0: Mayaran ako nung person of interest. No, persons of interest ng Pavia Municipal Police Station sa mga nang hold up sa sining pobre nga trabador sang Lamberca K5 Ray. Pero tayway patakbalo kon
1: pangkot tabi ko ang mga nagapang-hold up ni is the same person nga nagapang-hold up sa mga ibang pagid nga mga kabanuanan no? Sa aton sining mga ka K5. O kung lain naman ni nga mga tao ang ining nagpang-hold up ka K5 Christian.
0: Oo, basi kung na kuging lang hubog or kulang sa inugbakal nila kag natripingan lang nilang pobre nga naglabay dira ka K5 Ray. Munang hibaloon naton sa Pavia Municipal Police Station kay daw na interview ni ka K5 Karen Badilla si Police Major Bonifacio Alabe.
1: Sige. Good morning ka K5 Karen, sa report please come in.
2: K5 Christian, mayara na sang apat ka persons of interest o kon POI ang ining Pavia Municipal Police Station sa natabo ni nga robbery hold up diri sa may boundary lang gid sa ang barangay Pandak kag barangay Ungka 2 Pavia pasado alas 8 kagabi ini natabo Setyembre 29. According sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr. K5 Ray kag K5 Christian, ang hepe sa ang Pavia Municipal Police Station ginpahayag sini nga ang ining mga POI nila sa subong may mga kaso ini K5 Ray kag K5 Christian nga pagpang hold up man dira sa syudad sang Iloilo. Kung madumduman last week may ara sang hold up nga natabo sa may barangay Sambagharo kag posible suno sa kapulisanta nga parihas lang ni or same group lang ni K5 Ray kag K5 Christian no nga nang biktima man dere sa Pavia kagabi K5 Christian kag K5 Ray. Dugang pa dere ni Major Alabe ati nagapadayon ni ang ilang hot pursuit operation batok ni sa mga suspect nga amo ang naghold up sa 27 anyos nga sales lady K5 Ray kag K5 Christian. Kung mahibaluan based sa investigation sang ato ni nga kapulisan diri sa Pavia, ang ining 27 anyos nga babayi daily routine niya ni nga maglakat lang gid K5 Ray kag K5 Christian alin sa ginaubrahan niya nga lumber pagadto sa iya nga boarding house diri man mismo sa may Ungka 2 kada gabi kay ti suno sa kay Major Alabe kung kaisa damo na di ano eh, tawo bala ka, pero madulom lang gid kag wala sang CCTV. So sa subong amo ni ang challenge man sa Pavia Municipal Police Station kay bangod nga wala na ano bala na mukhaan ni sang victim ang ining mga suspect. Ang natabo diri suno sa kay Major Alabe samtang nagalakat ni ang victim papuli sa iyang boarding house, nakit-an niya na ni nga daan ang apat ka mga lalaki nga nagapundo sa higad sang dalat kumaga nagatambay bala. Pero sa nalampasan na sang babayi ang ining mga suspect, dito na siya ginsundan. Kag sa apat ka mga suspect, K5 Ray kag K5 Christian, ang ining duha ka mga suspect, amo ni ang nagpalapit sa iya, nagtaya sang kotselyo sa liog, kaginbutong ang iya nga bag. Kag amo to nag-declare sila nga hold up, kag tibangod sa kakulba, ginhatag na lang ni sang biktima ang iyang bag kag magpalagyo ti ang ining mga suspect wala mahibaluan kung diin ni sila nga direksyon nagpalagyo man suno sa kay Major Alabe K5 Ray kag K5 Christian. Pero sa subong naga coordinate ni ang Pavia Municipal Police Station sa Iloilo City Police Station 9 dira sa Haro para ya sa dugang nga investigation kag hindi pa man maistorya gid no sang kapulisan ta ang ining biktima kay bangod nga na trauma ini bangod sa natabo sa iya kagabi K5 Ray kag K5 Christian.
1: Pila to ka ano gani ang amount ka kwarta gid nga nakuha siya?
2: Ang cash 100 pesos, dala na ang cellphone kag iya nga ATM K5 Ray.
1: Sus lang tawa ba na mga tunto ka nga klase ka mga hold up. Pero why pili nga hold up ang pobre nga trabahante mo paging tripingan kaging hold up nila? Oh. Anong paglantaw sini sang aton nga mga kapulisan kag K5 Karen? Ano ining mga nag-obra sini mga hangkilan ni nga mga ano nga mga hold upper nga tawag ni ginasundan man sang aton nga Iloilo Provincial Police Office. Kaya ko madumduman naton may mga pila ka mga cases ang hold up anay man mo kung madumduman mo atugan iya udto to eh sang natabo tong pagpang-hold up dito sa maya Bungko Pototan kag K5 Karen. Anong paglantaw ni sang police naton? No? The same group ni, the same people, the same individual kag K5 Karen?
2: Ako according sa kay Major Alape, ang ila diri nga ginalantaw is ano lang gid same group lang ni ang ining mga suspect nga ng hold up diri sa Pavia kag dito sa may barangay Sambag sa distrito Sangharo K5 Ray.
0: Luya ko mabalaan personally ka kay 5 Karen. Kun halin ka sa intersection dabla sa flyover, kung pakadto ka dito sa Hibawan, din dapat na sideman sa tuo.
2: Wala.
0: Yes. Kasi wala da may railway na dais, may railway kagdamo anda sa mga boarding house gid man eh.
2: Oo.
0: Ah, okay. Pero mangano ka ni oras sa tabo liwat?
2: Alas 8:50.
0: Tiro susus ang gabi. Idamo pa nada sa mga salakyan ka kay 5 Ray, no? Medyo masako-sako pa nada nga lugar. Kiti, isa ka na nagaginutok pa da mga salakyan kay intersection eh.
1: Why gid sang... madulom ang iriyan?
0: Madulom gid man. Madulom gid man nga lugar. Hmm.
2: Yes, di amo pa gina sa subong ang ginakuan man sang kapulisan ta kay dulom ang area plus wala sang CCTV kay 5 Ray kag kay 5 Christian kag wala maayo na hitsurahan sang ining victim ang mga suspect.
0: Pero may kuan man do may witness man nga nakakita sang nagatalambay nga mga lalaki sa kilid but silingon na matumod niya nga indi tagadira sa lugar ang mga naghimo.
2: Yes, yes, indi tagadira kay 5 oh. Christian.
0: Okay.
1: Okay. Ang dira nga ba nga pasulod na ano subdivision para da no sa sakop sa subdivision kung barangay na
2: ang ano ni siya boundary sang barangay Ungka 2 kag barangay Pandak.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kaya may kita nga do hasyenda
0: marker sa hasyenda verde.
1: Verde no. Pero ti pasulod na da iya sa subdivision.
2: Yes, pero ang ining sa subdivision ni mga gate ya lang ni mga entrance
0: blaka. Layo pa ni.
1: Okay. Kay mamo tawag ni gani gatingala kita kay kung sa part ng subdivision nga araw-araw pa wagi di street light kag sugada. Sa tun sini nga mga K5 pero kung sa barangay isa para siguro sa tutukan man sa mga barangay officials da K5 Christian ba gitin nyo da nga mapatindugan da mga street light da oh. Nagabalon si pangayuan to pundo kay Mayor Luigi Gosita.
0: Isa pa kay favorite may kuan mo may bike lane kag may dibla do the walkway.
1: Kayo ko natawon naton di sa video ho. Tamak dulom.
0: Dulom-dulom na.
1: Dito kay K5 Karen.
0: Dulom gimana?
2: Dulom na di ka K5 Ray kag K5 Christian.
0: Kag damo na bi sa mga kwanday, may mga kahoy, may mga matag-as na nada nga mga hilamon sa kilid. No, do hindi na bala kitaon gid ko nagabis kang galabay ka kung may matabo hindi kitaon da. So di dapat
1: gusto gid na yan sang kawatan.
0: Damo sila sang kwan mo patupungan da, no? Pa puro paipli lang da di mabalaan. So ti dapat may himuon ang Pavia LGU, no? Kay ti hindi ta pag gusto matabo ang matulit ining hold up da sa area ka K5 Karen, K5 Ray.
1: Okay, so may persons of interest na sila. Ang pamangkot balaanan nila kung di nila pangitaon ni ka K5 Karen.
2: K5 Ray, no? Suno sa kay Major Alabe, amo na nga nag-coordinate sila subong sa Iloilo City Police Station 9.
1: Pero mga lunsay, mga taga-probinsya sa Iloilo, malaning mga suspect?
2: Negative, K5 Ray, no? Bali according sa kapulisan, tadira sa syudad sa Iloilo.
1: Taga-syudad sa Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: Mga nagobrasin eh.
2: Sa initial nila nga investigation.
1: Basi astado mo lang niliwat sa persons of interest ka K5 Karen Vanilla. Itong kawatan ganito sa bungko, to, itong nagpang-hold up, itong aduwas, na subong duway pamantos ang update to. K5 Karen? Atong pagpangawat sa Sambag to. Di ba? Sila man gyapon ning natudlo ginalantaw nga sila man gyapon din ako brati.
2: Yes.
1: Aligad pa to titi din ano na identify na nila pero tudo way gyapon sang ano how sang
0: development eh, oh.
1: Yo nga nadakpan da no ginpang paila na sila kaso sang Iloilo City to police station.
2: Sa subong ang wala pa K5 Ray kag K5 Christian no pero amo kanang i-follow up ta sa kapulisan ta regarding man ni sa record sang ining mga persons of interest nga tiginalantaw nila same group lang nga nagapang biktima or nagapang hold up K5 Ray kag K5 Christian.
1: Napili no lumakon mo 100 pesos kinuha pa 100 pesos
0: Ko ako di ko believe sa mo ni kasi ka kawatan ka K5 Ray ka sindikato ka kriminal kay hindi dapat
1: hindi gini sila mga sindikato nga
0: eh, hindi ba mo kun kwan kaya kun sindikato kaya nga veterano na gung ana sorbihon mo anay mo kun sino kawatan mo hindi nga mang random kala pang submit kang bag sang tao nga ang uno diay sa gatos pesos kag cellphone kun perde ka pa way ka ka-ROI
1: di ko kung madbunan ka pa ko kani may pushel pa sa karon abi o kani may nakakita sa inyo
0: kag lagson kamo da karon sa mga pumuluyo
1: oh
0: hindi perde ka
1: di gerik bakal ban aid to kag bitaday nang 100 pesos mo nakuha ka kay 5 Christian kay 5 Karen.
0: So kung ako maglantaw kay 5 Redo, hindi ni sila ya guro no
1: to. Kaya sila ginay, kaya ito sila ginay kaya ta. Kaya sa katotohan ang punto talan diri ya. No, sa tun sini nga mga kay 5 sa mga pinalangga tang mga taga Palamati. No? Nga mga kutimoy, mga kutimoy ning mga nagpang-hold up, no? Sa tun sini nga mga kay 5 kakipaiba Christian kagti bisan na do mga kutimoy ni hindi gini dapat ya pagpalampason sa aton mga kapulisan kakipaiba karen kay mamo ang trauma ang kakulba ang halit bala nga ginbili nila yat sa biktima hindi na ya mabaydan sang 100 pesos kakipaiba karen nga ibalik lang nila oh kay forever na yang dalon sang biktim kakipaiba Christian mo.
0: Nga, sinis niya luwas sa ti absent niya sa subong. Laban-laban, hindi na mag-ubraan na eh. No? Ang kakulba is ni, no? Ang buot ko malakat-lakat pa ni Pakantos boarding house siya. Na siya lang isa.
1: No, ano ka, tutukan ka sang kutsilyos liog mo. Sa itong sinin nga mga kakipayb, ano pa kung mga nakasuyop ka, nakautot to sang illegal nga droga to. Ako kaysa mga amunay kakipayb, kaysa nga mantood, why sila pili nga ginapang hold up. Kay para lang nga ma-sustain kag ma- ko continue nilang ila sini nga bisyo ang pagro-ro nila bla kakipad ka ren
0: mabitin bala o yeah. Ay Diyos ko kagaway ko asang ibaligya nga gamit sa balay o matambay tato ka mangita biktima ho no ito mo yung pagpangangkat sa kapulisan kagitan hindi man pagpahapusan lang kung sino na lang naghimo sa nagligad nung krimen mo may tudlo mo nga mo naman subong palibugi nyo ah
1: na-interview mo kakipad ka ren si Hepe
2: yes ipamatian naton si Police Major Bonifacio Alavi Jr. ang Hepe sa Pavia Municipal Police Station.
3: Sir, ano subong ang update naton sa natagoon, sir, na hold up sa Barangay Pandak?
4: Yes, ako gabi mga around 8:50 sa gabi na may arakit ng robbery incident sa may Barangay Pandak, Pabia, Irilo. Kunsa din na itong biktima, isa ka sales lady, yung na doon, 27 years old. So, base sa itong investigation, samtang nag-apuli na itong biktima rin sa trabaho, ginsundan sa apat ka persona. Kunsa din ang duha sa mga suspect. Nagsa-approach siya ka mag- agaw sang iya bag mag-declare nga hold up. So, nag-kanta kita sa investigation kung sa diin nag-hard force of kita for possible arrest sa mga suspects. Pero turns out nga negative. Yung halos talaga nga possible na ito nga lugar nga pili na ito nga lukit ang mga suspect o wala na ito makakuha. So, subukin na, ano na ito, may arang na kita persons of interest na pa-identify na natin sa atong biktima. Once na ma-identify na yun, na-prepare na natin ng case. So, ang atong mga persons of interest, may mga previous mga case sa city, kag sa may barangay Sambag, Haro. So, as of now, ginahulat pa natin ng atong victim tungkol niya no araw pa sa stage of trauma no tungkol niya no unexpected gagabi ang matabo sa iya so posible subong aga baka come up na kita sa complete investigation para ma-file na ito ng kaso.
3: Oh, sir, na-mention, nung may persons of interest na kamo, bali pila rin sila katilog, sir?
4: Yes, nung ito ng persons of interest, bali apat niya sa gabi sila sa ano, ginatag ng information man sa nga ito ng mga contact dito sa city. Kung aware man ka mo last week, may araman nga robbery incident sa may Haro. So, mostly, probably, isan niya sila sa mag-grupo man nga nag-create na nag-hold up dito sa may city. So, kuha pa lang din nato ng more information. Na-coordinate kita sa Police Station 9 sa Haro para makakuha pa din kita sa mga further ng mga data sa nga itong mga suspect.
3: Oo, sir, ang ining victim pala, sir, balihalin din siya mismo sa ginaubrahan niya. Tapos ano, dinakat niya lang, sir?
4: Yes, so, alin siya sa isa kamol nila sa may Ungkados. Probably, lapit pa lang. So, halos gabi-gabi, munang iya, dilirutin. Uwan sa magkulay siya, nalakat niya tungkol niya lapit man. No, kumpensa man ng biktima tungod na matao man ang lugar na mo man nagkasambay. Ano expected yung gabi nga mo ito matabo siya.
3: Oo. Ang ining mga suspects or ano, nakagalakat ng man or may nasakay sa motor?
4: So, based ginatag na information sa mga biktima, ara nagatambay na nasa higad sa dalan ng ano, ang mga suspect. Pag lampas siya sa mga suspect, ang matulogin sundal siya. Agang iya bag yung bersang naging kuwas sa mga dua ka suspect.
3: Oo. Ang victim, sir, natin taga Derigit sa Pagliano?
4: Ang ato na victim, taga Tigbawan, pero dira sa Gabord sa may Ungkados, tungod na mas lapit sa iya ginobran.
3: Okay, pero ang ining sa hold up, sa may Pandak na tabo?
4: Yes, sa boundary sa Pandak ag Ungkados.
3: Okay, sige, sir.
1: Alright, kakipay ba, Karen?
2: Yes, yes. So, tiyan mo na sa Subong, K5 Ray, K5 Christian, nga ongoing ang ilang hot pursuit operation sa ining mga suspect. Kag tinaga-coordinate man sila sa Police Station 9, dira iya sa Iloilo City Police Office regarding ni sa mga persons of interest nila.
1: Okay. So, na-file nila sang kaso ining mga individual ngani. Now kung na-identify nila nga taga Sambag man na amo ni nagubra nagpang-hold up sa mga sa natabo to sa may Sambagaro. Kinanglan pa nila nanong ano sila da may coordination sila sa Iloilo City Police Office ang Pabia Municipal Police Station kay Kipan Karen.
2: Yes, yes. Amo na sa Subong nag-coordinate sila sa kapulisan naton dira sa siyudad sang Iloilo K5 Ray.
1: Mamuti kay Kipan Christian na amo na malang gidi masarang mga obrahon mo. Hindi mo sila malakpan October pa ilan mo na lang kaso.
0: Kag pangitaon
1: panauga papanaugan sa nga
0: warrant kag wanted.
1: Ay mo wanted. Sa aton sini nga mga K5 K5 Karen. Sige. Ang follow-up po to sa liquid marijuana, ano ko nung basang PRO6 nga why ko nung liquid marijuana dito sa Western Visayas?
0: Why? Nagmala na guro?
2: According sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, wala sila sa may na-monitor nga liquid shabu.
1: Liquid shabu?
2: Oo, pero may ara sila sa liquid marijuana nga na-confiscate dira sa distrito sang Molo, K5 Ray kag K5 Christian. Kung sa din duha ni ka beses nga natabo ang sabay bust operation, then ang atong lamharon bala nga ginhaboya sa higad sang dalan kag tigin operate man sang aton nga kapulisan dira iya sa Iloilo City Police Station 4 kag ang isa dire sa ginakabalak-an sang kapulisan ta kay ang atong lamharon nga naghaboy sang liquid marijuana sa higad sang dalan nagtuad ini sa kapulisan ta nga ang iya nga mga parokyano or ang mga ginabaligyaan niya or ang mga nagabakal sa iya K5 Ray kag K5 Christian puros mga estudyante man. So sa Subong suno sa kay Police akon sa kay RD Tuanyo nga ano ni ginamanduan niya ang Regional Intelligence Division o kon RID nga imbestigaran ni kung sa diin ni naghalin ang liquid marijuana, sino ang source din ni ginakuha sa mga lamharon ang ining klase nga illegal item, K5 Ray kag K5 Christian. Pero suno naman niya sa director sang ginpamangkot ta siya kung may na-monitor man sila sang liquid shabu. Suno siya negative, wala sila sang may na-monitor nga liquid shabu dere sa Western Visayas. Pero according naman sa PDEA or sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa paagi no sa ilang spokesperson nga si Maria Graciela Tanalion nga sang tinalikdan nga bulan naka-confiscate ang ilang operatiba sang liquid shabu dito ya sa may distrito sang La Paz, K5 Ray kag K5 Christian.
1: Okay, paano nila na identify or na positively identified ang item as liquid marijuana kag K5? Anong mga ginalantaw nila, anong mga bases nila sina kag K5 Karen?
2: Oh, may mga test ni sila nga ginaubra K5 Ray kag K5 Christian, no? Pero amo pa nang ulat nato na ididan kung paano ni siya i-test sa laboratory diri sa Campo Delgado ang ining liquid marijuana. Pero ang sa PDEA Region 6 according sa kay spokesperson nila, sa kay PDEA spokesperson Tanalion, K5 Ray kag K5 Christian, ang ining liquid shabu hindi pa man ni siya sila nga ma-confirm gid nga liquid shabu kahit wala pa ni na paidalom sa test K5 Ray kag K5 Christian. Pero may ginalantaw sila kung sa diin nga nahambal no sa mga operatiba nga liquid shabu ang ilang nga na-confiscate dito sa La Paz.
1: Hindi, ang namin ko bala, liquid marijuana. Hindi mo siya ma-identify kung hindi pa mag-undergo sa testing. Pero what I mean, sa pag-rekisa, bala, paglantaw mo na gina-istoryahan takang ligad ka K5 Christian. Eh, no? Kung may aras ang suspected shops or

0: nga proseso sa pag initially nga mambal nila nga ti suspected. Kasi siyempre kung magbaybas kita, tawag natin silang termino yan natin suspected siya mo eh. Kaki-5 Christian and kaki-5 Karen. So paano nila ma-identify ini suspected liquid marijuana ni? Illegal ni? Kaki-5 ba Karen?
1: Ang isa din rin sa ginalantaw nila is ang baho, pero ang pinaka-accurate guide para mahambal nga liquid marijuana according sa kapulisan ta is mapaidalom guide siya sa test K5 Reika, K5 Christian.
0: Pero ang liquid marijuana ni so far subong ang na-identify nila ginagamit lang sa mga vape o kung ginabutang pagid sa mga ilim nun, sa mga drinks. Kaya may mga nabasa kita, K5 Christian, nga pwede mo na ilakot sa cocktail.
2: Sabagay.
0: Sa mga bar, sa mga ano.
2: Sige, ginagamit. Gani ko nung party drug.
0: Drug. K5 Karen, kamusta ang assessment sa isang aton mga kapulisan?
1: Oo. Sa subong ang ilan nga na monitoring ginahalo siya sa vape juice K5 Ray kag K5 Christian, no? Pero ang ining sa mga cocktail or ginahalo siya sa mga ilim noon wala pa ni sa monitoring ang aton nga kapulisan, pero idugang tanaa sa follow up ta sa PRO 6 or diri sa Iloilo City Police Office kay dirigid naka-recover ang kapulisan ta sang liquid marijuana sa siyudad sang Iloilo K5 Ray kag K5 Christian.
0: Sa iban nga lugar, especially western countries, ka K5 Christian, K5 Karen, gina-allowed nila niya ang paggamit sang marijuana for medical use.
2: Yeah, may medicinal marijuana sila.
0: May medicinal marijuana sila. And at the same time, legalize ang paggamit sa marijuana, pero regulated.
2: Regulated may recreational marijuana nga tawag, kag depende man sa mga states, abi ka K5 Ray, pagadto ko sa ligad sa Colorado.
0: Legal to. Colorado, USA.
2: USA. Right. And then sa California.
0: Okay.
2: Legal man siya. There's a San Francisco, sa Frisco.
0: Me also, I went to Canada.
2: Canada.
0: Yeah, last 2023. I am shocked that there are so many shops offering marijuana products. So at first I'm so confused, no? So curious.
2: Don't tell me.
0: What do you call of this? Eye shopping.
2: But you never tried?
0: I've never tried.
2: Very good. That's why you're my idol. You just look, you don't try.
0: Pero black by mga line product eh. Pero
2: maganda yata.
0: Hindi meron yung labi nga, hindi siya bubble gum, marijuana flavor, strawberry with marijuana, lemon with marijuana. Pero ano siya, dulce sa blau. Do gummy.
2: So pwede makonsume sa bisan?
0: Pwede makonsume bisan sino?
2: Okay.
0: Pero ang mabakal dapat is 18 years old
2: and above.
0: Sa itong sining mga K5. Pero gamay-gamay lang yung iyang percentage sa marijuana.
2: Okay.
0: Because ang iban is ginagamit nila for medical use. Actually, ginabrigyan nila for medical use.
2: Okay.
0: So legalized dito ang marijuana sa Canada. Sa itong sining mga K5. That is why, ginapabangkot na, because dito sa Pilipinas, considered as illegal.
2: Although may mga may mga nagadoso ka K5 Ray, ka K5 Karen, nga i-regulate or illegalize ang medicinal marijuana.
0: Medicinal marijuana.
2: Medicinal. Pero kung sa Pilipinas, tagaan mo chansa ng mga recreational.
0: Sakay ka sa jeep siguro, po sa kablo ang matasong mga tao, guro. Sa dordaan yung Pilipinas, yawa niya disiplina.
2: Tagaan mo lang gamay ng litib, babusuhan.
0: Yawa niya disiplina mga tao, diri sa to be honest lang.
2: Hindi na pwede.
0: Pwera lang, may araman siguro tigamay ng prosyento, pero kung mga amo na yan, klase nga papa-implement mo, di mo na nga ang gobyerno taga-dua-dua man nga implementar na sa itong sining mga kakipa bisan tuod may mga scientifically proven and may mga pagtuon may mga pagpanalawsaw nga nagahambal nga ang marijuana could help especially sa mga balatian, sa mga may epilepsy may ara ikaw dasang kung ano man dira nga mga ano nga pwede magamit ang marijuana as a medical tawag ni medical nga sahi sang plants, no? Ka K5 Christian.
2: Organic di mo?
0: Organic.
2: Mas
0: manalwa sa ito, nagabrigya kita herbal.
2: Oo.
0: Pero hindi pwede nga butang mo di ang Clinica de Trebayo with marijuana. Hindi niya pwede.
2: Waway, ako ng mga Pilipino, muntsakto na ba? Waway, doon hindi mo masaligan sa mga kaya busuhan lang.
0: Ka K5 Karen. So, umapagilabi ko si Saon na ito. Kaya mamuti, ambal ko gani, sa ibang tonga countries

0: ang marijuana ginabutang nila sa dulce, sa gummy, sa chocolate, sa chocolate. May chocolate.
1: May mga kwan, mga cake na wala na ng chocolate cake na bla. Chocolate cake. No,
0: mga kaki-five ka rin. Ang pamangkot, no, kung nagaka, may mga nagaka-monitor o may mga nagaka-lusot ng mga amuna, ng mga item, diri sa aton, kati subong liquid marijuana pa lang eh. Kaki-five ka rin, basi bala sa plakad daw, mag-upgrade na bala kaki-five Christian.
1: Oh. None.
0: Sa aton sining mga kaki-five, kaki-five ka rin ba dili ha?
2: Yes. Papariya sa Thailand, bilang ilang nga tubig na ginabaligya sa mga store nila, may marijuana nga lakot, pero illegal to yung sa ila.
0: Hmm. Amuna, kaki-five ka rin, no? Sa aton sining mga pinaranggan ng mga tagpalamati. So, ibaloon naton kung ano ang klase pagiging sa proseso aside from i-test mo sa laboratory para to positively identify that these items are may ara sang substance or naga-contain sang liquid marijuana. Mamo nga aton di pamakot nga dasiga para ba si kakipip kisang dasig ba ma-operate? No, hindi nga mabalik pa laton na mo ng test.
1: After na 2 weeks pa.
0: Tapos pila na tok bilog to nakagamit to. Sa aton sini nga mga kakipip sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. Kakipip ba Karen?
2: May ara kita dira sa ang lipot lang nga statement ni police ni PRO 6 director Brigadier General Randolph Tuanyo.
3: Binigyan natin ng kautusan yung ating pong regional intelligence chief na hindi dapat magtapos sa pagkaka-aresto ng estudyante pagdating po doon sa liquid marijuana. Matatandaan po natin na ito ay sa panahon ng inyong panunungkula na ito po yung unang pagkakataon na makakuha tayo ng liquid marijuana. Kaya patuloy po yung assessment po natin. Kapag nag-uusapan po nila dyan sa intelligence community, yung source, kung paano siya nakapasok, etc. po dito.
4: Yung
3: PDA, sir, yung
4: nakaraan,
3: may nakarga state na liquid sugar. Sa PRO 6, yung nga monitor kayo.
2: Wala po. Maliban doon sa report po ng ICP. T5 Ray, K5 Christian, si RD Tuanyo. So,
0: ang PDA, na... may liquid sa buto sila nakuha.
2: Yes, correct. Sa PDA, liquid sa buto, sa PRO 6, liquid marijuana.
0: So, di ba? Ga-upgrade na sila K5 Christian.
1: Kaya diba sa post, guro, ibipalutson ko mga liquid-liquid. Kiti masimbog-simbog mo sa mga soft drinks, ilim nun, tubig.
0: Ilim nun, cocktail. Di ba naman nag-kiss-a, kibot ka ba? Nag-high, bla tao, ka-party-party, bla K5.
1: Kaklo, ay pagi K5, kung inusinti ka ba, kaya kakbalo.
0: Kaya kakbalo.
1: Especially sa mga babae, ha? Oh. Sa mga date rape, mga katabo, eh. Kiti ka, inom-inom ka mo, simbugan sa hindi mo, ibot ka lang, lipong ka na.
0: Kagiri umalay ang mga upod nyo ng kapatada.
1: Ati, ikaw ni, lalayan ka, pasakyon ka sa grab, kag siguro buon ka, kapuli ka.
0: Nagwagid yan sa problema, kiti, wagid kayo rin kagaya magkabalaka nga may mga amo na magtayo, pero mga, kung mga barkada mo, may mga nag-involve sa mga illegal nga droga.
1: Duga.
0: Ikaw magiging kanan, huwag kakbalo sa mga kabataan mo, kung kagakagakadto mga kabataan mo. Kibot ka ka K5 ka Karen, madalahig na lang mga bata mo.
1: Dugang isisi ka K5 ka Karen, spiak linya ho.
0: Gangisi o kung hindi disagree?
2: According ni sa PDEA, ang ining liquid shabu, K5 Ray, kag K5 Christian, mas madasig ni ang epekto niya.
1: Tapos,
2: enhancer ini sa pagpakighilawas.
1: Ingat muna ka ng lana. Ma-extend ka lang.
0: Extend food supplement.
1: Extend ka na lang. Legit, organic.
0: Supplement, organic, herbal.
1: Legit.
0: May makakaglabuwas ka.
1: Why niya sa mga side effects?
0: Why niya sa mga side effects niya, day? Bisa nalayan mo niya sa comporter nga basa, hindi niya matangtang, noy.
1: Alayan mo, dilargo, no?
0: Amo na iya ang extend food supplement. Sagiti mo ka, ina yan natural pa ni. Hindi nga kasagit inyo ka gamit siyang marijuana kaga liquid na shabu. Kakipay ba ka rin?
1: Hindi lang ko na magtugda kay wife ko kaya katilaw. Kaya di wife pa makusang pagkinanglan.
0: Wife pa.
1: Persado
0: ka pa. Balido Kamil, oy, bisan na persado pa na iya, dapat mo gin mag-inom.
1: Yan basa ko ni Dok Ramel, may makuta lang si K5 Ray.
0: Hindi na niya kuon nga mapati ang epekto ya mula na. Kundi nagparami para sa blood circulation mo, noy. Sa atong sining mga K5, K5 ka rin, going back, seriously speaking, K5 Christian, ginalangas-langas tala ni Laktan tas ang langas-langas ng storya. Pero seryoso niya nga problema.
1: Oo.
0: Seryoso niya nga man, amusakto itong ambal mo. Liquid sabo, liquid marijuana, budlay ni siya ma-determine, ma-trace. unlike sa mga sabo nga ginaganda na ton or marijuana nga dried leaves siya, kay ma-identify mo dahil mo.
1: Tulukon mo lang, malaman na eh.
0: Tulukon mo, malaman na marijuana na. Di ba? O, sa mga ginapang intercept ka mga tawag na yung mga delivery, mga ano, pagkita mo yan, marijuana na, illegal na. Pagkita mo siyang shabu, ya, pamata pa lang, kita mo shabu na. Ma-differentiate mo ng tawas kag shabu mo. Sa atong sining mga K5, pero niyang delikado, liquid, tubig mo. Sa atong sining mga K5.
1: Kinarahan, tilawan mo, gid.
0: Ikon ma... Kung gusto mo yan nga mapamatudan, di kisa, tilawan mo, gid. Kung mabulo, turong matas ang...
1: Amuna na.
0: Oh, amuna na, positive. Oh, pero hindi man na kinanglan amuna, no? Sa atong sining mga K5, di amuna ang mabudlay. So dapat na yatutukan sa aton sininang kapulisan ka K5 karen ang strict monitoring kag surveillance sa mga nagapalapta nagagamit kag nagabaligya sang liquid marijuana kag liquid sabo ka K5 karen.
2: Yes, yes, K5 Ray, kag K5 Christian.
0: I-challenge ang leadership ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo kag ni Police Colonel Wilbert Parilla sa Iloilo City kag ni Police Colonel
1: Bayani Rasalan,
0: Bayani Rasalan sang Iloilo Provincial Police Office kag K5 Karen Badilla.
4: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: K5 Karen.
2: So isa dugang sini nga mga detalye, bantayan lang no sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Almir Sable kag K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalano sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Opo yung sigapon, K5 Reyes, Pea Umalay.
1: Kagka K5 Christian Hagurin.
0: Kapamati ka mo sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum, sa K5 News FM, Iloilo. Sa pagbalik natin, suriyan natin mga balita ni K5 Jenica Yunan. Ilabi na yung statement ni Inday sa kay reaksyon ni Inday kay
1: Nunoy.
0: Nunoy Nerio sa atong sini nga mga K5 sang Iloilo Provincial Government sa atong sini nga mga K5 binabinigin sa Provincial Communications Information sa Office sa K5 Christian o kung ang Pikaw versus sa City sa atong sini nga mga K5 ang balto ni Mayor Isa Trinias gada. I do not know what is his problem
1: with the city? Kaya kanami bala sang syudad ta. Ka beautiful sang Iloilo City. Tapos ang inyo nga ginapangambal mga negative. Hindi ka mo mag-amo na.
0: Ano man tinyo man. Alas 8:35. Balikan ta. Ano ka ang antara ya? Sa pagbalik natin. Good morning, Ma'am Nene Jean Precia. Sherlyn Espartero.
1: Oy!
0: Tabski! Hamiliana Diaz. Sino pagida? Kakipay ba, Christian?
1: Si Sir Richard Sanchez doon sa San Isidro, La Paz. Si Ma'am Regina Gumakil, kagamurot, Hisugan Ortilio sa Takasaro. Kaga mga senior citizens sa Zone 5 Takasaro, mayong aga sa inyo tanan. Kay Boss Edsel, doon sa dinagaan sa niya.
0: Oy!
1: Ah!
0: Diba, K5 patakatilaw, nas- wai, patakatilaw nila gaan niya.
1: K5 na nasa buong bisitahan. Tapos tamo, gudugay ka, tuwanta to.
0: Tuwanta mang ikot
1: ka to. Pwede.
0: Si Red Seller, may mapamangkot ko, ara na itong nilaga, ya.
1: Ara na na.
0: Bukal-bukal.
1: Ay na problema, napamangkot ako, may bilin pa.
0: Ako may bilin pa.
1: Gakaubos na.
0: Hindi ka sa ton, binlan mo kami na, sir.
1: Kaya ang basa ko ni K5 EJ sa naligad, binlan niya ito radyo eh.
0: Okay. Ate, mati kita.
1: Aton kita.
0: Sige. Salamat kada sa aton sa mga listeners sa pagbalik naton. Ugangan taton sa mga topic ko kagbalita o purang aton sa mga unit field reporters. Magbalik ang Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Jennifer Payo.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga pungkod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi, ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masalikat,
9: epektibo.
8: DTX 500
11: kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masalikas,
9: epektibo.
8: DTX 500.
9: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
8: Makakas mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
8: Makakas mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
9: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Oras sa Foro de los Pueblos program, alas 8:43 sa aga sa ato sa dinga pangaragad. Welcome back, mga ka-K5 sa aton sininga palatuntunan. Kaupon nyo siya po ang ka-K5 Reyes, Peha Umalay.
19: Kaka-K5 Christian Haguri.
18: Walter Report ni ka-K5 Jerry Kayunan sa patrol sa aton sininga mga ka-K5. Ang oras ginadulongin sa atos kalawansang nga mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Sa mga way pa makaparigos, way pa makahimos na ka-K5 Christian, parigos na sila, dahil sila magginanding. Kaya ang habon nga dapat nila gamiton ang Clinica Detox Beauty Soap. Ang Clinica Detox Beauty Soap, mga ka-K5, may ampalaya, guwaba, kagpapaya, nga saragin makapakinis, kagmakahatag sa maraming nga kutis sa imusin nga panit. Makapakakasa mabaho-baho kang mga request kang ang son mo na. Ang Clinica DTX Beauty Soap, pagka K5 Christian Nagurin.
19: Ibutang nyo sa guya, sa liog, sa ilok, sa kamot, sa legs. Plaryo na ang supa. May iba daan nga lain ang supat sa nawong, lain man sa likod, lain man sa kamot, sa tiel. Pagka Clinica DTX Beauty Soap ka, no? Consistent. ang imong skin tone, mga ka-K5.
18: Correct. Tabi ko si Ma'am Nini San Presa sa Singapore ha. Si Ma'am Bing Space J. Mga taga Singapore ni sila pero gapamatigid sila sa aton. Si Ma'am Bing Space J taga San Enrique Iloilo ni. Si Ma'am Nini San Presa taga Putotan.
19: Imo na.
18: Sa aton sini nga mga KK5. Alas 8:45 naka-standby sa linya KK5 Jenny Kayunan. Ano ni ang resback ni Mayor Isa Trenas sa kay Sir Neryo Luhan sa Iloilo Provincial Capital, KK5 Jenny, sa report? Gwen?
5: Yes, KK5 Christian, KK5 Reyno, ang hambal ni Mayor Isa Trenas, kinpamangkot niya. Di ano ang problema niya kay I never worked with him. Madamo ang nagadayaw sa syudad naton nga manami ang mga programa kag proyekto naton diri. Why he is so blinded, no? Iloilo City is a beautiful city. Wala ba ni Mayor Trenas sa Kay Favre, kay Kay Christian. That's why nga nag-wonder siya, no, kung ano ang problema ni Iloilo Provincial Information Affairs Community Office at Mr. Neryo Luhan. Nga ang terminal siya nagpamatikos ang kritisismo niya sa against sa Iloilo City Government, kay Favre, kay Favre, kay Christian. Nag-ugat niya actually kay K5 Ray, kay K5 actually dugay na nino ang mga criticism si Mr. Neryo Luhan based on our observation man sa social media. Pero though subong ko lang din no, na batian si Mayor Tanyas na naghatag sa komento abi against Mr. Luhan, kay K5 Ray, kay K5 Christian. But siguro napuno man ang alkalde o kung ito happen lang din na
19: to jaw.
18: Balikan ta ang report ni ka K5 Jenny Kauyunan. Amo to kambal ni Mayor Isa Trenas kay Kita Christian. Ano gid ang iyang Iloilo City is a beautiful city. We are not
19: Iduway mo ko kabati no nagambal si Juan si Mr. Neryo Luhan nga law ay ang sudad ta.
18: Why man? Actually sabat ni Mr. Neryo Luhan. Di ba nag sabat ni sa? May official statement patos sa ng pagwa. Nga ti ang hambal ya nga indi man niya Iloilo City ang akon niya nga ginatira. Ang akon niya nga ginapunto is ang pag dumala sang,
19: yes,
18: sang syudad. Are ang bayo, I want to make something clear. I was born in Iloilo City. This is my city. Part of my identity and my story. Dito ka din si ano, si Sir Neryo Luhan.
19: Taga Kabatuan gid. Pero okay. Dire ka star sa Top North.
18: Oh, kag di may business sa dire, di ba?
19: Oo. Oh.
18: Sa ang
19: sa City Proper, sa
18: City Proper, no?
19: The Coffee the Coffee Studio.
18: I have never put Iloilo City down and I would never take pleasure in seeing it diminish. Basta ang second niya nga, ano, paragraph kay Pepisan.
19: Dali lang, Gid.
18: If I have
19: been critical, my criticism has been directed at the people running the city, their decisions, policies, priorities, and actions.
18: That is very different from criticizing Iloilo City itself.
19: There is an important distinction between the city we love and those who, for a time, are entrusted with governing it. Administrations come and go. Iloilo City remains.
18: Questioning those in authority does not mean being against the city. On the contrary, I speak because I care about what happens to Iloilo City and because I believe that those entrusted with its governance should be open to scrutiny and criticism.
19: Iloilo City is much bigger than any mayor, administration, political group, or generation of public officials. It belongs to its people. Its character has been shaped over generations by its history, heritage, culture, and the Ilonggos who call it home.
18: So when I criticize something being done or not being done by those running City Hall, please do not confuse that with putting down Iloilo City.
19: I was born here. I care about this city.
18: My criticism is not of Iloilo City. It is for governance when I believe governance deserves to be questioned.
19: Ano na yung problema? Yan ni Neryo, yeah? Hi, Mayor. Good morning.
18: Ano kanining, namin ni sila ya pa, duwi pa, ano sila ni, pa-updon mo sila, goro ni, ano, ni, Mayor Isa Trenas Chu.
19: Kagsi?
18: Kagsi Sir Neryo, eh. Updon mo sila nga duwa, tapos ipabandingon mo bla sila.
19: Mm-hmm.
18: Pabandingon mo sila nga duwa, kag pasauton sang,
19: Ano kayo? Amo na lang niho, masuggest na lang ko kay Five Ray. Ito tama tayong giving kita sa December.
18: Oo.
19: Invite naman si Mr. Eh, si Mayor Sara naman mo. Invite naman si Mr. Nery Luhan. Kagpabutang na sa isa ka table, abe. Basi sa ato, kita palang makapakuan sa ila, makapakiss and make up.
18: Oo, makapakamusta na sila.
19: Butang lang tabaon, sir sa likod eh. Dua kabilo.
18: Dapat may mga amunib lang, may mga amunib siya dapat.
19: Sige be, sige be. Wow. May imagine mo si Mr. Nery Luhan ka mo. Sige, ibang genera ka pa na.
5: Yes, sa K5 Christian, sa K5 actually, sa K5 Christian, sa K5 Ray, itugang ko lang. Kahapon, no, dito kita sa may opisina sa Sikaw, sa may media lounge bala. Nagagisi, dito nag-toastay man for a while sa Mr. Nery Luhan. Yung mamangkot na ito, what are the odds bala nga sa ang magpatulong sa opisina ni Mayor Isa Trenyas man to give visit o call or for official business sa K5 Ray, sa K5 Christian. Sino, makita na ito. Ang haba niya, maano man abit doon siya sa City Hall. Wala man siya sa kumbaga business kaya dito, kasi for Ray, kasi for Christian. No? Pero we'll see, no? Kaya ako manumnumani mo, kasi for Ray, kasi for Christian, sa ang tinalikda ni Bala, I believe Heroes Day this year, kasi for Christian, kasi for Ray, no, upod to si Mr. Luhan, kasi si Mayor, nag-give tribute sa ito ng mga fallen heroes dito sa may haro. Amo to ang first occasion nga nakita naton si Mayor kag si Mr. Luhan nga inguday. After that, oh, wala na kita sa mga official functions nga nakita sila duha, no? Pero we'll see, no? Kaya Iloilo City and Iloilo Province always works together, man. Di kisagi na represent man ni Mr. Luhan si Gov Defensor. Malay naton, makita naton sila in the same room naman, no? Mag-interact. And we believe, man, both of them are professionals, man, no? Kung makita ay sila. Let's see. Nang taon naton and hopefully, yara kita when this time comes kay for Ray at for Christian.
18: Kaya K5 Christian, K5 Jenny, hindi mo manibig manigar, mamuti ang Iloilo, ang Iloilo Provincial Capital. is based on, in Iloilo City, no? So, kumbaga do, ano ado, hindi gidya kuon nga pangayaw kabla, no? Mambal ka nga taga-syudad kami, kay mo ya, taga-provincia ka mo ya. Okay, tingnan mo ang Provincial Capital ya.
19: Sa city man.
18: Sa syudad, sing Iloilo, ya napamtang mo. So, regardless of the events, no, nga ginahiwat, sa Ilong sang Iloilo City ara gid ya ang suporta sang provincial government ila binagid kog dinagyang festival bla kay tiyang dinagyang festival one of the highlights dira hindi lang yang ati tribe competition but also na kasadyahan sa Kabanwahanan which is hosted by the provincial capital ka K5 Jenny so isa na sa mga ginalabantayan man every dinagyang festival. So nakita mo gud ang relasyon sang Kapitolyo kag sang syudad sang Iloilo. But in a matter of a personal opinion, no? And personal criticism, sang empleyado ya sang Kapitol, why niya nag-end ang relasyon sang gobernador sang Kapitolyo sa relasyon sang mayor? Kay ang gabito nagpalapit to si Councilor Ninit de la Liana. It seems that do ang guablado kung hindi mo na masaway mo tawo ya dugina tolerate ninyo dugina away nyo yang syudad. It's not like that kay Five Christian.
19: Yes.
18: Ako ya maglantawa sa tonsyon ng mga pinalangga ng mga tagpalamati.
19: Pwede ya labot ya ang probinsya or ang syudad ang relasyon sang probinsya kay sang syudad or sang relasyon sang gobernador kag mayor sa mga issue sa tunga ya sang policy making, decision making, ano ba mga makita nga i-criticize sang mga public officials, mga public employees sang government sang probinsya or vice versa ka K5 Ray.
18: Kaya nga namin guro ni Mayor Raisa Trenyas Chu nga ambalya kanami sang syudad hindi ko mentionihan nga ginaguba nga ginamon so on and so forth because the name of the mayor herself, Mayor Raisa Trenyas Chu, is somehow synonymous to
19: Iloilo City.
18: Iloilo City because she is the sitting mayor eh, no? So but siningon sina if you kung gina-attack mo siya, kung gina-question mong iya credibility, ang iya leadership, gina-criticize mo siya, somehow do man gusto niya pa siguro nga ano, nga i-inject ka kay K5 Christian, somehow
19: igo pati syudad.
18: Igo mo man ang syudad.
19: Okay,
18: no?
19: extension siya sang Iloilo City.
18: Oh, correct. Sa ton sini nga mga presemble sa ton kay K5 Christian sa media.
19: Oh.
18: K5 Jenny, no? K5 Jenny, no? Oh, kung gaubra sa isang katuntuhan, it would also reflect,
19: reflect man the, sa K5 News FM.
18: K5 News FM station, the same us, no? So, muna ko rong ginapunto ni Mayor Raisa Trinas. But, galing lain eh, no? Alain dabi ang situation, no? Ka K5 Christian.
19: Mm-hmm.
18: Si Mayor Raisa Trinas dabi is an elected official.
19: Mm-hmm.
18: And, empleyado sa isang gobyerno.
19: Sinasilduhan sa publiko.
18: So, it is very normal nga makabaton kaya kritisismo. Hindi nga kung mapili ka nga the only person nga makakriticize na sa akin is in the seat ang mga tao sa syudad. It's not like that. Because us, hindi man kitaya dito sa Malacanang, but we also criticize the leadership of the president. Di ba? Sa itong siling mga ka-K5, sa mga pinanggat ng mga tagpalamati. And sa nasiling tana, no? Sa itong siling mga ka-K5, even though nga ti, for example, si kay Sir Neryo Luhan, no? Huwag kita ligapin kay Sir Neryo Luhan, ha? Pero ang ginambal talang isa si Neryo Luhan, dami isa from Kabatuan originally. Pero may mga businesses sa diri sa siyudad sing Rilo.
19: Siyempre, Dariga Puli, isa pa ni?
18: Sa siyudad sing Rilo, sa may Mandurriao. So may mga intereses man sa, no? Sa siyudad sang Iloilo, nga ti, somehow, masiling naton nga ti may basis man ang iya sini nga pag call out, no? But in a manner sang iya sini nga pag call out, no? Ang iya bi sini nga style, ang iya sini nga pagpanghambal, ti kung ano man dayang legalidad nga malantaw biya ni Mayor Raisa Trinas, so nga to do below the belt na niya, no? Hindi naman nami ni do personal attack na niya, ti she has man the right to somehow take actions
19: kasuhan niya
18: di ba sa ginaobra ni Mr. Neryo Luhan ka K5 Jenny pero when in terms of kung ano malang very constructive ang pag-call out ka K5 Christian sa mga problema sa syudad, sa problema or kung sa assessment sang leadership sang isa ka nagapungko nga mayor sa syudad sang Iloilo, I think wala diya problema ka K5 Christian kung ako ya maglantaw, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, because as an elected officials we are all subjected sa ginatawag nga criticism.
19: Yes, fair man or unfair, batsagan mo ginaya. Batsagan mo ginaya, i-criticize agad mo ani misyan, may ginahimo ka nga mayor or malain, may mabatian agad sa tao. So dapat pala padon mo nang imo nga paminsaron, padamulon mo imo guya, hindi ka na mag-react sa bisan ano kagamay man ako dako nga criticism. Mo na ba ko tawgon ka nga way na lungong? Sige tawgon mo man na siya nga kalbo or mango, dai di man na siya mamikon. Kasi opinion mo man mo. Karon nagsari kay mo kabato da, nag-i-prove mo man siya nga tsakto, ti kundi ikaw perde.
18: Sa kagay sa gate, kada mo siyang problema sa syudad nga dapat tutukan. Ako kay Mayor Raisa Trinas Chu, dito sa tutok, no? Ka K5 Christian.
19: O ipakita mo yang ang imo yang focus sa trabaho mo sa pagpa-improve pagin sang syudad, sa mas maayo pagin mga policy, sa sapakon mo imo ya si Mr. Neryo Luhan, ikaw.
18: K5 Jenny, ano naman tong ambal nga to dito last na lang kuno tong palapit ni Nene De La Liana sa provincial capital?
5: Yes, actually K5 Christian, K5 Reyno, kung maduno man naton nga right after nagpadulong si Councilor Nene De La Liana sa opisina ni Cov during that time. Nag-post ini siya sa iyang social media accounts manong last na to noong kumbaga duel sa issue kung last na to pag-dino sa issue regarding sa ila kag ni Mr. Neryo Luhan kasi five ring information kaya ma-focus na siya sa iya love life amot ang habal yan.
19: Wow! And, wow. Sana all!
18: Ang ambalya ko nung tip na parehas mo na nabala nga kung kontra mo yung ama, hindi mo pagkontraho ng bata. No? Balya ko may personal kaya kontra sa ama, hindi mo pagkontraho ng bata. Pras mala sa akon, sa akon pagkikugma, di kontra ko man to yung, di ba ko gusto sa iyan nga ama, pero di kami yas ang akon ex, kaplang casual kami do, kiman kami.
5: Amala, amal gid yan, kay favorite.
18: Pero yung kadalikan, ang ex siya, balaan mo, ano? Kung ano?
5: Personal na
18: ni Counselor Nene. Sige. Ay, Kuya Rulos, ako naging share yaman ka K5 Christian mo.
19: Gani?
18: Diba? Kung share yaman nga may ex siya, siyempre Kuya Rulos, lahat naman mangkot. Tingin tayo kung anong ex siya eh. Kung babae, kung lalaki eh. K5 Jenny?
5: Yeah, and then sa karon na K5 Ray, K5 Christian, kung the way we see it, nasettle naman ni ang feud no between Councilor Nene.
18: Nahaganagan.
5: Nagaganagan or both of them decided na nga maguntat, no? Kay even mayor nang naman siya kahapon no nga hindi na siya magsapak abi actually should not address it kasi mag-focus na sa, you've mentioned, sa mga programs or projects ng Iloilo City Government. As well as man, sa K-5 Quezon, K-5 Reno, at end man, nasa bahay sa provincial capital na ipakita nila na they disciplined their employees man kasi they uphold integrity and good governance. Nagpagwa ni isang memorandum order si Provincial Administrator Raul Banya, reminding ang mga empleyado sa provincial capital nga maging professional no kag ano na ang di siguraduhon nga personal nila ya kasi sa Kristal ang ilang pag-post sa social media kag kag nakabutang diri man nga dapat magbutang sila sa disclaimer bala nga nakabutang nga ang ilang statement of their official account is issued on their personal capacity and not related to any official function
7: sige.
5: As an employee of Iloilo provincial
7: sige.
5: Government
7: sige salamat kay Kiki Pajani at oras kag Chepo sa ato sa dinga pag pangalagad.
5: Report na gikan sa Iloilo Inis ka K5 at Jenica Uyunan para sa Kapila Balita sa Serbisyo Publiko. Kakalingawan sa Iloilo K5 News.
18: Kanani pa kay sugpunan ka K5 kay sample ta oras sa na cross 11 Mbps ka K5 Enrico Sorita. Kami ninyo pod sa K5 News FM Iloilo for the Spelbus program ako naman si ka K5 Reyes Pel.
19: Kaga K5 Christian Hagurin.
18: Para sa kapyon ka balita serbisyo publiko ka kalingawan sa Iloilo
19: K5 News FM.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Miyerkules nga edisyon sining atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pakaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat naton i-take adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Opo naton sa atong programa ang mga kwan, ang mga sikat, ang mga gwapo kag gwapito, ha? Sir Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga sa inyo mga partner.
5: Good morning sa imo engineer kag utro man nga gwapo. Mayong aga sa imo. And ikaw isa sa mga tinuga engineer nga nagamit mo gid imo kagwapuhan na kwan gid na na put into useful nga pamaagi.
4: Oo, ha? Dapat lang.
5: Nag-arak sa kamera. Subong, angkorman ka.
4: Ay, di.
5: Oo.
4: Tiya, ang ayan mong guru, gwapo man.
5: Yes, bangot ina, gaglow ang skin mo.
4: Oh, okay.
5: With DTX 500. Nga adlaw-adlaw mo ginainom. Kapanghabon ka pa, DTX Beauty Soap.
4: Aba.
5: Plus Mighty C. So, ginestorya na muna, engineer, ang pagpagwapo sa iya.
4: Aha.
5: Pero, ina, mga 30% lang.
4: 30%.
5: Ang paldo mo gidyan gapatahom gidyan sa imo gidyan. Gapaakit-akit sa imo ang
4: do ginapaysa niya ko sa paldo nga
5: ginabato na ang imo pagkaalwan, no? Amo ginaiyang ga patambok gid aga patahom gid sa imo. But anyway, sa aton mga kauturan, sa aton mga suki nga tigpalamati, I hope na inom niyo na ang inyo daily supplementation sa mga produkto ni Doc Ramil. Ang nami gid, if you have the resources, lumay engineer tani, no?
4: Correct. Oh.
5: Tatlo gid dapat.
4: Ang importante da, time, money, kag, kwan?
5: Hindi.
4: Kag didi, ang...
5: Kadak ni namin, kuya.
4: Oh,
5: dapat
4: abigo,
5: ga DTX ka, ga Mighty C ka, ang ga D3 Bio. DTX, in the sense, nga ti, free radicals, kontra mo na everyday.
4: Uh-huh.
5: Dako na mabulig. And D3 Bio, in the sense, nga ti, kung mag guwa ka sa balay mo, expose ka sa mga free unseen radicals. Enemies.
4: Oo.
5: Oo, muna yung mga kagaw. Kag of course Mighty C para nga ang imo immune system ara sa kampiyon nga kondisyon nga makabato sa anuman nga problema magasulod sa lawas mo. So with this three tawag ta na power trio. I hope na inom niyo na, engineer.
4: Remind la pirmi naton sila.
5: Oh, storyahon ta so natin gidugay ang bladder inflammation, ning paghubag sa imo nga pantog.
4: Ha? Huh?
5: Oh, urinary bladder.
4: Ah, oh, pantog ina, na pantog ang bladder.
5: Oh, di bla boy. Oh. Mm. Karon ina ang mangin diskusyon naton kag upod ta si Sir Boy Zulweta man. And good morning, Papang. How are you?
6: mga amo ng intern, Sir JP, well prepared na siya. sa mga lawig, mga intern. Well prepared na siya sa topic ko. Sa mga tao.
7: Eh, may yung expectar ta, ama, asong intern.
5: Masutil ka, gimbala mo.
6: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul.
5: Ayan po, Jimo. Ayan,
6: aga pa sa itong suki, isil north, isil south, isil
5: UFW. Tapos sa sorsyo.
6: Mga pinanggat na ang Slow Rams and KSS supporters, mayong aga sa inyo, te, pati ano, Sir JP, kung nakadite X500 ka mo, protektado ang cellula against oxidative stress that causes premature aging of your cells. Remember, your cells is the foundation of your health. Kung healthy ang cells, most likely, healthy man ang overall health. That's why, mag-antioxidant gid, magkaon prutas, magkaon sa ginatawag nga mga utan, kung hindi kasarang, kung kulang ang utan kag prutas,
7: suplemento eh,
6: suplementohan sa ginatawag nga DTX 500, no? And of course, kung gusto i-boost ang immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Gaan tanig yung tayo nga time si Sir JP nga makaanon. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, amunia ang ginatawag nga immune system protector, no? Sir JP, no? Amunia nga pabaskog sa mga pulis, mga army kag tanod sang imulawas para hindi ka dali pang masakiton. Kung makasulod man ang mikrobyo, kung may mga anomalya man sulod sa lawas mo, ma-check dayon sang imong natawag niya immune system, no? Kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, ha? Hamis ka, gaglow ka, kay ga saka ang glutathione level mo,
7: nagagwaping ka,
6: ang collagen level mo, ang collagen production mo ga-increase man, because it needs vitamin C. That's why layo ka sa wrinkles, ang mga wrinkles mo maghagan-hagan tanahon, no? And of course, when it comes to your eye health, wala nang iban kundi mag Eye Care Gold. Bukadamo, nagigabakal sa Eye Care Gold, no? Ang Eye Care Gold nga ini epektibo gining sa kapanami sang imo eyesight, cause may vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Di mo makita ever since nga nag-inom ko ni sang Eye Care Gold, nakita ko gitanan, ha, nakita ko tanan mga kamayuhan sa life, no? Okay. Ah, kay nami sana
7: pati bulsa na mayaman,
6: mayo gid mayo ang Eye Care Gold, kay makapangita ka kwarta, kay way ga sakit ang imo mata. Ganyo. And of course para
5: sa san nagpaprulukan mo sa Eye Care Gold. Ikaw lang may kasana, gaw?
6: Kanami, isang Eye Care Gold. Dua pa rin, saan mo isang ginatawag nga Eye Care Eye Drops? Galinaw.
5: Nato, ginasalibin ng ipin.
6: Ga-relax ang ginatawag ng mata. Stulyahan ta na, Sir JP. And of course, ha, kung gusto mo kontrat ang kaso o busip on kagilana at kagdali ka mag-ayo, ay, ang bida sa tanan, mag D3 Bio.
7: Okay, okay.
6: Na, naman to siguro
7: sa GP. Sir, Brad Paul, daw mas lawig ang introduction. Mas lawig ang introduction niya kaysa imo.
5: Oh, saka preparado ko na. gina-question ko na mga available ng information.
6: Mga 20 years ang mga kita na. Baluna ko niya ko.
5: Ang manatawag nga compensating. Compensating. Anyway.
6: Stalling.
5: Kung sa basket pa, killing the time.
6: Oh, killing the time.
5: Sige, abansin na mo.
6: Anyway,
5: psoriasis. Na-recall ko na.
7: Cystitis ng mga ubag-ubag.
5: Cystitis.
7: Sabi ko ni Titis, basta Titis.
5: Hindi inflammation sa imo, sista.
6: Hindi niya inflammation sa sister mo.
5: Cystitis, ang pag-ubag sa imo bladder engineer. Usually ang common gini nga sa nga causative factor is UTI. Urinary tract infection. Damo kita mga kababaihan nga nagasakit ila puson. Usually ang sintomas da puson mo gid engineer.
7: Dira kay star ang ihi ta, no? Ihi ta.
5: Anong star man?
7: Gastay.
5: Dragi na support.
6: Nagkaroon talaga. Ang last yan ni Sir JP, UTI niya. Urinary tract infection. Hindi niya STD ha. So, karoon talaga. Usually iban, abi nila kung may UTI ka, may STD ka. So, it could be, pwede, pero hindi pa pwede. Ano mo na bala?
5: So, most nga cause ng UTI engineer, ara sa kakulangan sa pag-inom sang tubig. Once ka kulang ka sa hydration, you know what? Usually, kisa ka pupo, kabla. May prosamon nga mga labs. Laba.
7: Labseg.
5: Oh, labs.
7: Gakuan na?
5: Gatungtong inakis asa sa basin. Gelambot bla.
7: Abi ko gani
5: okay, sa mga... Huwag ka na, hindi ka na niya mag-worry. Engineer, kay clear the yang space. Kay like, prosamon niya.
7: Abi ko gatungtong sa puga, bla, sa puga.
5: Di matungtong na da. Ang opening, isay na. Ang pinagika problematic ta ang mga babae because sa close proximity sinisang ilang urethra. So,
7: malapit sa katotohanan. Niya, malapit sa katotohanan.
5: Oh, like po sa ako niya, may 7 inches pa siya nga i-travel. Nga outside the body. Sulod. May extension.
7: Galungo-lungo si
5: Sir Boy. May ikog ba yung engineer? Nga agyan niya.
8: Ang... 20 anyos na lang. Promotion na mga.
5: Sagi ka mo balayang ka. Reklamo yan. Basta amo na na-instruyahan.
8: Continue, Sir Deep.
5: Nakundi, ara na na. Kulang inom mo tubig. Kablo ka ang tubig, engineer. Once ga inom kasi ni damo, gina-flush out yung imong infection. Mm. Kasi siyempre, ang kagaw, yung hinanay man na magsaka mo. Why okay. Man agani iya, hindi man nakalabanan sila, man-aciliated. Nga, gamat-amat yung sak- wala. So, ga-rely naman isa sa, anong movement mo da.
7: Uh-huh.
5: So, ini-engineer, kung hindi mo siya ma-flush out, gadamo siya na, ga-form sa colony. Basta ka magdamo, pabayaan mo na masaka sa bladder mo.
7: Mm-hmm.
5: Sa bladder. Sample, gahigda ka dabi. So, by gravity, masapo sa iya mag-ilig pababaw, saka. Mm-hmm. That's why, kung gayo ti ay kang number one, ganyan nga, balas ng doktor si mo, inom ka gida mo tubig. Because kalabanan, bla problema sa UTI engineer, ang cystitis, usually, makuan lang man, makuha lang ba sa by itself, mm-hmm. It will get better.
7: Talaga siya. Nagkapatay mo lang na may...
5: Tubig lang ka, inom ka damo tubig. So sa mga babae naton, iugalian mag-inom ka tubig.
8: No? Namin na pag inom mo tubig, updan mo sa D3-bio.
5: Kag, D3-bio, no. Number one. Mm-hmm. Kiti, again, siling ko, hindi niya kay kumo. Abi nyo ba siya pag inom mo D3-bio, aril niya sa babaw, mm-hmm. All over your body mo na. Pati gani, may surprise ka, dalapan na da.
7: Mm-hmm.
5: Kaya ang distribution niya sa D3-bio, is araman niyo sa mga blood. So whenever malabot sang blood na niya, labot niya sang D3-bio, no? So, may D3-bio ka, and then you have DTX 500 para sa inflammation, Sir Boy. Kampiyon biya ang DTX sa inflammatory condition. And of course, may TC ka. So, more water. Ano ang mga sinyalis, no? Nga may ara ka sang problema sa bladder or cystitis, mm-hmm. Inflammation of the bladder because of UTI. Burning feeling, no, sa imo nga pagpangihi.
7: Mm.
5: Pag-ihi mo, medyo sakit. Mm. Kahit di ang flow sa water, ibalik ko lang ito, ginaspamangkot mo, nga hindi niya ginaistaran sang ihi. Ginastakan sang ihi.
7: Stakan sang ihi.
5: Na siya, imagine na, yung engineer, kung ano kaalam ang Ginoo.
8: Pre-departure area.
5: Kung wala kaabi bladder, ti paano na, pa, ang tubods, ang salaan, to is kidney. Sige ni Agwasa. Kaya mo kanya sa lingon ga program ka daga tubod na lang yang imo ini.
7: Ay iban din may bag dio nga ginagawa.
5: Why na na ya? Usually prostate issues na ya.
7: No.
5: Oo nga ang iya yang sphincter sang iya nga bladder, why na ya? So that's why free flowing nang ihi dito ga trickle na. So amo na ginagat ta design sang Ginoo nga may suluptan ka sang ihi mo.
7: Correct.
5: Nga makontrol mo. Karon ako dugod dagay gay mangiya. Nga kung ang imo urine, ma-expand yan na, it will touch the receptors that would trigger sensation nga,
7: manghihi ka na.
5: Manghihi ka na. Kisa ang grabbing urgency. Uh-huh. So grabbing urgency, but silingon, nahitad mo na kaayo to ang nerve endings mo to, mga receptor nga, it's time now to make bawas, maihi ka na. So, burning sensation.
8: Make bawas,
5: ha? Oo. Yeah.
8: So, millennial,
5: ha? Oo. And then, may ara man kis ang though inablandog ginabusisaw ka.
7: Mm-hmm.
5: Grabing urgency nga manghihi ka do di o punggan, no? Kag gusto mo dasig manghihi. Ano pa? May discomfort ka or sakit gid sa imong lower abdomen. Din dapit sa puson mo na yung balta nga puson. Kag kis ang imong urine cloudy siya do ka hazy, kag ka isog sang baho. Uh-huh. Lain niya ang fruity smell ha. Kuan ya diabetes especially sa mga nawala nagainom DTX 500 tendency taas blood sugar mo do ka fruity na iya sang
7: do ka isog din no
5: oo sang
7: sa baho niya sa baho
5: sa diabetic grabe na ila do ka fruity do ka prutas ang baho sang ila nga ihi now ini saya do ka isog bla isog now amo ni mga ginabatsyag mo dapat pa-check up na engineer kisa dalaan niya ni isang low grade fever daw galangaan ka. Ano pa? Ang imo pag itsininga, probably may blood sa urine mo. Okay?
7: Bawati may kuha na gina, lala na ginaguro.
5: So, ang delikado sa cystitis or inflammation sa bladder, may infection probably, kung magsaka pag itsa pababaw. Usually infection,
7: maagi sa
5: imo nga urethra, sumaka sa bladder mo. Kipa na, sumaka pag itsa imo nga ureters,
7: maamo
5: di siya angalin sa bladder. Ang gadi pa rin siya na, malangtang kalabaon sang ano mo, urethra mo. From the bladder, kung lucky, again, depende sa kalabaon. Tiyak ko niya, plus 7 inches na nangadaan. Oo, laba. So, ang sabay, yalipot na, bladder na dayon.
7: No comment ko no si
5: sir. So, kadasig na yung magsaka sa ila, UTI. Now, ang halin naman niya sa bladder, pagkato sa kidney, ang ureters, duwak bilog, tiina iya, equal footing, tada. Kinoplero lang iya ka, ang structure, ang anatomical, kwan niya na iya,
7: ano ni,
5: posisyon niya do lapit lang. Sumsaka to sa, ang lain kung sumaka, engineer. Pag sumaka ang infection sa imo kidney, kay kulang ka sa tubig.
7: Lain naman ang sakit.
5: At tawag siya na pyelonephritis. Nephritis. May nephritis ka na. Infection sa imo nga mga nephrioles. So, amuna ang glicowan naton. Pabalik-balik na UTI, mag-D3 bio, mag-DTX 500, kag-mighty C, inom damo tubig. Amo man na solusyon sa pabalik-balik ng UTI, engineer.
7: May naga comment si Sir GP. Sila nila.
5: Ito ba kami nagbasa?
7: Hindi ako nagbasa.
5: Okay, napakita. Na,
7: Naga-humble niya. Pag pangita ka wala sing butong, butong bala yung tubig sa butong.
5: What's with butong, boy? Kito na, I think doon nakuan mo na.
7: Naga mo na sa kuno niya, sir, may UTI ka.
5: What's with butong, really? Na ang iyang sabaw. Is it true nga makuan ka? Is there a misconception?
9: It's a diuretic.
5: Okay.
7: Diuretic. Diuretic. Diuretic. Big mong yapon.
5: Doon na pehiya ka to.
9: Of course, no, kabulo naman tayo sa coconut. Yeah. May mga, hindi mo na siya ma-form mo medium chain fatty acids kaya hindi mo na siya oil. Ang iya pa lang na iya, remember, ang tubig sa butong is one of the most alkaline source, natural alkaline source din sa kalibutan. Kag, it's a very good diuretic. So,
5: Kaiyon niya ka.
9: And of course, the thing that you're drinking is also good nga ma-flash out mo to. Hambal niya Sir JP, ang imong niya tawag niya UTI. Pero, once may UTI kaya, ay kalala niya, mapakonsulta ka din.
5: Oo. Hindi na magulat pa nga maglala.
9: Hindi na magulat na. May feeling mo, lalo na sa mga kababayan, feeling mo melon na. Melon amoy. Kagbudlayan ka mangiti. May arat niya tawag nga may feeling nga medyo mo mainit-init kag medyo mahapdi na mag-ihi. Pag-check up sa doktor. Hindi maguyaw-ya.
5: Kanto sa clinic na muna.
9: Hindi maguyaw-ya. Ang bali, Sir JP, it could be dangerous once that kind of mapa-fungi man o bacteria, which is usually sa fungi, candida albicans ang kakosina, magsaka sa imo kidney. Once mag-pyelonephritis ka na, that's a different thing. Mas magasto na. Kag uncomfortable ka na gina. So, hindi pagbaliwalaon ang ginatawag nga UTI. Mapacheck up na yon sa imo mga favorite doctors da.
7: Labi na gig may mga sexual encounter ka. At yun mo na gani, mo sila ka lang ay ilain na ni.

0: Anyway, no? Well, thank you, Kiki Sir
1: Kiki. Kaya namin isang iyang mga pa-delay, no? Delaying tactics.
0: Sa mga concise, wow. 15 minutes. Concise. Kanami sa concise. Again, ang role sa antioxidant during infection is really important. Okay, hindi lang kailangan may antimicrobial properties. Ang antioxidant basically helps regulate the body functions to function normally. So during that fight against that infection in a specific area of your body, may araki kailangan antioxidant support. Of course, mauna ang antimicrobial.
1: Uh-huh.
0: Pero after that, kalanan ay may antioxidant ka for repair. So, mapa-UTI man, mapa-anuman nga masakit, ha, you need antioxidant. Ha? You need to know how to use your antioxidant when you are sick, no?
1: Sige, sige Sir Boy. Diretso na kita. Hindi na kapapahuwayon pa. Diretso na kita sa benefits ng D3 Bio sa atong health, Sir Boy.
0: Thank you, engineer. Sa talk ni Dr. Surihanta, ang aton perennial problem sa Pilipinas nga masakit. Halin sang una, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kalibutan. Ano ba lang ini nga batinggilan klase nga masakit nga TB, tuberculosis.
1: Uh-huh.
0: What is tuberculosis and how does D3 Bio protects you from tuberculosis? A little trivia, anong tawag ng tuberculosis? Dugay na bala ni? Oo, dugay-dugay na. Dugay-dugay na ginis.
1: Uh-huh.
0: In fact, no? In fact, ang Manila, it has estimated to have killed 1 billion people throughout history.
1: Hmm? Grabe, gali,
0: throughout,
1: no?
0: Over 2 centuries lang.
1: Pero subong, Sir Boy, kuno, simple na lang na yung sakit?
0: Hindi man.
1: Hindi man,
0: gay. Damang gapon TB cases.
1: Oh, gani po, dali lang ayuhon. Not like sa una.
0: 6 months engineer? Hindi man dali.
1: Ah, hindi man?
0: 6 months, abi mo, ilanat lang na yung pagtumal ka. Ayaw. You need 6 months. 6 months of 6 different kinds of drugs.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Mga ripampasina and everything. And kananan, adlaw-adlaw mo tumaroon. Kung hindi ka gid magpalpak, hasta mo yung mapatay ini nga, ha? Kay sa pagkabudlay-budlay patsyon ni nga mikrobyo.
1: Okay.
0: It is really hard to kill kido ang ini siya encapsulated ni siya, I think, no? Nga, tapos may ani ni siya ginatawag nga, may ani ni siya ginatawag yung mga pinsa ginahimo. May ani ni siya, ga-release ni siya sa substance nga hindi makapalapit dahil ng antibiotic mo. That's why it's really hard to kill. And even scientists, mga scientists nga gatuon sa TB, ginputang nila sa pinaka-extreme nga kondisyon ini nga bakterya. Ha? Ang Mycobacterium tuberculae, waay gapon na patay. Almost wala na oxygen, almost wala na tanan air or water, buhi siya gapon.
1: May mga connotations, Sir Boy, nga man-made kuno ni. Imbutsing nga nun, made ini siya sa kuwan sa laboratory, kagin palapta, amo ng mga hambal nila.
0: Why paya ang usoy ang tao sa science niya, may arat niya TB.
1: Uh-huh.
0: So that is a misconception niya nga ginhimo ni. Ang TB, ya, dali mo niya makuha, kaya rin niya sa duta.
1: Mm-hmm.
0: The more you touch the soil, lalo na farmer ka,
1: uh-huh,
0: mili ka magtanom, arat na siya. That's why it's really important to wash your hands.
1: Okay.
0: Kay damo na ni siya ngalan, no? Ginatawag ni siya the White Plague. So nasa 18th century, kaya mga tao nga may TB, ha? Pale. Halos puti-puti na.
1: Kag
0: no?
1: Niwang-niwang, Sir Boy.
0: Of course, niwang engineer. No? Ang ganiwang kaniking natakis, ni mismo ang baga mo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ang baga mo. And this Mycobacterium tuberculae or that ang bacteria that causes TB is very intelligent. Gapakaon ni siya sa macrophages mo kan ako.
1: Uh-huh.
0: Ha? What is your macrophages? Your macrophages is one of the one of your immune system cells. Na mo siya pang iganti do ano ni siya do monster na siya do vacuum cleaner.
1: Uh-huh.
0: Di makakita ng TB, ang TB way niya pala gapakita niya.
1: Uh-huh.
0: Aki mismo ang imo macrophages infect niya.
1: Okay, bugra at delikado, no?
0: So, amo niya ang ginatawag nga pertig niya ang ginatawag nga TB.
1: Anong simptoma, Sir Boy, kung may TB ka?
0: Well, ang TB kung aga okay ka.
1: Uh-huh.
0: Okay ka? Pagka ugto, medyo
1: balason ka?
0: Ilanat ka, balas ka na. Pagka hapon, ubo-ubo na, usuka na dugo.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang dugo mo ng usuka mo, those are lung tissues nga ginkaon sa TB sa imo baga.
1: Oh, parts ang lungs muna.
0: Imo na dugo na sing imo lungs.
1: Okay.
0: Ha? Kay

0: gina-atake sa TV ang imo baga. So ang TV, damo klase TV, may TV sa bones. Ha? May TV sa may TV man in even animals, no? So lalo na mga ginatawag ng mga karabaw kag mga baka ginatawag na bovine tuberculosis, no? So din balaga sulod ang D3 bio, no? Research and study shows, no, that medium chain fatty acids of D3 bio, no, especially ang ila monolaurin kag monocaprilin nga derivative nga halin sini sa medium chain fatty acids nga ara sa D3 bio is able to kill. Yambal nila, no, sa research kita nila nga may intervention may ginatawag nga antimicrobial properties nga ginpakita ang monolaurin nga makuha mo sa D3 bio kontra sini nga Mycobacterium tuberculosis or ang bacteria that causes TB. So inisa dugay na ni ginausang ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil as adjunct therapy. Anong engineer minis ang adjunct therapy? Ginaupod ni sa mga regular drugs nga ginahatag. So kung may ginahatag nga 6 different kinds of drugs, usually gina-advisean nga, uy, nami bala mag VCO o kutsina kay may at least may kabulig ang imo immune system sa pagkontra sini. Pero prevention is always better than cure. That's why, ha, biskan wala ka TV, kaya na naka-detribayo ka na. Kaya standby na ang depensa sa sud sa lawas mo. Kibasi, why nalipat ka mong ugas ang kamot mo, dayon mo kaon, basi nagsulod na to ang TB bacteria sa imo ba, or naubuhan ka ni Choi, ni Chai, na may TB, bawki ini airborne, pwede man sa airborne, no?
1: So, saan, ano, sa mag-mature gid sa imo lawas, kag mag-TB na gid sa abil, like, sa ubo lang galing sa imo tupad balay ito.
0: Again, it depends on your immune system.
1: Okay.
0: Kung ma-check ni sa dayon, ha? It depends nga ang immune system mo, may backup na ka dito, ibayo ka, then, di ka dali malatnan. Kung nubo ang imo immune system, there's even a study during COVID, pigaw ang immune system sa tao.
1: Uh-huh.
0: Way labot sa COVID, nagsaka ang TB. Ang bali lang ko, no, COVID-induced tuberculosis. No? Kay pigaw ang immune system sa tao, kinawiken na daan sa COVID. Ha?
1: Labi ng lungs mo.
0: Kag ang TB, ya, usually kita ang Pilipino mayayari giniyang tawag nga gamay das gini-inject panigani sa aton para sa gamay ta para makita din sa immune system ta. Pero kung magpigaw ang imo immune system ang mga dormant ng mga TB bacteria
1: ma-activate
0: So that's why kailangan naka D3 bio ka every day. So kung may pamilya ta nga may TB, hindi ta sila pag i-discriminate.
1: So dapat pero D3 bio gid
0: adlaw-adlaw. Hindi kailan himo unta sa may mga TB sa pamilya ta, i-isolate nyo sila, ha? Lainon ang ila kutsara tinidor, lainon ang ila pinggan, lainon ang ila baso, number one gina.
1: Okay.
0: No? O number one gina. Kag kung magstorya sa ila, dapat nakamasked. Pero hindi pagpabayan, ha? Alagaan gid, no? Dalon sa tawag ng mga barangay centers, sa TB.center, para ma-check sa aton mga doktor, mga specialista, ta. When it comes sa pag-treating TB, ya, mga doctors, ya, they are well aware and equipped to handle this kind of cases. And of course, kita yung mga pamilya will support our family members nga affected sa TB by giving D3 bio, no? D3 bio, it because it has a natural and superb antimicrobial properties including sa pagkontra sa ginatawag nga Mycobacterium tuberculosis nga gakos ang TB. So this is really important sa aton Filipinos. Kaya damo gid may TB subong sa Pilipinas, engineer. Natapna naman. Remember, kabalo ka na sang Quezon Institute, engineer, sa Manila. Naging patindog ni Manuel Quezon kay
1: para sa TB gina niya?
0: Sa TB, no? Kay during the early 1900s, prevalent ganyan TB, no? Damo ko niya kapatay sa TB.
1: Amo nang response ang government?
0: Amo nang response ang government? Kag that shows that during that time, it was a problem, ganyan. It was a problem, no? Sobra pa ganyan sa COVID. Ini siya, it kills yearly. Sige-sige ni siya. Ma-control, mapunggan pero may ara gapon.
1: Do pare man sa malaria no. Sa una do ka budlay gid pero sige about sa mga ginapatindog sa gobyerno ti may ara man gani mga heart hospital.
0: Tilay naman.
1: Oh, lain man ya.
0: Lain naman na sila ya. Oh. Pero inatanan-tanan niya those are specialized correct engineers specialized na sila mga hospital. May lung center, may heart, may heart center no. Iniya kay Manuel Quezon kay patindog sa una ya. Ki during that time ya para to sa mga TB, kay grabe ang TB. So hindi ta pagbaliwalaon ang TB, no? Kay wayta kabalo kung sinong nga storya ta adlaw.
1: Okay.
0: Wayta kabalo kung sinong nga tubang ta kun feeling mo. Kung feeling mo gina may tubang ka gaubo, medyo ga ano? Ang ano? Ang chest area sunken. Gamo na oh.
1: Oo.
0: Ang likod medyo ga kuko.
1: Okay.
0: Kag medyo may lanat ka gaubo ay basi lang.
1: Mm.
0: May TB suksok na yun, mas ah. Ha, para maprotektahan mo lawas kag mag-inom sang D3 bio. So, basta may problema kasi mikrobyo, mapatibi man kung ano, ha? Kung gusto mo pabakuron ang imo lawas kontra sini, pabakuron ang imo depensa kag may dutay kang nga tawag naton nga extra immune system mag D3 bio, no?
1: Okay, no. So, salamat Sir Boy, sinang mga informasyon mostly sa mga Pinoy damo nga dan bisyo ti arag panigarilyo so naga-trigger pagina sang ilang problema yes. Sa lungs
0: yes no? Tanan nga mga particles nga gasulod nga mga toxic particles imo lungs gahatag ni chance sa mga TB pero ang number one cause gid na TB mo pigaw ang imo immune system and of course no talking about our immune system and the defenses of our body your skin is the primary defense of our body, no? Kontra sa ginatawag na pagsulod sa mga bacteria, mga virus sa imulawas, maagi sa kundi sa magkaagi sa baba mo, sa imo ilong.
1: Sa skin.
0: Maagi sa through your skin. But if your skin is healthy, wala sa mga pilas-pilas, wala sa mga infeksyon, layo ka, protektado. Kasi dapat alagaan ang atong skin, maligo, adlaw, using DTX, Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga anbuni, psoriasis and even their pimples are caused by bacteria and fungi kakasatanan sang VCO nga ra sa DTX Beauty Soap kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why this soap makes you fresh stay fresh longer kay mismo ang gakos ang pagbaho sang lawas mo ginakwa sang ginatawag nga DTX Beauty Soap sa beauty properties hindi man matawaran may pa-pain nga gapaputi sa imo skin ginuwa nga pag isang guava extract extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level and of course your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa may beauty soap ka na may antimicrobial soap ka pa mag DTX Beauty Soap hamis ka na mumot ka pa.
1: Isa pa Sir Boy kinanglan taman na speaking sa baho sang lawas baho sang ilok Sir Boy may arata sina nga solusyon ini saya kuan lang Sir Boy ginabagnos lang blag. May roll on kita sina nga para gid sa aton mga ilok para nga patyo na mga bakterya nga nagatuga sing mabaho Sir Boy no? So 48 hours kung gusto mo maproteksyonan ang imo ilok gikan sa mga mabaho mag Clinica Diofresh Sir Boy no mm-hmm. Clinica Diofresh dapat mga amuning amigo kag amiga sang mga binata naton kag mga dalaga Sir Boy para nga self-confidence, hindi magbaho ang ila-ilok, may ara sila nga presence per me na maayo sa ila mga kilala Sir Boy. So mag Clinica Diofresh adlaw-adlaw. Speaking naman si Sir Boy, kada aga ang ako niyang routine, aga pa yan, nagapangapin ako Sir Boy, uh-huh. Sang DTX Coffee Mix. Kaya muna yung ginambal per me. Kag isakto gini, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nga tinluan mo ang imong sulok-sulok, Sir Boy. Kag may ari ini siya, nga chia seeds. Ang porma sini, amuning nagatinlo sang imo sulok-sulok. So magpangapi kita aga-aga sing DTX Coffee Mix. Isa pa, Sir Boy? May isa pa kita nga kape? Kung medyo bisyuhan ka, double barrel ini, double impact sa aton nga sulok-sulok. Magpangapikita adlaw-adlaw sang DTX Premium Coffee Serboy. Kung mataas yung blood sugar, hindi ka mag-worry. Pwede ka kainom sini hasta sa anum ka bisis. Dua bisa agad, dua sa udto, dua sa hapon. Manami, Sir Boy, kayo hindi nagsaka ang imo blood sugar. Mag-DTX Premium Coffee.
0: Kay may ergo tayo din. Sa gano mushroom nga ginatawag nga herb of immortality ang DTX Premium Coffee. That's why super antioxidant ngini nga ginupdan pagin sa pinakabasko nga antioxidant. Ang DSE nga la sa DTX 500 ginuupod sa ergotionine sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection from oxidative oxidative stress in a cup of coffee. And of course, no, kampiyon gini sa pangkontra sa mga manukapi nga pala, may bisyo, pala mga kapi nga manukapi nga palapulaw, nga stress per me, this is the best coffee for you. And don't you worry about your sugar, your blood sugar, kay Stevia, ambal ni engineer, ang sweetener sini. So, pwede nyo niya mga kumbaga ma-anli-anli ang tawag nga tawag. So, kung gusto mo maghagan-hagan ang epekto sa bisyo mo sa imo, ha, mag-DTX Premium Coffee. Kung gusto mo lang, Gidya, if you really want to look young by drinking a cup of coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Kung gusto mo yun, namin yung mood mo kunaga, mag-pre-bio coffee ka. Pre-bio coffee, rich niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics. Meaning to say, why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang chan mo sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee that lightens up your mood. Also mga ko na panawagan tada mga buringot kun aga, medyo hindi ya morning person, this is the best coffee for you. Tanda na ngalan, Pre-Bio Coffee. Talking about probiotics, nagbuot ba lang yung mo probiotics? Gigin antibiotic therapy ka? Nagmasakit ka bala? Ginausaran ka antibiotic? Ha? Initanan, gapanubo ni sa imo even good bacteria. Palaignom ka pala, stress ka per me, iniman gapanubo sa imo nga tawag nga probiotics. Kung gusto mo mga bakabawi sa imo chan, sa imo gut, para magdamo liwat ang imo good bacteria, pa nami imo mood, nami ang imo metabolism, nami ang imo absorption of minerals and vitamins, and of course, kampiyon ang imo immune system, mag-Clinica Sporebiotics ka. Ang Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that works together, no? Ini mga lactobacilli, and of course, mga bifidobacterium nga makita mo din sa Clinica Sporebiotics, kabuligay ni, para magnami imumood, nami production mo sa gut-derived B vitamins, the production of your hormones and your enzymes, and of course, those happy hormones that are really important for cognitive and emotional health, mga serotonin, oxytocin, and dopamine. Mag-Clinica Sporebiotics.
1: Isa pa, Sir Boy, ang gusto ko nga i-promote ya, ining aton extend food supplement for men. Ini natural yang aphrodisiac, Sir Boy, hindi ni siya chemically gin-create, kundi natural ini siya, kay may makakaglabuhas ka nga naga panami sang imong sexual nga kwan ni Sir Boy, vitality, create ka energy, stamina, Sir Boy. Nagapanami man ini sang blood circulation, nag-stimulate sang blood flow, nga amuning kinanglan sang aton sexual performance, overall vitality. Nami, ang pinaka-importante, ang bottom line or denominator, Sir Boy, ini ang aton blood. Kung gusto mo maging happy si Manoy, kag happy man si Manay, Sir Boy, mag-extend food supplement for men para kuitay gidya permi. Kung sa wala na tulog-tulog, Sir Boy mo. Mm-hmm. Ha? Kung may ara ka, extend food supplement for men. Speaking naman niya sa blood circulation, gapanami ini, Sir Boy, kabalo ka, sa blood, ara dira ang gaupod ang aton nga vitamins kag minerals nga nagalibot, nagasustain, nagahatag kwan ng pabor sa aton nga mga cellular, Sir Boy, para gadala, mabuhi sila.
0: Ang gadala nutrients.
1: Oo, amuna ang aton nga dugo. So dapat ang dugo ta, mayo ang blood flow. Speaking sa blood flow, Sir Boy, ano nga mga liniment ang manami para sa blood flow, Sir Boy?
0: kung gusto mo magnami ang blood flow mo, magpamasayad lang adlaw kag usaran mo sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang init kag relaxation kag hagod ang ginahatag sa imo mga tired muscles kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Nami man ang aromatherapy that relaxes your brain from a tiring day. Simutam na lang ni or kung gabiay hilo ka, kampiyon mani ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Yung Amon products available tanan sa Amon mga clinics, no? Sa Clinica de Alternativo, pwede mo ni ma-order online sa Lazada and TikTok, no? So hindi maglipat, mag Mighty C, mag DTX 500, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, and of course, para kung lalayo sa trangkaso, ubo si Poon Kagilanat, kagprotektado kontra mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, dugang ko lang ang aton nga Clinicas for Biotics para maging healthy ang aton nga gut. No? Salamat sa aton nga pinalangga nga CEO, Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag Sir Rods Palma, ang aton SM Manager, Station Manager, aton mga upo diri sa studio, si Sir Riniel, kag si Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, ako si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dugay kuya mapatay.
2: Ay man nga Diyot, ayan ka lang gani mapatay.
1: Ah, singganan nga, timing lang to ya.
2: Tama na nga kaon ah, masigisige na lang ta istorya, anay ah.
1: Ah, ginsuli mo pa ba?
2: Gani para mag-gets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing, makaon na ta ay.
1: Ah, sige, sige, ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos na kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
2: Buara ka naman imo, yan Norbing.
1: Oo daw, oo man. Ang muna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
2: Nahay! Sadya-sadya, ino?
1: Oo.

0: Boy Ramon!
1: Boss Roquette?
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot-libot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niya ang akong nga kalingawan.
0: Oh. Ote, sige. Hmm. Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, gapitik pa man ang ilang mga pulso kay kung wala nati, boss Silingon, patay na sila.
0: Ang buot ko, Silingon, kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag iske eleksyon?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gadyang gusto madayon.
0: Di ara man lang gali.
1: O, boss, ang hindi man gusto nga madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalon sa bangko. Kabalo ka, boss. Mm. Nadlok ng mga incumbent nga maeleksyon kay base maperdi sila.
0: Oh. Perdi ka gid kun wala ka ga perform.
1: Nan, kag maperdi ka man, boss, kun wala ka ga pangatag kwarta kun eleksyon. Oh, boss. Di ba mo na yung natural sa aton kada eleksyon?
0: Oh. Bisan ano pa kadamo sang hinimuan.
1: Oh.
0: Kung wala kaya ga pamakalboto kung eleksyon, pirdi ka Japon. Amo gani sa mga politiko da.
1: Oh.
0: Kung gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Ah, oo. Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man takakwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss.
0: Basi wala man tangalan sa kumulik, kagod nga makabot.
1: Di kung wala agad man, boss, ti mapakunukuno lang tanga butante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: Ating sadya-sadyain ako.
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: sinuli sa babaw sang mangrove.
1: Nagano to siya?
0: Nagbakuno-kuno ng office space.
1: Ay.
0: Ginakapay ka pa yung mantong iya duwag kakamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet-tweet.
1: Agoy! Ay. Ay, abot na nabalaki nuli mo.
0: Dugay-dugay manuka na na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kauno niya.
1: Ay, kabudlay, gitsabay ng trip inuli ba?
0: Amo gani, nga daw bisan ako gani daw masirender na ako sa iyo. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
1: Ang kulbaan lang naton kung maglupad na gid bala kag matubuan sang pakpak siyang.
0: Hello, amo na to dang budlay no.
1: Anong mayo si ni Budat man? Ano abi kun dalo ta sinuli sa kalising ko?
0: Ay, budlay na to sayo sa aton.
1: Nga aman.
0: Wa si mata masalan to sa nga adik bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
1: Abo gina, kagbasi mabunaan pa siya.
0: Gani.
1: Kag kung magpuli na to, ibilin talang di siya. Mangin pabugat na siya sa antun.
0: Gani. Ati sige-sige ha. Depende sa imo tabugok. Pero nga aton lang tani, wala nga ipabulong ta siya antes tamang pauli.
1: Pwede man, kati may kwarta man na siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Base kung ginalitan na siya.
0: Oh, base gani sobra pa na balaw sa sobra yan ang apangapi.
1: Kape? Ano naman ang kape?
0: Kape na gusto lang panghalit, babayi. Ano pa siya naman ang nalitan?
1: Ati, sa no. Ay,

0: Daddy Bantol.
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo. May ara agad ah.
1: Parte sa noblay na.
0: Parte sa eleksyon, Daddy.
1: Agali ka. Mayugid ah.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunhaw. Ato man siya sa kalisingko, Dad. Galibot-libot.
1: At iba siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo, Gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanay ka mo, Dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga duwa basta iya lang gasto ah.
0: Dumayo, Ginadad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tay pamakalbuto. Iya kwarta. Pero duwa ang ngalan sa sampul balot.
0: Samtang ang kwarta mo, Dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung ngalan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa desadya eh, no?

0: isa ni kalibo kayot ha. Karoon lang si Jirio tapos ko kaon kayot.
1: Abaw, daw mirakulo man ang imugoy, no?
0: Kayot, wala ko ni blang utang si mo ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na nakangaimpason mo eh.
0: Kagkada utang ko ni. Pinakalawig tatlo kadlaw. Kag ego ta ka ni mabayaran.
1: Tama na nga eksplenasyon ah. Order na ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Ubusan na lang ning isa ka kaon sang isa mo kalibo ho ah.
0: Bograbe ka man imo kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos isa lang kakaon, isa kalibo yot?
1: Ay ubuson mo lang eh. Hindi gani eh. Ang iban, ipakaon mo sa ito.
0: Ah. Grabe, kaman imo yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo nga pisos nga laswa. Kag, tunga lang nga kanon. Tapos, maulam lang ko piso kay maulog lang ko na tubig sa ulog-ulog piso.
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo. Amo lang na ang order.
0: Kamilo ka, budget kuya kay... wala kuya gagastos ang mga wala kapuslanan.
1: Abaw,
0: matipid lang ko kay wala kuya ka na utangan kung maubusan ko. Kag hindi ka naman yung na magpautang, de.
1: Abaw, ate Mayo, sadya-sadya ino.

0: Magdalena.
1: Yes. Burog.
0: Amo na ninyo katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugako ang magpatulog-tulog lang, no?
1: Oo, ah. Anad na naya si Kapitan.
0: Anad or kabala ng gidya?
1: Na! Hala, dapat pa nabalayan ba?
0: Anad na sa pakabal.
1: Nan, amo na husto nga termino.
0: Pero paano ihan kung may eleksyon yung matabo, Magda? Kadamo sa makontra ihan kay Kapitan?
1: Damo, guro eh. Kay ti, damo man nga kig sa iya mo.
0: Ti, may mahimo sila ihan kay Kapitan.
1: Sa kwartahan ay, ti, wala gid eh. Plus, tawo pa na ni Mayor kag Congressman si Kapitan Hugakom. Ti, damo pag iniyang may finance sa iya ya, paldugin na siya ya.
0: Ay, ba? Ti, kung makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, naging palapaw yung tubla, to yung pangatag isa inablos kag kabataan niya.
1: Ti, amo na pag-amat-amat, taarigay kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuon to nga assistant.
0: Wow! Mayo, gini na nga plano, Magdalena.
1: Amo na ka, hindi ka gani magpakulba. Hindi mo pa nervyos, kaya ako yung bala, si mo.
0: Oh, sadya, sadya, you know?

0: minutes na lang. Mapresenta ta kun doayon toto dako.
1: Te, ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw, nagapaisok pagid ko gani.
1: Awa, abi ko gani, nakulbaan ka?
0: Hmm? Ako pa? Nadokan nga nagapanalaytay sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag sila pulapo.
1: Para naman, nagandar naman ang kuan mo.
0: Eh, wala ka kapatay. Kay Dason, kung magsugid ka, hindi naman ko magpati si mo.
1: Pati ko eh, pati eh. Ikaw na gina.
0: Aw ah, abi ko gani, hindi ka magpati. Kay Dason, kung ikaw naman magsugid, hindi man ko magpati si mo.
1: Dawin to ka bala eh dyan.
0: Ikaw ya, ready ka na magpresyon sa tungamig? Nga wala kaya nakulbaan?
1: Wala eh. Kay gapanalaytay sa akon mga ugat ang dugo.
0: Dugo na sino?
1: Dugo sa ang kurokokok ah. Kagamo na ang advice sa akon ni papa ko. Namiyon ko gid ang pagpresent kag indigin magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko tapuan sa klase, basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
0: Ala?
1: Kay ang tapuan bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapon sa mga classmates mo.
0: Sige sa jay, no?
1: Wow!

Kailangan sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Malakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalit halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
15: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Kadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko
26: ang extend.
25: Supplement for men.
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo?
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
25: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing
25: performance.
26: Extend Food Supplement.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio,
1: ang D3 Bio
0: yung may PCO,
1: ang PCO
0: yung may D3
1: mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
1: ang D3 Bio
0: yung may PCO,
1: ang PCO
0: yung may D3
1: mga butika.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Time! Kalingawang time!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
7: May family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhan!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka. Sa mga butika.
5: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako
3: niya allergy. Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Extend Food Superman. Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman.
5: Superman.
3: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: 500.
3: Masaligan.
7: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Mahigo ba lang ang imo dugo?
3: DTX 500.
7: Masamig ka ba lang gina-allergy?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Gasa masami,
3: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: DTX 500.
7: E3 Bio. With Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio.
3: Health.
7: News
3: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
7: Yung may D3.
18: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio.
19: Mm.
18: Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
19: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
18: Ang masking disease na.
19: Mga kuko nga doon di maayong
18: patuloy lang.
20: Nail fungi.
19: UTI.
18: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Oh. Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
7: D3 Bio with Physio.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
3: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
19: Hamot ang bulak.
20: Yes.
19: Buksama.
20: Bulaklak, ang bulaklak.
19: Sa buhay ay kailangan.
20: Bubuka ang bulaklak.
19: So ang bulaklak.
20: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3, nga nag-regulate sa immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
18: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
20: Oh,
7: D3 Bio with Physio.
3: D3 Bio.
22: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
7: D3 Bio.
3: Ang D3.
7: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
7: Yung may D3. D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio nga may D3.
7: Pabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
19: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
20: Mm.
19: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ipan pa nga mga wound debris.
24: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
19: Kuno amig jang D3 Bio no pilas-pilas ka.
18: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
19: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero biro nag-chat. Niya sa Wibis lang ako makanto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers.
24: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Puso!

0: sa ka maninayang aga, syudad ka ga probinsya sang Iloilo. Rigya romanta, lop na na'y makita tub-tub ala una subong hapon sa pagdulong sa mga bintal pandu sa mga balita nga nagaknabot rin sa may syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ding pungsod Pilipinas. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan kung ang barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang siyad siyang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan, sa ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Sa diman nga bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, dira sa may banwa sang Leganes, syudad siyang pasi, banwa sa Biag-Ao, banwa sa Kalinog, sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, mabatian kita dira sa K5 News FM Sara. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live sa bilog sa Western Visayas, sa bilog sa pungsod Pilipinas. Kag sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan, mapaagada, mapakaagahon man, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maayong oras sa inyo tanan-tanan. I-like na kag i-share ang atong sinigapagpangalagad para mas masangkal kag madamo ang atong sining nga mga malabutan nga mga impormasyon sa atong sa mga kababayan ilabigid sa inyo dutang na tawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Miyerkules, pitsa 30 sa bulan sang Setyembre. Ikalima, kagitapusan na nga Miyerkules, kagitapusan man nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: TGIP, thanks God it's payday. Adlaw subong ni Manuel, Manuel do. Pero ambot lang kung may bilin pa. Basi baho, blasang kwarta na lang bilin na, kaysa sa ning kapura uton sang pagpangabuhi na, kapigado subong sang pagpangabuhi tanong, subong gani ang mga ginikanan nga haluson mapaeskwilang ila kabataan baduga nga bugat naman sa plus anon tungod sa ning pagsaka sang plete.
1: 11 Mbps.
0: Ilang kayod lang, kayod lang. Importante, may fermitrix o kontaripa ang aton sining mga pampasero ng mga salakyan para hindi kita magbinaisay. Kaya may nag-trending gani sa social media, ahay kaluoy ng estudyante ho, kay silintang driver, nagsaka na noy ang plete. Bawasin na to, no, insakto, lagi na nga kung sining nga balon. No, kung ginkwang ko kinaging bakal ko ang nabilin sa nisakon sa ninga break. Di subong wa'y naging ko idugang sa imo. No, para ni sa mga pigado, mga ka-K5, bisan isa ka piso na pagsaka sang plete para sa ila dako na ininga bagay sa ila matag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: 11 Mbps.
0: No, wa'y kamukan utis yun ang subong kapuraton sang pagpangabuhi. No, iban gani sini, nagdabantayan lang yung pangabudlayan sang iban. Kagabi may kaso sang hold up dira sa may barangay Pandak sa may Banwa sang Pavia sa uloonan lang gina boundary na sang barangay Ungka kag barangay Pandak dira sa may area sang C1 Road na no? Sa uloonan lang gina sang Ungka flyover haling ka sa may Ungka flyover pakadto ka dito sa may Hibawan dira gina sa may ngalan lang barangay Pandak Pavia. Kulang taon na ito, mga alas 9, lapit-lapit alas 9 sa gabi, matabo ang ining nasambit sa ninga pagpang-hold up. No, tay ang iryada, labayan, gida mo. No, damo na sa mga salakyan nga naglabay. O galing kayo problema, dra, madulom nga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Kulang taon na ito, nabi may mga pamalay man, dra, kag may mga subdivision, o galing kayo ang diri sa may left side, no, nga subdivision, ang Hacienda Verde, wipe na isang balay. Diri sa Sinto Verde, may ara, pero ti malayo man mo. No, ti wag mo makatalpangod nga ang ini na sabi siya babae, Sus Mario Josep, hindi man tamak, dako anak kuwa siya. No, kay ti kahapon nga adlaw sa mga nagatrabaho, basta gani inadlaw before sang sweldo, why na nabilin? Amo na black kung kaisa ka pati ikaw nga ang inang mga inadlaw one day before sang sweldo o kon pila man kay nadlaw before sang sweldo ginatawag ina nga pizza di peligro. Ado mga 100 pesos malang to ang nakuha sa babaye. Kagang ilas nga ID, ahay isa 100 pesos to ba si kon inog budget patubla sa panya punon o kon pamahaw subong aga maki 5. Si kinuha nila no isak gatos ka pesos.
1: 11 Mbps.
0: Nadala tong wallet. Tamo ni subong ang kapuraw town no sa pagpangabuhi. No halong-halong kita. Kay laban-laban, no madamo naman isa makaso nga ginatawag niya crimes against property. Kinawatay, hold a panay, no? Ti just imagine, amo lang to nabilin nga ginaipit-ipit mo. Basi mula gani kung kaysa, basta gani pizza di peligro, no? Ang bilin, isa ka gatos ka pesos. Igo mag-gwa ang litrato sa kwarta sa isa gatos, basi kon gapanimaho na. Ah, ginawa mo kay ipit-ipit. Tapos kwaon lang sang iban.
1: 11 Mbps.
0: Tamo na tabo, no, sa saning 22 anyos nga nagatrabaho, no, sa isa dra ka no na daw hardware o kon na baligyaan sa may banwa sa Pavia. Pero mayara na sang update ang Pavia Municipal Police Station. May apat sila ka mga persons of interest nga sa ila paglantaw. No? Ining nasambit sila ng mga suspect, mahimo pilaman ka mga suspect sa pagpang-hold up diri sa may syudad sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni nga nagapakig-angot subong, no? Ang Pavia Municipal Police Station sa aton kapulisan diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:14 sa aton sining nga pagpangalagad. Basi una ta matawagan si Kaki 5 EJ kuno pod subong ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station mga Kaki 5. No dumduman yun ning kaso sang isa sini katigulang ato balang stinta anyos nga ginasulod no sa iya sa baligyaan kag ginpatay no sang 26 anyos mga Kaki 5. No, ang natabo ni dira sa may banwa sang Dumangas sa Iloilo. Ang ining biktima amo si Erna Dimput, no, taga Barangay Tabukan, Dumangas. Natabo ining kaso sang tinalikdan sa ning kaagahon sang September 26 o kun kaagahon sa nagligad nga Sabado nga adlaw. Ang natudlo ng suspect si Danilo Bacalso Abiner, 25 anyos. Taga Barangay Lakturan sa may banwa sang Dumangas, Iloilo. Napaskaan na sang kaso, ining suspect ang kaso during again file is attempted robbery with homicide. Titingala ta nga ang attempted robbery lang. Ganun why makomiter ang pagpangawat. Kaya ti plano siling pagpangawat. Kaya tungkol ginapatay, no, homicide, no, including homicide. Ti pwede mag-rumafile ang robbery with homicide. Kayos wali na kung may mga kaso sa ni, ang gina-file sa kapulisan naton is mas mataas nga kaso. Sa piyak ng linya, makaupo naton ang hepe sa Dumangas Municipal Police Station. Nag-i-update na lang subong kay may hinablos ang kapitan, do subject naman sa bypass operation. No? Ang bala naton, illegal na droga sa may probinsya sa Iloilo, na daw white katapusan na, na do kaangay ko do may tuburan. Di ba lang tuburan, pariyosang tubig, nabisan mo kasag-a. No? Magabalik kag magabalik gyapon ang tubig. Tidaw amo na ang paglaragway ta, no? Ang pagpaanggid ta sang iligal nga duga diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ha kay nga wala tuo na ang kampanya ang operation batok sa iligal nga duga. Hindi lang wala tuo hasta ganing tubang kag likod dala naman. Apo nga why gakaubos ang iligal nga duga mga Kaki 5? Ti ambot kundi inagalalin ang illegal na druga. Kay nga abisan dito sa Quinto Distrito, manghilamos ka dito sa illegal na druga. Kay nga kagabi sa may banwa sa istansya, no, mayara naman sa kildakpan to, walok bilog. Ang balor sa illegal na druga nga na-confiscate sa aton mga otoridad, yara sa 3.3 million pesos.
1: 11 Mbps.
0: Tidya si Madjid sa nagligal si Kinadlaw, sa may banwasang balasan, mga sobra man 4 ka milyon. Sa nagligal siya ng may nadlaw, duwa man to kasiparado ng operasyon, Dobala, San Mantukag, Lucar Lesto, atong nagabalorman sa masubra 5 kamilyon kapesos. Sus Mario Josep, sumahon mo sa isak simana ang kantidado ko ng balor sa Iligang Aruga na confiscate dito sa may Quinto Distrito na mga yara sa pulo kamilyon kapesos.
1: 11 Mbps.
0: Just imagine, Amonica Dako, ang supply. Tibalaan to naman, no? Ang law of supply and demand. Amulan ni nga law, no? Ngaway makaagi sa Kongreso ta. Anong law of supply and demand? Siyempre, kung madamo ang demand, laban-laban dakong supply eh.
1: 11 Mbps.
0: Ay ang bala itong pagbaligya sa liga ng dugan, negosyo mo mo. Ah, negosyo ini, mga K5. Ang kulba mo lang ang kapital mo dito, kulba. Ha? Di ko madakpan ka, okay? Eh, just imagine, no, ining mga druga na confiscate, dira lang din sa Quinto Distrito. Why na labot? Iba nanay nga banwa kag distrito sa probinsya sa Iloilo. Why lang labot ang mga na-confiscate na sa may syudad sa Iloilo? Mga halos sa kasimana, pulo kamilyon na balor sa illegal na druga.
1: 11 Mbps.
0: Yan o, given na nga damo gyapon sa mga durugista. Kaya nga, at yung bastante ang supply no, sa illegal na druga. Bukod sa lingon, nami negosyo, damo ang nagapangita.
1: 11 Mbps.
0: Tisubong sa ibanwas ang dumanggas, may hinablos ang kapitan. So, ang managani nga mabudlay matap na ang illegal na druga, ha, kay laban-laban, na may mga koneksyon man sila sa gobyerno ta.
1: 11 Mbps.
0: Nakuntani ang pila naton ka mga ahensya sa gobyerno, mga public officials naton, no, sila niyang gabulig kampanya batok sa illegal na druga. Pero pitiksinta siya doon, nagbaliskad. Kaya nga, sila man sa likod sang pagpalaptas ang illegal na druga.
1: 11 Mbps.
0: Kag amo manog diapon, i-check naton kay atong napatay nga Stinta Anyos, no, nga babayi, no, why diapon ma-issuehan, no, sang death certificate. Nakibot gani kita, no, sang Sabado pa to na tabo ang inasambit sa insidente, why diapon sang death certificate. May mga amo ni gali subong nga patakaran. Kay nga, ang Dumangas District Hospital hindi mag-issue sang death certificate sa saring kamatayon sang Stinta Anyos tungod mga ka-K5 nga pag-abot sa hospital, no, dead on arrival.
1: 11 Mbps.
0: Kaya mamangkot, diin tani makuha sang death certificate mga K5 sa opisina sang DPWH. Sa opisina sang Department of Education, tama kuha sa sinasambit sa death certificate. Kaya nga, tamak importante ang death certificate. Amo gani sa termino pa lang, death certificate. But silingon, kapamatuod na ikaw, patay na. Kung niniwai kiti mo death certificate, kita amo ginawa ito ka kabuhi, no? Na balsabar na gani. Why may isyuan sang death certificate? Ano na, buhi pa na gyapon.
1: 11 Mbps.
0: Kagang death certificate kinahanglan, no, sa mga pagproseso da kung ano man ang requirement sa pagpalubong, kung may mga kwaon kada nga mga insurance o kung ano man nga imo benepisyo, di paano ka makonsider nga patay kay why kaya death certificate.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga linya ko naton ka K5 AJ Cordova.
1: K5 News FM Pampion Report.
0: K5AJ sa report. Go ahead.
2: K5 Enrico, isa na naman ka drug by basta direksyon ang ginkasas sa Dumangas Municipal Police Station kag PNP Drug Enforcement Group o kundi ka K5 Enrico. Mm-hmm. Din ang arestado diri si alias Jan, no, nga residente sang barangay Pagdugi, banwa sang Dumangas. Samakon mo ka K5 Rick. Kaya namin is sinisang niya nga pangabuhi kay nga. Mm-hmm. Ang nanay niya sini, maestra, ang nasawa niya abroad pa.
0: Grabe daw, no? Nanay may istra, saway abroad pa. Pero nagabaligya gapon sa illegal nga druga. Laban-laban ba siko nagayop-yop na K5EJ nga hindi niya masarangan lang pagpangabuhi kag napadala sang iya asawa. Bo silang pamilyado ni nga subject.
2: Yes, duwa sini ang bata niya ka K5EJ ko, 5 years old kag 7 years old.
0: Just gagmay pa.
2: Sa informasyon ganing nga ginatag sang sa Dumanga sa Intel ka K5 Rick. Nga kagapon pa ini kontani ang ining operasyon. Kaso kay tama katanda ini kay style niya sinigali ka K5 Rick, drop off.
0: Ah.
2: Kagapon pag transact no sa iya ka K5 Rick, dalaya pa ini niya sininga 5 years old nga bata nga lalaki. Dagabi mo ka K5 Rick, bin dagdag ya lang ang illegal nga droga. Kagbag padalagas ang iyang motor layo. So wala na siya ginlagas ang kapulisan naton kay ang ining subject dalaya ang iya nga bata kasi ambal katrupa basic kuno kon ano pang matabo ang dalaya pang bata
0: correct no basic kon manging collateral damage ang bata no grabe no illegal nga buluhaton dalon mo pang bata ang style ya kung may mag order sin ka K5E.

0: Jay?
1: Kada hindi man siya kuno kaki fabric maghatag kung hindi niya kilala.
0: Ah, so kilala ya, no? Ang ginatagan niya. Kay ti salig ka man kay 5 EJ mo. Butsiling on why direkta nga baklanay. No, hape, tenong tabo. Subong nga nadakpan gini siya.
1: Di kay ang gingamit kaki fabric sa nga kapulisan naton, account sa nga dati na niya nga nakatransaksyon kaki 5 Enrico.
0: Ah, so abi ya, kwan, kilala ya, pamigo ya, pagliti mo kay, kwan na, pusher buyer na. No? Intel na sang Dumangas Police Station? Hindi na tabo ning kwan ang Baybas operation?
1: Sa barangay Pagdugi, banwa sang Dumangas.
0: So sa bala, sa lugar ya, Ged?
1: Sa roon na lang kabalaya. Kaya no? Ang area kasi fabric, kwan eh, do laka sang pamalay, kag-ara sa may katalamnanan. So, do ka namin, gid nga drakupan sang kung ano lang, transaksyonan ba illegal nga buluhaton kasi fabric?
0: So ang area da is sementado kon rough road?
1: Rough road kasi fabric.
0: Rough road, no? Very familiar man kita sa Pagdugi, kay ti, ang Pagdugi, abiya, layo niyang nga barangay sa Dumangas, kay ti, ang Pagdugi, ya, pakantun sa barutak no ibo mo, after sang Bangga Bante?
1: Yes, correct kaki fabric.
0: Oh, sa ulo-unahan na sang
1: malapit na lang ini ang area kung sa din siya na consumate, malapit na lang sa eskwelahan kaki fabric.
0: Ay, okay. So dira ang eskwelahan ara sa tuo ko magpabarutak no ibo kamo. Dira so dira sa nadakpan. So mga pila ang bybast money nga ginggamit kaki 5AJ?
1: Sa balor nga 3,000 pesos na baklan ining si alias Jan kaki fabric kaga dugang pagid nga na recover sa iya ang iya sini nga ang pito ang anom sa plastic sachet na ginapason ni illegal nga droga nga nagabalor sang 47,000 pesos kaga ang isa ka cellphone kaga isa ka Honda Click na motorsiklo akon sa diin ginbakal ini sa iyang asawa sa naman sa kay Cup. Punta ni service niya bala sa iya kang bata kag sa nanay nga mag sugatulong sa eskwelahan pero sa lipod sa hibalo sa iyang asawa, ginagamit ng illegal kay fabric sa pag-duso sa illegal nga droga.
0: No, asawa mo to ka baka-baka sa gwa sa nga pungso, da imo diya, ginatagan ka na motor nga magsursulhay ang imo ubra, na madulong sa bata mo, madulong ka nanay mo, patapos yung gamit mo ni pagbaligya sa illegal nga droga, ba hindi kikontento ang bal ni Ma'am Bing's PSG o?
1: Amo ganin na kay fabric, hambal ganin sa trupa natin, kanami isang kabuhi ang nagatulog na siya sa pom, nagsaylo pa siya sa karton.
0: Tiba si gusto iya, may ginauriyatan yung mabulubog na ang rihas pagtapos may gwardya ka pang pulis o kung gwardya sang BJMP, basta mo nang gusto yung pagpangabuhi ka K5EJ? Basta mo nang gusto iya, tapos may nagaluto siya, tawgon lang makaon. K5EJ?
1: Base posibilidad mo na ka K5EJ kay... naka-istorya man kita sa iyang kinako niya man. Kaso kaya hindi siya gusto nga video sa nato, no, i-record ng iyang hambal kay fabric.
0: Okay lang so, na. Ti, ginako iya nga, nagabaligyag man siya.
1: Yes, kagara bang ibigin siya sa mga cellphone, sa cellphone nga na-recover kay fabric.
0: Okay nga, anong rason na nga nagsulod pa sa illegal nga buluhaton?
1: Ti, sa hambal niya, sugo ko na sang kaimulon. Kaya mo to gani ang kinadlaw gani kami kay fabric.
0: Sugo!
1: Kaya ang sugo paano? Sang kaimulon, kinadlaw gani kami.
0: Bullshit ng kaimulon, kasugo ay... Budlay mangin amo ng kapegaduhon kay ginasugo ikaw sa illegal buluhaton. Ti kon sugo sang kaimulon, kung magbaligya ka nang imong granon ka K5EJ how? Pamangkot na ako nang manggranon. Kayos wala ka dama ang sa nadakpan nga nagbaligya ka way pigado gid. Ti kay nadakpan kaw. Ano, nagmanggranon kaw? Basig luyag nga mag kuan lang palagyuhan ang mga responsibilidad sa mayuto sulod ka prisuan kay tulog ka lang to. Pagkatapos sa kuan ka lang to, pukawon ka lang tapos hindi ka magproblema kay may gwardiya ka. Okay, K5EJ?
1: Amo ganin na kasi fabric si base gusto nila amo na nga pangabuhi nga wala nang libog. Ano nga kuan ka lang dai? Konsimisyon ka lang da?
0: Te kon gluyag mo yung maglagaw hindi timok lagaw eh. No, kay ti ara sulod sang prisuan pero sa imo may remorse man o kung may paginulsol man do part sa kay sa sanang nasambit siya subject sa bypass operation?
1: Kung kita maglantaw gani ka kay fabric so ara pa siya guro sa senaryo nga base ko nakagamit pa siya kagabi ay doon sa wala lang sa iya ka kay fabric na.
0: Daw ay yun no? Daw okay-okay lang? Karoon niya pa na makwan? Anong tawag gani siya? Masink in sa iya? Ay sanang dakpan ako ba? Hindi ko na madulong bata ko kag sinanay ko? na ano man nga dalagan kay isip kung sa bagay tiway maging butang ang hinulso.

0: inulsol sa una mo. Ah, tanang inulsol, binutang sa ulihi, kay 5, i-gem na kayo kumanumdom ikaw, nga bala amurging nga illegal, bala niya mang illegal ni mo, ay! Ayan, hindi man nga sa linyang, ay, kukubalo nga illegal ang pagbaligya sa illegal nga duga. Sino man bing may mo, kaw sa mga kaangay, sino nga mga illegal nga bulatan, ay, timo kabalo. Galing, kay ti, amur ka ng balaton, okay lang kung hindi ka madakpan. Pero kung madakpan kaw, kay hindi tanan nga adlaw Domingo, no? Kung kay isa may adlaw di malas, kati dakpan kaw, ti manok lang kay 5AJ. Bla?
1: Iba, kore kina ka kay 5AJ.
0: Ti, ang hinablos sa kapitan, nablos man sa barangay Bagduge?
1: Kay 5AJ?
0: Ang ining nga nadakpan, hinablos sa barangay kapitan, daman sa barangay Bagduge man nga kapitan?
1: Yes, hinablos mismo sang barangay kapitan nga tira nagapungko sa subong sa barangay Pagdugi.
0: Paano sila nga nangin hinablos siya, magutod ang tatay sa kapitan o kon magutod sa nanay?
1: As in dugo gidya kay Pebre kay magutod ang nanay sang subject kag ining si punong barangay.
0: Ang punong barangay da laki baye?
1: Kay Pebre.
0: Ang utod sa kapitan among Iloy sang suspect sang baybast, yes. Subject sang baybast.
1: Yes, yes.
0: Okay, tiway mo dilabot yung kapitan, pero importante ba si Kona nalista man sa badak nila Black K5AJ na monitor man ni kapitan, yung muning ulubrahon sang iya sang hinablos?
1: Amo pa na, kasi 5 break, no, ang ginahulat-hulat natin subong impormasyon, no, kay base ko naral sa badak west nila, kaga ini, base kung ginapabayan man ang bala ni Kap, o kung ano sining aksyon ang ginahimo man ni Kap sa K5 break, sa iya okay. Sining hinablos.
0: Upon mo na subong si Police Major Kent Lepsia?
1: Sa subong kasi 5 break, hindi kami upod, kay medyo nagalain ang kumatsyal ko ni Sir, kay nagka-LVM siya kasi 5 break. So,
0: okay.
1: ako subong sa balay ni Nanay Erna, no?
0: Oh, sige, dugan na information kayo kasi 5AJ, no? Angot sining pagkadakop sa sining amay, na nga ang iya Iloy, maestra, ang iya asawa dito sa luwasang pungsod, OFW. Pero titsugo kuno sang kay Mulon, that's why nga gin nagduso sa illegal nga druga, binasol pang pagka-imol mo sinika kay 5AJ. Kung sa imol ang gruda mo, pag hindi imol dahi, nakita taga ng iban, mga PWD pa, no? Kapag kita sang taro nga obra, just imagine PWD pa, kita mo kay Sada kumpol ang tiil, pero katrabaho sang normal. Ikaw ang kadakok lawas mo ba taon ka patulog-tulog din mo sa iligang duga tapos ang balumusugo sang kay Mulon? Sige, salamat kay K5BJ.
1: Yes, kung sa imol lang ka K5Rex, mas imol kita iya kontra sa iya.
0: Kung gani, nakakuan, may motor nga click. Amo na para sa iya sugo sang kay Mulon. Taway pa kabuhi, mangitati mo problema. Take away kay ginag-ulikid sa kabataan mo, magagmay, pito katuig, kaglimak tuig. Nga nagsulod-sulod, Timo. Daway, Timo, ma-realisar ko nung bastam lang sa bataan mo. Tinay ba siya kung mailog ni Sakon sa kulihi? At hindi malayo kay nga ang bata. Yag na dala-dala sa musin nga illegal buluhaton mo. Di ba si conscious ng bata? Tay, ano to ginbilin mo? Tigitan sa bata mo. Daway, Timo, naglantaw nga sa pag-deliver. Yan dala mo ang imusin nga bata ang inusinte ka K5AJ. Di preso na sumong idala sa Dumangas to, police station.
1: Yes, ti subong nagapuhunay-hunay ito siya kaki 5 break sa Dumangas sa police station eh. Kasi
0: no.
1: Dito, kasi kung gusto ya, kasi ti maburubugnaw na dito. Kaya ang ventilation dito, kanami na mo.
0: May, kahit ka pa, may gwardya ah. Basta mo na gusto ya, no? Hindi ka kagwa, ara ka lang da, may munong ka lang, kayo may gwardya ka. Sige ya, tawagan talaga nun si Police Major Kent Lepsia, angot sa saring update to sa saring pagpatay sa Stinta Anyos, nga nagalain ko nung kabata nila kaya hindi maisuan sang death certificate mga K5. Salamat ka K5AJ!
1: Sige K5 Break, ini nga balita ang inadulungin sa inyo sa kaluan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkasong mag D3 Bayo. Live dire, nagikan sa Banwasang Dumangas. Ako si K5AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
2: 11 Mbps!
0: Salamat kay Kai K5AJ Cordoba, direkta sa barangay Pagdugi sa Banwasang Dumangas. Another naman ni nga nadakpan sa pagbaligya sa illegal nga droga. Mayong odto kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Nadeline Chautong, kay Ma'am Beth Dalilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Dudoy Altoveros, kay Sir Wilfredo Amuyan Espuelas, na daw kilala kumandya, na? Madamo subuan eh! No, just imagine, bata mo, 5 tuig pa lang ka, 7 tuig, tapos asawa mo dito sa luwasang pungso do. Kabaka-baka, gapulaw-pulaw to bilang OFW. Pagkatapos na, ikaw din na, pagkabuhi mo, duloon ka lang, inatagan ka pa sa nga motor. Pagkatapos gamiton mo pa sa illegal nga buluhaton. Dugang information sa atong pagbalik, pagkatapos, aplika importante nga mapahibalo, paliog, standby.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My God!

rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: VitiC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamahal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan
2: ang
1: kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5.
5: K5
4: News FM.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: 11 Mbps!
8: Pabalik pa K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
7: 11 Mbps.
8: Nagdo sa atong nga oras alas 11:42 na sa aga. Basikon na arat na si Police Major Kent Albert Lipsia sang dumanggas sa Municipal Police Station para maklaruhan tama na naong nga hindi mag-issue sang death certificate ang dumanggas sa District Hospital. Ano ang makinanglanon nga dokumento kaysa unado ay man isang problema no kung mag-issue sang death certificate no sa mga kaso kaangay diri no diri kuno sumong ka problema kay ti napatay ang ining tigulang ato man binuno tubla no sang suspect nga si Danilo Bacalso Abiner. Ang problema kay hindi mag-issue, hindi magperma ang attending physician no dira sa nasambit sing hospital no, that's why nga wala matagan sang medical certificate ang kamatayon no ni Erna Dimput.
7: 11 Mbps.
8: Ano makinanglanon pagdiri no nga madokumento mga ka-K5? Ano kinanglan niya before sina may yara sang resulta sang autopsy kay isa kuno sa ginalan tao nga hindi magperma kay tiway may baluan kung ano ang ging kamatay sang biktima no? Ano may mga instances sang una may natabo sang una naging question nga pag-abot sa ospital sang isa sina kagin patay o kon dead on arrival na no, pag-issue yala in binuktan niya sa kamatayo na no, resulta sa kamatayo na mo nangang iban do hindi na makahatag subong sang death certificate mga kakifay
7: 11 Mbps.
8: Kaya maging naton ang ining death certificate na no, kinanglanon ini na no, sa pag-follow up mo na no, sa emotion nga lubong kagabal naton base kung may mga insurance may mga benepisyo nga makuha ini nga sambit sa nga biktima nga kinanglan i-process kag kinanglan no? Nga may medical certificate eh. For example, kung may mga insurance o kung kwaon sa ni no? Mabenepisyo ini nga sambit sa nga biktima kung ikaw ya at kinanglan mo ya nga pamatuod nga ti siya ang napatay.
7: 11 Mbps.
8: Ang masakit kayo kung kaisa, bantog ka na nga napatay kao. Kung huwag ka sa medical certificate, no? Kaya tiyan mo ng requirements. Amo na ang mga pagsulunda naton, mga ka-K5, no? Hindi kaya po mahatag ang imo ginapangayo.
7: 11 Mbps.
8: Daw, alang-alangid, si Police Major Kent Lipsia, base mapital na ni ka-K5, EJ da. No? Kay mamangkot lang kita, no? Kung ano ang kinanglanon diri, kagrapan sa may bayan sa Provincial Capitol kay ti under ang Dumangas District Hospital sa Iloilo Provincial Capitol mo sa pag-manage na no, sa hospital management division sa Provincial Capitol para nga ti mapalabuot naman nga mo nilisubong ang patakaran mo no, nga kon na may matabo sa imong malain no, binawian ka sa kabuhi nga pag-abot sa hospital dead on arrival ka hindi kagilayon ma-issuehan sang death certificate.
7: 11 Mbps.
8: Sa pamilya, subong nagalalain. Kay wala siya mag-expectar no? Nga hindi siya kakuha sang death certificate mga kakifay. Sa kamatayon, no? Sang iya sa ni nga Iloida, sang ila sa ni nga utod, no? Sa kamatayon ni Erna Dimput, no? Mga kakifay.
7: 11 Mbps.
8: Kagalakip man o ining kaso nga attempted robbery with homicide. Kag isa pag idiri, no, hindi ko na pwede mapaidalom sa drug drug test ang ining suspect. Kaya kung lang tawo natin ang senaryo, no, kag ang ining pagpatay sa saning tigulang, una-una lang tawon ta ang edad, 60 anyos ng biktima, ining si Erna Dumpit. Or Dimput, no? Erna Dimput ang biktima, 60 anyos. Sa iya pala nga edad, Lantawunta, no? Sa idang mistintaan nyo, sa nung bakod pa, ne? Ah, siguro ganigan dukoy-dukoy na nilakat, mga K5, ang isa ka stintaan nyo. Pagkatapos nira, no? Nasapuan, ngawaay na sang kabuhi, sang iye mata, ininasambit siya nga biktima, nga nagaungot pa ang kutsilyo sa ibabaw sa nga dughan.
7: 11 Mbps.
8: Kon lang tawon na naton ang ininga senaryo, no? Daway kaluoy eh. No? Amo na ang bal naton sa mapangidaron ka kalapak ang mastintaan nyos, no? Daw consolation na na. Ha? Buot silingon, no? Iway mo taga batulis babaw sa kalibutan mo. No? Gahinunod na kita kung sa adlaw pabla. No? Tigulang na kita. Iway kimot na luoy sa mo ng sitwasyon pagkatapos brutal na pagpatay. Just imagine, may nakitaan kami nga litrato, no? Galing kita hindi na pwede mapagwa, no? Nga kung sa rin, ang kutsilyo kaging gamit, typical na kitchen knife, ah. Kita yun ang ginagamit, no? Nga kutsilyo sa kusina, nga stainless na bla, no? Nga halin sa taliwis, ang punta, no? Amat-amat, nga nagalapad pakadto sa iya sininga apulo, no? Sa iya uluyatan. Just imagine, ang dulot sa kutsilyo, nga ginbuno, sa ibabaw sang dughan sang tigulang sumalop labot gid mga K5 lapit sa uyatan o kun ang pulo sang kutsilyo.
7: 11 Mbps.
8: Did just imagine pila ka pulgada may isa na ka ruler o kun na 12 ka pulgada ang nasambit sa ning kwan nga kutsilyo or ano 12 feet ang kalabaon sa kutsilyo. Just imagine kung ang iyasan nga pulo, abig, measure lang yung tatlo, mga almost yam, ha, ka-inches, ha, nagdulot, ha, tapakli, foot, madusi, balabalaba, ganito, ha, stand corrected, inches, mga K5, so just imagine, mga 8 ka-inches, madulot sa lawas ng tigulang, sa amo sila nga edad, mahumok-humok na na, ha, ang tulaan mo na gani, amat-amat, nga gagabok, tungkol ka tigulang ka, tiniya ko lang taon naton, hindi niya normal. Nga buluhaton, sang insakto sa nga paminsaron.
7: 11 Mbps.
8: Base ang bagay naton, suspect na si Danilo Bacacio Abidengre. Base kon, impluensya man isang illegal nga droga.
7: 11 Mbps.
8: Tini, hindi naton may paidalom abis sa drug test. To, kani mapabaskog pagid, no? Ang aton pag humaom, nga base, no? Naka-yop-yop the time ang ining suspect, mga K5. Basing rason gani sa pagpangawat sa tigulang. Base kon na pangita na mo lang lawas sa wainog bakal.
7: 11 Mbps.
8: Ay subong gani ang krulbaan ng ganis mong chimpo, no? Kapigado na sa pagpagabuhi, madata pang iligang na duga, ano may resulta sila?
7: 11 Mbps.
8: Ah, kay delikado, no? Palayo lang. Hindi pamilya yung biktima sina. No? Sining mga durugista. Eh, bagay nga natin, hindi niya luglaho. Hindi subong ma-recovery sa iligang duga. No? Doon nagbalik kita sa sanguna. Hindi ay makita drug lord na subong. Nagkalamatay na simpo to ni Digong. Nga nga ko lang tawon natin. Daw kaangay nga ang iligang duga dari. No? Grabe ang demand. Dari sa may syudad ka probinsya sang Iloilo.
7: 11 Mbps.
8: Di masakit nila kung mabiktimang imo pamilya. Pahilayo lang. No? Sa saring nasambit, saring madurugista. No? Kahit ti, kung kapagita lawas mo, imo kaginesan niya hindi amo mo. No? Tiyong kaysa, pasalamat ka man no? Nga ang kabuhi mo hindi dala. Di just imagine, pwede mo lang kawatan ang tigulang. No? Ano gini ang pwersa sa tigulang? Kung maabtan ka sa tigulang kapangawat, no, bisan tiklod mo na gani ko laban-laban, matumba ng tigulang. Pero nga patyon mo pa, no? Gadasok pa ginang kutsilyo. Buot silingon, pwersado. Nga ginbuno, ang inasambit siya nga tigulang.
7: 11 Mbps.
8: Hindi ka kambal na base kung nag-yop-yop man ang inasambit siya nga suspect mga K5. Nga mahimo yung kaangay siya nga buluhaton. No, kaya kung kaysa, mga wat kao, pero amo ang balaton, hindi tanan nga makawat, laing gidman ah. No? Bisan gamay lang may nabilin pa na ang kaluoy ko sa sila sining nga kwan mo nga tagipusuon. Ko isa gani kita ti mo mangawat, ngawat ka sulod sa simbahan, ah, naga sign of cross pa mo. No, busilingon balaan yang ginimo ya. No? Ti sa sining nasambit sining nga biktima,
5: kawatan mo pwede gini. Makuha mo dyan kwarta ya, malakat ikaw, paano na madala? No, ka makigbato. Ang nasabi ka tigulang ang edad 60 anyos. Apos pitik sintas. No, hindi pagpaidalom sa drug test. Kaya mabudlay. Amo ni nga dapat, may buluan ta, para preparar taman. Tinga ang nga daw, pansagang basi may mga kilala man yung nasambit nga subject sa may dumanggas na.
7: 11 Mbps.
5: Atong palimang kutanon malang niya. No, kaysa pagdilbla sa kaso, sinin ang sambit sinin nga suspect, no, mga kakifay. Kung sa luoy ka, kwa ka lang, no, mga wat ka lang, hindi ka mag, kwa na, patyon mo ang nasambit sinin nga biktima. Pero for the sake nga, patyon mo pagtapos ang kutsilyo nga gindasok si babos ang dugan mo, doon masagang doon salop mo hasta ang pulo.
7: 11 Mbps.
5: Kaya ano na, normal pa ng apaminsaron, mga kakifay. Why kat kaluoy? Tinayang nga mga sahi sang buluhaton at hindi niya normal nga ang dalagan sa paminsaron. Nga laban-laban basi kung espiritu sa iligang nga druga kon espiritu pagin sa makulubong ilimino na mo to nagkuhan siya, nagduminas paminsaron niya.
7: 11 Mbps.
5: Pero lang nga langit si Police Major Aken Lepcia pero basi mapitan man ni K5 EJ Cordova. Nga kaya makakontak mga pamilya nga angot sa ilahi bubunot nga hindi matagan sa medical certificate nga kinanglanon sang pamilya mga kakifay. Amo ni subong ang rule sa aw, kung dead on arrival alin sa krimen, hindi may isuhan sang death certificate. Nga, hindi masubo mas pamilya nga padugay-dugayan mo kay base ang ibans ni, na, ginapadali mo. Na, bisan sa pagproseso sa pagpalubong sa kinanglanin medical certificate. Ha, para makmatuod nga ining nga biktima at tiwain nagmasakabuhi, patay na mga kakifay. Pagbalik na duga ang pagma-report sa aton suning pagpangalagad. Update sa planaton ka mga isyo ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo pagkatapos na sa aton suning Mighty C Network News. Paliog standby.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May
7: D3 Bio.
10: Ko si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Para mismo!
12: DTX 500!
13: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
14: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay,
16: happy ka nunay.
15: DTX 500
16: masaligat,
15: epektibo.
16: DTX 500
17: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
14: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C.
17: Oh.
14: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
17: Mm.
14: Ano para Sir GP?
13: Hydroxyl radical.
14: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
17: Mm.
14: Garing calls ka na, gatigulang na imuguya.
17: Mm-hmm.
14: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: It's Iloilo Supermart APM anniversary sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May
20: edit yung mukha mo?
19: Aray! Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
20: Apo syempre, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
20: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
22: Dumarami na ang natulungan at nanunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
23: Hi, ako si Melly, isang housewife. Pagulang pass, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hagal nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, winainom ko siya ng Eye Care Capsule at pinatakan ko yung mata niya ng Eye Care Drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
24: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
25: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
26: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
27: K5 News Philippines.
26: Sumasay niyo ang Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
26: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
25: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. Dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African swine fever. At standard safety protocol para sa mga paaralan bubuin sa Nueva Vizcaya.
27: YTC Network News. YTC Network News.
25: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Kabuan detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Carol Medino.
0: Hindi nakatakas sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal ng wanted kaugnay ng kasong malversation of public funds or property. Kinilala ang suspect na si alias Boss Fad, dating PNP-CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan, Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto kahapon sa Abukay Basa Terminal sa Tacloban City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang nasabing warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may piyansang nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, na-dismiss si Boss Fad sa serbisyo noong taong 2007. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
25: Samantala, depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African swine fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
1: Isinasagawa pa rin ang depopulation sa mga natitirang baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan bilang bahagi ng mga pinalakas na containment measure laban sa banta at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office kasama ang Provincial Agriculture's Office at Municipal Agriculture ang tatlong araw na operasyon na nagsimula noong September 28 at nakatakdang magwakas ngayong September 30. Direkta na nakipag-ugnayan ng provincial team sa lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga apektadong swine raisers para sa pagsasakatuparan nito. Ayon sa ProVet, layunin ng disease control effort na ito na maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF at mapangalagaan ang kabuuang hog industry pati na ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging cooperative at mahigpit na sumunod sa mga biosecurity at disease control protocol. Ako si K5 Grace Belos Trino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
25: Guidance Standard Safety Protocol para sa mga paaralan na bubuin sa Nueva Vizcaya. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
2: Babalang kasi ng isang standardized response protocol upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro laban sa mga insidente ng pamamaril at iba pang banta ng karanasan sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ang paglikha ng isang technical working group para sa proyektong ito sa naganap na ikatlong quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Maguguna sa pagbalangkas ng manual ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya kabilang ang Schools Division Office, Department of Interior and Local Government, Nueva Vizcaya Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. ayon sa pamahalaang panlalawigan. Magsisilbing gabay ang bubuing manual para sa mga opisyal ng paaralan at mga awtoridad sa mabilis at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng mga insidente ng active shooting at iba pang uri ng karahasan sa loob ng mga pasilidad ng edukasyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News at M.
25: Din ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtika. Ninakawa suspect ang 22 anyos na notorious. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
3: Nahaharap sa kasong robbery ang 22 anyos na notorious at suspect sa pagnanakaw ng ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building ng University of Antique Hamtika Campus noong Setyembre 23, 2020 sa panayam ng K5 News FM sa Hamtika MPS. Sinabi nitong tinangay ng suspect ang isang grass cutter, Honda 4 stroke cutter, gear o molya at isang sako ng tackled wire. Dagdag pa na nakapasok ang suspect sa laboratory building matapos tanggalin ang limang layer ng jealousy window na siya rin ginamit nitong daanan palabas habang bit-bit ang maninakaw na kagamitan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng suspect ang molya at isang sako ng tackled wire, samantala na-recover naman ang grass cutter at Honda 4 stroke cutter matapos itong matagpuan sa gilid ng lumang male dormitory ng paralan. Nabatid na batay sa record ng Hamtikan PS, 2 hanggang 3 linggo pa lamang mula ng makalayan suspect mula sa kulungan dahil sa kapareho din na kaso. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa mga may-ari ng mga junk shop o scrap yard na kung may magtangkang magbenta sa kanila ng mga kagamitang katulad ng mga ninakaw ay agad na makipag-ugnayan sa Hamtikan PS. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
25: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 27 taong gulang na babae hinolda pa sa lalawigan ng Iloilo. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Biktima di umano ng hold-up incident ang 27 taong gulang na babae sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 29. Ayon pa kay alias Bongbong, saksi sa nasabing insidente. Mula sa ungka flyover sa nasabing bayan ng biktima at naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house sa nasabing barangay. Habang nasa sidewalk, may nakaupo na lalaki at unti-unti ring lumapit ang iba pang mga sospek kung saan isa sa kanila ang tumutok sa kanya ng patalim. Agad na tumakas ang mga sospek sa madilim na bahagi ng Hacienda Verde matapos makuha ang bag ng biktima na may lamang wallet, passport at cellphone. Napag-alamang madilim sa lugar kung saan nangyari ang insidente at walang CCTV. Sa ngayon, meron ng 4 na mga persons of interest ang mga otoridad. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
25: Samantala, 2026 Regional Science and Technology and Innovation Week sisimulan bukas sa Aklana. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manu.
5: Sisimulan bukas Oktubre 1 sa Aklan ang 3 araw na 2026 Regional Science Technology and Innovation Week or RSTIW ng Department of Science and Technology or DOST Region 6. Gaganapin ang aktibidad sa ABL Sports Complex kung saan itatampok ang mga makabagong teknolohiya, lokal na imbensyon at iba't ibang gawaing pang-agham na naglalayong magsulong ng inobasyon sa Western Visayas. Handa na rin ang pasilidad para sa mga exhibitors, mag-aaral at bisitang dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang patuloy ang mga huling paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Inaanyayahan naman ang mga Aklano na makibahagi at saksihan ang mga aktibidad na magbibigay diin sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
25: 100 million peso sa hemodialysis center sa NOPH bukas na libre para sa mga pasyente. Kabuuan detalye ng balita hatid kay K5 Shara Humilio.
6: Bukas na ang bagong 100 million hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital at nag-alok ito ng libreng serbisyo ng dialysis para sa mga pasyente. Pinangunahan ni Governor Chaco Sagrabaria ang seremonya ng pagbasbas at pagputo ng ribbon kahapon ng umaga bago pa man tumanggap ang pasilidad ng mga unang pasyente nito. Iprehayag ni Sagrabaria ang kanyang kagalakan sa pagtatapos ng proyektong matagal nang hinihintay na isa sa kanyang mga pangunahing proyekto. Sa kasalukuyan, meron 12 dialysis machine ang center bilang na inaasahang tataas sa 25 sa sunod na buwan, habang may mga plano rin maglagay na karagdagang 25 machine sa ikalawang palapag sa susunod na taon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Sierra Maria Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kilingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 1.08 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa patient transport vehicle. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 1.08 million halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang patient transport vehicle. Madaling araw nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Second Provincial Mobile Force Company at Lanao del Norte Police Provincial Office sa Barangay Banzarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte. Pinahinto nila ang isang puti at pulang van na may markang patient transport vehicle. Sa bintana pa lang makikita na ang mga kahon ng smuggled cigarettes. Ang driver ay kinilalang si alias Muhammad, 31 anyos, kasamang 19 anyos na si Yasser, pariyong residente ng Sultan Naga, Dimapuro. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na hiniram ng driver ang sasakyan mula sa kamag-anak na nagtatrabaho sa LG ng Sultan Naga, Dimapuro. Umano'y para maghatid ng pasyente, ngunit sa halip, smuggled cigarettes ang laman ng sasakyan. Yan, mananatiling naka-alerto ang lahat ng checkpoints sa Northern Mindanao laban sa anumang krimen o illegal na aktibidad.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
25: At balita mula Kapi sa mga baril at droga na recover sa operasyon ng pulisya. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
10: Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Kapi, ang dalawang sospek matapos makuha ng mga baril at ilegal na droga. Unang nahuli sa pinatupad na search warrant noong tanghali ng September 29, ang sospek na si alias Bambi sa Barangay San Ramon Pilar Capiz. Na-recover sa loob ng bahay ng sospek ang isang caliber 38 revolver, mga balat, siyam na sachet ng droga na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Nahuli rin sa search warrant operation itong umaga ng September 30 ang sospek na si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover naman sa loob ng tahanan ito ang isa pang caliber 38 revolver, pitong sachet ng pinaniniwalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakapit na mga sospek at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso.
8: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Nasa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
27: YTC Network News.
11: YTC Network News.
25: K5 sa detalye ng ating balitang abroad. Sinimulan na ng Malaysia ang pagpapawi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar batay sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Myanmar military ruler. Unang dumating sa Malaysia ang 3 barko ng Myanmar Navy na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa bansa, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ng UN Refugee Agency na suriin ang mga returnees matapos silang ikulong. Ipinaliwanag naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan silang makipagsundo o makipagkasundo dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa naturang bansa.
27: YTC Network News.
11: YTC Network News.
25: At mga K5, sumainyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jean Paul Generoso at kay K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
12: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na
27: K5.
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: 11 Mbps!
15: Pabalik pa K5 sa aton siling pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps!
14: 11 Mbps!
15: Standby ka mo kay ang nang hold up dito sa 27 anyos na no, nga babae sa may barangay Pandak Pavia na rescue na no mga suspect mga minor di edad. Alas 12:16 sa ato siya pagpangalagad sa piyak nga linya makaupo nato ng hepe sang Dumangas sa Municipal Police Station si Police Major Ken Albert Lipsia. No, bilang update ni sa saning ginpatay nga si Erna Dimpot. Kaya sa subong, ga problema ang pamilya kay hindi mag-issue ang Dumangas District Hospital sang death certificate. Police Major Ken Albert Lipsia mayung udto upod mo karon si K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
16: Hello K5 Enrico, kamusta sa aton taga mayong aga?
15: Salamat gid sir sa ning tiempo ginatagli sa K5 News FM Iloilo. Anyway, nakapalapit ang pamilya sa inyo sir angot sa death certificate sang ilasin nga himata ining si Erna Dimpot nga away pasubong ma-release abi ko mapirmahan.
16: Well, I'd like to dispel that sir no. Na-file ta ang kaso meaning technically all the prerequisite documents
15: kompleto.
16: So, terms with the death certificate, napasa na ton to sir.
15: Ah, okay. So may death certificate na sir.
16: Yes, sir.
15: Ah, okay. Kay amo ni nakalabot abi sa information nga domidyo ang pamilya abi galaing kay may issuehan sang death certificate. Pero may amo gid ba nga concern sir nga nakalabot sa imo opisina?
16: Well, pertaining to the signature ata na sir eh, kung sino ang mapirma.
15: Oo.
16: I think it's between the health na kung anong ilang mga memorandum pertaining to protocols dira kay CPNP sa criminal aspect siya. Eh.
15: Okay, pero at least amo na to nakaluhan naton nga pirma. Anyway, sir, isa pa gid sa mga istoryahan na ang ipaidalom sa drug test ining suspect, sir.
16: Well, ang submission kasi sir sa pag drug test ng isa ka detained person still needs a waiver on their part. So,
15: okay.
16: With the presence of their counsel para magpirma sang waiver.
15: Okay. So dito, why magpasugot ang inasambit sa nga suspect nga magpaidalom sa drug test kasi right naman na Police Major Lepsay.
16: Yes sir, as a context and review sir no, kay syempre halin ini sa trial man kay may case siyang robbery before.
15: Ah okay.
16: Well educated siya on his rights bala.
15: Ang kaso sir nga robbery sa saan unya natabo sir?
16: I'm not particular with the date sir no, but I think it's way back mga 5 years ago pa.
15: Ah okay. So dira man sa Dumangas natabo?
16: Yes sir.
15: Oh, pero kumusta ang kaso? Sir, naserbisyuhan niya ni sa prisuan o kung the time naka-bail siya? Kag anong dalagan sa kaso? Yara pa o kung na-dismiss na?
16: Well, presumably, sir, naka-bail siya. Kay it is his rights. Kag since hindi man reclusion perpetua ang robbery, ari siya subong provisionally nakagawa.
15: Okay, sir, ang kaso ta is ginfile is attempted robbery with homicide.
16: Yes, sir. Gambal abing iban kay i-murder daw or
15: robbery with homicide
16: terminology.
15: Oo.
16: There is no murder with homicide.
15: Homicide, correct.
16: Isa lang ang dapat ang mag-prosper.
15: Kay kwan
16: eh prime the primary intent. So uh-oh. Primary intent was to rob.
15: Mm-hmm. Pero ano sir attempted robbery with homicide o kung robbery with homicide kay file tanga kaso?
16: Naging attempted siya sir no, although nakasulod siya with forcible entry.
15: Oh.
16: Ang naging clarification kasi if robbery siya is kung may nadula. So since gin clear sa family nga why man daw sa may nadula, intak ang tanan.
15: Okay.
16: So naging attempted siya.
15: Oh, so hindi ta mapile ang robbery with homicide sa ni Police Major Lipsia?
16: Yes sir, attempted robbery siya sir kay wala sang valuables nga nadula, cellphone, wala sa may nadula, wallet.
15: Okay, pero ini nga
16: one man siya sir, in its maximum reclusion perpetua man siya.
15: Pero it's available kung attempted robbery with homicide?
16: Depende sa counsel niya sir on how they do their motion.
15: Oo.
16: Kagta wisdom naman sa aton niya counsel, maging sub judice naman kita.
15: Okay, okay. Kung magambal kita ng robbery with homicide sir, we all know daw it's a complex nga kaso kag do sa akong paghibalo, it's a non-bailable offense eh.
16: Yes sir, supposedly kay special complex crime siya.
15: Oo.
16: So yes, supposedly hindi siya bailable.
15: Pero subong sir, ining suspect naton na na-turn over na naton sa proper authorities naton sa BGMP naton?
16: Kinanlan pa na i-commitment order sir, no? So ang ma-issue siya na is ang ating honorable courts.
15: Okay, so far why pa nagpabilin subong sa custody sa Dumangas Police Station?
16: Yes sir, arrested siya kag he is well naman, ga-cooperate na sa aton.
15: Oo. Pero ano sir, daw guardyado man aton kay basic bilang pamilya sang sining biktima basic kun madumot mula sir.
16: Yes sir, tupaday man lang kami dere and acquaintances man sa sang aton nga personnel ang aton nga family dere. I think we have to respect the rule of law kag ang mga processes naton sa government.
15: Okay. Sir, ipa-kwan ko lang, i-add ko lang pamangkot, may nakalabot sa mga information. Daw may mga changes subong sa mga chief of police sa makabanwana natun kag daw isa ikaw sa mga mapiktuhan sa ni Police Major Lipsia?
16: Well sir, as part of the competencies sa atong organization sa PNP, we fully submit kung ano man ang decision kag wisdom sa atong higher office.
15: Pero may order na sir?
16: As far as I know sir, nothing was published. Nothing is published. So,
15: okay. Pero may mga information, pero ay pagin sang official abi nga order from the higher command.
16: Yes sir, a paper remains na non-executory until it is published.
15: Yes sir. Pero subong sir, mga pila na kita katuig na nagpangalagad sa may bahin sang Dumangas sa town naton?
16: Well, quantitatively sir, no, we will be rendering an accrued amount of 2 years. Comes October 10.
15: Ati, may legacy yaman si Police Major Ken Albert Lipsia ang inbilin na sa Dumangas in case imang makasaylo. With this information, kag sa time Police Major Lipsia, salamat kiga. Kag liwat tama yung udto. God bless kid, sir.
16: God bless sir, kag salamat kid sir sa time.
15: Thank you.
27: 11 Mbps.
15: So dito naklaruhan na, na-file ang kaso, no? Mayara sa death certificate. Siguro ti na-hitso man ang tanan-tanan. No? Kaya ti concern na ito kung hindi ma-issuan sang death certificate. Ang problema ko sabi, ang mapirma na mo no? Ang attending physician. Dati dapat kung sino ang present the time sang gidalad sa hospital ang biktima, yan mo na mapirma. No? Kaya anong ging kamatay sini mga kakifan. Kaya of course, may mga monitoring kita angot sa sering mga reshuffling sa pila ka makabanwanan sa may probinsya sang Iloilo. Pero ito si Police Major Lipsia on his part, no? May ara na gibansan ng information, pero ito amo na bal nila samtang o ay pagidla sang order o kon makabig na ton nga makitaan nga physical, no? Nga mo yatan mo ginang order mo, hindi ka pa na masiling na ton nga masaylo na gidman

0: handa ang Detex Coffee Mix kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal, Lapu.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik ta, i-check na tong report ya K5 Karen Barilla. Standby ka mo kay na rescue na to. Ang ining managhold up sa 27 anyos sumlang babae. Naod sa may barangay Pandak Pavia. Basta matingala ka mo nga ang termino rescue. No? Hindi arestado aw, hindi nakupaw. No? Dumay pinilian. Hindi, kay bisabi man sa kasunguan, mga minor di edad, limang suspect ne. No? Tilang tawabla, minor di edad pa lang. Amo na nahimo nila nga mga krimen. Di alas 8, do imidya pasado. Manog alas 9 na, ang mga ining mga minor di edad, why sa ilas ng puluyan? No? Di ginikanan, last di ini. Why ni nagpangita ang ilas ng ginikanan? No? Sang una pa salamat kita, medyo stricto ginikanan ta. Kaya nga, asang unang chimpo, pag abot na sa alas, size ka si Edmond, kung waay ka patos balay mo, sus dumapatay na pangita ang ginikanan mo kung diin ka na.
1: 11 Mbps.
0: Asang una chimpo, pag alas, size, ara, tanan, ang mamiyembro sa pamilya sa sulod sang balay. Kaya kung waay ti mo pakabot, laban naman sugata si mo, barakal. Kung hindi barakol ang lokit sa hita. Amo na sang una. Tiyari, yung manong klasoy, bin sa gabi, no? Ining magirikanan sa minor di edad, di na niya. Amo na pamangkot na ton, no? Nga galagaw ni nga disuras ng sang kagabi, yung alas doy bin sa gabi. Kagini managaldakpan, nga mga minor di edad, taga distrito sang haro.
1: 11 Mbps.
0: Hindi man taga didtogid, no? Sa may barangay Pandak Pavia. Ang ining nasambit sa ni nga mga nagkaldakpan o kon na rescue mga ka-K5. Amo nang termino naton na rescue. Kanami pamatian pero klaw ay sang ila sa niyang ginhimo. Kaya lang taon tali ka pila ng mga edad sa ning mga minor di edad. Ah, kon bala may discernment sa ila sa nga bahin nga ang ila ginhimo, no? Kahibalo sila mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Dumduman yung natabo dito sa may Banga National High School. Atong kamatayon sang tatlo tanan including na itong shooter. Abi nyo matapos ang nasambit sa ni nga insidente, damo na na-record ang atos yung kapulisan sa mga pagpamahog. No, kung kaisabla kung anong mga nagalupok na balita, no, ga-trending, ginasakyan man sa iban. Ambot ko na no, kakulang sang recognition, no? Kakulang sang pagpalangga sa ila sa pamilya, no? Siling mga kabataan nga nagahimo sa mga kaangay sa nga buluaton mga K5, no? Ano pinabayaan sa ginikanan nila nga why sang kahadlok o kon why sang tawag sa ning pagpalangga sa isig kapariho mga ka-K5. Amo na ambal naton pagmold, no? Sang isa sa kabata nagaumpisa, no? Sa aton sining panimalay diraya pagbuot matubuan buot ang isa sa kabata kun an makit-an niya kapag sinalayo sa sulod sang balay amo na yang madalaya mo, no? Tikon kit-an mo sulod sa panimalay way makamuga bilog nuhalay lonsay la kamuga singgitalay, no? Ang iloy kag ang ilo ang tatay pian may man gaaway kano makita naton abi, no? Nga maayo sining pamatasan kaglalantawon sa isa sa nikabata. Kaya mo nambal nila, ang pagkakamali ng matanda ay ang pagkamali ay nagiging tama pag ito ay ginagawa ng mas matanda. Sa mata ng bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kung ito ay ginagawa ng mas matanda. But sa lingon, kung makitaan sang bata, nung nga ginimo sulod sang balay, nga sala ina pero kitaan niya sa ila sa nga mga katigulangan mga gulang sila at matanom na ma-inculcate sa paminsaron sang bata, no, nga ang ginahimo sang tigulang sang magulang sa ila insakto mga K5.
1: 11 Mbps.
0: Di ba suspect list magpang-hold up sa mga barangay Pandak Pavia mga minor di edad, no? Alas 9 sa gabi ara pa sila sa gwa.
1: 11 Mbps.
0: Di nang iloy nila, bisis trabaho, pinabayaan nila, wala pilangita na. Ah, basta iloy ka gani, imonitor ang bata mo kung sino man ilas ng abyan. Ah, kaya nga, basi kumangin bad influence, no? Ang ila abyan sa emotion nga.

0: bata.
1: 11 Mbps.
0: Nagbabudlays na kung maisog pang bata sa ginikanan. Hindi mo na masaway-saway eh. Ha? Dito mo kita ngang bata, isog pa sa ginikanan. Daw siya pa yung nangin iloy kag amay. Ikaw yung ginikanan daw at imong skalag. Ilang tawa, kung palabuton, was damlag sa mga kabataan. Bantayan, dugas sa mga information sa atos pagbalik pagkatapos sa ang pila kamaiportanteng mapaybalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 Masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
1: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Good news!
1: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
1: TC, babaka sa mga butika.
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gaginatarget sini ang aton iris, lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking putika. Premium nationwide.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO,
5: yung may D3.
6: Matatags mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO,
5: yung may D3.
6: Matatags mga butika. D3 Bio with PCO.
9: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
5: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
11: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
11: Garantisado.
5: Epektibo.
11: Aramis
5: mo. DTX 500.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Garantisado.
11: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
6: Mighty C,
5: alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: So, 11 Mbps.
19: Pabalik ba K5 sa atong sing pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
18: 11 Mbps.
19: Alas 12:43 na sa udto. Kaigma ng tanan. Do ako lang ruway kaigma ta. Mayong udto kay Ma'am Luna Mundido, no? Kag kay Ma'am Ana Marie Bilaong, kay Sir Roy Paz, kay Ma'am Regina Gumakel, kag kay Sir Nonito Sumbong. No, dili gali kapadalas day Ma'am Luna Mundido sang ilas nga greeting. So sa K5 News FM Iloilo, so, sabing inatamdan ko day ang K5 News FM Iloilo 88.7 nga page namon. Kay Ma'am Bing Spes J, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Wilfredo Amuyan Espuelas, no? Kag Subuman, no? Kay Sir Edgar Barbadon, dira sa may barangay Kabagyaw, sa may Banwa sang Kalinog, kay Mark Vincent Tavier, kag sumama kay Ma'am Laura Subagaysay, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Erlina Telarmagulis, may daigin nga Udwa, kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, kay Jomar Kib Rabbit, no? Kag igma man sumong si Ma'am Laura Subagaysay. Ako lang, Ma'am, ang ulihing at timo. Alas 12.44 sa atong sunod nga pagpangalagad. Sa mga tinion, iga-chair atong report ni K5 Elmer Sable, may development kita angot sa sering hold-up incident nga tabo sa may barangay Pandak sa may Banuasang Pavia. Manog alas 9, binatok gabi. Galakat-lakat man ang ining biktima, no? Kati papuli sa balay nila. Siguro sulod siyang ulo, sinaay salamat kay buwas nga adlaw sweldo na. No? Ang nakuha malang sa mga sospekto, ang wallet nga may unod ng mga ID card, subong man, 100 pesos. Kaya mong ganyan ang balnaton, no? Pizza de peligro, ginawa ka pa igo-igo sa kwarta, kaya mong nakuha isang gatos ka pesos. Pero sa operation na rescue ining mga suspect, no? Lunsay ni mga minor di edad. Para sa dugas ng report, upod kay Kaki 5 Elmer Sable.
0: K5 News FM. Kampyon report.
19: Okay, dalang kay sa tunga ikaw, hindi ka magpahigat. Dapat sa tanan nga butang, ara ka sa sentro para mangin center of attraction. Kaya kung ano kay nagpahigat si Kaki 5 Elmer, mo nagkaswabi sa imo. Kumusta na? Ano na rescue ining apat ka mga minor de edad ng tulo suspect sa pag-hold up sa K5 Elmer?
17: K5 Rick, kagina sang aga sa aton nga pag-interview sa Pavia Municipal Police Station. Mm-hmm. Siling sang aton nga hepe, suno kay Alabe, mayara sang apat ka mga persona o kon person of interest ang Pavia Municipal Police Station sa natabo nga robbery kagabi sa barangay Pandak, Pavia, pasado alas 8 sang gabi sa Tiyembre 29. Mm-hmm. Kag sa aton nga interview kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., hepe sang Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ang mga POI ang may mga kaso man sang pagpang-hold up sa syudad sang Iloilo, partikular diri sa distrito sang Haro, ka K5 Rick.
19: No.
17: Kaga posible ang ilang grupo ang nang biktima sa nagligad sa barangay Sambag, Haro, kagkagabi, kadungan sa barangay Pandak sa Pavia.
19: Mm. Subot silingon nga may mga kwana na-identify ng adaan sang Pavia Municipal Police Station ining mga suspect kahit may mga kaso sa sang una diri sa may syudad.
17: Yes, ka K5 Rick, no, sa ilang pag-review kung sa ilang mga record na kuhaan o kung nakitaan nga may mga kaso na ininganaan ang apat nga ni. Sa dira pala naan ka K5 Rick, mabalaan na kung mas mapahulas pa ang ilang hot pursuit nga paghimo, kundi dasig na langgid nga makitaan ang aton nga mga suspect ka K5 Rick.
19: Okay.
17: Kago suno pa dira kay Alabe, no, kagina, sa ilang nga pag 27 anyos ang isa ka sales lady kag sa aton nga paglibot kina sa patrono malayo ini ang ginalakat niya kadagab i tisuno sa iya routine lang man ni sa iya pero ang dala noon bala tama kahawan tama kadulom kag wala gid CCTV sa palibot ka K5 Rick.
19: Okay, may mga pamalay da although nga ara sa uluunhan kag may mga subdivision da pero ang subdivision sa may Hacienda Verde, wala pa sa pamalay. No? At pagkatapos, sa piyaks na isi Centro Verde, damo ang pamalay. Pero kung galakat-lakat, kada ti sinuman man sa pack abi sa imo, although nga ti, amo na nga oras, damo pagyapon na nagalabay sa may C1 Road da, sini ka K5 Elmer mo.
17: Yes, K5 Rick, no? Kag sinilanggeda nga hapon, atak na alas 12 o kung pagkatapos ng igma, nakabaton kita sang balita nga nadakpan na ang tatlo ka mga minor de edad nga nag... pang hold up sa 27 anyos nga babae nga ini kag ara man ang isa is at large pa sa gihapon kag padayon pa nga ginapanigap sang kapulisan kag K5 Rick.
19: Subot sa lunon sa apat tatlo na subong ang ara sa otoridad naton no sa ila custody sa ni kag K5 Elmer.
17: Yes, kag K5 Rick, tatlo na dira ang na-rescue kag isa pa subong ang at large kag ginapanigap pa sa gihapon sang kapulisan kag K5 Rick.
19: I-check ta lang ng mga edad kay depende ni sa discernment kon na sa edad nila nga pwede mo paskaan sa nagkakigo nga kaso at ilaban-laban kaso ni nga rabirin. No? Kag, of course, ang nakuha sa saning nasambit sa nga biktima ko na-recover pa. Tigwalin kay 100 pesos tong kwarta sa biktima. Just imagine ka sakripisyo. No? Ang ining nga biktima ginalakat sa nga pilas ni ka metros halinda sa may area sa nga Aungka flyover pagkadto sa may area sa nga barangay Pandak Pabiyadre sa may C1 road pagkatapos na uldapon mo lang na huwag ganit nagsakay e ba si kung kulang man sa kwarta kagburo budget sa ni kaki 5 Elmer
17: kaki 5 Rick na ibaluan man naton nga nakuha sa 27 anyos amo ang 100 pesos araw-araw man ta sa 100 pesos kaki 5 Rick
19: oo, pero pa pero para sa iba niya, 100 pesos dako niya kaki 5 Elmer mo.
17: Yes, kaki 5 Rick.
19: Asin mala nakuha nila. Pero kung ikaw nakuhaan, kaga mo lang kwarta mo, kung isa paging matya mo niya kaki 5 Elmer.
17: Yes, kaki 5 Rick. No? Kag siguro, ang binis ang mga suspect naton dako ang ilang makuha. Pero kay ti, amo lang na ang unod sang isa ka aton nga biktima.
19: Oh.
17: Kag pila ka mga cards, kag wala pa mabalaan kung may mga unod man tong ang cards o kung after sa natabong insidente na panglakya na bala ini dayon ang ini nga mga account niya sa cards, kag amo mismo ang iyang cellphone kag K5 Rick.
19: Okay. Sige, i-check lang nato ang planning edad sa mga nagkaldakpan kag kung bala pwede mapaskaan sa nagkakaigo ang kaso ka K5 Elmer. Salamat, Gid!
17: Salamat ka K5 Rick. Mga ka K5, bantayan naton ang dugang ng mga detalye. Humalin kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. angot sa robbery nga pagpang-hold up sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Sa mga ka K5 naton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DDX 500 may mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: 11 Mbps.
19: Salamat kay ka K5 Elmer Sable. Bantayan dugas sa may information karon sa pagpangalagad sa programa El Castigador mga ka K5. Kay Ma'am Beth Edan Liliaw ay paman ka igma si Ma'am Beth kay Sir Arturo sa may barangay Maspasan sa may Kalinog. May ginamonitor subong ang pag-asa nga LPA o kung low pressure area sa Gwa, no? Sang isa sa nika-kwan sa ato siya pungsod. Pero na-develop na sa isa sa nika-tropical depression, no? Ang ining nasambit sa nga LPA. No, kay gina-check lang naton kon na may mo magasulod ni sa par naton pero kung natawon naton direction na no, daw slim o kon slight na no, nga magasulod na no, sa aton sing par ining nasambit sa ning low pressure area magluwas gid kon na magbag-o ang iya sa nga direction na no, manaog ang iya sa ning nga direction sa ning tropical depression laban-laban makasulod sa aton sing par kon makasulod gid man at didto man sa ibabaw na no, pasalamat kita Maki 5 na kung magsulod gid man dito sa borderline borderline na sa aton sa ninga nga par ininasambit sa tropical depression mga ka-K5 pero subong niya ang apekto sa aton diri pila ka porsyon sa Visayas amo ang intertropical convergence zone amo ning nag-apekto sa pila sa lugar diri sa may Visayas nga makatuga sa mga pagtupa sang ulan mga ka-K5
18: 11 Mbps.
19: Ang iba sa mga balita, kag mga impormasyon sa iba sa mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Pabaskugon tato sa immune system, mag-inom kita sa kombinasyon sa The Power Trio. Isang klinika, DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag sumuman sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Para bangin mahamis, maputi ang panit, batok sa mga skin diseases, huwag isang punggol, huwag isang alap-at, huwag isang arikes, gamit kita Detex sa Beauty Soap. Kahit para mutamot kita, iwas bao balas, iwas bao bayabas, gamit kita Klinika Deo Fresh. Hindi tayo matikalidahan ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa butika, pharmacy sa inyong lugar, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag mabakal man sa mga klinika outlet, mga ka-K5. Diri sa may syudad, sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa inyong St. Roberts International College, sa may Banwa sa Miyagaw, sa Barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, sa Kalinog, sa Coastmart Kalinog, kag sa may Banwa sa Sara, dira sa RGM Building, Barangay Apulista, dira sa may Banwa sang Sara. Sang lan na lang sa bilog sing puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sing president kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sing assistant vice president kag K5 Ray Espea Umalay. sa amo sina station manager kaki 5 Warren French, ako may lagad ang inyo kaki 5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DEX 500. Ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
2: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po, ako si Linoy.
4: Tama si nanay.
3: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.
0: Forbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Forbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Forbiotics ka!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So na,
9: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlong na dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
11: Yung may D3.
16: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahi mo.
1: Hey, hi, Kalingawan Time!
5: Bio. Oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500,
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500,
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500,
9: ang DTX 500,
10: ang

0: Nagatidlo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalrika DTX 500.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una imedya. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentary. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
5: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
6: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subunga at law ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Bart kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Anong siling mo ga?
1: Puga, maubra ko. Kapigado, gini nga daan eh. Labidagid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan tabla sa mga kabataan ta. Kagwala sang sakit, okay na ko sinayaga.
1: Oo, gani ga. Pero ti paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridado man. Kadamo pa tas ang utang sa Tiyanggi, ga?
0: May diyahan na nayaga. Mayo naman ako mag-abrigaling, ha? Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Inigani, pwede man kumakabiyay-biyahay tricycle, eh?
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala utangon mo man?
0: Basta ga, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, mula ta sini.
1: Sang una pa ta nagapangamuyo. Pero subong amo man siyapon. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa din mo plano mag-ubra ga? Ano, ma-abroad ka? Sa din?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto kong magpuli. Makapuli lang ko diyada yun.
0: Sa din sa Manila?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayos sa pangabuhi niyo, pasugting asawa mo. Nahano ka man imo iyang...
1: Nay, ikaw ka ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Isip, kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Tiwala man galing ang problema. Ay, kung hidlawon kasi atawgi-tawgi lang. Ay, ang magulang mo ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kumusta ka da?
1: Okay lang ko, Diga. Ah. Kamu dahil sa mga bata, ha? Kumusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, gay. Siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus! Hidlaw-hidlaw. Ah, bidulaan na rin sa paminsaron mo. Punggi lang, anay. Kagting balang makapulik ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga.
1: Binastos na na imo, ya, Bartia. Ayaw gali. Nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, oh, gali, ga. Nagkita ay kamuda ni Manong?
1: Pirmi-pirmi, ga.
0: Ano, ga? Pirmi-pirmi, kamuda nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Eh, dira siya gaubra. Itong ginubrahan niyo lang ang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kanya galabay sa talyer nila.
0: Ay, gali ka ga, ati. Mayuman ga. Regards na ko na sa iya ga.
1: Ay, di oo ga. Ati, sige na. Ay, babay na ga ha. Mapatarla kami subong ga. Kaya mabisita itong mga amo ko sa bangrusa nila. Babay ga!

0: Baik.
1: Oh.
0: Di mana saya sewa horbu atau sebakati?
1: Ho nong kaloi. Nga manong hao?
0: Itiga na kung mga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung kaloy? Si Sale?
0: Oo. Imayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan nung sa Makate. Isa Makate man tungkol si Gudo mo.
0: Hindi ah. Ang buot ko bala si Lingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si nung Gudo yung mekaniko?
0: Ay, gali. Ati kitsugiran tamad lang ka. Kung anong ginambal sa bata ko ba't?
1: Nung kaloy?

0: News FM Kampiyon.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
14: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
15: Uswag Ilonggo!
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing
19: performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo
19: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Asalikan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.

0: Sosilito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay na batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapang
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
8: May kaltas pala sa sasahurin ko?
9: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
8: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
9: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
8: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: Hindi ko makatulog man. Nanutugin ang balsa ko ninong kaloy man. Though, basi nagsala lang ang bata niya. Hindi niya mahimo sa ako ninong gudo ya. Kag nilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si inong gudo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Hello? Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si Imo.
1: Ano na, aw?
0: Nag-istoryanay kami ni Nung Kaloy Balakina. Nagtawag ang bata yan nga si Sale. Kag nagambal nga isa lang ka mo kuno kabalay ni Lora?
1: Oh, ano? Naano na nga istorya man? Kutsu-kutsu na iya. Baw ining si Nung Kaloy, oh. Wala pagid madudla nga ginsumbag na nani tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na yung magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, ako unko. Masami ko nga makita si Lora. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
2: Dali na to!
0: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do kilala kong tingog ako. Do iya to ni Lora tingog. Akon ba na kun husto sinong kaloy ako?

0: Ay, galit ka, Bart? O katuntugit sining magulang mo, ay? Kin bayaan niya ding asawa, ya? Dasapating baya, ang bayaw, ya? Taluho niya pa?
1: Amo na gani, nay. Wala gi ko sang tinulugan gabi, nay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sang plete. Ang mga kabataan nag-eskwela pa nga daan eh. Si Laura nga daan nagapadala sa amo na eh.
0: Ah, sige lang. Ako ang mangita sang paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprinda kong pensyon ko. Agod insigida makalakat ka dahin kagawad tiket sa trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Eh, hindi ka naman na magtalang ah. O kung hindi ka na, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na, diretso ka na yun dito sa Makati!

0: Amo na inang ginaubrahan inong gudo. Masulod ko na kag mamangkot ha. Araw, may lalaki. Siguro upo na inong gudo. Oh, malapit ako. Kuya, magandang araw.
1: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
1: Ah, si Chief Gudo? Wala po siya rito eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sang spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanina, boss? Antayin mo na lang, baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
1: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan, patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Ano man? Mayo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubra ni Loray. Ugaling grabing traffic eh. Karoon na siguro ah. Total, ari naman ko di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo ah. Hulaton ko na lang isa.
1: Boss, ito na yung kape mo oh.
0: Salamat kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
1: Opo, boss. Madalas kami nag-iinom doon eh. Kasama niyo yung asawa niya?
0: Ha? Asawa? Walang asawa siguro ah. Hiwalay na sa asawa yon.
1: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
1: dito
0: naman?
1: Na pala si Chief Gudoy. Boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya.
2: Bart? Ay, anong ginabuhat mo din?
0: Oh, nung? Daw nakibot kagin ako?
2: Kuan, wala. Wala kagin nagtawag sa akin nga makanto ka di ako?
0: Ay, kukuan eh. Wala lang.
1: Chip, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
3: Hey, Gudo! Kanina pag kita hinihintay ah. Akin na yung susi! Alis mo na ako. Kayo nang bahala dito sa talyer, ha?
2: Boss. Kuan, may kasama pa ako sa loob na
3: ay,
2: babae.
3: Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan eh! Sino ba ito isang ito? Mag-apply ng trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
3: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
2: Okay, boss.
4: Laura, gwa danay da.
5: Bart?
0: Hindi! Laura? Ikaw?
5: Bart?
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
4: Tol, hindi mag-iskandalo diri ha? Atubang ko si boss eh.
0: Gago kaya nung ya! Gago ka! Husto gin magaling hamba sa ako ni Nung! Ni Nung Kaloy!
3: Huwag kayo magsuntukan dito, ha! Tatawag ko lang, Chris!
0: Hipusang baba mo, sir! Pati ikaw! Masumbagan naman ka karon! Tuntok agad nung, no? Tuntok agad! Kag ikaw naman, Laura! Kabalan ka! Kabalan ka, Laura!

nadakpan ko gid sila. Wala kumapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni Nung Gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayo sang patawad sa akon si Laura, kag si Nung Gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban, kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot, kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura, kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bart.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Hindi na

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3
1: yung may BCO.
0: Ang BCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, is agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nagapalagdurong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhan.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.

0: GTX Coffee Mix.
1: Mga kabutiga.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Hindi na

0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Gadragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man.
14: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
15: Mami,
14: Angeline,
15: walang masama sa okay lang.
14: Pero
15: sa Star

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas ka antioxidant!
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay!
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay!
3: DTX 500!
4: Masaligat!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masaligat!
4: DTX 500!
3: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika!
6: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
3: Ilonggo! D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio,
4: ang D3
3: yung may Physio,
4: ang Physio
3: yung may D3.
4: D3 Bio,
8: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM Angkampyon nga estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bayo.
2: Ang D3 Bayo.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Makatapos mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
3: Mighty C.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, Mighty C. Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaon magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga puti.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
23: Kampiyon sa

0: News FM Kampiyon.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: You my Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You my D3.
3: Mga butika.
4: My family history bala ka mausong diabetes.
1: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang my powerful compound.
4: Yan aga panubo sang imo blood sugar.
1: TDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis
1: TDX 500.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
4: Masi my diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang my powerful compound.
4: Yan aga panubo
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayunong natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbun sa katong drama sa kanginan. Inyong ginmakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Tiga ka-dugin!

0: perang nahot na lang balang kuluaon mo sa kon sa swildongan eh. Tapos 19 pa lang, Mila.
1: Ay, sige lang bala, ma'am. Iwala ta sinimahimo. Basta para sa kabataan, ay, bahala na magpurdoy ako.
0: Ay, di sige eh. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko na yung pa-advance mo, nakabatik ka. Kaya daw ako pa yung maperdi sa tondua.
1: Ati, oo, ma'am, ah. Kung hindi, hindi eh.
0: Anong siling mo, Mila?
1: Ba, ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang, kung hindi, hindi eh.
0: Boh, anay ka, Mila, ha? Na ano ka man? Nga daw ka lain na gitsubong sa imo, how? Ay, matyagang kublasin mo daw naga-drugs ka. Daw lutang ka. Kag nagasabat-sabat ka na subong sakon. Ay, abihalin ka nalang sa balay. Kaya daw high blood doon kaya sa imo. Hala, himusan ang mga gamit mo. Halin ka nalang gitsubong kahit may gila. Ha? Kapatid ka?
1: Ba, Ma'am Runa?
0: Ay, palihog lang ha. Palihog lang, Gidmila. Halin na lang. Nakabati ka! Halin na lang!

0: Pre, kamustang scatter?
1: Ah.
0: Daw ka naman o basi dinaog-daog?
1: Wala, pagin ko kadaog liwat, pre.
0: Ang sikreto da, pre, hindi lang pagkadaod-lawa, bala? Kung may extra, mula na nga, magampang ka. Kaya wala pa yasang nagmilyonaryos panahor, pre. Pero damo na milyonaryo nga namigado. Inaya tuod gina.
2: Ah, kabalo ko na, pre, ah. Kalma lang bala. Lingaw-lingaw malang niyang akon, pre.
0: Te, pila lang napirdi mo?
2: Ha? Ha? Gamay mo man lang, ah.
0: Ah, ti mayo, eh. O, ti ano, kapita?
1: Ah, sige lang, pre, ah. Nakakapin ako, ah. May balon ko kay nga DTX coffee mix, eh.
0: Wow! Bunga, kumpare ko ba? DTX si galing ginakapi mo?
1: Oo, pre. Nami, abi. Kaga, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Daw napatian ko na nasa radyo, kaya.
2: Ati, uwi. Eh, di na ako manayan na batian mo. Ah, sige, pre, kapi na to, ah.
1: Kay matulutambay lang ko di anay sa igadalan ho. Basi may makuha pa ko di karon nga pa sa hero.
0: Ate, sige pre, hamon ako pre.
1: Oh, sige pre.
3: Pre, kapita.
1: Daw ga kalam gid ang kamot ko nga magampang liwat ah. Daw naghanas ang paginawa ko. Daw mahampang naman ko sang scatter. Daw to pamatyagan ko. Tumadaogid ko subungad law mo. Ay, to ginapamatsyagan ko gid. Ay, nanong mayo ko ni ngayon man para nga makakwarta ko dako man. Dapat abi, kapitalan ko ginisang dako-dako para makabawi ko. Ay, pila pa lang dingadaan ang kita ko sa pamasadaw. Abi, isipon ko be. 1, 2,

0: Hala? Anong siling mo, Nay? Wala ka na o bra?
1: Ah, wala na. Ginpahalin ako sang bro ha, kung ama.
2: Ay, bro ha ka man ko ron, ay.
1: Ay, paghipos kay Kenken, ha? Paghipos. Basi, tiwim, mabiguwasan ta karon.
0: Hipos ta kin?
2: Ikanuga, pagkita ang pigado, tay.
0: Ken, hipos ta kin? Uha, magigaroon ang parte mo.
1: Lintek, ho? Isa pa, ha? Mahuyapan ka gigaroon, Ken. Nagalibog na ba yung ulo ko, ha? Nagalibog ng ulo ko sa diin mangita sang sayluhan, ha? Basi karon, ikaw gigaroon ang maukpan, may imo ka gigaroon, ha?
0: Ken, lakat na. Lakat na doon sa kwarto. Dali, biyaan to doon si nanay.
1: Pugas niya. Sige lang. Mamangkot-mangkot ko to bala sa tinda. Kung may nagapangita bulig. Isa may naga kakita ako na nga ginapilit sa pusti eh. Nga nagapahibalo, nga nagapangita sang bulig o kung servidura. Pero mas gusto ko na lang, ha. Sulod balay ang ubra ko, ha. Eh, pwede ko yagyapon kahampang sang scatter. Bisa patago lang balaw. Ay, hindi ko yung maguntat, ha. Asta nga hindi ko yung makabawi. Kaya, may ara daan nga ginahambal ko, no. Mga hulubaton nga daan nga hambal nila. A winner never quits. Gusto gid na. Kay paano kuya makabawi kung mauntat ko? Pero kung sigihon ko ni, may chance gid ya nga makabawi ako. May chance gid ya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika, kalayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Kampiyon.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, Ila!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: Kampiyon!

0: Alas 12 na pasado. E wala pa yung makagrahe si Booking, haw. Ang isa niya kaupod ka driver. Nakarimit na. E siya yung wala pagyapon, no? Eh. May nagatawag sa cellphone ko. Ah. Sabdon ko. Hello? Si Donnie?
1: Hello, boss? Boss?
0: Oh, hello?
1: Si Booking ni?
0: Eh, Booking. Eh, din ka. Kaya napanghulat ko sa imo. Eh, wala ka pa yung nagrahe, haw? Gintawagan ka sa cellphone mo. Wala ka man nagasabat.
1: Boss? Aari ko di sa police station, boss? Gin-hold up ko?
0: Eh, ano? Eh, sanayin ka police station, ha, Booking? Eh, kamusta ka? Wala ka pilas?
1: Wala man, bossing. May black eye lang ko, ah. Kay mabato ko tani sa ila mo. Mabato ko tani sa hold upper. Kaling ginsumbag ya ko, boss. Kagagin kuha yung cellphone ko. Ang ako nga ginpasadahan, oh, boss, gid.
0: Ah, sige lang. Hindi lang ina pagpanumdum, ah. Kwarta lang ina. Eh, mukhang makita lang na. Ang taxi, ah. And then?
1: Gindala nila, bossing. Kinpapanaog ko nila.
0: Nila? O ko niya? Pila ka taong nag-hold up sa imo, haw? Ha? Kaya nahambal mo niya. E, daso naman subong nila. Wala ka santong sugid mo mukhang, haw?
1: Boss. Gina-nervyos pa ko, boss. Isa lang ako. Ang hold upper, boss. Pero ka na ko gatawo. Ano man lang yung pwersa ko sa iyaban? Ito, palito lang ko ya. Siya ya, daw si Arnold Schwarzenegger. Uy, galingin. Masumog ang ulo ko ya, boss. Naigo ko sa kiniumulya, galingin-lingin ginya ulo ko. Busing, mapasugat ko, tani. Walagi ko di blang kwarto, gainong pliti. Ari ako di sa police station, boss. Kaya nagpa-blatter ko.
0: Sige. Tugwaton ko ikaw dira.
1: Ay, salamat, boss! Salamat, kid boss!

0: Antarantado nga muking. Nga adriya man niya sa ugsaran kuya ginggarahing taksi nga ginabiyahi yaman. Nga ginagarahi yaman ito sa tag-iya?
1: Oh,
0: kung kisabi ya. Nga gusto ko na langit mag-star sa putok-putokan sang bukid para hindi na kami permine magkilita ay mo. Ay, nga ginayawaan ako kang ginabuisitan sa ginaubra nila sa pag-abuhi nila. Ano man ni sila yaman? Ay, do hindi ko kaintindi sa mga drama nila sa kabuhi. Ay, ambot na lang. Ambot na lang.

0: akin? Galibog lang ulo ko.
1: Ano ba niya?
2: Ano nga? What's your problem?
0: Tarong bla. Nuga English bla.
2: Ano nga? Gusto ko yung mag-practice English. Kay ma-call center ko yung magtako ko.
0: Galibog ang ulo ko. Kasi nanay. Ang baliya ah. Wala na siya obra. Permis lagawan ni tatay. Permis lagi nagawa ni tatay sang may obra pa siya. Ayan, pagid subong.
2: Eh, ano pa ba? Pigado, gid?
0: Ay, takaan ko ah. Tanid ako na ko subong ba? Para kahalin ako, day. Kag... Mangita na kobra sa Manila.
2: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Kung dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Pero hindi mo na mabatian ang baisay kag yaw-yawana ay dire sa balay. Sa tuod lang tutokin. Natakaan na giko sa pangabuhi, daya. Pigado, gid. Pigado, gid ya. At tutokin? Ano to? Nagsindit si nanay, aw? Nano siya? Nano si nanay?

0: X10 Food Superman Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hub.

Mga abyan, sunod kini nyo sa pagbabati ang mga matahong kasugpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sang pagtulunan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogin! Ginsulat ka sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabake Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon niya istasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, saka sales rep.
13: So una,
12: problema gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap
12: kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow. Ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: Epektibo.
17: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
9: Masalikan.
17: Epektibo.
9: DTX 500. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
17: Ang D3.
9: Yung may
17: Physio,
9: yung may D3.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
17: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
17: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: D3 Bio.
20: Oh, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
9: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Physio.
9: Ang Physio
17: nga may D3.
9: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
9: nga may Physio.
17: Ang Physio
9: nga may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
3: 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500
3: masami ka bala gina allergy.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
4: DTX 500
3: masaligan.
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C,
3: alkaline nga vitamin C.
22: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabat.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
24: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
10: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
26: Klinika DioFresh.
25: Available now.
10: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasing!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend food supplement for men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend food supplement for men
29: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
29: para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500
4: ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
0: 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
0: kag kontrolar
6: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Asal rikan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
0: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500.
0: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
0: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
0: garantisado,
6: epektibo,
0: aramis.
6: DTX 500
0: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
0: Yan ang panubo
6: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
6: garantisado,
0: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty Sing!
15: Mabaka sa mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
28: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, las 4:09 sa hapon. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
33: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
34: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa mga kauturan naton sa kaiping kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Sa mga tagpalamati kag tumala naton sa Antique Aklan kag Capiz. Balbalta may K5 News FM an sa Antique Aklan kag Capiz, no? Mayong hapon gyapon sa inyo tanan mga ka K5. Pila sa nag-monitor online via our Facebook pages. No, 1.5 million almost na aton followers mga ka K5. Walay hunong taman mga kauturan ta mga ka K5 naton dro sa isla kag probinsya sang Guimaras. Pati na ang mga Ilonggo sa bisan ding bahin sang pungsod Pilipinas, Luzon man, Visayas ukon Mindanao. Kag syempre mga pinalangga gid naton nga overseas Filipino workers sa di mga bahin sang kalibutan. Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Get sa 30 subong mga ka-K-5 sa bulan sang September katapusan nga adlaw sang ikasyam nga bulan sang tuig. Was nga adlaw ti October 1 na sulod na kita sa fourth quarter of 2026. Last 3 months sang tuig. Ano na yung hamba nila? Was na taguro mga kwan mapukaway. Was na yung mabugtawanay. Yung kanta bala, no? Wake me up when September ends. So, tapos ng September, last 12 karon ho. Eh, sino na mapapukaw daw? Miyerkules nga adlaw mga ka-K-5, midweek naman, tunga-tunga naman sa trabaho sa aton nga mga kauturan, sa serbisyo sa gobyerno, sa serbisyo sa mga pribado nga kompanya, mga manunudlo nato, mga estudyante even. Kamusta ang inyong semana so far? Mahingagaw bala mga talapuson? Ay nagpasa, ay nagsubmit? Inyong mga goals for the week matapos ay han? Pangamuyuan ta, abay pa nga maubos nyo. Para nga namin ang inyong weekend mga ka-K-5. Nakatutok ka mo sa El Castigado. Opo sa inyong alagad, sa K-5 Christian Haguril. Sanay kita, tutup mga alas 5:30 sa hapon sa paghibalos ang pinaka-preska, pinaka-mainit ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, palibot sang isla sang Panay, pati na Western Visayas. Istoryahan taman, pinaka-mainit, pinaka-dalagko ng mga issue lokal kag nasyonal na makapekto sa aton adlaw-adlaw mga ka-K-5. Tunugan ang inyong mga radio para batian sa mga kaiping nyo dira. Samta nagapulo pangapis ang GTX Coffee Mix. Ausawin nyo pandisalda, pancho, Spanish roll, Spanish bread, pandisyosa, or anong manda. Kampiyon ni Paris sa bisan nung size ng tinapay, GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kaya nga po, nakay Tita Rina Mapa, para sa Rizal, La Paz. Kamusta ang kape mo tayo? Nadulungan ka ginmanda. Bawi lang buwas ah. Welcome na, welcome, welcome. Ginaabi-abi, tagi ka mo sa aton nga pagpangalagad. Subong nga Miyerkules ang hapon mga ka-K-5. As usual, yung mga balita kita gikan sa naglain-lain nga areas of responsibility sa aton nga reporters. May tatlo kami noor di edad nga na-rescue matapos ng hold up dito sa Pavia mga ka-K-5. Hambal ko kay nasa nga gas programa na Monica K5 Ray Umalay. Oo nga do, hindi niya kwa na. Hindi niya organized na grupo ang nagtiras niya. Organized ka nga grupo. Tama, sugal kay mo nga. Tapon mo random nga tao. Kahit ka gani. Kahit mo matunaan. Kahit mo nang balaong pila unod sa wallet yato. Hold up ka the day before sang sweldo. Ano yung sagat mo, pisos kwa ya? Sa cellphone? Dasig lang yasang aton kapulisan maghambal. Tinabalaban sila man ni nagtira sa mba. Pasikon mga kwanan ni mga kawatan, mga kriminal, mga gabunan. Kaya sang eksperyensyado, gabunan nga kriminal. Ang magpangbasta-basta lang pang submit sang bag. Mga taya lang, mga tutok lang sang kutsilyo. Huwag siya kbalo kung pila kuluhaon niya. Kapag ako sinunda niya tolin sa ATM lah. Tapag ulang withdraw 20 mil, 30 mil. Kung sindihan, taba pro nang ahay. Alin sa baligyaan, sa hardware, sa mungka dos. Ahay sinundan, papuli sa boarding house. Kung gwagid ang matuuran, tatlo kami nordidad mga ka-K5 ang na-rescue sa aton ng mga otoridad. Nag-isa kami nor ang padayon nga ginapangita subong. Malaban na DSWD naman eh, MSWDO naman eh. Problema, okay, kita sa video, tako na mga nagalanto, ako mo sa Facebook Live. Ang dulo, mga area. Ang mga street lights man, okay, kalapad nga na nasang lugar na da. Diba na ubos, gid nga may suga na da. Mga ginaposible, ginatambayan, ginahukmungan na sa mga dungol. Ng mga kabataan. Ang kung taga-DNG man yung mga kabataan nga na posible man, may punto man, kung sila man to naghimo sa nga pagpangawat, pagpangulda man to sa sambag, eh, sugpon mo lang mo, lakton-lakton mo lang gamay, tuknat sa spunta. Mas yung Drop na sila area sa mga lugar nga familiar sila bala. Pero tita ni wake up call na ini, ha? Hindi lang sa aton nga kapulisan pati na sa local government units ang Pavia. Kalibuto niyo ng mga lugar nga daw dulom. Ha? Pwede tambayan sa mga dungol. Taran sa mga kriminalidad, mga ka-K5, whether petty crimes man or dalagkuan man. Hindi kita gusto nga mapadayon ini nga nagakahitabo o kahilabo sa aton nga komunidad. Tayo ko ng balita ni ka-K5 Kim Kaluyo. Oh, may estudyante man itong aginpulihan, no? Sang lima ka mga kalalakinan sa guwa sang eskwelahan sa Banwasang Dumangas. Ano naman yung rason, eh? Napulihan nilang estudyante. Ano ni Bosyo? Ano ni Isog man, eh? Kung nag-umpisa sang away, anong ginawayan? So, may video kita sa Neka K5, Jess. Araw. Pwede nga lugar na peta. Bukada mo manggalisang tao. Kag iba niya, meron lang. Huwag isa may nagpatunga. Huwag isa nagtambag. Lima, pila ni lima versus isa. Grabe ba? Ang budlay lang isa magpatunga kaabi. No? Mag-repere ka na. Huwag kakbalo kung may mga armas ni mga kabataan, ni mga kalalakinaan. Isa bala may mga ice pick, may kutsilyo. At ikaw yung nga gusto mo lang tanay magtambag. Ito mo lang yung magpakuan sa ila, magbulag sa ila. Ay, ikaw pa yung madisgrasya. Kasi kung machimpo kita kron, makuha naman detalye gikan kay K5 Kim Kaluyo. O sa sining pag-uli. O sang lima kakalalakin ang isa ka-estudyante sa Banwasang Dumangas mga ka-K5. Tawa niyo lang sa ating Facebook page, kina-post naman na. Dugang pagid ng mga headline, random inspection sa mga salakyan kag bagahe, nilapatuman sa mga pantalan, puno sa PDEA 6. Aba, luwae man, din nga pantalan na, wala na kong balik-balik sa, balik-balik sa bakulo, no, wagi kagi ah. Isaga, hulat ka tatlo ka oras. Adra sa Dumangas Port. Why, man sa may nagapalapit. Abtik sang PDEA, mag-defend sila ko galingon. No? Especially kung may mga nagalapta. Subong ang mga balita, mga ka-K5. Natin, nagalapta ang liquid marijuana. May mga posibilidad nga. May liquid shabu, gani. Huwag takabatsagaw. Nagina-strictuhan sa aton ng mga otoridad. Port Police, ang PDEA, ang PDEU. Huwag managapang bantay da. Huwag managapang inspeksyon da. Kung magtabok ka sa Bacolod, tabok ka sa Negros, salihin ka na sa Lilo. Maski magdala ka sa... Huwag taga-encourage. But yung reality is that, dala ka illegal ng mga kargamento. Dala ka mga epiktos. Hindi ka madakpan. Tama ka halog sa seguridad mga ka-K5. Amo ng kamatuuran. Base niya sa akong experience. Yung may bago naman sa naligad to, gina-train nga K9 unit to. Tapos ano to nila i-deploy? Sobra man to 20 bilog na pang train nila. Dugang sa nag-exister nga siyam na nga daan ang K9 unit. Yung siyam tama kakulang. Dapat ang siyam na ya sa isa lang na ya kapuerto. Dapat Dumangas pa lang siyam na kabilog. Kaya kalapad nga daan. Sila kabilog nga barko gadong ka at any given time how? Isa lang how? Paano masarangan asang isak bilog nga ido? Isa ka barko. O, di magdululungan ko ron tatlok barko da. O, paano mo na ko mapasiguro nga tanan-tanan, maligot, masimhot sang ido? Balaan ko may iligal da nga karga? Waay. Mas tingala kita kung nga ang kada adlaw may minilyon nga kuha sa bypass operation sa syudad o kung sa probinsya. Ito talang ko galingon ta. May bypass man subong nga hapon, no? Diyas sa Salvacion, habog-habog sa distrito sang Molo. Pagkala tag-storya parte sa pag-inspect ko sa PDEA sa mga pantala. Basta man sa habog-habog mo. So, sa city government, aprobado na sa city council ang anti-false public safety alert ordinance. Ano blang but silingon sini? Ano ginatumod rin sa author nga si Councilor Rudolph Canzon? Lapta balita na gimana ng mga fake news out na nagalaptas ang mga apeke ng mga safety alert. Balunta na ako sa balita ni ka K5 Jenny Kauyunan. By the way, sa mga taga Gadwenyas da, ang lugar ni ka K5 Jenny, happy fiesta sa inyo da. Ano yung mga tagpalamatitas doon? Sister Kwangli, Sister Awake for us! Sister Awake, ha? Ang hapon, happy fiesta sa inyo dahil. Sa balita nasyonal naman, mga ka-K5, istoryahan taniho, ha? May pagbasura sa Korte Suprema. Sa mga naga... kasi linya hindi kuno constitutional, hindi makatarungan ang pagpanubo sang impeachment vote threshold sa Senado, mga ka-K5. Nasa pangkabiluguan, duha na sa mga petisyon na naghangkat sa Senate Impeachment Court sa constitutionality sa ilan na aprobahan ang pagpanubo sa impeachment threshold o conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paraya sa Korte Suprema, may mga procedural lapses, may mga pagkukulang sa procedure, sa mga proseso nga ang agin dismiss ining ilang nga ginaayo subong sa Korte Suprema, mga ka-K5. Basta basta kayang bagboto sa aton nga mga justice 13-1. Storyahan tanakron at length sa aton nga pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa El Castigado. Sa mga nagatutok online, may mga comments ka mo, reaction, suggestion, o ano man dara nga gusto niyo ipabutsyan, feel free nga mag-comment dara sa aton nga Facebook Live. Pag-aanta na tsimpo, dugay-dugay, mga patamyaw ka mo dara, ano man da gusto niyo, pwede-gida. May mga informasyon nga gusto niyo i-share, na hindi gusto makita sa ang tanan, pwede makamukapadalas ang mensahe sa amon nga messenger. Sa duha na aton ka Facebook pages, at tagaanta man na sa igtalupangod, mga ka-K5.

0: ara gid si kuno way gid ko mag sala nga pangimbitar ta mag-comment to si amigo ko Bogs. Amigo ko Bogs naga nagapamati di sa aton subong nga pagpangalagad sa El Castigador. No, nagapangapis ang DTX Coffee Mix samtang nagahiram sang iyang mga inogbulang manok. Champion gid pre. Tama man si Sir Nonoy Lopez. O tita ko dira sa Villanita sa City Proper. O tita ni Ino ang pinakagwapa ko nga tita. Good afternoon gapamati ko di sa imo sa aga kag subo. Nako sa imo tani Ino. Alin sa aga pag sign on hasta sa gabi na lang. Tagaan ta kada sang radio. Mahapit na si KK5EJ Cordova. Talaan niya ka radio kag sa kabaksang DTX Coffee Mix. Na parang kampiyon gay dugang wapa mo. O si KK5 Zenik Grace Kilantang Sasa nagapamati man. O kita mo na. Kay Mami Zen Kilantang Sasa nagapamati. Yung partner rin sa bunga. Ang gwapo yun yung kameraman. Amo na yung tsakto da. Makapulot pangapita na son. Pangapita sa DTX Coffee Mix. Kana mo sample sa D3 Bio. Kagang DTX Beauty Soap para dugang ang imong kwan mala KK5 Zen. Ang imong gwapa. Pagbalik na, detalye na sa aton ng mga headline. Dugang pagid nga pagtalakay sa importante nga mga isyo. Subong nga Miyerkules nga pagpangalagad sa El Castigador mga KK5. Natanan, makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 4:25.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30.
7: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: lang.
1: Excel! Food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
3: Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman,
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epic.
5: Timo.
6: DTX 500.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: K5.
12: K5?
11: News FM.
12: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Balik diri sa El Castigador mga ka K5 diri gyapon sa K5 News FM Iloilo. Last 4:33 na sa aton nga pagpangalagad. Sa gyapon ang inyo alagad ka K5 Christian Hagun. Ayong hapon kay Ma'am Bings PSJ sa Singapore, ma'am, no? Sir Christopher Piape, nagapatamyaw ng mga tricycle driver sa Takas Haro! Apaw! Ayong hapon sa inyo, tananda. Ka-swing kami da kay Patulo Chimpo. Tato na sa inyo siyang kapi-kapi. Ma'am Cheryl, Lapating Branya, mayong hapon man. Sir Nonito Sumbong, sa kay Ma'am Edna Sumbong doon sa Barangay Baldosa Zone 3. Sumbong family. Sir Nonito, nagalantaw sa Tayabas, Quezon. Takon nga tiyo. Ito Noli Banyas sa Sara. Ngayong hapon man sa imo. Takon nga mga tiya da. Lola ko da. At mga pakaduha ko da. Mga pakaisa ni mama da. Ngayon na blusan ko da. Oh! So yan, tanong yan. Ayaw ah. Ano pag-dismiss ang Korte Suprema? Sa mga sang duwan eh, no, kanag nagkalain-lain ng mga petisyon no, nga nagahangkat sa Senate Impeachment Court nga ruling may gantanan sa pagpanubo mga kay K5 sang conviction threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Suno sa korte ang Supreme Court unbank nag-dismiss sa petisyon na gin-file ng former Executive Secretary Vic Rodriguez, Berteni Causing, lawyer nga si Ernesto Francisco Jr. May mga problema sa procedural processes mga ka-K5. Lakip na ang ginasaling din nga lack of standing kag prematurity na dumduman nga sa nagligad nga simana. No, ang impeachment court, no, composed of the senator judges, nagpanubo sang voting or sang conviction threshold. Hindi na decisize. Sa una, decisize again. Fixed. Pwede nakabase mga ka-K5 sa 24 ng total number of senators. Isang uli, nakadesisyon nga ang tanan nga mga senador nga waay iya hindi available, hindi physically present. No, kag iya capable nga makapartisipar no, sa impeachment proceedings. Buti kung way ka kaso, way ka na preso, ara kada mahagilap ikaw. Unlike sang apat, subong, nga hindi naton makita sa proceedings. Sa trials aparat kay Senator Bato de la Rosa nga nagapanago, Senator Jinggoy kag Senator Marcoleta nga naka-detain, at si Senator Loren Legarda nga to sa France on medical leave mga ka-K5. Ang likewise lagi lakip sa kabugusan nga 24 sa mga senador. Muna nga nanaog ang denominator sa 20. Ang 2/3 ang 20 is na 14. Again, round off sa nearest whole number mga ka-K5. Na pwede 13.3 na. Ang argument sa iban nga ti Santo sa 1987 Constitution and no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. While we acknowledge nga ti 24 yung miyembro sang Senado, so unfair man na kung mabuto kuno niya ang mga wala dira. Why sila kabati? Why sila kapamati? Why sila kapamangkot? No, why sila ka discuss ang importante nga mga punto with their fellow senator judges? Why sila ya makakuan, makabinaisay? Why sila naka-compare notes? Amo ini ang ginbasihan sang mga senador na nagboto pabor sa pagpanubo sang conviction threshold mga ka-K5. Di ang tatlo nga ni ka mga petitioner nga ayo nga ma-issue tani ang kwan ang korte sang temporary restraining order o kon status quo ante order batok sa pagpatuman sining ruling sang Senate Impeachment Court. Okay, as it stands right now mga ka-K5, 14 gid eh. Nagkanubo na sa 14 ang conviction threshold. Nagkuan sa mga nagkakautod kalawigon tani guro no lokta sa blaw duwa ka oras. Ayong hapon manda kay Ma'am Lulit Fundal sa Simone Desmaharo. O si ito nulin nakakapin na sa DTX gali. Hindi kay 5 Jess man, ang lawig man. Ah, okay. Sige. Pasudlon ta, unahon ta balita. Unahon ta ni Guru Baybas, anayo kung may detalye na si ka-K5 Aaron Refoyo. Sa Baybas nga nagluntad sinigid lamang hapon, sa Salvacion, habog-habog mo lo, iti preska pa ni nga balita. Isang inisyal ang anay kay ka-K5 Aaron Refoyo, abe. Flash ta lang ni or anong prestada sa ni kay exclusive ni guro sa K5 News FM yung bypass operation dara sa Salvacion habog-habog molo mga ka-K5 laban-laban iya naman isang SDET naman ni Operation Drug Enforcement Team sang Iloilo City Police Station number 4 led by Police Captain Ryan Christ Inot.

0: nga lang si KK5 Aron, KK5 Kim Kaluyo. Parte sa sining kuno update sa hold up incident dra sa Pavia. Kadiin tatlo kami nordida na rescue samtang isa pa ang ginapangita. May ginikaroon ng ang balitaktakan. Karoon kasi, mga minor de edad. Although, in fairness, sa Pavia Municipal Police Station, ay may magambal mo si Police Major Bonifacio Alabe ng mga organized group gid. Ito nagtira. Ito, hindi mo ito yung masiling. Una ko palang alantaw ito yan. Why ni? Nang tripping, random, why may mahimo. Kung dungol gid lang ang mga kabataan, nag-iimo sining pang-hold up. Eh, wayas ang matarong yung kriminal nga eksperyensyado, no? Nga mang hold up mga ka-K5. El Castigador! Sang tawo, kung wayas akbalok, pilakwaon niya. Waya ma-casing, waya ma-monitor, waya ma-sundan, waya malantaw. Nilaban-laban na di malas tong kabataan. Mga timingan niya tong may mga... nag-responder diyon to nga mga concerned citizens. Laban-laban, nabakulan pa ni sila siguro. Nga ako, no? Naman ko nag-salig mo na nga. Isa nga daan. Alas trabaho ta. May dala ko ako yung baseball bat sa slack. Para ko may mga trutunto da. Tingahan taman eh. Tabalo man ta maghanot sang bat daw. Ilaw sikat sa baseball eh. Hindi nang pwede ka K5 Jess. Lang alam pa. Problema. Last 4:42 sa aton nga pagpangalagad. Ngapon kay Boss Edsel Drao ah. Sa linagaan sa niya. May kaswing kay ina kay. Si Boss. Makalusot gi kami da. Ngayong hapon man dagali ah. Aton nga mga listeners sa mga tricycle drivers sang Alta Chera Village Haro, kag sa mga taga Lawaan Village sa Balantang Haro, sa Villa Soledad Subdivision, pamilya Hondanero, kag pamilya Lorca mga ka-K5 mayong hapon sa inyo da. Mga taga Barangay Demokrasya, Washington dra nga area, Benedict Maria Cristina San Roque, na Simon Ledesma, Tabok Soba, Kubay. Yan, mayong hapon da, kaya damo-damo, tada listener, na makalabay ko na ba tiyo ng K5? Okay, nagapamati, isla rehas. Mayroon na pagkulo pangapis ang DTX Coffee Mix, ha. Tapta nagatutok sa ton nga programa mga ka-K5. Messenger lang ano si K5 Aron Refoyo. Nga ma'am, Kim, hindi kagadya sa akon ha. Si K5 Aron yung paunahon mo, hindi kagad sa akon. Ano to? Nang... El Castigador! Gamahal na giman sa buong ang kuryente sa buong... Ilan na subong ang per kilowatt hours ng kuryente man? Bala ako sa nagigad 14 pesos plus o lapit lang 15 pesos. Okay, 5 Aron. Okay, Rio, kay bumbahon ta, dula na din ako nga ginapangita ako. Sige, be, Aribe. News FM Kampyon, Kampyon. K5 News FM Kampyon Report. K5 News FM Kampyon. K5 News FM Kampyon Report. Kina-connect na liwat kay K5 Aron Refoyo, may kang tanan sa bypass operation sa Salvacion Habog-Habog Molo mga ka-K5, no? Ano ang na-recover sa aton nga mga operatiba sa ginpatigay nga bypass operation, sino ning suspect, anong record sini, anong background sini, pilakbilog ang nag-kradakpan mga ka-K5. El Castigador. Ang background guys ni tricycle driver. O tricycle driver na dakpan by bus. iwat sang biyahe ay subong. Diba nag-resort na sa Iligalo? At hindi niya excuse mga kaki-five, ha? Doesn't mean niya kung mahalang gasolina. No? Away ka naginan siya sa biyag pasada mo da. Maligya kay mo isang illegal nga droga. Ito di, kay nadakpan ka. Sino ang buhay is pamilya mo? Amo iban nga pagi ang nga pahapos lang kita kapitalan mo lang kulba kag mag-expect ka nga hindi ka madakpan. Pagpurubod live, pwede man si K5 Kim na lang ah. May standby naman to. Una ko lang si K5 Aaron. Di ba si exclusive sa to ni Blau? Pwede man si K5 Kim Kaluyo na lang. Saka laging handa man niya. Amo ko ano yung Eagles. Ano ka nang sa babae gani ah? Girl Scouts Blau. Lalaki, Eagle Scout eh. Di man eh pwede may mga Star Scout ni si K5 Kim Kaluyo. Ano laging handa ni?
1: Castigador. El Castigador.
0: Sige!
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Sapi ang linya si K5 Kim Kaluyo gikan sa Banwasang Pavia. K5 Kim. Mayong hapon.
2: Mayad ayad niya hapok.
0: K5 Christian. Ara na. Balik ka na.
2: K5 Christian.
0: Yes, K5 Kim. Kwanaw duman init ang sulod daw.
1: El Castigador.
0: Ara siya, sige liwat ba yun, auto naman.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim. Mayong hapon. Auto naman. Amo gina. Matagpalamati na dala. Mga gisa may mga kwan bla, may mga challenges sa kwan ta. Ara na, liwat.
1: Kampyon Report.
0: K5 Kim.
3: The K5 Christian, signal check.
0: Perfect. Go ahead. Perfect.
3: May dahil niya hapon no, sa atong sari nga mga suki nga mga tagpalamati sa syudad sa kagprovinsya sang Iloilo. Update. Kakita ko siya, no, nga pagpang-hold up dire sa Banwasang Pavia to be specific, no, dire sa may area sang Barangay Pandak, Pavia, Iloilo kagabi, September 29, sariin, no, based the information from Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sang Pavia Municipal Police Station, nga na-rescue na, no, ang tatlo sa apat ka mga minor de edad nga ginatudlo, no, nga responsable sa ining pagpang-hold up. Based pa dire, no, kay Police Major Alabe nga na-rescue ang ining tatlo ka mga minors, no, mga around 9 kay nasang aga September 30 kag tisubong yara na, no, sa kustodiya sang kapulisan. Ginpanginwala naman sang ining tatlo ka mga minor de edad ang ilang kahilabtana, no, kon involvement o kon ilang pagadrahi sa ining insidente apang base man diri, no, sa aton sir nga mga otoridad positibo, no, nga gintudlo ang ining ining mga tatlo ka mga minors kagang isa nga tiwala pa makitaan up until now sang ining biktima kag witness man ka K5 Christian. And karon padayon pa ya ang monitoring sang kapolisan sa isa pa nila, no, kaupod nga mga minor kag ginatudlo man, no, nga mayara sang kaangtanan sa nasambit nga insidente. Kun madumduman nga ti ang nakuha, no, sa ining biktima ka kagabi, amo, no, ang ining bag nga mayara, no, sang unod nga wallet, passport kagang iyang cellphone ka K5 Christian.
0: K5 Kim, may mga, yes, serye naman sa mga pagpang-hold up sa nagliligad even months or even last year nga ang mga suspect mga minor de edad nagkaradakpan ng mga iba nara na sa paginakop sang ano na yung balay
3: dalayunan
0: iba nakapalagyo. Pero may idea ay ang kapulisan takon ining mga kabataan, ining mga minor de edad, di mo manigyapon na grupo, isala na sila kaginhalinan, mag-abyanay, magkilalahay, o kung lain naman yung grupo nga nagapang biktima sang mga kauturan naton.
3: Actually, kaya kaya sa sana, mo man na nag-ordinate sila sa iban pag ng mga units, no, sa iban o mga areas dere sa Iloilo City and Iloilo Province, no, agud yang makumparar kag matumod nila, no, kun bala ini, no, ang grupo nga ti kumbaga kun organize nila kun similar groups pa lang sila, no, bala naton nga ti usually season sang tingkiliwi kay pagpresyan bulan sang August and September, pero tiyan mo na, no, hindi mo na yung valid reason nga ti mga awat ka mang hold up ka ti kagamakon mo mga minor di edad arab lang kapable na sila kun may ikasarang na sila, no, nga maghimo sa ining mga kriminalidad aga K-5 Christian na ibaluan nga base man diri, no, sa witness sa nasambit niya nga insidente. Halin niya sa unga pre over ning biktima kag kagabi kag K-5 Christian, no, kag ti nagalakat-lakat siya pa pauli, no, sa iyang boarding house sa nasambit man niya nga barangay kag during the time, no, samtang yara siya sa sidewalk may nagapungko na nga daan bala no, nga lalaki kag kunining mga kunining minor kag abat amat, no, nga nagpalapit ang iban pagdiri nga mga sospetsado kagintayaan pa ni, no, accordingly sang patalom kag agin liab, no, ngining biktima kag K-5 Christian sa amo ning mga insidente ang ngining biktima nga 27 years old nga babayi ang trauma bala ko pa nga, no, adlo ka na nga maglakat-lakat dalan o basibla kulpi may maglusot ng darang mga luyag para magpang hold up, no, kag naibaroan nga ining area medyo madulom-dulom, no, konseriin siya na hold up pan kag K-5 Christian kag during that time ti ang amo nga porsyon wala bala siya sang CCTV, no, kag K-5 Christian kag based man diri sa information nga ang ining dira sa may area man magluwas sa pagpang-hold up may mga incidents man da before nati may mga nagapangawat sa gasolina tungod man niya sa tuman nga kadulom kag K-5 Christian
0: nagapaihi.
3: Oh, nagapang nagapang siphon.
0: Siphon na sila. Oh, may mga nagapalark na mga salakyan tapos ginapang chikyan lang kung pwedeng buksan ng gas tank kag gina pasuyupan sang gatong. But sa ilo kita di sa may development sa sining kaso. Ano gibasihan sang kuan sang kapolisan ta ka K5 Kim kun nga nga nakakilala nila ang ining mga minor de edad, may ginbasihan sila sa Rose Gallery sa mga records nila sang una kung may nakatudlo sa sining mga suspetsado, sining mga kabataan na rescue.
3: Actually, tigin usoy nila, no? Kay actually may witness bala nga nakatawag nyo, nakatudlo kundiin balang exit area ya dira sa may Hacienda Fierte kaki vibration na stambok na, no?
0: Dito sila nalagyo? Dito sila nasulod?
3: O, dito sila nga area nag palagyo kaki vibration.
0: Okay. Okay.
3: O, ti dito na natudlo kagati probably sa hamon nga mga areas may arap pala, no? Sa mga CCTV kagati may mga gina-check pa further man, no? Kung may mga backgrounds man eh ang ganyan mga suspetsado kung mga perpetrators kay K-5 Christian tayo galing kay since nga minor de edad ang term nila is rescue, no? Oh, instead of nadakpan or arrested kay K-5 Christian. So kabay pa nga tayo magiyahan, no? Sa mga ganikan na ng ilang yung mga kapataan at hindi maggalabot or mag-resort sa amo ni nga mga pagpanghawat, pagpang-hold up, diba? Kung may patalom pa, mayo, kay wala nila ba na kumbaga magamit, no? Sa ining biktima during that time, K-5 Christian. And, amo na, no? Isaman sa parawagan naton, of course, no? More of police visibility pa, kasi syempre, bala naton kung madamo sa otoridad, medyo matagam o kung medyo mahuluhadlok, no, ang mga may luyag o kung may plano bala, no, maghimo sa mga kriminalidad sa naglain-lain, no, ng mga lugar dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
0: In fairness sa Pavia Police kag K-5 Kim, kita ta nagalibot, mandamo na sila slakyan actually mo, isa ni sa mga
3: may SWAT pa sila.
0: May SWAT ni sila. Ambot ang patrol car nila pa si tatlo, apat kabilog. And kisa, makita ta na dara sa may mga densely populated ng mga areas like dara sa Bangga 5, no, sa mga kwandabla, sa mga may mga talipapa dapat sa may mga subdivisions dara sa Pandak. Tigaling anhon lang ka police naton, kiti lang ang Pavia dako populasyon para sa iyang para maubos ang kapulisan ta bantay ka K5 Kim, di ba?
3: That is why, no, nga ti dapat man niya magbulig mga barangay tanod, mga barangay officials, sa nabang i-activate.
0: Ano oras kanini natabo ka K5 Kim? Do, alas 8, alas?
3: Yes, ka K5 Grishan, ng mga 8 to 9 p.m.
0: Mga tanod, kung is ake K5 Kem, tag last 10 man sila gagulawa. Last 11 man sila ronda.
3: Ako galing kay iba niya mga tanod, ka discourage man, considering nga ti iba niya, although tagpila mo na nahatag sa more of voluntary works ka K5 Grishan. Pero na, no, kung for example, kung kumbaga, kung may compensation man kumbaga sa ila, kasi kumbaga decent man, nga ti makabulubaylo man sa ilang pagbulubantay.
0: Ah, hayang isang ila katanod ta, daw gusto na nila pangapil sa bilog nga gabi, hasta kaagahon ka K5 Kim.
3: Oh, may mga nabalaan, nga ako ka K5 Christian, nga lablang tag 1-8, tatlo na nakabulan.
0: Eh, mas
3: mabuti. O, di, sa isa kadlaw, it means, kung nadawad lang, kaga duty, binding, bayad, same mo.
0: Yung
3: binding plate.
0: Ready ka, di ka bakal, kape, kag pandisal na.
3: O, tiyan mo na, nga ti, dapat mo man ang tutukan no, sa mga LGUs, kung paano ni ma-activate, no, up until sa barangay level, bala, no, mga barangay tanods, pero kung baga ma-encourage man sila, kaki 5 Christian kati bala naton iban kun for example amo na yung ginahatag sa ila although nga gusto man nila nga magserbisyo sa publiko pero ti may mga pamilya man sa gihapon no nga ginabuhi
0: ang practical kag partial pero long term solution is that ani butangan sang suga sa mga lugar nga dulong
3: CCTV dayon
0: CCTV no para nga bisan paano hindi man makapauntat gid sang krimen but bisan paano maka-discourage bala ka K5 Kim kay hindi man na maubos ganyan mo sa mga kambamo ang siwan nga daan halin na sa may flyover status sa may hibawan pila ka kilometro na dulom na da paano mo na mabantayan na da sang mga tanod ta kag libuton ni ati kun ibon mo tamo na sang masanag nga suga kag CCTV bisan paano makadeter bala sang kriminalidad amo na tani ang challenge man naton sa Pavia LGU kag sa iban man nga mga LGU eh kay hindi mala ni specific sa Pavia mo no sa iban nga mga lugar posible man ni matabo no dapat ginapasigan yun na pasanag yun ang mga lugar nga dulom kag ginabutangan CCTV para nga hindi na magsulit ang mga amo sini nga sa isang krimen ka K5 Kim.
3: Amo gid kay K5 Christian. It's a matter of pagbinuligay no sang komunidad and sa ato no sa bahin niya sang law enforcement kay K5 Christian. Pero dako man yung papel no sa mga ginikanan ta makon mo sang unay ato laka kalayan makabati no nga mga minor de edad involved sa kaangay sini nga mga insidente.
0: Dugang pala ka K5 Kim kay diba sa storyahan sang una kon hindi ni madumar kag madisiplina kabataan ang ginikanan ng pangdisiplinahon. Mo mga rambol-rambol di sa syudad ang mga ginikanan ginapangwarningan sa mga barangay officials kag sang kapulisan kun hindi nyo madisiplina kabataan nyo kamong ipangprisohon kun hindi nyo mapatuman ang curfew sa kabataan nyo kaming mapriso sa inyo o tino na tabo da
3: o galing damo sa mga ginikanan nga hadlock pa sila ng mga bata
0: kulbaan sila sa kabataan
3: amo gina subong dong sitwasyon kakipay ba Christian kaki subong ongoing pa yan yung pag-follow up man sa mga otoridad agad yung ma-rescue man yung isa pag ikaw minor nga involved sa sininga incident kaya sa dugang pa din nga balita
0: kakipay Kim ginasin niya sana ko din ni kakipay Jess balikan ta lang ka kay makomersyal tanay balikan ta ka sa ano na kaning next mga balita
3: regarding sa Dumangas, ang mga kinagamo, ang ginpulihan.
0: No?
3: O mga minors ka to involve.
0: O, kung makahulat-hulat ka, kaya kung makahulat ka na isang
3: no problem.
0: Makahulat ka na isang forever mo, o makahulat ka na isang commercial ta, no?
3: No problem.
0: O, sige, balikan talaga ka K5 Kim, ha?
3: Opo, sa patrol si K5 Jason Talaron, ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, report,
4: El Castigador.
0: Ito ang balita ni K5 Kim Caluyo, ikan sa Banwasang Pavia. Dugangan talaga i-connect na ni, hindi kami minor de edad man yung biktima ni, kasi posible mga naghimo sining pagpangkastigo ng estudyante dara sa Dumangas mga ka-K5. This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
5: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Mag-aarap pa ng balik pa kita makaliga ng importante ng mga pahanom daw. Aras na 5 in punto.
1: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News. News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
4: yan ang panubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo!
4: DTX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka di TX500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
4: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay.
1: Happy kanunay.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
7: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Ba, budlay?
8: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
4: Magalingin pala ang imo nga uho!
1: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
1: Si may diabetes ka na!
4: TGX 500 na!
1: Ang TGX 500!
4: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo!
4: Sang imo blood sugar!
1: TGX 500!
4: Garantisado!
1: TGX 500!
4: Mataas pala ang imo blood sugar!
1: TGX 500!
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: TGX 500!
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
1: kagga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
4: masalika
1: epektibo.
4: DTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
8: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
10: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: E3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
11: gamay
1: D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
1: gamay Visio.
11: Ang Visio
1: gamay
11: D3.
1: Mabakal sa mga butika.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
19: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agaan. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
5: Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit po sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout.
6: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Kadaragsa nga pungkot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga

0: Star Nutrimeats, kinilig na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mga
3: D3Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mga butika!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
3: K5.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kuso!
5: Balik diri sa El Castigador, mga ka-K5.
6: El Castigador.
5: Last 5:15 sa aton nga pagpangalagad sininga Miyerkules. Tapos sa Gyapon, ka-K5 Christian Haguri. Si Alex Iala, daog sa first set, batok kay Garland Juana. Talaga pa na yun nga 2026 Asian Games, mga ka-K5, 7-5 ila score. Sa quarterfinals na ini, isang women's singles. Pinalauman naton ang mag-medalya, mag-gold. Ang aton pambato nga si Alex Iala, antaman ang highest-ranked Asian ever sa World Tennis Association, mga ka-K5. At siyempre, man na basta-basta laning mga kontraya kasi nag-amar man isang medalya nga Bulawan. Hindi mo lang si Alex Abe ang nagahandom maka-gold sa ilang mga pungsod. Tutukin nyo da ang second set. Si Masagunson ta na makapahuway sa timprano para sa next hampang sa semifinals. Sa 5:16, balikonta si ka-K5 Kim Kaluyo. Angot naman niya sa paginamo pag tinapungulay rambol sa putihay kinastuguhanay. Isang anom ka mga kalalakinaan kung sabi ng biktima isa ka minor de edad nga estudyante sa Banwasang Dumangas.
6: K5 News FM Kampiyon Report.
5: Ka K5 Kim, may nga pon sa liwat.
7: Nagaisog na gid ang dugo sa mga pamatan-on. Ka K5 Christian, no? Dito sa may area no sa sagwa gid lang sa Dumangas National High School. Actually no, may viral video sa social media angot sa nangin kinagamo no nga ginakaulamiran sa duha ka estudyante kag apat no ka mga outsiders kay K5 Christian. Bari ang pastada ang natabo tikay nana mga aga paman kay K5 or mga manag-uudto na kay K5 Christian. Bali no ang nang una amo na siya ang may grupo nga outsider. Ugaling kay ang pagpati sang grupo yung outsider sa balaya ang agrabyado o kun siya ang ginunahan kay K5 Christian. That is why nga tinag-rest back man to, no? Ang grupo yung mga outsiders. Actually, yung mga estudyante niya involved ya, puro sa minor, no? That is why
5: man ganit. Tanan-tanan sila? Tanan-tanan?
7: Bali, ang duha lang yun ka estudyante. Okay. Ang outsider ya, ginahibalo pa kung may yara sang minor de edad kay pareho, abing nga lunsay sila nakapalagyo ka kay K5 Christian.
5: So, lima ka mga nagkakastigo ni sa estudyante, wai gid sa mga dakpa na aton ng awtoridad.
7: Bali ang isa ka estudyante nga tiya mo nang naguna sa kinagamo. Yara man ka kay Fabrician no na may iibalo na no aton sa nga awtoridad kag actually based sa information nga ti dumayara naman sang schedule para maistorya no sang ginikanan sang nasa putihan o kon napulihan ang ining isa pa ka estudyante nga kumbaga perpetrator no sa ining kinagamo.
5: Okay. Why takbalo kung anong ginaumpisahan sine?
7: Based sa information from Police Major Ken Albert or Albert Ken Lepsa, before dumayara sila sang sinuyaay, away-away, kumbaga doon may old grudge na sila nga daan. Kagkaina, doon nagtawag na, doon nagtaas, pagi nagsingki.
5: Hindi man babae ginawaya nila, hindi man nubya.
7: Ambot lang, garing ko yung mga lalaki usually, amo na, it's either nga tulukay, kaisa madalas sa sakit sang tulukay, o kaisa babae.
5: Hindi man nga may mga gang-gang sila, may mga grupo-grupo, paisog-isog, pabaskog-baskog.
7: Ginahibalo pa sa ato sila nga mga otoridad, actually, isurayahon pa nila, no, ang ining nasa putihan, Kag ang nang sa puti man, no nga estudyante, ka K5 Chris, siya, pray mahibalong ano, ang duga nga mga circumstance. Kag based man sa information, lunsay ni sila mga minority edad yung mga students, nag-ask kita, no, kay police major lab siya, kung wala ba kahatag siya sa specific grade level. Pero teke, since nga minors, wala agad nag- atawag na nag to be specific gid nga mga details ang ginhatag no sang aton seri nga mga otoridad no so ginhatag lang man sang kapulisan naton hindi man siya rambol kundi isa lang gid ya sa piyak nga kampo kag limaya sa piyak kung baga ginpulihan ang isa
5: overkill but hindi na subong ning kwan ang minor ng estudyante nga ginpulihan di ka K5 Kim anong
7: ginpaidalom siya actually no sa may medical examination para at least no kon magtubangay na to sila sa may barangay hall kag as well no sa tubang man niya sang school principal at least sa may baluan kung pilagi tong damage sila susa na bi kun magbalik-balik to siya sa ospital kung may mga needed pa no nga mga bulong ka K5 Christian pero so far wala man gid blayagin admit ka K5 Christian nung ining napulihan nga estudyante gin pakuan na sa medical examination as part of the process kag te mayara na no sang gina schedule no nga pag-istoryahan na between the parents no kag sang ining duhaman ka mga estudyante nga involved no kag ginatingwaan pa sa mga otoridad naton nga mag-usturya no sa mga witness dito kaina kon may mga nakakilala sa mga outsiders nga tino nagbulig sa puti sa ining biktima ka Kipa Christian.
5: No, muning problema bala sa mga kabataan kon nabalan mo gani nga gusto mo magtinapungulay ka mo ha. Wario, training ka boxing kay pampangunta ka sa CDSA pampangunta ka sa palaro konsertiyon ka nung hindi man sila gusto nila rambol-rambol sa kuan lang wayang mamo na dagoon da way mga kamuda medalya way mga tropeyo makwa da kung nag-intra ka mo guro sa tuntuan yung boxing guro represent nyo pag-uha
7: pare siya ging-gingili
5: oo na kita mo, mo na kita mo tong sa Pasay itong ako din nag-exhibition sila to sa boxidor sa Pasay kundi lipo
7: nalipungan doon siya mo pero may nag-rangkat mga taga Iloilo baya mga boxidor sa Iloilo mga law-law na
5: nawae yan yung ging-gingili kay bisan di mo na yung pagsumbago niya doon kinastigo ng tsura.
7: Grabe ka man. Abisan niyo, hindi mo pagsumbagon, may damage siya nga daan.
5: Oo, oh, nawa, eh, man, ay, ang partida na naya. Why pa na kaumpisa ang sumbagan? Ay, kuha na mo, yupok na. Oh,
7: kaya kay, ang fame niya, yakag, may bayad man ka
5: kita. May bayad, no, may makuha na siya. May kwarta na siya kada bulan sa iyang sumag-sumari, ha, mga paisog-isog. Why, ito pa, ginalaga siya ka ginakwanote. Kundi, mayo man ni magkladak pa nagag mapang disiplina no di ay mapang kick out sa sila lakag mapang
7: ipa community service
5: ah na pa lalimpyo niya dabla sa mga kanal dabla sa bilog nga barangay daon taw tong di magtalararong ni mga isugon ni kabataan chimpo sa una ni ninyo no kaki 5 Kim no sa bata-bata ka pa no duway ka man sa mga muni no di pa ni uso no
7: may araman kay K5 Christian pero hindi amo nakarampan.
5: Oo, subong nga isog na ginyo.
7: Pero kagi ko na sa una mo, naginaway mga grupo sa lalaki, ano man to gadgad ko nga nagpatunga ako.
5: Hindi man.
7: Di kundi ti ipit. Actually, ti amo na no, ang kinanglan noon pa, a disiplina gino sa mga pamatanon naton subong considering ito damo sa mga factors no nga nag-aapekto kumbaga kun nga amo ni mga pinamatasan no sa mga pamatanon o kun sa mga estudyante subong one of which no ang ning social media okay di syempre no sa social media o mga kinagamod ra mga violent nga mga videos yeah. Na access nila mo
5: Actually, yung mga, bisa ng mga sumbang tao, tapungulay ng mga ginakuan sang vloggers man eh. Tinaka, isa nag-encourage man mo sa mga iba nga testingan man ng ilang kwambla, testingan man ng ilang abilidad sa patag sang pagbailuhan na isang inumol. So, the way to man nga next na gina-encourage, gina-promote ang mga hindi, ano na, wala gina-endorso ng mga away, mga street fight ni Blanga for the content lang yung K5 game.
7: Pero Blanga hindi age appropriate.
5: Oo, oh, we don't approve of this. Kasi, ano, nakulang sa protection. No? Ay, kadik baloya, tapungulay na to. Pero kasi may maigo, kung nakaroon likod sa tangkugo, muda kag malipong ka o mapatay ka. No? Kundi, disgrasya pa. Amo na, hinga, dapat ang mga gina-promote na to, ng mga kalingawan, no? Sanctioned, aprobado, no? Hindi nga mga street fight nga tiyo, ga-encourage probably sa mga kabataan mag-tilaw-tilaw man eh, kitikita nila, do, okay man mo magtinapunglay?
7: Kaya ti madabla kong kaisa, may factor man, no? Pagpadako sa ila o kung environment nila, kasi pag-presyan sa ilang barangay, sa ila yung community, no? Kung kaisa daan, may mga puloyan man, nga tayo mga mag-asawa, tawag na mga bayolente man pala, no? Parmim sila man ka sakitanay, katapungulay, o kung sa ila yung pagpadako sa ilang mga kabataan, sa sobrang pag disiplina o kung kaysa hindi na disiplina pag mga abuso na bala kumbaga kakipan ko siya ma-adapt no sang ilay mga pamatanon kag madala-dala nila no kung sariin man sila yung mag kadto dress why ito ka lang na ito na bulidikan from the Department of Education sa mga barangay DSWD, level no kag DSWD kag iban pa nga mga concerned agencies.
5: Alright. Madamo nga salamat ka K5 Kim Kaluyog ikan sa Banwasang Dumangas.
7: Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM, Kampiyon Report, El Castigador.
5: Magandang balita ni KK5 Kim Caluyo, ikan sa Banwasang Dumangas. Pagwaan yung isog niya sa tuntuon, no? Intra ka mo boxing, tuon ka mo da MMA o jiu-jitsu, mixed martial arts, yung mga kwartahan nyo na yan. Hindi nga magturo tapong ulay, malusok. Antes kita magtakop mga ka-K5, ang Office of the Spokesperson sa Supreme Court of the Philippines nagmando sa Office of the President nung mag-komentar, mag-comment sa petition for certiorari kag prohibisyon na ginapasaka, gin-file ni election lawyer attorney Romulo Macalintal na nag-challenge sa constitutionality asang Republic Act 12326 meaning nag-extend sa termino sa mga barangay official and in effect postponing the BSKE 2026 na natalana sa November 2 para sa 2028. Sige na tagaan, subong sang Korte Suprema ang Office of the President na mag-sabat sa sulod sang 5 calendar days mga ka-K5. Ano ayhan ang sabat sini sa Malacanang? Masabat ayan ang Office of the President gan no comment. Bantayan ta ni, no? By next week ta dapat may sabat na ang Malacanang or else no pasi mangin na ground ini for the Supreme Court to rule in favor of the petition filed by attorney Romulo Macalintal. Ibot silingon no ang mga

0: College Edition sang El Castigador. Salamat sa nakigupod sa aton. Pagpangalagad subong nga Miyerkules, ako gani, di Sir Kaluoy, kay ako pirmi ginaistoryahan sang partner ko kag sang babae di sa Piak Balay. Ano na? Ano na? Ano na ginaistoryahan nila sa imo? How? Mama Cherella Pating Brania, mayong hapon. Kala ka harsh. Ano ka harsh? Akay gingging li. Kay Ma'am Chris Boy ko alimuhin sa Zone 5 Takas Haro. Ang mga senior citizens na nga nagatutok it, da, mayong hapon sa inyo. Mayo lang na puro pangapi. Ma'am Lulit Fondal sa Simon Ledesma. Ma'am Ruth Isuga Nortilio, Ma'am Regina Gumakil sa Takas Haro. At kay Sir Ono Salvilia dira sa Dumangas. Nangalan sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines, Samon na President and Chief Executive Officer, Dr. Rami Luy. Samon VPO ka K5 Eljan Castanio, VP for Digital and Radio Operations sa K5, Ray Espeja Umalay. Station Manager K5 Warren Friends. Ako naman, si ka K5 Christian Haguri. Para sa kampiyon nga estasyon. Yon sa serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
7: K5.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.34, oras ginadulong sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
11: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

0: Christmas. Mga kaki 586 na gid lamang kaadlaw ang nabilin. Pasko na.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, September 30, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Police Regional Office 6, wala sang may na-monitor ng liquid shabu. PDEA 6, may nakumpiskar naman sa distrito sang La Paz.
3: Pavia Police, may 4 ka persons of interest sa robbery hold up sa Barangay Pandak. Mga POI, may mga kaso sa syudad sang Iloilo.
0: 29 anyos nga lalaki, dakop sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Banua sang Dumangas.
3: Releasing sang 200,000 pesos nga pondo sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sa Iloilo, nagbalik na.
0: Sa balita nasyonal, Department of Labor and Employment, nagpanugyan sa matag iya sang magagmay nga negosyo nga mag-apply sang exemption antisipatuman ang wage order.
3: Sa balitang international, Hurricane Polo naglandfall na sa Mexico.
0: Balita sa patag sang sports, Pilipinas nagapabilin ngayon sa ika-17 nga pwesto sa nagapadayon nga 20th Asian Games sa Japan.
3: Sa balitang entertainment, Rere Madrid nagbunag na sang ilaunang anak ni Kai Soto.
0: Amay ito banwa ang mga headlines sa ito nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.38. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wala sang may na-monitor ang Police Regional Office 6 o Pro 6 nga liquid shabu suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Apang suno naman kay Philippine Drug Enforcement Unit o na Drug Enforcement Agency Region 6, spokesperson Maria Gracieta Tanalion nga may nakumpiskar na ang ila operatiba nga liquid shabu sa distrito sang La Paz ang nakaligid nga bulan. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo kay Tuanyo, ginpayag sini nga liquid marijuana ang ilang na monitor kung sa diin na kumpiskar ini sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito sa Mulo. Sa pagpakigangot sa K5 News FM team sa PDIA 6, dako ang pagpanghangkat sa ila ang pagkumpiskar sa liquid shabu sa lapas bangod kinahanglan ini nga ipaidalom sa laboratory check bangod man nga yara ini sa liquid form. Ang liquid shabu suno sa PDIA 6 ang yara sa nakasulod sa syringe kag gina-inject sa lawas ang tawo kag mas madasig ang epekto sini. Nahibaluan nga ang epekto sa liquid shabu amo ang makapa-enhance sa utok kag nerves, may epileptic kag seizure effect nga mahimo naman magresulta sa stroke.
3: Samtang mayaras ang 4 persons of interest o kung POI ang Pavia Municipal Police Station sa nagluntad ng robbery hold-up sa barangay Pandak, Pavia, pasado las 8 sa gabi, Setyembre 29. Sa interview kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sining ang mga POI ang may kasuman sa pagpang-hold-up sa syudad sang Iloilo, kag posible ang ila grupo ang nagbiktima sa barangay Sambagharo, kag kagabi sa barangay Pandak sa Pavia. Suno kay Alabi, nahibaluan nga daily routine sang biktima nga maglakat halin sa iyan obrahan sa Ungka 2 papuli sa boarding house sini kada gabi. Nakatambay naman sa lugar ang 4 ka mga suspect kag sang nakalampas ang biktima, ginsundan ini sa mga suspect sa diin ang duhang nagbutong sa iyabag kag gintayaan sang kutsilyo. Sa karon nagakoordinar ang Pavia Police sa Iloilo City Police Station 9 para sa dugang nga investigasyon.
0: Alas 5.41 ang aton oras. Ang masunod nga mga balita ngayon yung mabatian ni Gadulong naman sa kalawansang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agon makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Dakop sang kapulisan ang isa ka 29 anyos nga lalaki sa ginkasa nga drug bypass operation sa sitio Ilawood, barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo, alas 8:50 sang aga sining adlaw. Ginkilala ang suspect nga si alias Jan, residente sa nasamit nga lugar kag gidakabig sang kapulisan bilang street level individual. Na-recover ang 7 ka hit cell sa Shea, sang ginapatyanan nga shabu nga may kabugaton nga 70 gramos kag nagabalor sang 47,600 pesos. Na-recover dugang sa suspect ang bypass money, cellphone, coin purse kag isa ka motorsiklo. Gindala ang subject sa Dumangas Municipal Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Ang operasyon gipatigayon pinagi sa intelligence gathering, validation, surveillance kag koordinasyon sa naglain-lain nga law enforcement units.
3: Sa dugang nga balita lokal, liwat nga nagbalik ang releasing sang pondo para sa bawat barangay makikinabang program nga nagabalor sang 200,000 pesos para sa mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginkumpirmar ni Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque. Suno kay Dibuque, una na naka-release sa first batch sa bawat barangay makikinabang program sa diin una nakabaton ang mga barangay sa Banwa sang Mina, Anilaw, Banate, Barotac Viejo, Pasig City, Ahuy, Batad, Estancia kag San Rafael. Apang temporaryo ini nga ginpauntat bangod sa election banning. Apang sumugod-sumbong nga semana, pwede na makakuha ang second batch ang ila pondo nga 200,000 pesos sa Iloilo Provincial Capital matapos nga ginpostpone ang eleksyon. Sarang na makuha sang ila pondo ang Banwa sang Gimbal, Igbaras, Miagaw, Tubungan, Alimudyan kag Zaraga. Magluwas pa dira, sarang naman makakuha sang financial assistance gikan sa Provincial Social Welfare Development Office ang mga taga-probinsya sang Iloilo.
0: Philippine Standard Time, alas 5.43. Ang dugang naton nga balita lokal, ginadulong naman sa kalwan sang Clinica DTX 500. Ang palaya leaves with the sugar, sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang kadulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa madabo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nagapatuman sa multi-layer interdiction protocol ang mga pantalan o comport sa Western Visayas agud malikawan nga himuon ini nga palaagyan sa mga ilegal nga druga. Suno kay Maria Grazila Tanalyon taghambal sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 upod sa nasamit kapagbantay ang Philippine Coast Guard kay iban pa ng mga concerned agencies. Nakip sa ila protocol ang random inspection sa mga salakyan kag mga bagahe subuman ang pagchekyar sa mga delivery trucks o vans. Sa bahin sa mga pasahero, mayara man sang scanner. Mayara man sang ginpasangkad nga koordinasyon sa mga courier services nga nagareport sa ila kon may mga duluda nga mga parcels kay iban pa nga mga padala.
3: Samtang bayaran sang minor de edad ang ginkawat sini nga item sa isa ka mall sa city proper pasado alauna sung hapon subong hadlaw. Sa initial impormasyon ni Police Captain Melcher Tolentino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 1, gamay lamang ang kantidad nga ginkawat sang minor gani bayaran na lang niya. Bangod sini, ipablatter sang police ang nasambit nga insidente. Ang suspect ang ginreport niya nangawat sa ground floor sang mall kag nadakpan sang gwardiya.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 5:45. Kagkaroon sa detalye naman banwa sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginadulong naman sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni katikati punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpanugyan ang Department of Labor and Employment o konduli sa mga tag-iya sang magagmay nga negosyo nga maghimo sila sang hingyo or maghingyo sila sang exemption sa wage increase. Sunod sa duli, ang mga magagmay nga retail o service establishments ang hindi magsubra sa 10 ka mga empleyado o kon ang mga apektado sang natural calamities o kon human-induced in disasters ang kwalipikado nga mag-apply para sa wage hike exemption. Mayara sang 75 kadlaw ang mga employer nga mag-apply halin sa effectivity date sang wage order. Mahimo nga isumiter ang application sa mga regional wage boards sa tagsa ka regional offices sang duli.
3: Sa dugang nga balita national, ginabulubanta 11 pesos kada bulan ang makinot sang kada panimalay sa idalom sang ginapropose nga hagna nga nagatinguha nga kuhaon ng mga non-technical system losses sa balayran sa kuryente. Sa pag-interpolate ni Senate President Sherwin Gatchalian sa sponsors ang Senate Bill No. 2486 ukon ang Systems Loss Charge Removal Act, nagsiling si Tulfo nga ang ginabasihan sa pagtipid ang mga ginabulubanta nga konsumo nga 200 kWh kada bulan. Samtang ang non-technical system loss naghalin sa mga insidente pareho sa pagpangawat sa kuryente, meter tampering kag paggamit sang jumper. Sino kay Tulfo, 11 pesos ang ginabulubanta nga pagnubo sa bulanan nga balayran sa isa ka ordinaryo nga pamilya halin lamang sa non-technical system loss, wala pa nalaki pang epekto sa pagkuha sang value added tax sa nasambit nga balayran.
1: Balita International.
0: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulo naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-klinikas Extend the Food Supplement for Men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the Food Supplement for Men. Naglandfall na ang Hurricane Polo sa Northern Pacific Coast sang Mexico. Nagdala inis ang mabasko nga pagulan sa Baja California Sur nga may dala nga mabasko nga hangin angot sini may kabasgon ang bagyo nga nagalabot sa 175 kilometers per hour. Padayon man nga pag-usuyon sang bagyo ang Baja California Sur kag portion sang Southern Mexican State nga Sonora. Ginpanugina naman sa mga otoridad ang mga residente sa mga apektado nga lugar nga mag-evacuate bilang pagpanghanda. Suno sa US-based National Hurricane Center, ginalaoman nga magahina ang Hurricane Polo samtang nagatabok sa Baja California Peninsula.
3: Sa dugang nga balita international, ginumpisa na sang gobyerno sang Malaysia ang pagpauli sa ginabanta 5,000 ka mga asylum seeker halin sa Myanmar. Ang amungatikang ang base sa kontrobersyal nga kasugtanan sa tunga sang Malaysia kag sang military ruler sang Myanmar. Una na nga naghalin ng 3 ka barko sang Myanmar Navy padulong sa Malaysia nga may sakay nga 1,476 ka mga returnee. Para sa Malaysia, voluntaryo ang repatriation ukon pagbalik sa ila subungsod apang ginpungga nilang United Nations Refugee Agency nga usisao ng mga returnee matapos sila nga gindetain. Suno kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, wala na siya sang iban nga mahimo kundi makinegosasyon sa Myanmar bangod nagadamon ang populasyon sang Muslim Rohingya sa ila nga pungsod. Madumduman nga madamo na sa mga Rohingya Muslim ang nagpalagyo halin sa Myanmar bangod sa ginpatuman nga military operation nga gintawag sa United Nations nga genocide.
1: Balitang sports, sports, sports.
0: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong naman sa kalwan sa klinika Spur Biotics with 80 billions if you sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Nadugangan sa 4 ka medalya ang Team Philippines sa nagapadayon nga 20th Asian Games. Ini matapos nga nakakuha si AG Obinas ang gold medal sa patagsang men's pole vault, samtang nakakuha naman sa silver medal ang women's sipak takraw doubles team. Kagaduha naman ka bronze medals sa patagsang men's shortboard surfing kag women's 800 meter. Sa karon nagapabilin nga yara sa ika-17 nga pwesto ang Pilipinas nga may 3 ka gold medals, 3 ka silver kag 12 ka bronze medals. Padayon naman nga nagapanguna ang China nga may 143 ka gold, 62 ka silver kag 49 ka bronze. Nagapangaduha ang Japan nga may 45 ka gold, 71 ka silver kag 67 ka bronze. Ika-3 naman ang South Korea nga may 24 ka gold, 27 ka silver kag 44 ka bronze medals.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
3: Nagbata na ang aktres kasi si Rere Madrid sa ilauna anak ng basketballista nga si Kai Soto. Sa iya social media account, nagpost ang aktres ang update parte sa iya pagbata. Makita sa mga litrato, samtang naghigda ang aktres sa hospital bed, kaginakapta ni Kai ang ilabag o bunag nga anak. Wala na naghatag sang dugang detalye ang duha parte sa ila anak. Madumduman nga sang Hunyo, ginanunsyo sa mag-asawa ang pagbusong ni Rere.
0: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.52. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast?
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan ka batian magkita worldwide, pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sa Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
3: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio
1: ang D3
0: yung may BCO,
1: BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio
0: with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio
1: ang D3
0: yung may VCO.
1: Ang VCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio
0: babakal sa mga butika.
1: D3 Bio
4: kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
7: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
1: Balot pa rin si former House Speaker Lord Alan Velasco ng kontrobersya. Sinalakay ng NBI ang ilang bahay na nakapangalan sa kanya at sinasabing imbakan umano ng limpak-limpak na pera.
2: Sa gitna naman ng pagtugis sa mga online groomer ng kabataan, napasok na raw ang bansa ng grupong True Brown Style kung tawagin. Ang utos ng Pangulo, dapat itong buwagin.
3: Sa impeachment naman, wala mang trial ngayong araw, wagi ang Senado. Ayon sa Korte Suprema, nasa kamay talaga nito ang conviction threshold sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Magandang gabi, ako si May Rodriguez.
4: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Grupong nagre-recruit ng kabataan para gumawa ng krimen, kalat na raw sa buong bansa. Metro Manila at halos 80 probinsya, pinasok na. Mga bahay ni Lord Alan Velasco, sinalakay ng NBI. Dating House Speaker, pinauuwi ng palasyo. Wagi ang Senado. Mga petisyon laban sa conviction threshold ng impeachment court, binasura ng Korte Suprema. Prime water in hot water. Pamilya Villar, dinemanda na naman dahil sa umano'y palpak na serbisyo. Exclusive, may reclamation na, dredger pa. Billionaryo Teng family, dawit din umano sa dredging sa Zambales. Exclusive din, Direk Joey Reyes may himutok sa pagbawi sa kanyang business class privilege. FDCP chair, nag-resign nga ba? Inamin din, Celeste Cortesi at Jonathan Sterling, kumpirmadong hiwalay na. At sure bronze na, Alex Ayala, pasok na sa semifinals ng Asian Games.

0: Sa gitna ng pagtugi sa mga sinasabing online rumor na iniuugnay sa mga school shooting sa bansa, isang gang ang binabantayan ngayon ng DILG. Galing pa raw ito ng California at nandito na sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa.
1: May panibagong babala si Interior Secretary Jan Vic Rimulya sa kabila ng di pa rin matuldukan na problema sa school violence at impluensya ng social media sa mga kabataan. Ayon sa Kalihim, kalat na ang grupong TBS o True Brown Style sa buong bansa. Ang TBS ay isang community-based gang na humihimok umano sa mga kabataan na gumawa ng krimen bilang kanilang initiation rites. Sa kabuuang 83 probinsya ay nasa 78 na raw ang napasok ng grupong TBS. Kaya lahat anya ng LGU sa Metro Manila ay napasok na rin ng grupo.
2: Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
1: Hindi na raw bago ang gang na nagsimula sa California, napunta rito sa Pilipinas at ngayon ay na-radicalize na ito. Meron daw itong head kada probinsya at malawak ang recruitment process para makuha ang loob ng mga kabataan. Ipinag-utos na raw ni PBBM na wakasan ang grupo. Ayon kay Rimulya, nakaka-alarma ang paglutang ng TBS kaya ito ang pangunahing pinatututukan sa kanya ng Pangulo. Nilinaw din ni Rimulya na hiwalay pa ang TBS sa mga online groomer na nagtutulak umano sa mga kabataan sa satanism, narcissism at nihilism na una nang iniugnay sa mga school shooting sa bansa. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Billionaire News Channel.
3: Nagpanik ang mga estudyante at guro sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat matapos makarinig ng malakas na putok kaninang umaga. Ilang estudyante pa raw ang nahimatay dahil sa takot. Pero paglilinaw ng LGU, walang nangyaring pamamaril o karahasan. Ayon sa mga otoridad, isang faulty wiring ang posibleng sanhi ng putok. Panawagan ng LGU sa publiko, huwag maniwala o magpakalat ng fake news.
0: Isinapubliko ng NBI ang naging operasyon sa ilang property ni former House Speaker Lord Alan Velasco sa Pasig City. May kinalaman kaya ito sa mga alegasyon ng dati niyang bodyguard, ang self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso? Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sinalakay ng ahensya ang ilang bahay sa Valle Verde sa Pasig City na kalaunay na pag-alamang pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang misis na si Rowena. Ikinasaraw ng NBI ang operasyon noong August 24 matapos makatanggap ng ulat na illegal umanong tinatago roon ang ilang matataas na kalibre ng armas.
5: May mga nakita na mga magazine ng baril, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nandoon. But wala naman ng mga personality ng law enforcement at that time.
4: Ayon pa kay Matibag, nalaman din nilang hindi nakapangalan sa mag-asawa ang properties. Pero
5: turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena based on their admission also at the time nung in-enforce yung search warrant.
4: Paglilinaw ng NBI director, walang koneksyon ang raid sa kontrobersyal na affidavit ng nooy chief of security ni Velasco na si dismissed police corporal Rodolfo Gracioso na nag-akusa sa kanyang dating amo na nag-utos umano sa kanyang maghatid ng mamahaling regalo at mali-maletang pera kay VP Sara. Sabi ni Matibag, ikinasang raid ilang linggo bago lumutang si Gracioso at nagsumite ng sworn statement. Nangyari rin daw ito ilang araw bago mapaulat na umalis ng bansa si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30. Sa kanyang affidavit, inihayag ni Gracioso na hindi raw bababa sa 6 na umunoy cash houses pa ang binili ni Velasco sa Valle Verde dahil hindi na raw magkasya sa isa ang mga perang idinedeliver sa kanyang dating boss. Kasama raw sa mga naghahatid ng pera kay Velasco ang puganting si resigned Congressman Zaldi Co, isa sa key figures sa flood control corruption scandal. Una nang itinanggi ni na Velasco at Duterte ang mga alegasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Pinauuwi na ng Malacanang si former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ay para harapin ang mga alegasyon ng dati umano niyang bagman na si Rodolfo Gracioso. Ayon sa palasyo, mas maganda na malinis mismo ni Velasco ang kanyang pangalan. Lumipad umano pa Nagoya, Japan ang dating speaker matapos salakayin ng NBI ang kanilang mga bahay sa Balye Verde.
6: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
0: In hot water na naman ang crime water. Isa na namang reklamo kasi ang isinampa laban sa pamilya Villar. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
7: Nangangarap muli sa panibagong reklamo ang pamilyang Villar, kaugnay ng umano'y poor water services ng Prime Water. Yan ay matapos magsampa ng isang 928-page complaint, ang grupong ugnayan ng mga higit na apektado sa water access o uhaw at ilang former at current employees ng San Jose del Monte Water District sa Office of the Ombudsman. Kasama sa respondents, sina ultrabilinary Manny Villar, former Senator Cynthia Villar at incumbent Senators Mark at Camille Villar. Kabilang din ang ilang opisyal ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Ayon sa reklamo, dapat umanong patawan ang respondents ng preventive suspension without pay habang isinasagawa ang investigasyon. Humihiling din ang complainants ng removal from office ng mga ito at pagsasampa ng graft at technical malversation cases sa Sandigan Bayan. Nakasentro ang alegasyon ng complainants sa anilay sweetheart deal sa pagitan ng Prime Water at San Jose del Monte Water District. Mula 2018 hanggang 2024 daw kasi, unti-unti nang nalulugi ang Water District dahil sa isang joint venture sa Prime Water. Ginamit nilang supporting documents sa reklamo ang ilang commission and audit reports na nagpapakitang from 187.56 million pesos na kinikita ng Water District bago magkaroon ng joint venture noong 2018, taon-taon itong bumabagsak hanggang sa tuluyan ng makapagtala ng 5.35 million peso net loss noong 2020. Ayon sa complainants, basehan ng paulit-ulit na hindi pagresolba sa COA recommendations para sampahan ng kaso ang respondents. Lalo na't ginamit lang anilang ATM ng Prime Water ang ka-joint venture nitong Water District sa kabila ng pangit na serbisyo sa tubig. Isang halimbawa raw ang 69.6 million pesos noong 2023 at 59.98 million pesos noong 2024 worth of bulk water supply, emergency booster pumps at iba pang supplies na sinagot ng Water District kahit na Prime Water dapat ang gagastos dito sa ilalim umano ng pinirmahang joint venture agreement. Bukod pa riyan ang bilyon-bilyong piso pang pledged investment umano ng Prime Water na hindi rin daw pumasok sa Water District at iba pang umano'y financial discrepancies. Matatanda ang nahaharap din sa isang ombudsman investigation ang mga Villar kaugnay pa rin ng mga umano'y irregularidad sa Prime Water deals. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng mga Villar pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng iba pang respondents, kabilang na ang mga opisyal ng San Jose del Monte Water District. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Prangkahin na lang daw si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung nais siyang ipakulong ni Senador Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa mga umano'y ghost project sa Taguig. Ang sagot ni Senador Lacson sa agenda report ni Hannity.
8: So kung target ako, target niyo ako dalawa ni Senator Lacson, so be it, sanay na po ako. Diba? Sa lahat pa ng tao, ikaw hindi mo alam na kapag ka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Diba? Gusto niyo ako ikulong?
9: Hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sina Public Works Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Sabihin na lang daw kung siya ba talaga ang target ng imbisigasyon sa mga proyekto sa Taguig. Bakit daw kumpleto ang inspection reports na hawak ni Lacson habang siya ay wala raw natatanggap na kopya mula sa DPWH?
8: Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos pitikin ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us.
9: Ugat ng bangayan ang pagbusisi sa mga DPWH project sa Taguig. Una nang sinabi ni Dizon sa Senate Budget Hearing na wala pa silang nakikitang ghost project sa lungsod. Pero kalaunan, nilinaw ng kalihim na tuloy pa ang imbestigasyon at kailangan pang i-validate ang mga nakitang irregularidad. Para kay Cayetano, magkaiba ang proyektong may irregularidad at isang ghost project. Ang ghost project daw ay bayad na pero wala namang aktwal na proyektong naitayo.
8: Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat. Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya, sila naman magbabago.
9: Pero para kay Lacson, kung galing lang daw sa taong may credibility ang mga tawag ni Cayetano, ituturing pa niya itong papuri, gaslighting at ad hominems kung ituring ni Lacson ang mga atake ni Cayetano at nakatulong daw na may panibagong findings ang kanyang kampo base sa DPWH inspection reports. Wala raw personalan at ebidensya raw ang kanyang sinusundan. Hindi bababa sa 20 completed projects ang na-flag sa iba't ibang findings na tumugma rin sa naunang report ng BNC. May mga proyektong hindi ganap na na-verify o nasukat. May kulang na dokumento, duplicate billing photos at project details na hindi tugma sa approved plans. Nagsagawa na rin ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga aligasyon. At sa patuloy na banat ni Cayetano, mga resibo raw ang isasagot ni Lacson. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Naukat ang close ties sina DPWH Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano ngayong iniimbestigahan ang mga proyekto sa Taguig. Pero giit ni Dizon, wala ritong padri-padrino. Narito ang Agenda Report ni Chill Emprido.
10: Tila naiipit ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa World War sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ito'y kasunod ng investigasyon ni Lacson sa mga umano'y ghost flood control project sa Taguig na baluarte ni Cayetano. Ayon kay political analyst Edmond Tayaw, kailangan usisain ang kinalaman ni Secretary Dizon sa mga proyekto sa Taguig dahil kilala siyang malapit kay Cayetano.
11: Ang problema natin kasi kay Secretary Vince, no, albeit that of course he's appointed by the current administration, so meron tayong benefit of the doubt, eh meron silang history ni Senator Peter Cayetano eh, no? So, kumbaga, he was one of the trusted lieutenants before. So, again, as far as evidences are concerned, eh talagang hihintayin ko itong ilalabas ni Senator Ping.
10: Ani Tayaw, mayroon pa raw pagkakataon na down ang website ng DPWH kaya kinalampag ni Lacson si Dizon sa umano'y cover-up nito sa mga proyekto sa Taguig.
11: So immediately tinawagan ni Senator Ping si Secretary Vince, no? And warned him na kapag kayo ay nahuli ng involved sa cover-up, eh talagang meron din kayong involvement dito. And immediately, biglang na-up yung website. So, hindi natin alam kung ito ay incidental lang, nagkataon lang, o talagang may cover-up na nangyayari.
10: Una ng question ni Senator Lacson ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Matapos matuklasang sa late na kalagay ang geotag coordinates ng tatlong kontrata. Una nang sinabi ni Secretary Dizon na walang cover-up sa flood control probe sa Taguig.
12: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hinding-hindi natin gagawin yun. Hinding-hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up.
10: Ani Dizon, kung saan ang ebidensya, dun tayo pupunta. Para sa Agenda, Chill Emprido, Bilyonaryo News Channel.
0: Naghain ng not guilty plea ang pitong kapwa akusado ni resigned Congressman Zaldico sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Kabilang dito ang dating DPWH Bulacan officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Simbulan at Christina May Pineda. nag-ugat ang kaso sa umano'y maanomalyang 77 million peso flood control project sa Balagtas, Bulacan. Sa ngayon at large pa rin si Ko at mga tauhan nito na sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Itinakda ang preliminary conference ng kaso sa October 23 at 30.
3: Pinasususpinde ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac Congressman Noel Rivera sa loob ng 90 araw. Kaugnay ito sa hinaharap niyang 2 counts of graft dahil sa kaugnayan sa construction firm na nakakuha umano ng mga kontrata sa gobyerno. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang 2 motion to quash na inihain ng kontraktor dahil sa kakulangan ng merito. Nagsimulang manungkulan si Rivera noong 2022 at kasalukuyang nasa 2nd termino na sa Kamara.
13: Dahil nakatenga pa rin ang anti-political dynasty bill sa Kongreso, nagpapasaklolod na ang ilang grupo sa taong bayan para maipasa na ang panukala. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
14: Kung dynasties, kami po ay handa. They will not go quietly into the night. Ipaglalaban po nila ang kanilang naging hanap buhay, source ng yaman, source ng power.
15: Ready for a bigger fight ang grupong dapat isa lang, lalo na ngayong fully digital na ang kanilang kampanya sa pagpapasa ng mas mahigpit na anti-political dynasty law gamit ang People's Initiative. Si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio pa mismo ang nagturo kung paano gamitin ang kanilang digital platform. Sa website ng dapat isa lang na d1l.org, mababasa ang petisyon nila sa lengguwaheng Filipino, Ingles, Bisaya at Ilocano. Matapos mabasa ang petisyon at magbigay ng consent, ilalagay na ang impormasyon na magpapasa ng lagda, kabilang ang kanyang selfie na may hawak na signature card.
14: We are prepared to defend this constitutional right of the people from COMELEC, if necessary, or of course from the dynasts who will question the same all the way to the Supreme Court. Kung papatayin mo nga naman ang hanap buhay ng susunod na henerasyon ng political dynasty, eh syempre makatitiyak tayong merong mag-o-object at merong haharang dito.
15: Bagamat wala pang mekanismo ang COMELEC para sa digital signature gathering, nakausap naman na ng grupo ang ahensya.
16: COMELEC already allowed online voting in the last elections, no? So this one is much lesser because this is just signature gathering. We went to see the COMELEC and asked them to lift the suspension for petitions to enact a national law.
15: Dahil ang nais ng movement na isa lang sa kada pamilya ang makakatakbo sa national at local elections at saklaw ng ban hanggang 4th degree of consanguinity at affinity, ang paggamit nila ng digital platform ay paraan din daw ng pag-iingat.
17: Dapat sila na mababantayan sila ng kagawad nila, ng barangay captain, tapos i-report kay congressman, tapos mawawala na sila sa mga iharas, no?
14: Una sa lahat, napakamahal pong mag-organisa na magtipon-tipon ng mga tao. Mahal din pong mag-reproduce ng signature sheets. Sinubukan po namin ito nung PICAD 1. Magastos po. Isang ream po ng papel. Napakaraming kopya pong gagawin nyo dyan.
15: Payo ng COMELEC at ilang ahensya sa grupo, isang mekanismo lang ang gamitin sa People's Initiative. Kaya wala ng physical signing sites ang dapat isa lang. Hamon sa kanila ngayon na agarang makuha ang nasa 7 milyong pirma para maisulong na ang anilay genuine anti-political dynasty law. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Exclusive Billionaire Tieng Family, dawit umano sa dredging sa Zambales. At testimonya ni Mayor Baste Duterte sa impeachment trial, binash ng prosekusyon at Malacanang. Susunod yan sa Agenda.

0: and Miguel we trust. Parang Toyota lang.
1: Sir, may available po kayong parts?
2: Yes, sir. Not genuine. That's my warranty.
3: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
0: Sustainable without sacrificing performance.
4: Masaan talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
5: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
6: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Flood control project o pang-supply ng lupa sa reclamation. Isang top government official mula sa Duterte administration ang naglahad sa Billionaire News Channel na niratsyada ang pagpapatupad ng Zambales River Restoration Program para magamit ng mga kumpanyang nagsasagawa ng reclamation sa Manila Bay. Sa aming investigasyon, ang Billionaire Tieng family na may reclamation project sa Manila Bay, dredger din mismo sa Zambales. Narito ang part 3 na exclusive agenda report ni Joash Malimban.
7: Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
8: Ito ang pasaring ni Zambales Ecological Network Executive Director Heidi Fernandez kay Zambales Governor Hermogenes Ebdane. Sa gitna ng malawakang soil erosion na nagaganap ngayon sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Ang itinuturo kasi nilang salarin sa pagguho ng coastal areas na dati ay sikat na tourist attractions, ang paghuhukay ng buhangin ng mga higanteng dredging vessels sa mga bunganga ng Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at Bukaw River sa Butolan. Bagay na una ng pinabulaanan ng DNR at ni Governor Ebdane. Sa isang congressional hearing nitong Agosto, inilahad ni Region 3 Marine and Geosciences Bureau Chief Glenn Noble na dinadala mga buhangin hinuhukay rito sa Bulacan at Manila Bay Reclamation Projects. Alinsunod ang dredging sa DNR Order 13 Series of 2019 o mas kilala sa tawag na River Restoration Program. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, halos decade in planning ang River Restoration Program. At layo nito na ibsan ang baha na sanhi ng pag-apaw ng mga ilog dahil sa lahar sand buildup sa ilang bahagi.
9: Itong may mga kulay na ito ang inabot ng ating baha nung araw. Nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration at walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slope protection.
8: Pero isang mataas na opisyal sa ilalim ng Duterte administration ang naglahad sa amin na tila niratsyada ang implementation nito noong 2019. Ilang buwan bago ilabas ang DNR order noong Oktubre, isang major agency realignment ang isinagawa ni former President Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Executive Order 74 noong February 2019, inilagay ang Philippine Reclamation Authority sa ilalim mismo ng Office of the President. Layon daw nito na i-streamline at pabilisin ang proseso ng reclamation projects. Ayon sa BNC informant, ang agarang implementation ng DAO 13 ay parang may mapagkunan ng buhangin ang pinaplanong reclamation project sa Manila Bay. Pero ayon kay incumbent PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal, hindi konektado ang dalawang executive initiatives sa kabila ng halos magkasabay na implementasyon nito.
10: Kasi si PRA may sarili siyang government seabed quarry permit. So it's just an alternative source of fill materials sa Zambales. So parang independent siya, hindi mo pwedeng

0: sa 140-hectare smart city na nais itayo ng Manila Gold Coast Development Corporation ng mga Tseng. Ilang buwan bago makakuha ng no objection mula sa Pangulo, matagumpay ring nakasecure ng dredging permit ang Tseng family sa Botolan, Zambales sa pamamagitan ng kumpanyang Z2K Resources Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents, bagaman nakalista ang isang Felix Fontamillas bilang presidente ng kumpanya, 5% lang ang total shares nito. Ang pinakamalaking shareholder ng Z2K ay ang GLY Development Corporation na nagmamay-ari ng halos 75% shares. Ang GLY ay 100% owned ng Tseng family. Noong 2024, kasama ang Z2K Resources sa mga sinuspindiang dredging operations dahil sa mga environmental concern na natanggap ng Provincial Government of Zambales. Pero agad itong naibalik matapos ang ilang buwan. Nasangkot din ito sa isang kontrobersya noong 2020 matapos makitang puro Chino ang crew members nito nang sumadsad sa Botolan Beach dahil sa sama ng panahon. Paliwanag noon ng kumpanya, pansamantala lang ang presensya ng Chinese personnel sa kanilang mga barko habang sumasailalim pa sa training ang kanilang ipapasok na Filipino crew. Noong panahong ito, hindi Manila Bay Projects ang itinuturong customer ng Z2K, kundi Hong Kong at Singapore. Kasama ang Manila Solar City Project sa mga currently suspended reclamation projects sa Manila Bay, kasunod ng utos ni PBBM noong 2023. Dalawa ang ongoing, habang dalawa rin ang may go signal na muli para mag-operate. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 MGB Director Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Z2K Resources Incorporated, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
1: Handang hamunin ng ilang kongresista sa Korte Suprema ang malaking alokasyon para sa Local Government Support Fund o LGSF sa 2027 budget. Halata raw kasing ginagamit lang ito sa pamumulitika. Yan ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Higit 58 billion pesos ang proposed allocation para sa Local Government Support Fund o LGSF sa susunod na taon. Pondong pangsuporta sa mga pangangailangan ng mga lungsod sa bansa. Pero hindi pa man tuluyang naipapasa sa Kamara ang 2027 budget, dumarami na ang mga mambabatas na nagbabantang kwekestyonin nila sa Korte Suprema ang LGSF allocation kung hindi ito babawasan. Hindi kasi ito naka-itemize sa budget dahil Pangulo ang magdedesisyon kung sino ang mabibiyayaan nito. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Caloocan Representative Edgar Irise, sinabi niyang isa siya sa mga magkwekestyon nito sa SC dahil halatang nagagamit ang LGSF para sa 2028 election.
3: Mga kakampi, bibigyan yung mga kalaban, hindi bibigyan kasi nga o yung mga nililigawan, bibigyan para gagamitin ito sa election. Kasi nga, ang pwede lang magdesisyon kung ano yung bibigay, kung paano bibigay, kung magkano bibigay, yung presidente.
2: Sa nakalipas na taon-anya, hindi naman mahihirap na lungsod ang naambunan ng LGSF.
3: Nakita ko noong 2025, ang nabigyan nila yung mga pinakamayayaman na Quezon City, Caloocan, Manila, Naga. Yun yung nabigyan nila ng daang-daang milyon. Samantalang yung mga mahihirap, mga zero budget.
2: Plano rin ng Makabayan Block na dumulog sa SC sakaling lumusot ang malaking alokasyon ng LGSF.
4: Kaya kung lump sum at discretionary yan, dapat lang pag-aralan na ma-challenge yung constitutionality niyan, dapat iwasan na natin yung mga ganyang pondo. Hindi siya dapat magamit sa patronage politics, hindi siya dapat magamit sa politicking. Ayan. Kaya yung isang mekanismo para magawa yan ay tanggalin lahat ng pork sa 2027 budget.
5: Sa nakalipas na taon, malaki ang itinaas ng pondong inilaan para sa Local Government Support Fund na nagsimula noong 2025. Sa unang taon nito, umabot sa higit 27 billion pesos ang inilaang pondo para dyan. Pero this year, dinoble nila yan sa higit sa 57 billion pesos. Pero next year, gusto pa nilang itaas yan sa higit sa 58 billion pesos. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
6: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa conviction ni VP Sara. Yan ang mga petisyong hiwalay na inihain

0: kina Vic Rodriguez, Berteni Causing at Ernesto Francisco. Dinismiss ng SC ang mga petisyon dahil sa lack of standing at prematurity. Nagbotohan ang mga senator judges noong September 23 at mula sa dating fixed na 16 votes for conviction. Tinukod ito sa two-thirds ng kung sino ang may kakayahang dumalo sa botohan. Welcome sa Senate Impeachment Court, ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa pagbabago sa voting threshold for conviction. Iisa lang daw ang ibig sabihin nito, wala silang ginawa na labag sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
1: Willard, tuloy na tuloy ang impeachment trial matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumekwestiyon sa desisyon ng impeachment court kaugnay ng conviction threshold. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, ibig sabihin daw nito ay nire-respeto ng Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court. Sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, tinukoy kung sino ang mga pwedeng makaboto para sa conviction o acquittal ni VP Sara. At yan ang mga senator judge na physically at legally capable of attending the trial. Para hatulang guilty ang bise, hindi na garantisado ang 16 votes o two-thirds ng 24-member Senate, kundi two-thirds of those who are present sa araw ng botohan. Willard, hindi ginrant ng SC ang hiling ng mga petitioner na mag-issue ng temporary restraining order at status quo ante order kaugnay ng trial. Para kay Gatchalian, nangangahulugang ang ruling ng impeachment court ay within its bounds at pasok sa konstitusyon. Sabi naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, pinatutunayan ng pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyon ang kalayaan ng Senado na magdesisyon sa impeachment case. Magpapatuloy daw ang constitutional mandate ng impeachment court nang walang quote, unnecessary stalling o anumang external distraction. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon ang numerong 16 at mismong framers na ng konstitusyon ang nagsabi nito.
2: When I heard about the first motion, diba, for so long, I've been a believer doon sa 16. But there's also nothing in the Constitution. The framers themselves, the three chief justices, made mention about it. Two-thirds is still two-thirds. I think people should not play with fire with the word changing of the Constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it.
1: Willard, maging si Executive Secretary Ralph Recto, nire-respeto ang desisyon ng Korte Suprema. At inaasahan natin na simula bukas, 10 a.m. onwards na ang impeachment trial ng bise at posibleng matapos ito ng alas 6 na ng gabi. Willard?
0: Ana, bakit nga ba hindi natuloy ang trial today? Dahil ba iniintay nilang mag-rule ang Supreme Court kaya na-cancel ang hearing?
1: Willard, ang rason daw kaya hindi natuloy itong impeachment trial today ay hindi kaugnay ng Supreme Court ruling na inilabas nga ngayong araw. In fact, hiniling daw ito ng mga partido ng Senate Impeachment Court dahil nga starting tomorrow ay inaasahan na natin ang full trial days na tatagal for about 11 days sa buwan ng Oktubre. At sabi ni Senate President Win Gatchalian, yan ay dahil nga para magkaroon ng room to prepare itong prosecution at defense sa mahaba-habang paglilitis na kung tawagin ni SP Win ay marathon starting tomorrow. Balik sa iyo, Willard.
0: At Hannah, sino ang sasalang sa witness stand bukas?
1: Willard, starting tomorrow, inaasahan natin na susulpot at former Senator Sonny Trillanes will take the witness stand kaugnayan ng mga alegasyon laban kay VP Sara pagdating sa unexplained wealth umano niya at pag-uusapan itong dala-dala raw ng mga ebidensya ni Trillanes kaugnay ng financial records ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Willard.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Umaasa si former Senator Sonny Trillanes na walang katotohanan ang umano'y pagharang sa kanya bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Marami raw kasi siyang ilalatag na ebidensya kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng bise. Kansilado ang impeachment trial ngayong araw kung kailan siya isasalang dapat ng prosekusyon. Paliwanag nga ng Senate Impeachment Court, yan ay para paghandaan ng full trial days simula bukas, October 1.
0: Duda ang prosekusyon na hindi alam ni Mayor Baste Duterte ang ugnayan ng kapatid niyang si VP Sara sa GenCorp, ang kumpanyang nakakubra ng ilang kontrata sa Davao City. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
4: That is his excuse, so we will accept that excuse. How convenient for the mayor to use ignorance, if I may use the word.
5: Kung hawak mo yung kapangyarihan, hawak mo rin yung accountability. Ngayon, clear na mayroong conflict of interest.
6: Kinwestiyon ng House Prosecution Team ang pag-iit ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa ugnayan ng kapatid niya sa GenCorp. Sa kanyang testimonya noong Martes, sinabi ni Baste na he did not know and he did not ask tungkol sa interest ni VP Sara sa kumpanya. Pero para kay Representative Terry Ridon, may mga ugnayan na dapat ikonsidera.
7: Mayor Baste Duterte stated, firstly, that Jaime T. Cruz is a friend, a close friend of the former president. And number three, he said na talaga pong magkakasama sila doon sa isang negosyo pang iba. Kasama po si Congressman Paolo Duterte, Jaime T. Cruz, at Sebastian Duterte. So ibig sabihin, there is a close intimacy of Jaime T. Cruz with the Duterte family, including the father, the sister, and the two brothers.
6: Si Jaime T. Cruz ang listed main stockholder ng GenCorp at kinumpirma ni Baste na magkasosyo sila sa isa pang negosyo. Kasabay nito, nakakuha rin ang GenCorp ng mga kontrata mula sa Davao City Government habang si Baste ang alkalde.
4: GenCorp has secured not just one but multiple government contracts.
5: Kumpanya ng kapatid mo yung nakikibid eh. Kumpanya ng kapatid mo yung halos na nanalo sa lahat ng bidding.
6: Dito na pumasok ang mga tanong ng prosecution tungkol sa conflict of interest. Bilang mayor at head of the procuring entity, hanggang saan ang pananagutan ni Mayor Baste sa mga kontratang ito? Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
3: Dapat ding imbestigahan ang ugnayan ng negosyanteng si Jaime Cruz sa pamilya Duterte ayon sa Malacanang. Tingin din ng palasyo, tila nilaglag ni Mayor Baste Duterte ang kanyang ate nang tumestigo siya sa impeachment trial. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Mistulang pagtatanggol daw sa sarili ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang ang business interests ng kanyang kapatid na si VP Sara sa GenCorp ay hindi niya hahayaang makalusot ito sa Davao. Ayaw naman daw husgahan ng palasyo ang alkalde pero base raw sa mga sagot nito, tila laglag ang bise.
9: Pero nung sinabi niya na ganitong wala siyang alam at binanggit niya ng Senator Lacson ang tungkol sa Arias versus Bautista, parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interest ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya to papayagan.
8: Hindi naman daw masasabi kung pinagtatakpan ni Mayor Baste ang kanyang ate, pero ang pinakita raw nito sa impeachment court kahapon, wala siyang alam sa nangyari. Delikado rin daw ang sinabi ni Mayor Baste na halos imposibleng matutuhan at masuri isa-isa ang mga pinipirmahang dokumento ng isang leader gaya niya.
9: So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa, pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin to nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya. Kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno.
8: Ang taong bayan na raw ang huhusga kay Mayor Baste dahil hindi raw pwedeng manatiling walang alam o walang pakialam ang mga pinuno ng taong bayan. Mismong si Mayor Baste ang nagsabing 19 na kontrata ang na-secure ng GenCorp sa Davao simula na umupo bilang bise ang kanyang kapatid noong 2022. At sa numerong ito, 4 lang anya ang dumaan sa competitive bidding. Ang nakadeklarang kumpanyang ito sa SAL NMBC, nakakuha rin ng 8.4 million peso contract sa Davao sa parehong panahon kung kailan head ng procuring entity ang alkalde. Para sa Malacanang, magandang mabusisi kung bakit hindi nalaman ng alkalde ang pagpasok ng GenCorp gayong naging kasosyo nito sa ibang kumpanya, ang businessman at dating special envoy ni former President Rodrigo Duterte na si Jaime T. Cruz. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Sumagsag ang Philippine Stock Exchange Index sa mahigit 10-month low. Nagsara ang PSEI sa 56.79, mas mababa na higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, ito'y sa kabila ng introductory offering ng PNB Holdings. Kung magpapatuloy din daw ang giyera sa Middle East, patuloy din ang paglipat ng kapital papunta sa dollar-denominated instruments. Mas bibigyang pansin din ng mga investor ang fixed income investments kesa sa PSEI dahil sa inaasahang rate hikes ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman kay FPI Chairperson Elizabeth Lee, ang pagbaba ng PSEI ay refleksyon ng mga pangamba sa mataas na inflation, humihinang halaga ng piso, geopolitical risks at softer expectations ng corporate earnings.
3: Nagbabala ang Transport Group Manibela na magsasagawa ulit sila ng tigil pasada kung hindi papansinin ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Ito'y kahit nangako pa si Manibela Chairman Mar Valbuena kay First Lady Liza Marcos na hindi na sila magpoprotesta. Sa At The Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Valbuena na itutulak pa rin nila ang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Una nang tinuligsa ng ilang tsuper ang pagiging sweet ni Valbuena kay FL Liza.
10: Yung panawagan at pakikipaglaban natin ay nananatili po dyan. Pangit naman na doon mismo ay murahin natin o gumawa tayo ng hindi maganda. Ito kasi yung pagkakataon na napakaganda na baka usap natin sila. Hindi kami titigil na ipaglaban ang karapatan ng mga tsuper, ng operator, at hindi din maapektuhan ang mananakay. Yun po ang mahalaga.
3: Nanguna ang San Miguel Corporation sa Pilipinas sa World's Best Employers 2026. 8 Philippine companies were included in the list of the world's best employers, recognized for providing meaningful work, top-tier compensation, training in new technologies, and more. SMC Worldwide ranked 16th on the list, while Ayala Corporation ranked 80th. Nasa 458 naman na pwesto ang BDO Unibank. The stats for August are out at laglag ang Mitsubishi sa usual ranking nito sa local car sales. Ano kaya ang nag-dethrone dito? Alamin natin yan sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
11: A shake-up in the Philippine auto industry. Nalaglag na ang Mitsubishi sa usual second place ranking nito sa car sales sa bansa noong August. Base sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers, nakabenta lang ang legacy Japanese brand ng 3,570 units last month, down 43% noong July. Chinese EV brand BYD ang nag-dethrone dito, na distributed locally by AC Mobility of the billionaire Zobel de Ayala family. Sa hiwalay na datos mula sa kumpanya, BYD sold 4,682 units in August. Nauna nang sinabi ng BYD na nalagpasan na nito ang kanilang full year 2025 total sales with 4 months left in the year. Para kay CarGuide.ph Editor-in-Chief Ulysses Ang, proof ito na may changing landscape sa industriya.
12: Primarily, it has to do with the choices of the market, and the market has spoken. They've gone more for electrified vehicles, hybrids, plug-in hybrids, and battery electric. And it's a segment that Mitsubishi still needs to work on.
11: Hindi pa raw sigurado kung permanent change na ito, pero signs are there on the shift with consumer mentality. Dagdag niya pa, mas may kaunting selling days noong August at may paghihigpit ang mga bangko sa consumer loans. But there is a ray of hope for Japanese legacy brands ayon kay Ang.
12: There were talks about JEPEPA removing the 3-liter displacement rule, and also there was a signed EU-Philippine free trade agreement that potentially will reduce the tariffs when it comes to imported vehicles. So that sort of levels the playing field.
11: If things stay as they are now, malinaw daw na mas mabilis nang na-capture ng Chinese brands ang merkado kaysa sa legacy brands. In fact, 4 out of the top 10 selling brands in August are from China. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
3: Dabbler confirmed hiwalay na nga sina Celeste Cortesi and British software developer Jonathan Sterling. Kinumpirma mismo ng dalawa ang ulat sa finale ng docu-series na Celeste Unscripted. Itong April lang nang in-announce nila that they are expecting their first child.
13: We just have to prioritize our baby. Again, I do believe this baby is still a blessing.
3: Ayon kay Sterling, nangyari ang breakup sa Amanpulo bago siya mag-propose.
14: Actually, she broke up with me. We were supposed to get engaged. The whole crew is there. And then she's going around saying, oh, if he can't handle me at my worst, he doesn't deserve me at my best. Well, if this is your worst, then I don't want you. Media-trained answer is, it was an unsafe, unhealthy environment, and I had to step away.
3: Una nang iniulat ng Bilyonario News Channel ang hiwalayan noong June matapos umanong ipagpalit ni Sterling si Cortesi sa fellow beauty queen na si Bianca Manalo. Bianca had denied the allegation. Dismayado si Derek Jose Javier Reyes sa naunsyaming biyahe sa Spain para gampanan ang kanyang trabaho bilang chairman at CEO ng Film Development Council of the Philippines. Ang detalye sa Agenda Report ni Tin Matro.
15: Nagugat sa isang government travel memo ang kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ni Film Development Council of the Philippines o FDCP Chairman at CEO Jose Javier Joey Reyes. Dismayado si Direk Joey matapos bawiin ang nauna ng aprobadong business class privilege para sa kanyang official trip sa Spain ngayong buwan. Layunin sana ng biyahe ang pagdalo ng direktor sa San Sebastian International Film Festival. Sa iniulat na DTI memorandum, inaprubahan ang business class airfare para sa 5 flight legs. Pero makalipas lamang ang ilang araw, lumabas na pina-review ng Office of the Deputy Executive Secretary for General Administration ang travel arrangements. Sa eksklusibong panayam ng Bilyonario News Channel, kinwestiyon ni Direk Joey ang tila late notice mula sa mga otoridad.
16: Do you tell that to me 4 days before my trip?
15: Mm-hmm.
16: Di ba? You could have told me that about a week or even days before, you know, a week
15: mm-hmm.
16: before.
15: Mm-hmm.
16: And we could have made proper arrangements to tell the people in Spain that I am not coming. You don't tell me 4 days before. I am very insulted, okay? Because then I do understand where they are coming from, that there is its cost cutting, but it could have been done in a more respectful mm-hmm. way.
15: Sa Facebook post noong September 16, sinabi ng director at screenwriter na siya infuriated, frustrated, at insulted matapos anyang mabura ang mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang trabaho. Binanggit din niya ang kanyang kalusugan at sinabing panahon na upang pag-isipan kung ano talaga ang nais niyang gawin. Samantala, nilinaw rin ni Direk Joey na hindi siya umalis o nag-resign sa FDCP.
16: How could I possibly resign? This happened 2 weeks ago. And since then, dikit-dikit yung mga engagements namin sa Philippine film industry. Man, I definitely did not resign. I have no intentions to resign. And by the way, I am not entitled at all. I am just irritated by the fact that so many people were bothered not only on our side but also on the part of Spain.
15: Sa gitna ng issue, nagpapatuloy naman ang trabaho ng FDCP sa international film scene. Noong September 21, kinatawan ng Philippine Embassy ang FDCP sa paglagda ng Philippine-Spain Cinematographic and Audiovisual Co-Production Agreement sa San Sebastian International Film Festival. Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonario News Channel.
3: Iniimbestigahan na ang tragic death ni former media executive Jose Ramon Diokno Olives. The 62-year-old died Tuesday after falling from a condo building in Rockwell Center, Makati. Police identified Olives as a resident of Hoya Lofts North Tower in Barangay Poblacion. Ayon sa kanyang asawa, she heard the balcony door open before he spoke, followed by a loud thud and screams from people below. Pumunta siya later sa balcony and saw him on the pavement. Isinasagawa ang burol sa Heritage Memorial Park in Taguig City. Pagkalat ng Peking liham na mula umano kay Defense Chief Gibo Chodoro, sinisi ng AFP sa China. At U.S. President Donald Trump at tech executives pumirma sa isang AI accord. Susunod yan sa agenda.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pag-awayin ang mga Pilipino. Ito raw ang plano ng Chinese Communist Party sa pagpapakalat umano ng Peking Liham ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagan.
6: Posibleng may kinalaman ng Chinese Communist Party sa pagpapakalat ng Peking Liham na sinasabing pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
7: We don't have to look far. Sino ba ang may makinabang? Pag lumabas ito at nag-away-away ang Pilipino at nasira ang reputasyon ng ating S&D at na-discredit ang alliance with the US. Sa military, we look at indicators and indicators will point na ito ay galaw ng Chinese Communist Party or yung kanilang mga galamay na minsan may kasamang Pilipino.
6: Ang nasabing sulat, dated July 31, naglalaman daw ng mga alegasyon tungkol sa maritime law enforcement sa West Philippine Sea at ilang political issues.
7: History is right, poisoned letters to advance the interest of a state. Lumang tugin yan, nangyari niyan dati. In the days of old sa European theater, Moltke and Bismarck, nangyari na yan. Magpakalat ka ng kwento, magpakalat ka ng sulat. Kaya alam naman ng natin na yan naman ay fake, na hindi naman dapat paniwalaan. It's a laughing stock actually.
6: Una nang itinanggi ng DND ang authenticity ng liham at tinawag itong obviously and absolutely false and fake. Idinulog na rin ito ng ahensya sa NBI. Wala pang pahayag sa ngayon ang Chinese Embassy. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Sa gitna ng mga pangambang may catastrophic at existential risks to humanity ang artificial intelligence, pinirmahan ni US President Donald Trump at ilang top tech executives ang isang AI accord. Layo nitong palakasin ang AI safeguards and regulations at magkaroon ng internal at external audits sa mga AI developer.
8: Is this accord that everybody signed, is it binding in any way?
9: I think it's morally binding, yeah. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect.
5: Kasama sa mga pumirma sa AI Accord ang world's richest man na si Elon Musk at Meta CEO Mark Zuckerberg.
10: The basic idea is that we want to give the American people and our customers confidence that the technology works in the way that we intend.
11: We have to make sure we are addressing the risks. And the president has asked us as an industry to step up. And we want to make sure we're putting our product safely.
12: People speak about medical benefits. I think but maybe it's worth a bit more about that. When you have robots and you have super intelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
13: Mangunguna ang YCO Cloud ng prominenteng Inchausti family sa pagtayo ng first fully renewable-powered AI platform sa Pilipinas. Pero nagbabala rin ang mga negosyante sa epekto nito sa BPO industry. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
14: The Inchausti family is making their mark into the country's role in the global AI boom. Planong itayo ng Philippine Digital Infrastructure Company na EcoCloud ang kauna-unahang fully renewable powered sovereign AI platform sa bansa. Higit 10,000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs ang nakatakdang ilalaan sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2027. Ibinida ni EcoCloud President and CEO Nicolas D. Inchausti na ang enerhiya ay magmumula mismo sa renewable sources, tulad ng solar na may battery storage, geothermal at wind.
15: We're going to be pursuing a 2-to-1 strategy. For every 1 megawatt that we consume, we'll be producing 2+1. So 2 megawatts plus another one. So 3 megawatts in total.
14: Nagsanib puwersa ang Inchausti-led EcoCloud at ang Singapore-founded AI cloud provider Aulani para isulong ang proyekto. Ayon kay Inchausti, malaki ang maitulong ng paggamit ng AI sa bansa pagdating sa public health at agrikultura. Pero aminado si Inchausti, maraming trabaho ang mababangga ng AI boom, katulad na lamang ng mga empleyado ng BPO industry. Sa kabila nito, binigyang diin ng negosyante ang mas aktibong papel ng gobyerno para isulong ang upskilling at training ng mga Pilipino sa higher value work.
16: Pangit AI, lalo mawawalan ng trabaho at mga tao.
17: You know, maybe you can comment about that. Yeah.
15: No, I think it is important. We do have to recognize that there will be changes in how economy operates, BPO impact, everything. That's all going to happen.
14: Oldrich kung maituturing ang pamilya Inchausti na nagtatag ng multinational conglomerate Inchausti y Kumpanya o ICO noong 1800s. Nitong mga nakaraang dekada, nakilala rin ang pangalang ICO sa paint at floor wax business, pati na sa Philippine sports history through the ICO basketball team.
15: We were lucky enough to be part of the founding group of BPI, what's now known as Bank of the Philippine Islands. We started Tanduay. And I always say we have the most famous coat of arms in the Philippines because our family coat of arms is still on the Tanduay bottle.
14: Sa pamamagitan ng EcoCloud, nakatutok ngayon ang prominent Basque-Filipino clan sa digital revolution. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
13: Timbog sa Ayala, Makati ang higit 100 Chinese nationals na nambibiktima umano ng mga kapwa Chinese. Modus daw ng grupo ang tipikal na love scam, kung saan pinapaibig ang mga biktima para makahuthot ng pera. Nadiskubre rin sa investigasyon ang tila lust scam dahil kasama na rin daw sa transaksyon ang pagpapadala ng malalaswang litrato at video sa mga biktima. Kinasuhan na ang mga dayuhan ng computer-related fraud. Sinusuri na rin ang kanilang immigration status.
5: Mas rehas ngayon ang isang Amerikano sa Bureau of Immigration Facility matapos magwala sa isang mall sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BI, hinaras ng 69-year-old na banyaga at tinawag na hayop ang isang babae matapos niyang mag-amok. Hinahanda na ang deportation charges laban sa kanya. Extended ang biyahe, Yangsters! Due to high demand, may day 4 na ang 20th anniversary concert ni Yeng Constantino. Nadagdagan ang show after day 3, sold out in less than an hour. Gaganapin ang upcoming show sa November 17 at 18 sa Smart Araneta Coliseum. Amid the success of Biyaheng 20, netizens can't help but compare Yeng to her fellow singer-songwriter Moira De La Torre. Kahapon lang nang pinospone bigla ang concert ni Moira sa SM Mall of Asia Arena. Next year na ito gaganapin instead of this Sunday. Walang binigay na dahilan sa postponement. More details emerge on the arrest of Pinoy singer Mark Mabasa in California. Ayon sa aming babbler, hindi na binigyan ng chance ng immigration agents na makalabas si Mabasa sa Los Angeles International Airport. Agad daw siyang pinusasan sa kamay at sa paa. Inisnap din umano ng ICE ang document na ipinapakita ni Mabasa to prove that he's been staying in America on political asylum. Si Mabasa ay anak ni slain veteran journalist Percy Lapid at 4 na taon nang naninirahan sa US. His arraignment will be held on October 2nd. May pinapatayong building si Ann Curtis in Quezon City. Ayon sa aming babbler, 4-story ang gusali at madalas bisitahin ng aktres ang construction. Plano raw itong gawing opisina ni Ann o kaya naman studio para sa online cooking show ng kanyang asawa na si Erwan Yusuf. The multimedia star is currently in Paris for an event with Tiffany & Co. Hiwalay na ahensya para sa animal welfare isinusulong. At Liza Soberano, may bagong Hollywood project. Susunod yan sa agenda.

0: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa elliptical road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bawal na ang ma-attitude na nurse sa mga pampublikong ospital, utos ng health department. Dapat magiliw sila sa mga pasyente. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
1: Matagal ng reklamo ng marami na masusungit umano ang mga nurse sa public hospitals. Kaya naman isa yan sa naisolusyonan ng DOH sa tinatawag nitong Commander's Guidance. Sa 8-point Patients Experience Standard na inilabas ni Acting Health Secretary Edwin Mercado. Una rito ang agaran at magiliw na atensyon sa pagdating pa lang ng pasyente sa ospital. Pangalawa, maaliwalas na kapaligiran. Pangatlo, ang pagkakaroon ng mga banyong malinis at mabango. Pang-apat, may mga ilaw at hindi pundido. Pang-lima, may social support na maaasahan. Pang-anim, yaring kagamitan o functional hospital equipment. Pang-pito, maayos at organisadong mga pila. At pang-walo, nakapaskil sa paligid ng ospital ang mga napapanahong impormasyon. Kahit simple improvements lamang daw ang mga ito, naniniwala ang mga opisyal na may malaking impact ito sa pakiramdam ng mga may sakit sa loob ng health facility. Kung noon daw ang pakiramdam ng pasyente ay hindi sila pinapansin, ngayon ipapakita ng DOH na mga pasyente na ang inuuna. Non-negotiable ang 8-point Patients Experience Standard para kay Mercado at dapat ipatupad sa lahat ng DOH hospitals sa buong bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Halos 60 mambabatas ang nagbantang hindi boboto sa 2027 National Budget sa Kamara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Tapos na ang pagtalakay sa proposed 2027 National Budget sa House Plenary. Pero bago tuluyang lumusot sa Kamara, ay kinakailangan muna itong makakuha ng majority votes ng mga mambabatas. Pero hindi pa man na isasalang sa third and final reading, halos 60 kongresista na ang nagbantang hindi nila ito susuportahan. Lahat sila mga miyembro ng National Unity Party o NUP.
4: If they're going to propose a God that really does not agree with what we believe, then we will have to think about whether we are going to participate in the final consideration of this. And whether we just need to abstain from that entire proceeding.
3: Kabilang sa mga dahilan nila ay hindi pa paglalabas ng pondo na para sa mga proyektong nakalista sa 2025 at 2026 budget na hanggang sa ngayon daw ay naka for later release o FLR pa. Ang isa sa dahilan umano ay politika dahil ang sino mang hindi susunod sa kumpas ng mayorya ay may ipit umano ang pondo.
4: Then they will say, hindi namin marirelease ito kasi pinatigil. Ano yan? Utos ho sa amin. That has to stop eh. Napatigilan na yan. I mean, kung babawian nila, yung tao na mismo, kung may kasalanan sa kanila yung tao, bawian nila yung tao. Huwag naman yung mga umaasa doon sa mga tulong ng ating pamahalaan.
3: Karamihan sa mga natamaan ay mga infrastructure projects na abot umano sa bilyones ang halaga. At mga cash assistance tulad ng AICS na abot sa 300 million pesos ang hindi pa na-release at 100 million pesos naman para sa MAIFIF. Kaya suwisyo ng NUP, ilabas na ang pondo at kinakailangang magkaroon ng special provision sa 2027 proposed budget na hindi napapayagan ng FLR sa susunod na taon.
4: I think no matter what we believe, no matter what we do, if they want to approve the budget, they will approve it. Kasi we are after all not a majority. We are only 58.
3: Aminado si Puno na kulang ang kanilang boto para harangin ang budget. Pero git niya, hindi lang sila ang umaalmas sa delayed na paglalabas ng pondo. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Kailangan na magtatag ng hiwalay na ahensya na talagang tututok sa animal welfare ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ng kongresista na inihain niya ang Panukalang Alaga Act dahil hindi kaya ng kasalukuyang mekanismo ng gobyerno na tugunan ang dumaraming report ng pang-aabuso sa mga hayop.
5: Bakit kailangan ng bagong komisyon? Meron naman po tayong Bureau of Animal Industry.
6: Sa ngayon kasi ang meron lamang tayo sa Bureau of Animal Industry ay isang maliit na division na merong isang komite na siya nagpa-process ng mga complaints.
0: Ayon din kay Sendanya, kailangan ng mas malaking budget para sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga hayop.
5: May nakikita po ba kayong sapat na pondo na ibinibigay dapat ng national government sa local government to promote this project? Yung well, kahon.
6: Kulang na kulang talaga yung pondo natin. Kaya nga sa batas na ito, nakalagay yung ating panukalan na dapat halimbawa, pag na-admit na sa pound ng isang alaga natin, automatic na dapat ang ikapon siya, ibigay yung medical care sa kanya.
0: Higit pa ng kongresista, kailangan ding magtatag ng hotline at higpitan ang parusa sa mga nangaabuso ng hayop.
2: Alex Iala is now heading to the semifinals ng Asian Games after defeating Joanna Garland of Chinese Taipei. Yan ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo.
7: Erica, nagwagi muli ang ating pambansang tennis star na si Alex Iala sa quarterfinals ng Asian Games Women's Singles. Pinatoob niya si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa loob ng dalawang sets, 7-5 at 6-love. At dahil sa panalong ito, assured bronze medalist ulit si Iala sa women's singles. Ayon kay Alex, she ended the match much stronger than she started.
8: Oh, I think I ended the match playing better than I started, which is always a good thing. Nevertheless, there were adversities in both the first and second set. Of course, the scoreline was a little tighter in the first, but really happy with the win.
7: Nagmamadali si Alex Iala sa interview na yan dahil sa ngayon naglalaro ulit si Alex para sa kanyang women's doubles matchup kasama si Shayra Rivera kontra China. At sa oras na ito, nasa first set pa rin tayo. Bago ang laban ni Rivera at Nino Alcantara, mamaya sa mixed doubles, makikita din natin kung lalaban rin ang Pilipinas sa semifinals ng mixed doubles. Pero hindi masaya ang lahat sa Philippine tennis team. Nag-bow out ang tandem na si Tenny Madis at Steffi Aludo kaninang umaga matapos matalo ng Chinese Taipei 6-3 at 6-1. At kaninang hapon naman, balik muna tayong Pilipinas, naka-uwi na si EJ Obiena pagkatapos ng Asian Games record-setting at gold medal winning campaign. Si Obiena ay nag-set ng bagong Asian Games record ng 5.91 meters sa pole vault event gamit ang huli niyang talon. Erica.
2: Okay, that's great news. Maraming salamat, Paolo Del Rosario. Nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
9: May naging mainit muli sa maraming lugar sa bansa ngayong Miyerkules at sinamahan lang ng saglit na ulan dulot ng ITCZ at localized thunderstorms. Samantala, naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Ayon sa PAGASA, hindi po ito papasok ng ating power at sa halip ay patungo ito ng North Pacific Ocean. Moreover, wala rin po tayong aasahan panibagong bagyo for the rest of the week. Bukas, Webes o sa unang araw ng Oktubre, maraming lugar muli sa Luzon ang magiging bahagyang maulap pa ang kalangitan sa umaga maliban sa May Quezon, Bicol Region at Marinduque kung saan posible ang mahihinang ulan. Pagkapananghalian, marami pang lugar sa Luzon ang posibleng ulanin at magka-thunderstorms kabilang ang Metro Manila. Kaya ka-weather, mainam pa rin pong magdala ng payong bukas kung lalabas ng bahay. Sa bandang Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin ng light rains dahil sa trough o buntot ng bagyo sa may Eastern Visayas, Central Visayas and Caraga Region, habang madalas pang maaraw sa umaga sa ibang bahagi. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, mas marami pang lugar sa Visayas at Mindanao ang uulanin at sasamahan pa ng mga thunderstorms. Kaya ka-weather, magdala din po ng payong bukas at mag-ingat sa banta ng flash floods sakaling magtagal po ang ulan hanggang sa gabi. Ka-weather, simula na ng last quarter of 2026 bukas. Pero ano nga ba ang aasahan natin weather-wise for the month of October? Ilan sa mga inaasahang magaganap ngayong Oktubre ay ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season, particular na sa unang linggo ng buwan. Susundan ito ng transition period by mid-October o ang panahon kung kailan nagpapalit ang hangin from southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Finally, sa huling bahagi ng buwan, posible namang magsimula ang tinatawag na tatuyo o cool and dry season. kung saan unti-unti nang iihip ang hangin mula mainland Asia. Sa kabila ng nagbabadyang epekto ng El Nino sa bansa ng Tagtuyot, hindi pa rin inaalis na pag-asa ang pagpasok ng isa o dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base sa mga nagdaang Oktubre, karamihan ng mga bagyo ay nabubuo sa silangan bahagi ng bansa at nagla-landfall dito po sa May Luzon o Visayas. Madami din sa mga nagdaang bagyo ng Oktubre ang umabot ng typhoon o super typhoon category at nagdulot din ng matinding pinsala. After Queenie, ang susunod na pangalan ng mga bagyo sa bansa ay Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estarea, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Shattered na ba ang Oscar dream ni Tom Cruise? His latest film, Digger, debuted at 41% sa Rotten Tomatoes. Ito na umano ang lowest-rated film ng aktor since Jack Reacher Never Go Back in 2016. Sa ngayon, tumaas slightly to 52% ang critic score nito from more than 100 reviews. Digger follows an eccentric oil tycoon who is on a mission to prove that he is humanity's savior. It comes out on theaters on October 2nd. Winter is officially coming to the big screen. Itereleas ang Game of Thrones, Aegon's Conquest on June 6, 2029. Ito ang unang film set in the fictional world of Westeros. Wala pa masyadong detalye tungkol sa pelikula pero iikot ang storya nito kay Aegon I na siyang founder ng Targaryen dynasty. The film is set around 300 years before the events of the mega-hit HBO series na Game of Thrones. May bagong Hollywood project si Liza Soberano. Bahagi siya ng cast ng upcoming series na The Moons of LA. Kasama rin dito sina Ken Jeong, Randall Park, and Daniel Dae Kim. The coming-of-age comedy follows a middle schooler who's obsessed with true crime podcasts and dreams of becoming an investigative journalist. Magpipremiere ito sa Audible on October 8th. Bida rin si Liza sa newly released DreamWorks film na Forgotten Island. The Philippines is no longer the top international market for Forgotten Island. Based on the numbers website, nangunguna na ang Australia kung saan higit $1.8 million na ang pelikula. That's a massive jump from $523,000 in its opening weekend noong September 17. Nasa $1.5 million naman ang gross sa Pilipinas. Forgotten Island boasts an all-star Filipino cast at inspired by Philippine mythology. It posted the biggest opening weekend for Universal Pictures Philippines and the biggest opening for a non-franchise animated film of all time.
10: Kayo ba? Napanood yun na?
11: Sana mapanood ko.
2: This weekend.
11: Sa weekend.
2: Yes, maganda daw. Okay. Kasi si DreamWorks actually, which obviously is the production house for this movie, they're very good at mga cultural stories. So sila yung gumawa ng mga Kung Fu Panda, Coco, if you guys have watched Coco. Ayun, so they're very focused on yung mga, yun, yung mga cultural stories.
11: Ang daming naging fans, ano, itong animated film. Ang galing.
2: Yes, oo.
10: Bukas naman, ibang pelikula ang panonoodin natin.
2: Ano?
10: Impeachment trial.
2: Impeachment. Whole day na. Nakaka-excited yun.
10: 10 a.m. Ano ang start, May?
11: Buong araw yan.
10: Oo. Tapos, abangan din natin laban ni Alex.
2: Yes,
10: sa semifinals na
2: Which
10: Asian
2: I think
10: Games.
2: Is happening tomorrow.
10: Tomorrow as well.
2: Konti na lang, makukuha na natin ang gold.
11: Good luck, Alex.
10: Good
11: at congrats din, no? Kay EJ Obiena, naka-gold,
10: yeah.
11: Diba?
10: More
2: so
10: good
2: many
10: news.
2: Things happening for the Philippines. Love it.
11: Okay, at 86 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si May Rodriguez.
2: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
10: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
12: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Asal rikas.
15: Epic
16: tipo.
15: DTX 500.
16: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
16: Yung may D3.
15: Matatags, magabuti ka.
18: Kapoy.
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.

0: umaga, lingin pala ang imong una.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ay. May powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 7:30.
8: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Bye, Pumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Kisibon yung rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.35. Ang oras, builong nang inadulong sa inyo sa Kalawan Sang Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Saturn Christmas Countdown, 86 days more to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa aton tanan, mga kaki-five.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisa Clan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatrakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatrakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda may kaupon maton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pun naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. Samtang mangikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kaga information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Pun naton sa mga balita nagikan sa City Hall. Pun naton si ka K5 Jenny Kauyunan kaga subuman mga natipon man nga mga balita ni ka K5 Karen Badilla, pulis kag military. Mga pilaman ka mga balita informasyon karon nga mga on the spot report sa ibang pa nga mga breaking news nagikan sa patrol naton with KK5 Aaron Lloyd Refugio and KK5 AJ Cordova. Samtang mga balita magkaroon nagikan sa northern part of Iloilo and kaupo naton ang mga balita ka informasyon nagikan kay KK5 Reggie Di Mayo. Sa kinandan mga ang aton karon nga mga balita man nga mga nagikan sa national ka mga balita international. Engkaw po naton karon ang aton nga news center. Puno naton si Kaki 5 Sunny Punay. Sa kinandan po naton diri sa technical side. Kaki 5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo Kaki 5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga Kaki 5, today is a Wednesday. September 30, 2026. Kapit sa 30 na kita subong irisyon. Diri sa aton sila nga paga pangalagad mga Kaki 5, no? Sa buwas nga adlaw. Magasugod ng bulan sang October. Kadasig lang sa chimpo, no? Araw, 86 days na lang, Pasko na, no? Mga Kaki 5. Tatlo na bulan. Pag-abot sang October. November din December na dayon mga Kaki 5 kadasig lang sa chimpo. So tatlo lang ka bulan na nabilin. Mga Kaki 5 kag magatapos na ang bulan sang 2026. Kag magasugod na ang bulan sang 2027. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Kabay pa nga ang ining mga binuwa, ining nga mga tinuig, ining nga tuig sang 2026. Nangin mabinungahon ini para sa inyo. Nangin maayo ini para sa inyo tanan-tanan ha. Kato sini nga mga kauturan nga nagapangabuhi sa sining Pilipinas. Mga Kaki 5. Kato sini nga pagpangalagad nanu karon ang mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi. Diri sa aton karon nga pagpangalagad sa ika Miyerkules nga edisyon. Pitcha 30 na sang September 2026. Nanog karon nga ato sini nga mga dalagko na nga mga balita kag information nga pagatalakayon sa subong nga adlaw. Mga Kaki 5. Diri kita karon sa aton na nga mga dalagko nga mga balita kag information. Mga headlines sa mga balita nasyonal. O diri tanay. Sa mga balita nasyonal mga Kaki 5. O yari ang mga balita nasyonal. Office of the President, Senado kag House of Representatives ginmanduan sang Korte Suprema nga magsabat mga Kaki 5 angot sa petisyon sa pagpostpone sang barangay and SK election sa sining tuig 2026. Kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga nagfile sang petisyon mga Kaki 5 sa Supreme Court o kon sa Korte Suprema mga Kaki 5 ang kwan ang isa sa mga ginakilalang election lawyer mga Kaki 5 nga si Attorney Romulo Macalintal. Kon mabalaan sang aton nga mga tagpalamati kag madumduman si Attorney Romulo Macalintal prober nga ginhimo ini mga Kaki 5 ang ining duha tanan ka mga kasuguan halin sa Kamara de Representantes kag sa Senado nga ipapostpone ang barangay and SK election. Nagamuno na ini mga Kaki 5 ining si inang Attorney Romulo Macalintal nga nagamuno na ini siya nga siling niya hindi pwede nga ipostpone ang barangay and SK election subong mga Kaki 5. Kaysang nagligad mga Kaki 5 na postpone naman ining adaan. So, pahayag ini ni Attorney Romulo Macalintal nga silingya pananglitan nga sigihon nyo ganini. Silingya masaka na kita sa korte. Kay ini mga Kaki 5. Suno sa kay Attorney Romulo Macalintal nga isa ini na kapaglapas mga Kaki 5 sang kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo. Agod nga magpili sang ilang gusto nga mangin leader sa ilang nga barangay. Pila na kabisis nga i-postponed ini. Kag may report nga may-ari ng adaan sa ginatawag naton nga Supreme Court ruling nga nagahambal mga Kaki 5 nga ang mga senador kag ang mga kongresista why na sang kwan why na sang deber mga Kaki 5 nga mag-postpone magpauntat sa sining eleksyon ngayon sa barangay mga bangod kay ini mga Kaki 5 pila na kabisis sinaginhimo Sumayara na sang Supreme Court ruling amo sini. Ambot kung nga nga ginapadayon pa ini sang Kongreso kagsang Senado. Kagin pirmahan man niya ni President Bongbong Marcos. So karon nagpadala sang petisyon, nagfile sang petisyon mga kaki-5 sa Atty. Romulo Macalintal sa Supreme Court kag nagahambal naga-request nga kinahanglan mangayo siya sang temporary restraining order. Dapat isyuhan sang TRO o kon temporary restraining order mga kaki-5 ang aton nga gobyerno agod mga kaki-5 nga dayonon ang barangay and SK election sa subong nga tuig 2026 and that was November 2 mga kaki-5. So karon kay nag-abot ini sa opisina sang Supreme Court ginhatagan ini gilayon sang pagtamod sang Supreme Court ginpadalaan mga kaki-5 sang inang subpoena or sulat ang tatlo tanan ka mga panalgan sang aton nga gobyerno ang House of Representatives nga amo ini ang mga kongresista ang Senado mga kaki-5 kag mismo ang opisina sang presidente nga dapat ini sila ang magpadala o kun sabton dapat magpadala sang sabat dapat sabton mga kaki-5 ang ining ginpamangkot or ining petisyon nga ginpasa o kung ginfile ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court mga kaki-5 agod nga pahatagan kag-isyuhan sang temporary restraining order ang pagpa-implementar sini sa pagpapuspon sang barangay and SK election. Ano abi kay ning aton nga kuno ning aton nga mga senador kay mga congressman umbot na ano nagasulod sa pinsan nila nga gina nga intrahan pagid nila abi ang mga kasubong sini kay mantiari naman sa konstitusyon naton mga kaki-5 hindi bla nga intrahan yo pa ni ang problema sini sa aton nga mga kongresista kag sa mga senador bala mga kaki-5 kay do pa matyagan ko daw ang ilan na lang gusto ya masunod kay 500. Ha? Ang ilan na lang ya gusto mo masunod. Kung ano ang gusto nila, amo na lang niyang masunod. Why na sila gapamati sa chaos o kung sa reklamo sang aton nga mga pumuluyo sa pangkabilugan. Kung anong sa utok sa mga buwisit nila nga ni, mga yudipatula nila ng mga congressman nga ni, amo man yang gasulod sa pinsan nila, amo yang tumano nila. Daw pamatyagan ko bala daw sila ang nga daw wala sila sang utang nga kabalaslan sa mga pumuluyo bla. Nga kun indi tungod sa mga pumuluyo, indi makapungko ni mga buwisit nila nga ni mga kaki-5 nga mga congressman. Indi ni sila kapungko to sa kongreso. Indi ni sila kapungko sa senadong mga yudipatula nila nga ni. Pero mga kaki-5 intrahan pa nila ining mga diretso right o kung diretso sang aton sining mga pumuluyo mga kaki-5 nga magpili sang ilang nga gusto nga mangin leader sa mga barangay wala man ni sang kalabot-labot hindi man ni mag-epekto sa mga yudipatula nila nga ni anong epekto sa mga buwisit nila ni mga congressman ka mga senador nga ni? Anong epekto ni sa inyo nga mga yudipatula kamuhaw? Kay kun magbarangay eleksyon niya, wayo kamulabot di. Ang mga barangay mala niya naga, mga pumuluyo mala niya sa barangay ang naga, nagapili ko sino ilang nga mga himuon nga mga barangay kapitan. Nga intrahan nyo ni nga mga buwisit kamuhaw! Yudipatula nga mga klase ka mga congressman ikag mga senadoro. Mga kaki-5 daw pamatyagan nila bre daw sila na may mga ara nga mga puder huwag sila kabalo nga huwag sila kalapulungko daw sa mga puder nila nga na kundi tungod sa mga pumuluyo ni mga buwi ay nga saka bilik sang ilik nga klase ka mga tao ning mga senador ka mga congressman. Oh? Right na gid lang ini sang mga pumuluyo. Mga kaki five nga magpili sang ila nga mga gusto nga mangin leader sa barangay. Nakasaad na sa aton nga konstitusyon nga dapat sa kada amo sini nga adlaw amo ni nga tuig dapat magahiwat sang eleksyon. Ina balang tabuon gid bala sang mga yudi patulan lang nga inog eleksyon na kag amo paya paghimo sang mga kasuguan para nga ipapospond. Tani kung gusto nyo nga ipalawigon ang termino sang aton nga mga barangay leaders kag mga iski leaders, siguro tani kay 500 ginpahimo nyo anay, ginhiwat nyo anay ang eleksyon, ginpatapos nyo anay ang eleksyon. Hindi ba kay 500? Balaan nyo na gid nga manog eleksyon na mo pia paghimo nyo sina. Oh? Ano gidabi ang kwan? Ano gidabi ang ipikto sa inyo nga mga buwisit? Kamo! Hindi patula. Kamo kung hindi lang ko paos ng mga lilintuke, ng mga buro-buro. Kamo! Anong ipikto sa inyo sang barangay eleksyon ng mga bilek sang ilik nyo? Oh? Ng mga congressman, ka mga senador? Hindi ba kay 500? Ano ipikto sa inyo? Huwag gidya sa ipikto sa inyo, ha? Nangasagin nyo kay intra na! Buluhato na yas ang komisyon ng eleksyon! Huwag magkamulabot na! Patula ka mo karun, ma! Nato na ginapaminsan yung mga buwisit ka mo, kay hindi ka mo, wala ka mo sa ginugasto, kaya ang mga malita nyo nabisto! Ama, ang koronay. O hindi, Black K500? Ano, abi, kay kada hasta barangay eleksyon, abi, ginaintrahan nyo nga mga buwisit, kamo nga mga politiko, kamo. Ako, mga K5, nag-intram ko sa politika. Pero ang batasan, kuya, hindi kuya politiko, ha? Pure kuya nga Pilipino. Pure kuya nga pumuluyo. Nag-intra ko sa politika. Pero hindi yung batasan ko politiko, nga wala huya, lampingasan, kagdamol, guya, ha? Oh, ay kung napingasan ko kung damol guya basi nagdaog na ko. Mga kakifive, ang tawa bala, ano abi kay bisan ultimo barangay eleksyon ginaintrahan yung mga yudi patula kamo? Ang pinakarason sinidirik ko nga ang gusto nyo nga ipospond ang barangay eleksyon tungod kay nahadlok kamo magasto kay balaan manamon mga kakifive nga bisan barangay eleksyon ang binakla na isang boto sa barangay ara. Tiko mo kay ang mga barangay opisyal nga ini, ang mga barangay leaders nga ini, amon ni siya mga kakifive ang sa grassroot, amon ni siyang ginagamit sang mga politiko nga mga leader sa barangay agod nga magpamahog, magpangipit o ano pagida, magpamakal, magpangampanya para sa mga politiko, mga kakifive. Amon ning ginagamit nila di pag-abot sang tiempo sang barangay eleksyon. Hindi pwede nga hindi nila pagsuportahon ini. Kay kung hindi nila masuporta ang mga barangay, leaders nila, pag-abot sa eleksyon, siyempre, hindi mas sila pagsuportahon. Amo nang matutuod mga kaka-K5 nga sitwasyon, amo nang rason kung nga nga hindi sila gusto madayon ang eleksyon. Ilabi na gining mga buwisit nga mga congressman ka mga senador nga ini. Amo nang matutuod hindi bala? Oh, real talk. Husto ang ambal ko hindi. Kay kun sa apikto lang sa inyo nga function bilang mga congressman ka mga senador. Ano labot sang mga barangay sa inyo, haw? Kung sa inyo lang ang function, ano labot nyo? Apektado ka mo, haw? Mahambal ka mo nga gusto nyo nga mag-save sang kwarta? Mahambal ka mo nga gusto nyo ma-savings ang ato sila nga pungsod? Baka save anay? Bangod kay grabe ang krisis, amunin mo to? ginakawat nyo malanggani na yung mga buisit, kamo nga mga animal, kamo nga buaya, kamo. Mga yunipatula, kamo. Ginakawat nyo malanggani na. Tapos ma-savings, savings, kamo. Why na sang rason, sang savings, savings. Ang pamangkot mga kakifive, nga ah. Nga ang agin dayon nyo gidni. Kag nga ang agin pirmahan man ni President Bongbong Marcos. Mga kakifive, nga i-postpone ang eleksyon. Kay balaan niya man nga hindi manapiktado. Mga kakifive, nakagasto na gani ang kumilik sa mga masubra siyam kabilyon. O mga kakifive, nagasto na gani ang komisyon o eleksyon sa mga 9 bilyon para gid lamang sa pagpanghanda o kung preparasyon sang sining barangay eleksyon or barangay aniske eleksyon nga ini mga kakifive. Pagkatapos ipospon nyo pa nga mga buwi, ay nga mga yudi patula kamo ka mga itawag tani sa mga bilik sang ilik nga klase sang mga kuani man nga klase sang mga politiko nga ni nga ari ni man tawgon mo ni sila nga mga kuan nga mga damol guya way man ni sila sa wala malang ni sila mga kakifive ah wa daw sa wala malang ni sa ila nga nakahambal kita nga daw sa wala malang sa ila haw kay man kun ara na sa ila kag kun mga maihuya ni sila mga kakifive laban-laban ah, tani na dutla na ni sila sa komentaryo sa ila kali kay mga damol guya mong lalabot mga damol guya na ah, may pagka demonyo ni batasan subok ang mga congressman ta mga wala huya bla yung mga lampingasan nga klase ka mga klase ka mga kwani ka mga politiko ilabi na ining mga congressman ta kag mga senador nga niyo gasalig ni mga buisit nila kay pag-abot sa eleksyon nga dala og magyapon sila mong mga kakifive oh grabe pang bakol sa mga congressman ka mga senador subong kay Pipe Andrea mga lapit-lapit ni sila sakon mahurma ni karon ang swilas ang sapatos ko sa guya nyo ay kalain. Kaulog tasan, Blackie Pepe Andre. Amo na gani nga aano gidabing rason. So latulaton, tani. For example, kung makasabat na ng Office of the President, Office of the Senate, kagang Office of House of Representatives, sang ilang apathag may kang tanan sa siling petisyon na Atty. Makalintal. Tedri naton mabalaan mga kakifive eh. Kung ano ang desisyon sang Supreme Court o kung sang Korte Suprema. Mabalaan tani kung anong desisyon sang Korte Suprema mga kakifive. Kung bala ini sila ang magahatag sang kagmagaisyo sang temporary restraining order nga ginapangayo ni Atty. Makalintal sang petitioner o kon dayonon kag magambal sila ibasura nila ining petisyon kag hambalon nga kinanglanon dayonon gid ang pagpostpone sang barangay aniske election pero kon magpapanaog sang temporary restraining order mag-issue sang temporary restraining order ang Korte Suprema mga kakifive so buot silingon ang matabo mga kakifive madayon ang barangay and iske election why pa man hindi pa man gid ma why pa man natapos kay Pipe Andre ang kuan ng filing sang COC no kay ang filing sang certificate of candidacy mga kakifive nag-start ini sang September 28, 2026. Tisubong pizza 30 pa malang ta. But siringon tatlo pa malang kaadlaw. Ang nakaligad sa pag-file sang Certificate of Candidacy. So matapos pa ini mga kakifive ang filing sang Certificate of Candidacy. matapos pa ini sa October 5. Oh, so October 5, 2026. Sa Lunes nga adlaw pa ni matapos. Sunod nga semana, tikon mag-issue sa boss mga kaki 5 sang temporary masabat abi la presample ang kwan. Masabat abi ang Office of the President. Masabat ang House of Representatives. Kag magsabat ang Supreme ang kwan ang Senate. Sa buwas nga adlaw sabto nila abini. O pagkasunod nga adlaw ti laban-laban. Basi magwa na ng resulta sa kun ano ang desisyon sang Supreme Court angot sa petisyon ni Attorney Makalintal mga kaki 5 sa petisyon niya kag nagapangayo siya sang temporary restraining order nga i-issue sang Supreme Court para sa pagpa-implementar sang postponement mga kaki 5 sang barangay kag iskay election kag pagpa-implementar sang pagpalawig sang termino sang mga barangay kagawad kag mga barangay kapitan kag mga iskay pa officials sang mga barangay sa bilog nga pungsod Pilipinas mga kaki 5. Ha? O sige. Istoryante na karon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ilo kita sa aton nga mga balita lokal. Sa mga headlines nato sa mga balita lokal. Liquid Shabo. Pamaagi sang mga durugista agod nga mas madamo kuno ang makagamit suno sa PDIA. Grabe no. Te. Kay nabalaan nyo nga mo na anong ginahimo nyo? Bo chilingon. May ara naman subong kay 500 sa ginatawag nga kwan. Ga level up man gid subong ang mga durugista kay 500 no. Kay siyempre hapos nakatama ba dakpon ang mga binilog-bilog sang shabu. Tingin mo na liquid. Para nga kung liquid, at eh, siyempre daw tubig lang eh. Mga kaki 5. So, amuna. Ang hambal sang Commission on or sang Philippine Drug Enforcement Agency nga pamaagi kuno kag ideya naman nga bag-o sang mga drugista ang ining liquid nga shabu. Para kuno nga damo naman ang magamit kay kung magdamo ilang mga suki. Yun eh, siyempre, damo naman ilang mabiktima. Kag damo, siyempre, ilang kwarta eh. Dapat damo imo suki para damo imo kwarta, hindi ba? Nga, amo ni kunong bago nga pamaagi sa mga drugista. Di kay may bago nga mga pamaagi, mga drugista, may mga ginahimo sila nga mga pamaagi para nga magdamo pagit ilang nga binta. Anong yung ginimo nga pamaagi naman? Drug clearing operation. Ilabi na gid ang pagdeklarar sang mga barangay nga drug cleared barangay. Amo na inyong balos. Apo gabili sang electric hindi mapatihan man. Ang ginahambal nyo na nga drug cleared barangay nga daw halos 99.94% ng probinsya sang Iloilo. Paano mo na mahambal kay gambal na kamugani nga ginimo lang nga liquid ang shabu para magdamo pag ilang mga suki? Hindi, Black K5, Andre. Doga, kuano, doga sikwawi. Kag daw naga, bungguanay ang inyong statement, tau. Statement sa PDIA, 94 or 99.94% mga kaki 5 nga drug cleared ang bilog nga probinsya sa Iloilo. Tapos, subong ang balya, kinapadamo kuno kag naghimo sang liquid nga shabu nga ginahimo nga pamaagi sa mga drugista para magdamo pagit kuno ang ilang nga mga sukrit, ilang nga mga suki. mayobla na. Ay, Maria, ihunis, tigara po ni Santissima. Mga kaki 5, nanistoryahan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang, sa iban pa ginaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, mataas nga drug cleared barangay's percentage sa Western Visayas. Resulta kuno na siya sang mga rehab kag community programs para sa mga PWUDs. Mga kaki 5. Hambal sang Philippine Drug Enforcement Agency. Community rehabilitation kag community programs. May aragi magkamo sa may nabatian sila nga sa mga barangay, may mga community programs sumong sa illegal drugs. Do why man? Ano na sa nga klase na? Ano sa nga klase sang kwana? Sang linuto na ano na? Mga kaki-five, anong klase tinuga na? Aswang, ano naman? Mga kaki-five. Ha? Oh, so, istoryahan, tama na karoon din sa ato, sila nga pagpagalagad. Kay amuna ko, no, ang rason kung nga ang taas ang percentage. Mga kaki-five, sang kwan, drug cleared barangays. Sa may bilog nga Western Visayas. Istoryahan, tara karoon din sa ato, sila nga pagpagalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Ban pa natin nga mga headlines. Police Regional Office 6, mga kaki-5, wala sang may na-monitor nga liquid shabu. So no, sa PDEA 6, may na-confiscar na sa distrito sang lapas. Wala sang may na-monitor ang PRO 6 nga may liquid shabu. Pero ang PDEA 6, naghambal nga may na-confiscar sila sa may distrito sang lapas. Ay, yun di patulang nga klase, mga klase. Ano, gin ba lang matuod? Si Tuan Yun, iga, kwano ni, iga, ngasal, isang, gangasal, man isang iyang, kwano? Gangasal, isang utot, yo? Why, kuno, sang liquid, siya bo, sa Western Visayas, ang buisit, siya, pagkatapos, ang PDSX, may nakumpiskar sa lapas. Inano nga klase ni man? Why, kamog istoryana, ida? Why, istoryana, yung PDIA, kagang, kwan? Kag ang PRO 6 nga daw nagsaligmato ng inyong tinagaaw. Yung da po gabilig sang ilik. Ano nga klase ka? O sige. Saruyan, tara kayo magka K5 rin sa ato siling pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon batian. Ang builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang may TC de alkaline nga vitamin C ang kampiyon mga kaki-5 nga immune system mediator. Para sa mga kauturan naton nga may mga problema sa baratian, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga baratian. Asta sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas natong i-develop sa kanser sa ulihin, kayang-kaya mga kaki-5 nga i-prevent o re-prevent sang Klinika DTX 500 kag sang may TC mga kaki-5. The Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang Klinika DTX 500 mga kaki-5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton mga kaki-5 nga na sa ulihi magadevelop ini sa kanser. Kaga wala labot sina mga kaki-5 ang mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disuga sugarcane extract sang DTX 500. Mga kaki-5, good nga batok sa pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas naton mga kaki-5. Kag subong man, partner ya mo ang Mighty C. Ang Mighty C naman mga kaki-5, isa ka alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini immune system capabilities agod nga patyon ang managkalaguba ng mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kano no pa ginahulata sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpamati sa aton magkautor inom na kita sang Klinika DTX 500 mga kaki-5 kag Mighty C. Kinanglan ni nato paulaton pag magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C. ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika Detox Pabanika MITC ang sarang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika, parmasya, drugstore nationwide. Kag sa tanan man nga mga klinika de alternatibong medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy, nationwide man mga kakifive. Ang aton nga oras, alas 8:11.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
6: dapat
7: sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa
7: atay, atay no? Kidney. Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Health alert with Dr.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa kwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
6: K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
8: Night Watch.
19: Pabalik na mga ka-K5 dire sa aton nga pag pangalagad. Sa sining nga mga tinion, i-check na naton ang mga balita na kag information Lagi ka sa ato sining mga patrol reporters. Una-una ton karon ang mga detalye na sa mga balita. Nagi ka na sa kay KK5 Kim Kaloy. Di may kang tanan sa sining report mga KK5 nga ang mataas kuno ang drug cleared barangay percentage sa Western Visayas ay resulta ina kuno sang mga rehab kag community programs para sa mga kuan no mga PWUDs or mga inatawag nila nga person who use drugs no amo nang PWUD person who use drugs amo na kuno ilang nga programa yam na kuno nga ang taas kuno ng percentage sang mga barangay nga nangin drug cleared agali tinga nga kada adlaw may mga drug bypass operation mangyapon now. Dere check na to na mga detalye na sa mga balita kung kita kay KK5 Kim Kaluyo. KK5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
18: KK5 News FM Kampyon, Kampyon report.
3: Oh, I wanna dance with somebody.
19: Abaw.
3: I wanna feel the heat with somebody.
19: Abaw.
3: Yeah, I wanna dance with somebody.
19: Abaw.
3: With somebody who loves
19: Agoy.
3: Me.
19: Aragay. Puerte, puerte.
3: Sao tanay sa mga good vibes.
19: Grabe, wano, kwan ba doon?
3: Oh, tiyanoy mo, yan ang balaan nga doon pang dance.
19: Mga pang kanta, mga pang saot.
3: Pang
19: saot. Pang saot-saot. Inang kwanari, wa? You don't have to be beautiful. You don't have to be rich. You tell me, baby. May beatbox pa na ya? Kaya mo na kaya.
3: Mayroon dancing queen.
19: Ha?
3: Dancing queen.
19: Dancing queen?
3: Wala.
19: Ay, ano ganun naman?
3: You!

0: nó mới ra.
1: Cậu bố của cậu.
0: Tôi đã bị phun ra lên mặt đá.
1: Nag baru koi ko subung aw.
0: Ya ya di beram guru kain aw.
1: Sa kaki ko habis sama congressman ka masina dorbla. Ano abing kalabot-labot nila na iya sa barangay eleksyon man mga nimbal nila bla niya. Labot-labot na niya sa barangay eleksyon sa agin laki intra niya barangay eleksyon nga may sila labot eh kay mga congressman mo sila kay mga senador. Hindi ba niya eleksyon sa ilang congress ni kag hindi man niya eleksyon sa barangay sa ilang mga senador? Hindi bla?
0: Amo gyud.
1: Na intra-intrahan nila niya man dong mga buy. Marami pang pakdulon bla. Ambalo niya.
0: Amo gyud si keeper ko.
1: Balo nila. Kau na nanay, ambal na ba? Kaya ko baruko, ikaw di subungo.
0: Sige, kikipa iba, John, no? Una ko na, ton, kikipa John.
1: Ah, sige.
0: Regarding, no, sa...
1: Makuan na ko, maamot lang ko kung daw, why ko ginaubo.
0: Mapulupat-in
1: lang ko, anay. So, hindi ko katapos
0: sige,
1: program
0: ko na
1: magamuna.
0: Sige, una ko na, ton, kikipa John, no, sa update, sa natabo, no, mapagpang-hold up, dito sa may banwasan niya pa via. Actually, no, mga nagpang-hold up kay Sir John, mga minor de edad. Actually, out of apat tanan ka mga nagpang-hold up, tatlo din, no, ang natigayod na nga na-refuse ang Pavia Municipal Police Station

0: lang ini nga biktima ang actually ending kuha ni sa iya isa ka shoulder bag na may unod nga wallet, pero probably nag-expect niya ang mga ethnic minors na damo gindi ang unod no sang wallet ni sang victim. Pero during that time ang unod sang wallet sang biktima nga 27 anyos nga babae isa ka gatos kikipa doon ukon 100 pesos probably kitungod niya tayo siyempre pizza di pinigro kahapon kakipag John, probably paigo-igo. Pari ko tayo nabilin niya nga arawan. Tapos...
1: Sila, isang gatos?
0: Isang kagatos, kipag John.
1: Jesus Maria Ihunis. Eh. Nang hold up sila, isang pa kagatos ang ginkuha nila?
0: Wala sila kabalo nga. Isang kagatos na namiling kwarta. Tapos ang biktima, kipag John mo.
1: Hmm.
0: Oti. Ang bala niya, ati. Bala niyo nga pizza di peligro pag hindi. Pwede man 30. Aber actually kay Kipa John, cellphone pag yun ano, sa biktima ang nakuha man kag ang iya dre no mga pagkabutan, just like IDs, passport kag ipan pa no nga mga importante nga mga dokumento. At diri na locate niya sila sa ton sa nga mga otoridad kay pa sang prior no sa ginang pagpanagyo may mga nakakita na nga daan sa ilang nagalakat-lakat kag may witness gid si Kipa John nga tinakakilala mismo sa ila nga nakatudlo no nga tiining mga nagpangawat mga taga area sang harong kapila naman no na involved sa mga kiragamo permino galapas sa curfew kakalabutan sa kaagahon sa mga dalanon kay Kipa John despite na si Elida no 14-15 sa east pala no yari bala pamatian naton ang kabahin no sa nga pahayag ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. ang hepe ang Pavia Municipal Police Station ang atdiri no sa mga minor de edad nga tinatigayod nga na rescue kag ang ining wala pa na recover no nga mga gamit sang ining 27 anyos nga biktima.
1: Mm.
2: 11:30
3: ni ko wala pero kayo na sa aga sir aga.
2: Oh, kaming abot na dito na mga 10:30 na sa station.
3: Oh.
2: Kada nila, kaya lang na 11:30.
3: Oh, pero pila na yung mga range, gid yung sir, isang edad nila, sir, ah. Pinakabata, sir.
2: 14. Mm-hmm. Tapos, duha ka 15.
3: Isa ka 14, kag isa ka, duha ka 15. Tapos, ang isa to, sir, na pila ko no edad yato, sir.
2: So, according sa information ako alam mo, no, 16 to sa.
3: So, tawag na medyo bata-bata pa man gan sir, no? Pero tawag na sir, ang ining mga ano sir, mga nakawat ni na hold up nila sir sa biktima sir, nabalik nila sir.
2: So, for why na mun ma recover pero sige pa ang retrieve sa akong mga para tips kung posible nga ma ano na mun ma recover pa.
3: Mm. Pero sa inyo sir nga pagro istorya ni sir sa mga ining involved sir tawag na ano kuno dayon din kuno dayon sila yan sir nagdiretso after gin commit to sir ang pagpanghold up
2: actually yung pagpalagyo nila the, balik sila dito sa may Hopeville subdivision sa may Soul Pipe sa Bagharo
3: kahit yung mga taga Haro ganun sila tanan sir no.
2: Oh, dito na sila nag-restar sa may relocation site.
3: Mm, pero ano ganing records sila, sir, sa ilang barangay kag kundre sa city naman, sir, based sa inyo coordination, sir?
2: Based sa mga barangay official to, ano sa, halos, ano sa, mostly nilang, ano sa, ato, Corpio, hours, sila lang, may violators.
3: Oh, okay.
2: And then may involvement ba sila sa mga trouble sa barangay.
3: Mm, pero ang pagpangawat yun, sir, may involvement sila, sir?
2: Before? May pag-inlamon ma, ano, ang pagpangawat. Pero yung coordinate ng contributor sa may police station 9.
3: Oh.
2: Ay, may ara sila nga, ano. Well, actually, nakakuha kami sa picture dito sa police station 9.
3: Bali, ano gitang nangin lead nyo, sir, para ma-locate gini, sir, ang mga minors gini, sir?
2: Actually, may ala kitang nakakilala silang prior sa insidente, nakita sila dito, agad mismo sa narapuan sa hold up sa may Monderic Ungados kag Barangay Pantak.
3: Hmm. Pila kitang ano, sir, worth, sir, sa mga valuables to kag sang victim, sir?
2: Ang doon yung shoulder bags ang biktima nito kuha nila ka wallet.

0: ano, tsaka ito, personal identification.
1: Pero may cash to, sir.
0: Cash niya, 100 pesos.
1: Ah, oo, ano pang plated, ano pang bilhin na larawan, sir, oo. Pero ang cellphone niya, sir?
0: Cellphone niya nakuha, ano, according sa victim mo, worth 5,000 ang makalian sa mula, yung cellphone.
1: Oh, pero tama to, sir, may mga identification. Ano to, sir, ang area, sir? Taman ka, Dolom na na, sir, no?
0: Ang nanandagan sa insidente, ano, sa Mataw, man yung lugar, kay, ano, sa C1 Road. Tower, no? May mapamalay na ta. And then, may street light nanda. Pero ang hindi pala giwan sa nga ito, mga suspect ka muna, pinaka-Dolom ka, go. Tama ka rin, taas na mga labon ka, dito.
1: Pero wala sang CCTV, sir, no? Sa area kung sariin gito natapo, yes, sir?
0: Wala, bro. Ano, ito nga, blessing disguise man niya, nakakuha kami sa witness nga naka-identify sa atong itong mga minors nga sila nag-hold up sa biktima.
1: Pero bala naton, sir, no? Ngati, kamodra, sir, sa may pavia, may mga galibot man, sir, patrols naton. Pero, kamusta naman niya, sir, no? Kaya, coordinate man ba, sir, or active man, sir, ang mga barangay tanos or barangay officials, or at least, sir, panawagan, sir, at least para magbulik kay bala naton, malapad-lapad man gawa, sir, mo ang pavia.
0: Yes, ang aton na force multiplier, very active na actually sa alas gabi-gabi, may ka-duty ka rin dili sa aton niya police station, luwas sa aton mga tanod sa barangay, may kita ng force multiplier man nga kupon sa aton patroluan sa mag-grouping. So, yun na, paano talaga, yun na pala talaga sa aton na mga barangay official kagpapamuloyo sa pamilya na dapat may gulagmat lang. Nung nga do, subong nakapigado isang kinumiya ta, damo ang posible nga matapong pagkinawag na ito sa kapagyan ko subong ano, nung patsaga natin.
1: Oo, pero ilan eh, sir? Sir, grupo sila, may gang sila, or do group of friends lang sila, sir?
0: Hindi natin sila mga consider kay ano sila, ang alos man yun know, relatives man sila kago alos dikit-dikit na to para ilang balay nila kago doon sa kaedad lang sila nung gumiguhay lang but mula kalagabi according sa mga pag-epesyal to kagawa gina sila kago mag layaw and then kung may chance siguro mula nga na mga by chance mga pangawat sila or mga pang-hold up sila.
1: Bari ang ilan eh, sir, ano ginang tinatuyo nila, sir, tungod nga ti gusto nila kwarta. May ano, sir, may mga bisyo ni mga bataan yun eh, sir?
0: Hindi ito pala ambal na ma-confirm kung may bisyo, no, tungod yung wife, kita sa pro-ipaman. But, ang ilan niya, no, pag-inaway, actually, link na siya sa mga amuling amigo-migo, blah. Tapos, nila nasangayan lang nila nga alas kabi-gabi magwa sila.
1: Oo, pero doon ilan na doon pagkakinanglan man nila sir isang kwarta mo tong rason nga tinang mo tong na time ng hold up sila or tripping ano sir, ano, sir ang ilang ako.
0: So possibly tripping lang by chance tong ano no isa lang bigala ano ang atong biktima galakat-lakat so gintikarbantis nilang binilaguro may cash ang atong biktima nga dalal during the time.
1: Pero ano oras ginigani sir? Ano mga ano sir no mga nine?
2: Sir Kevin John na batian si Police Major Bonifacio Alavi Jr. no sa ang Pavia Municipal Police Station. Actually, pala lapang malapad-lapad yun ang area na sa Pavia MPS kasi yung mga kasing advantage yun, no? Gabantay lang man sa maghalin sa atong siling ng mga otoridad. We know nga, damo mo dyan sa nagalibot-libot, no? Sa may baduan sa Pavia, ng mga katapo na sa atong siling ng kapulisan, ilang patrol car. Kaya mo na, no? Pagpang gina-hilo man, no? Mga barangay officials, mga barangay tano, dito sa ilatag sa mga areas of responsibility ang mahatagan man, no? Sa nagkaigo nga igdalpangod o konti atensyon ka kay Fagon, especially kung matagapit. Yan mo na, no? Mga minor naman ang mga involved sa sining kinawatay. Dahil ito'y probably tinamo naman subong. Actually, sa Iloilo province, may tinanaman ka mga insidente sa pagpang-hold up. Kasi tagya pa do, kung tagya sila, wait, it's like 5 June, no? Considering subong pag-iag, katon sila nga ekonomiya, but then, ti, ambalan to, nga ti, hindi pa na reasonable or justifiable, no? Inong pag-imo, sa ining mga pagpang-hold up sa K-5 June.
3: Amo nang ginatawag ni Labla K-5, Kim, nga, inang upod sila, lagaw-lagaw, lagaw-lagaw, kung may chance, ha?
2: Nakaw-nakaw.
3: Manakaw. Amo nang grupo nila kay Mante kada adlaw kada gabi gabi galagaw gid sila mong dibo silingon lagaw lagaw kung may chance mang nakaw. Eh na chance nila tong biktima tong ano to siya call center agent or kwan.
2: So si yung lady as for information kay pa John mo.
3: Ah naga trabaho?
2: Yes.
3: Mm.
2: Wala na sila kabalo nga shell na to galing bilang kwarta sang babae.
3: Pero ting cellphone na dali nila.
2: Ana lali pero sa mga hindi ba gid maglampa sa Jeff Neil kay Padjon ang palor sang pero ti syempre damo to contact siya kag ibad pa mga personal nga mga importante gid kay Padjon.
3: Tinabalik ang cellphone why kay may nagla.
2: Amo pa na kasi Padjon ang wala na balik ang karan nga mga kinawatan sa ining mga minors. Address why na do na try pa nila diri nga mag-coordinate dugang no sa ining mga na-rescue kag ati amo ra no base na kun for example sa ulihi kakipag doon no? Isa pa ganito ka wala pa nadakpan kasi maghimo naman no? Sa kangay nga pagpang hold up o kung pagpangawat man niya kakipag doon
3: di ang pila kabi kundi pila sila ganay apat no?
2: Apat sila tatlo na ang yung na-turn over na sa MSWDO
3: so sa apat sa ila tatlo nang na-turn over may isa pa nga wala madakpan
2: ang list sa isa niya si Pedro
3: ati mo ito pinakagulang-gulang sila tanan.
2: Yes, no kay isa ka 14 anyos, duwa ka 15, kay isa ka 16 anyos.
3: At yung 16 anyos, so yung base ato to siyang tanan na ato to siyang cellphone.
2: Oo, kay disempo kung si Dong tigulang, do siyang boss-boss mo.
3: Tiyo, eh. Oo, oh, so amo pa itong way madakpan?
2: Yes, kay Kipag John.
3: Oo, oh, ti kung madakpan dang tawag siya na sila, rescue. O oh, hindi, bla, daw mo nang ginagamit nga term instead nga dakop. Rescue ang ginabutang ang ginagamit nga kwan nga tinaga.
2: Amo kasi sa John iti minors ko no mo ti rescue ang term sa aton pero nga mga otoridad.
3: Okay.
2: Sa duga na aton diri nga balita no sa Philippine Drug Enforcement Agency na ibro ana to no sa background lang sa aton sa mga K5 nga mataas-taas na no, nga mga porsyento sa mga kabarangayan diri sa Western Visayas ang drug cleared. Isa-isa ko na ito again, no? By province, sariin, no? Ang Aklan, 100% nga drug cleared. Sa Antique, 100% man. Ang Capiz, 93.66% kay 5 John. Ang Limaras, 100% man, no? Kag ang ining Iloilo province, 99.94%. Kag ang Iloilo City naman niya kay 5 John, 66%. 0.67% ang ila diri no nga drug cleared percentage o kunining status 55 John. Ko sa to no update liwa diri out na to no ang tagpamaba o kon spokesperson sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon Pedea Region 6 nga si Maria Grazela Tanalion kon tawag bala pa kay 5 John no. Ano ba na baya ang mga parameters agod ma-revoke no ang drug cleared status especially no kung may mga bypass operations with huge amount no sa mga confiscations kay 5 John ang sabat ni no ni Natalion nga not necessarily ma-revoke kay accordingly may aras ang resolution sa gihapon nga i-issue ang oversight committee kasi pa doon in case nga may ara no sang reported personalities so kinahanglan no nga ma-operate gid siya within 60 days so, for example may mga na monitor dira nga mga drug personalities dapat i-operate within 60 days o kung duha ka bulan basta man diri sa ilay ang mga pagsulundan sa oversight committee and in kaso nga mag-lapse no ang period kag wala sang action o konti kang diri no ang aton siring dira sa barangay o kung sa bada kag wala madakpan or wala ma-operate sa aton siring mga otoridad magka-ground dira kasi pa John for revocation and i-discuss pa ina during deliberation no, sa Regional Oversight Committee na ginalakipan o kung ginapamunuan din o ginapunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung sa DEA Western Visayas, may ari man rin no, participation or member man rin ang Police Regional Office o kung PRO 6 o kung ato mga kapulisan as well as Department of Health, Department of the Interior and Local Government o kung DILG sa iban pa ng mga concerned agencies sa K5 John. And ask mo na ito kung for example no, sa mga mataas na balang percentage of drug cleared barangays especially sa 100% o kung 99% ano ba lang yung gina-translate niya sa ground o kung sa community, no? Kung ano ba lang yung pag-abot sa realidad sa K5 June. According pa rin kay Tanarion, on the ground, it means na ang paglabot sa 97% na cleared ang resulta, no? Sa dua ka bagay. LGU, successful ang ilang pag-assist sa mga PWUDs o kung persons who use drugs tinaagi sa mga rehabilitation kag community programs no kag nahimo ang komunidad na kumbaga safer o kon mas safe from drugs o kon kriminalidad sa K5 John according sa patong sang PDEA according pa diri. However, ang bigger picture no is less than 50% sang ining mga barangay o kon around 44% na estimate sa ila kaya ongoing pa ang validation, may validation sila until tomorrow kag so far gina-validate na nila kung for example ang inyong mga drug cleared barangays nga ni ma-retain nila balagi hapon o kung mapabili nila di hapon ang ila riyang status kipag yun. O kung din pag-aari sa PDEA, quote-unquote, yung the real challenge is not just celebrating that cleared areas but how the remaining majority retain their status through the same rigorous process no sa K5 June. Amo nang nangin adugang na pagpatag ng Philippine Drug Enforcement Agency angot diri no sa kumbaga dumaala na summa cum laude kag with highest honors kung sa eskulahan pa ka K5 June na percentage no sa mga drug cleared barangays diri sa bahin sa Western Visayas.
3: Amo nang pamaagi nila gali para nga ma-declare nga drug cleared barangay ang isa ka barangay ang ilang nga mga community programs ni kag mga rehab sa mga kabarangayan wala kag anong ilakwan di nila ginabasyan ano may mga datos na sila may mga data sila ginapang gather para nga mabalaan nga ang ina nga barangay drug cleared na gid, why na gid sang drug addict da, why na gid sa mga nagabaligya sang shabu da, o kung sa marijuana da, or sa mga illegal nga druga da, K5 Kim?
2: Actually, from the Barangay and Drug Abuse Council, kag ginavalidate, no, sang personnel man, sang PDEA, sa K5 June, kaya mo na, no, gina-evaluate kung bala ang mga datos, no, kung mga information nga ginahatag ng sang Barangay Anti-Drug Abuse Council ang kumbaga kung accurate o kung kumbala himo-himo lang ini sa K5 June. No, pero ongoing pa man sa gihapon ang deliberation pero since no event amo nga mga deliberations nila kag with an mataas no nga percentage ng mga drug clear rating damo man sa gihapon ang nagapati nati hindi mapatihan ang amo nga mga numero sa K5 June especially no sa mga barangay kasi malaan nila aware sila amo nga mga kabarangay nila na engage sa illegal nga droga kon mayara sila no sang personal na kilala no nga tinaga involved or may kahilabtanan sa illegal drug transactions sa K5 June.
3: Okay.
2: Sa dugay na itong dari nga balita, actually, nagligad nga Agosto, mayari diri no, sa na-confiscate ang atong sinino nga mga otoridad or especially no, ang Philippine Drug Enforcement Agency nga ining liquid shabu. So aside sa ang liquid marijuana ya last time naka-confiscate sad to aton sini nga mga kapulisan sa Molo pero ang ining liquid shabu ang naka-confiscate amo no ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA Western Visayas sa ino ang location niya sini sa may barangay Burgos Mabinila Pass Pag-5 June, no? So, sa mutong time, tatlo, no, ang na-aresto ng mga suspektado, kaya ang lakit, no, sa mga na-confiscate ang iling mga plastic sachets ang suspected shabu, kag mayaraman sang liquid shabu, K5 June, no, sa diin, based rin sa information, mayara ang natin ang iba, no, nga nagagamit sa illegal na droga, sila lang mismo ang nagatunaw. Pero mayara man niya sa process na nga daan nga ining liquid shabu kaki 5 June. Bali ang plastada, for example, no, tinunaw na itong shabu, ginamix na sa kaki 5 June sa IV fluid kag ginabutang sa syringe kon agang sa gina-inject ba lang kay Pagdol kag direkta siya nga i-inject sa lawas siya sa tawo kag di based na diri sa information from today kumbaga kay since nga direkta siya nga ga sulod dayon niya sa lawas mo kag sa mga kaugatan mo dara mas enhance no, or enhance mas dugin pa mas kog pa ang iya yung kumbaga side effects ko na mabatagan mo sa una anay repeating mo buhay kagigit-git pa doon ang tapos kung for example kung mag-overconsumption ka naman niya kag mangin addict ka na sa pag-consume ni pinaagi sa pag-tuslok or pag-inject sa imong lawas pwede na siya mag-lead sa pag-gurong-gurong mo or seizure tub-tub na pwede siya maglabot sa magresulta no sa stroke kati 5 June kati dako gini yung iya nga possible na mangin damage sa mga nerves no sang tao kati 5 June pero plastada naginahimo ni nila para ya kumbaga mas tago no ang transaksyon kati since kung for example kung ang ining regular abing sa bung na putos sa plastic or nang gagmay ng mga plastic sachets, kumbaga may ideya na, no, atong sari nga mga otoridad, even, no, ang mga ordinaryo, ang mga pumuluyo, nati ang munitsura niya, basi, sabo na, or illegal na droga na. Pero, kung for example, kung liquid sabo ya, hindi kaya dali-dali, no, baka ambal nga sabo, manakakilanglan pa siya, kahit pa idanom, no, sa laboratory check, kasi 5 June, or test, ang test mo mabal nga ti hindi liquid shabu siya. E pwede man sabi mabutang sa so, kung nadumadra nga container, nga hindi ka dali malamang duda kaki 5 June ang hot merino sa ining liquid shabu. Pero based sa information, ang sabahin niya sa Police Regional Office o kung PRO6, no, kadungan sa nila ng press conference this week, nga ti based man no, kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang ilang rin regional director, nga sa bahing sa TNT, wala sila sang na-monitor. Pero, kay ang PIDEA Region 6, naka-operate sa gani, o kung naka-confiscate, dira sa may Burgos, Mabinila Pass, Iloilo City, kasi pa doon, sa ining liquid shabu nga ginasulod sa syringe.
3: Di, paano nabi karon? Ano nang matabo sina? Kay ang regional office naton sa Philippine National Police, gahambal, nga waay sang presensya sang liquid shabu diri sa aton sa may Western Visayas. Tapos ang taga Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang naka-recover naman niya sang sining syringe nga may ara nga unod nga inang liquid shabu kwan ni confirm ni nga liquid shabu giman ilang na recover
2: sa laboratory nila kay Pagod.
3: Oh.
2: Kagin ka sa laboratory, kung napakita, dara ni Kaki 5 Andre, may naragway kita, dara arang sa orange. Ang,
3: ay, nang isa orange, ne? Alam mo ganun yung sa orange, ne? Ang,
2: oh, amo na siya, ang liquid shabu.
3: Liquid shabu? Oh, te.
2: Oh, paano ginatunaw, na? Kag dara, ginabutang kaki pa doon, inject na yun direkta sa lawas ng tao. Kag kiko na mo nino, kahit since liquefied siya, mas madamo ang makagamit kay pa doon. Compared sa...
3: Ginaano nila ila, na, ginaano na, gina-inject?
2: Yes, gina-inject direkta sa lawas ng tao.
3: Eh, grabe, no? So, kadelikado, gali na. Kaya, te, basta i-inject mo ko, no? Diretso na rin ka upol sa dugo mong, di ba?
2: Amo, good.
3: Hmm.
2: Kaya mo na ka-keeper ba, Joy, no? Probably kulang na may isa pag-inistoryahan regarding this matter, no? Atong sa rin niya kapulisan, taga-Pedea, Western Visayas, ka-keeper ba, Joy, that is, dapat na niya nga tutuka, no? Kay it means siya matamat na nga nagalapta, no? Ang ining liquid shabu, dari sa bahin sa Western Visayas. Hindi naman ni dari sa Iloilo, pwede ba mga na-monitor man eh sa ibang pagid niya mga provinces dari sa Western Visayas based man sa Pedea sa ining liquid shabu. And there are times nga, as I mentioned, ibang process na pag-abot sa ila, pero mayara man sa ibang at sila mismo, no, ang nagatunaw kaki-5 June, no, kabay pa nga timata, ganyan na sa nagkakaigo nga solusyon, no, sa atong sarili nga mga otoridad, kumbaga challenge ni o kung pagpanghangkat sa ila nga kung paano bala nila madiskarte ang mga naga-engage sa illegal na droga, kumbaga mas maging step forward ang atong sarili, no, nga mga law enforcement agencies. Kaya as I've mentioned, hindi isa dali-dali na matumod nga ay liquid shabu na unlike sa mga usual, no, nga mga sabong ara sa plastic sachet kasi pagjot.
3: Subong ginaid-id pagini sa aton nga mga pulis subong siguro kag isang taga Pedea, no, kon diin gahalin ini kon sa diin ginaluto ay man ang masamiya subong nga ginadakop sa aton nga mga pulisya ang shabu ya nga pulbos, no, area liquid siya, so may posibilidad may bagong laboratorio sini nga nagahimo sini sang liquid nga shabu G5 Kim.
2: Actually, K5 John, as per Pedea, pwede nga sila mismo mano-mano magtunaw, K5 John.
3: Ginamit
2: nila sa IV fluids, K5 John.
3: Para hindi magmala?
2: Oh, para mas madamo ang makagamit.
3: Agali, hindi, pero ti, kabalo ka ining shabu sa ato nga pag-insindi. Hindi bala kung kwanon mo ni siya kung gaangon sa kalayo, na pasinsa sa mga bati ginatudluan ta gining aton sini nga mga kautura, no, nga mga wala kay hindi ka mga nagkakuan bala, pero para lang gid bala sa ka, no, para lang isa knowledge, no, kun tunawon mo kung gaangon mo sa init ang shabu mga ka K5 nagatunaw ni hindi bala nagaaso nagatunaw ni siya kang nagahimo aso, so ang aso niya amo na ginasuyop sa mga adik, hindi bala ko na muna sunugon mo nagaaso siya tapos ang aso ya amo na isuyop sa mga adik. So paano nila, ano na ginatunaw nila ya tapos ginasaktan sang ano nga klase sang liquid na ginasakot nila?
2: Ang IV fluid na bala ka K5 John, yung kinabutang man bala na sa dextrose sa Pedea.
3: Okay. So tapos amo na ang gina-inject nila?
2: Yes, ka K5 John, yun na-inject nila sa lawas kasi since nga liquid siya, unlike sa sila mismo, balang nag-suyop ka K5 John, area, mas well-distributed siya kasi since mixed siya sa liquid, mas madamo ang makagamit compared sa arang sa plastic sachet K5 John, nga solid form.
3: So, buot silingon, nga hindi magalikin ang lano, kaya nga halin sa laboratory ini, ining mga liquid siya buong ini, kundi
2: kung may knowledge ang mga mga users sa K-pop John, pwede gid sila ka matumato manual nga sila ang magmix la.
3: Bo chilingon nga ang original ya gali, amo mangyapon ining daw tawas nga kolor. Tapos
2: yes,
3: gina
2: John, pero may ara iban nga process na hadaan going sa kung sino na din ang magamit bala ka K-pop John. Pero may ara kay gusto nila makatipid kung may ulo idea sila kung paano ni himuon, pwede sila on their own ka K-pop John. Kung kumbaga do it your own DIY
3: So kung ilakot nila na sa inang fluid nga daw
2: IV fluid,
3: inang IV fluid, wala siya nagamala within sa sulod mismo sa IV fluid K-5 Kim?
2: Based sa information ni K5 John, no, medyo malawig-lawig man, before siya kay dugin ginatim plugin sa Mayo kasi 5 June na.
3: Grabe no. Damo gid idea ang mga addict ngani no. So kon
2: Second for example, tawag niya challenge ni sa mga awtoridad naton, for example sa mga port. Kaya 5 June kun diin nila butang ng mga container abit hindi man na kapagtulok mo, di mo mabal nga liquid siya po na tungod nga ti mga chemist na nga po, no? Kung ang mga assigned sa laboratory, ang kumbaga maka-confirm regarding dira kay Pajon.
3: Tuod na, no? Galing kay Manti, questionable man nagyapon, galing katama. Kay Manti, like for example, hindi kay mo doktor, tapos hindi kay mo chemist, hindi kay mo trabahador sang butika o ginatawag nga pharmacist, tapos gadala kay mo sang ringgilya. Hindi ba siren sa munang ringgilya?
2: Yes.
3: Oh, gadala kay mo ka ringgilya nga may mga unod. So but sinon questionable man gyapon. Anhon mo na imo yang ringgilya na ano ka? Kuan ka veterinary doktor ka? Sino injectionan mo kuring ido? Ano ordinaryo kay mga tawo? Oh, hindi ba kay pipe cam?
2: Amo na na may bantayan kun mo maraga damo subong nagabalakal sa mga syringe.
3: Oh, ga bakal sang ringgilya. Kamaambal yang at dapat i-aware taguro ni aton sini nga mga kwan no nga mga butika kag mga inang medical suppliers eh K5 Kim
2: amo get ka K5 John kag probably na ti kinang na kini mag-istoryahan na yung PRO6 kag PDEA 6 kay parehas na wala gas sa ligbato or nagas sa ligbato ka K5 John no ang iladri ang mga statement sa bayan sa PRO6 wala ko no sa may na monitor. Pero on the ground, may na-confiscate na gani. Pero isa may lakas, ilo-ilo, isok lang na nila kumbaga mag-investoryahan na eh. May presence na diri, anong himuon, ano dapat, no, mangintikang para at least no, matap na ni Kachipa John since nati ang mga diskarte subong sa mga nagagamit sa ilegal na droga o kondurugista, nag-upgrade na nag-upgrade.
3: Okay, pag-inchindi na to na mo niyo, abi ko gani anay. Nang ining fluid shabu nga ini or liquid shabu nga ini abi ko na ya ginapaagi gidya sa laboratorio bla nga ginaproduce gidya bala sang mga kwan sa mga drugista no nga
2: mga chemist
3: nila nga ginahimo gidya liquid shabu bla nga pagbakal mo ya automatic liquid na sa nga daan da. Amo na nga
2: may ara man yung K5 John nga in liquid form sa nga daan pagbakal mo. Oh, pero may ara man nga pwede ka diya ikaw magbato-bato. Oh.
3: So but chilingon may chemist kin man sila guro nga rehimo sina eh.
2: That's why nga nagka-idea man di ang iban ka K5 John adri no.
3: Nga ano nga mo na?
2: Oh, yes,
3: delikado. Pero delikado na. Anong epekto ya ko no? Direkta kung parang litan nga mo nang i-injection mo.
2: Yes, kay Kay Fabron, kamagyan, nadulat.
3: Siling ko, ano gid gani ang epekto ya kung paranitan nga i-injection mo, ngina, direkta, number one, ano gid ang epekto sa lawas ang tawo nga nag-inject siya na sa liquid shabu nga ina, kay Five, Kim?
2: Naturally, ang pag-inject no, sa shabu direkta sa mga veins, ang isa no, sa most hazardous method sa pag-consume sa illegal na droga, no? It could cause ang ginatawag na cardiovascular collapse, no? Pero for example, ang shabu makatrigger sa massive release sa ginatawag na adrenaline kag dopamine kag kipadyon na nag-deliver yung blood directa no, sa bloodstream na nag-resulta o kung nag-cause ang immediate o kung madasig na pag-taas o kung spike sa blood pressure kag mga heart rate, no? Nga makatrigger sa stroke, pagkurog-kurog, no, kag myocardial infarction o kon heart attack o kon possible sudden na cardiac arrest sa K5 John. Pwede man siya magresulta sa severe nung infection risk sa K5 John, especially no kung for example ang unsterile or wala ma-sterilize na no, mga needle sa mga ringgilya kag ang mga equipment no, nga ginagamit sa K5 John kung for example ginbulus-bulusan kag iban pagidra nga mga brain damage sa K5 John kumbaga sa cardiovascular mo pra na sa stroke kag pagkurog-kurog mo ang cardiac arrest mo gina dulong mo na imo kaugalingon sa imo man kaugalingon niya kamatayan sa kamatayan ka kita John
3: ati sige na lang gali ah kung ako papayaan ko na lang hala sige tuduhin niyo nga injection na para makalaubos na mga adik para nga pila kadlaw pag ubos sila kalamatan no hindi ta magugtas. Oh, hindi bla.
2: Kailangan mis mo nang buhin sa ilang ano ahanay. Well,
3: kita man lang sa giga ugtas sila sa ilang mong yaway patay ugtas tani sa ila kung kisa ginasagod tapan ni sila sa prisuhan kung magkala priso. Tapos pagwa nila mabaligya magyapon hindi ani magamit magyapon. Amo ni rason kung nga damo-damo sa mga nagabaligya sang Cebu diri sa aton sa may syudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo sa Western Visayas kay 5 Kim kay nga perte kada mo damo adik no di para mabuhinan ang mga adik hindi na magastuhan pa si kag hindi na maakusaran pa sa tatay digong sang EJK o kon ano ganing EJK
2: extrajudicial
3: killing hindi na sa mapriso pagid ka kwan sila la mismo imuon ta sila nga kwan sila mismo magpatay sila ko galingon sagi patay kaugta sila man ah mas dami siguro ipaproduce tan lang tanan puro na lang kwan liquid shabu kay kon puro liquid shabu ang ginabarigya subong kag ubos mahigop o kon ma-injection sini sang mga adik kan ito ni ubos sila kalamatay sagi pataka problema sini sa ilaman kay kapilan ilang balan nga hindi mauntat na masige magyapon kag hindi na tila hindi na tanan nila mabasol ah na ni Blackie 5 Kim
2: na mo gid kay 5 pa John
3: nan
2: amo gid o di balan niya na nga
3: balon ta siya
2: kan una man lang ng adrenaline kag dopamine niya do high ka gid ah. Oh. Magagadula ka po. Damo sa mga nagkalagakpan sa mga baybay operasyon. Yara ko nila kung may para pang energize.
3: Ang balonta si Kwan. Ang balonta si ang taga-Pidiya kag ang si Tuanyo. Lato sir, bay inyo na hindi na pagdakpa. Basta gani mga siren o kung mga kwan eh. Mga ringgilya. Gani makita nyo nga may mga liquid nga shabu. Hindi nyo na pagdakpa. Pagdakpa, bay inyo na para nga buhin-buhin gawang mga sarawayo andri sa aton sa susyudad. Ah, K-5 Kim?
2: Namugit siya K-5 June. No? Ti, subong, ano pa gilayang yung mga pagi? As I mentioned, kanina nagligad man, no? At ito na may solid na, may liquid, may gas pa, illegal nga droga. Ka K-5 June, may ginasuyog, may tiyan mo ng solid form, o may ara pag subong, ti liquefied na gito, kung liquid form na sa K-5 June.
3: Okay, sige. Istoryanta pa yung nabuhas sa ato sila nga pagpangalagad. Anyway, salamat kid K5 Kim.
2: By the way, na nagkapamati dira, pamilya Manaay sa distrito sang Mandurriao, drama no, sa pamilya Goles sa Quintin Salas, no, sa distrito sang Haro, as well man dira, no, sa mga taga Simon Desma sa Small Market, and of course dira, no, sa kay Mami Imakali, sa kay Sir Steve Acosta dira sa May Lapas, and Rita Rita Lapus, kay Ma'am Maymay, Ma'am Desay, Tita Rana Mapa, and Ma'am Veronica Adri sa May Decamay. Opo, sa patrol, si K5 Jason Talaron, kag K5 Aaron Lloyd Balala Repoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, kag Karingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Ang mga balita, mga ka-K5, ngayon nabatian ang builog ng inadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kasi bumang inadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa aton nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, mga ka-K5, may problema bala kamo sa mga kauturan aton sa mga ginatawag na aton nga viral and bacterial infection. Yari ng sabat, mga K5 Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinica D3 Bio, isa ka superfood supplement na ginhibo gikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, na pareho may maayong natural antimicrobial properties, agod nga, kunggan ang agod mga K5 or ginatawag na ito ng antimicrobial properties kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bayong gray mo sa ato nga lawas into monoglycerides tag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 nga harin sa District Bayo ang or nga parte sa District Bayo ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog, pinakabaskog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Lalabot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas, mga K5 ang vitamin K sa ina siya ka fatsoenable vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Lalabot sina ginapanami man sang vitamin or sang vitamin or sang D3 Bio, mga K5 ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation, agod nga magbulig sa pag pagkunta o kung pagpauntat sang dugo kung was nga ginadinggi ka na, mga K5. Gano pag inahulat na ton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpramati sa itong mga kauturan, inom na kita sang Clinica District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang superfood supplement, mga K5, nga nagakontra sa sipon, hilana, tubo, trangkaso, kagiban pa nga mga anti viral and bacterial infections, mga K5. Kung gusto kayo mag-ayo, mag-Clinica District Bio. Aton nga oras, alas 9, Jess.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
8: amo naman
5: ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan. DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
1: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for Men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matilo na dugo.
22: DTX 500.
23: Para sa healthy gatay.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas ng antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalikan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
10: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
10: Yung may D3.
25: Mga butika.
10: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
10: Yung may D3.
25: Mga butika.
10: D3 Bio with PCO.
27: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
10: Yung may D3.
25: Mga butika.
10: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
10: Yung may D3.
25: Mga butika.
29: My family history ba na kamuusong diabetes?
30: Mag DTX 500 ka.
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
30: Mag DTX 500 ka na.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compound.
29: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Garantisado.
30: Epektibo.
29: Aramis mo.
30: DTX 500.
29: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
30: Magalingin bala ang imo nga ulo.
29: Masami nagkapangihi.
30: Masami ginauha.
29: Si may diabetes ka na.
30: Mag DTX 500 na.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compound.
29: Ganagapanubo
30: sang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Garantisado.
29: DTX 500.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: K5.
35: K5
34: News FM.
35: K5
34: News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow, my puso.
0: Puso.
2: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Pabalik na mga ka-K5 dress aton nga pag-pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 10:09 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita ngayon na batan ng Buylog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, may makakaklabuwas ka nga nagabulig ini para mga ka-K5 sa pag-improve sa ato sining stamina. Nagapataas ang ato sining kag nagapanami sa ato sining blood circulation. Kag subuman, mga ka-K5, nagabulig para sa kay Mister nga mangin magbalik ang iya sining magbalik ang iya sining inang puwersa no sa tion sang kagabihon ila pinagit kon upod si Mrs. Extend po sa Pimim for Men, mga ka-K5 produkto sa Klinika Delta Nativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, prover kita magkuha sa mga barita kay informasyon dugang nagi ka sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. With ka-K5 Karen Badilla, kuha tanay sa mga mensahe nagi ka sa aton nga mga followers. No? Shout out sa ato sila nga mga followers, mga ka-K5. K-pop Andre, way gabalik akon ko na. Sakay inang Sammy Holorte, Norberto Aguilar Jr., shout out. Sakay Boni, good evening sila niya K-5 John. Kay Bibing Villanueva, good evening Idol John. Kay Sunny Hotahiro, mayang gabi Idol John, shout out lang da sa Langda Idol. Kay Reynaldo Caspe. Ay pare, may gabi. Kita ay mantas ang Sunday ba? Gani man pare, no? Sige lang ah. Matulat tonta ng taunta. Basi ko may chance pa nga madayon ang barangay eleksyon. Kay Nixon Tahom, shout out. Sa kay Den Villarreal. May gabi kay 5 John. Renato Bindita, shout out man. Kay Ray Resurrection, good evening Idol John. Kay Jomari Bilonio Wakay. Good evening Idol John, shout out sa mga taga Barangay Rizal Irrigation or Irrigation Barotac Viejo sa Wakay Kagbaryon Family. Kay Florenda Cadavero, shout out kay Lenore Odakrim Mercado Gronino, Ronel Mercado, Lenore mga kakipan. Okay, shout out man. Gina-shout out man nato ng ibang pinaton ng mga followers diri sa K5 News FM Mililo kay Arman Baco Guay. Kay Nonito Sumbong, Silin Pacheco, Bibing Villanueva, kay Philip Luis King. Shout out sa tanan-tanan ng mga miyembro sa fans club. Sa kay Aria Capanas, Verna Salvilla, Rose Impas, mga member sa June Capulot Fans Club International. Kay Maricel Valoro Casiple, shout out man. Banks PSG, shout out sa kay Nonoy Junjun Alonsabi Aldamar. Shout out man sa tanan nga mga taga Alimudyan Iloilo. Kay UM Ubong, shout out man kay Rose Simpas. Shout out man kay Verna Salvilla, kay Fred Pascala Jucampo. Kay Mark Vincent si Javier, shout out man. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron. Kag hello sa kay Sis Rosemi Bagaforo Bailaran. Kay Jenny Halyorinada, shout out da, no? Kag sa kay Edmar Likina. Si Jenny Halyorina sa din ganin isang lugar man sa dito ni sa mga lapit sa mga gagira-gira blato. Kay Chris Boyko Almohen, good evening. We're listening here in Zone 5 at Zone 5 Takas Haro. Thank you so much Idol. Oh, sa tanan-tanan nga mga kwanda nga mga inang senior citizen. Sa tanan nga mga senior citizen, dira sa may Zone 5 sang Barangay Takas Haro, mayang gabi shout out. Kaga si kay Nanay Criselda Buico Almuhin. Shout out man. Sino nga matinawan mga ka-K5? I-check natin ang report kay formasyon. CGF Cormida, Garida, shout out man Norberto Aguilar. Kay GG Cirilia Amusig. Shout out man, no? Nag-monitor ka, nag-alantaw diri sa ato siri sa June Kapulot News Live ng Facebook page. This time, i-check na natin ang mga detalye sa mga balita po na kita kay K5 Karen Badilla. Hindi may kang tanan mga K5 sa report nga ang PRO 6 wala kuno siyang may na-monitor nga liquid siya bo. Ha? Mga K5, yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report. Stand by!
0: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 June, wala sa may na-monitor ang Police Regional Office 6 o kung PRO 6 sang liquid shabu. Suno sa kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Apang suno naman kay Philippine Drug Enforcement Agency 6 o kung PDEA 6 spokesperson Maria Gragela Tanalyon K5 June nga may na-confiscate na ang ilayang operatiba sang liquid shabu dito sa distrito sang La Paz sang tinalikdan gid lamang nga bulan K5 June. No? Sa pagpakigangot naton sang K5 News FM Iloilo kay RD Tuanyo ginpahayag sini nga liquid marijuana ang ilayang nga monitor sa diin na confiscate ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Molo District. Kag sa pagpakigangot naman naton sa PDEA 6 gadako ini nga pagpanghangkat sa ila ang pagkakumpiskar no sang liquid shabu diraya sa may La Paz bangod kinahanglan ini nga ipaidalom sa laboratory check bangod man nga yara ini sa liquid form. Ang liquid shabu suno sa PDEA 6 ang yara sa nakasulod ni sa syringe K5 June kag gina-inject ni sa lawas ang tawo kag mas madasig ang epekto sini kag kung mahibaluan nga ang epekto sang liquid shabu amo ang makapa-enhance sa utok kag nerves may epileptic kag seizure seizure effect nga mahimo nga magresulta sa stroke K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo
5: K5 Nightwatch
3: mga ka-K5 mga mabalita ni ka-K5 Karen Badilla ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix nagka-cafe ka na nagka-detox ka pa why na kita tiyempo mga ka-K5 diri sa ato sini nga pag pangalagad shout out na kay Wilbert Libuna tag sino pa si Ria Capanas si Rosimpa si Berna Salvilla o sige tag sa kay Christian Garduce o ita chimpo mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad sa kanan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo ako naman yung ka-K5 John Aluado Kapulot para sa Kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: K5 News FM.
7: 88.7.
6: Champion. The best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
1: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
5: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis. TTX 500
7: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
8: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
7: oh,
8: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
7: Ang
8: tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, giwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula, kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
8: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
7: ay, oh, the more kagabisyo, the more
8: lapat. Pili ka lang, ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
7: Ay.
8: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
7: Uy.
8: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong aris resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Klinika DioFresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
20: Klinika DioFresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow! My puso!
27: K5 News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yeah, yeah, yeah! Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadaan mo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan! Sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 KFM News of M, 14 over 10. Mga ka-K5, maayad-ayad ng gabi sa inyo, tanan-tanan, how are you? Sa mga friends natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, na nagatutok subong sa aton, good evening. Sa mga friends man natin, nga hindi mabangbang mayang gabi. Sa mga friends man natin nga nagpamatili subong sa aton nga programa, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Sa mga K5 natin, pamati na kamo dira. Ay hindi pagkalipati nga mag-inom sa Mighty C. DTX Coffee Mix, may kapeg na naka-detox ka pa. Nagtistingi inom ang klinika D3 Bio mga K5. Kag-extend food supplement for men. Sa mga lalaki nga wala nagatindog ang ilang nga turutot. Inom ka mo, extend food supplement for men. Game 5, diretso kita na sa itong nga Bardagulan Greetings. Mayang gabi sa kay Erica May Malio. Mayang gabi sa imo, Erica. Mayang gabi sa imo. Yan kay Earl John o Pandagani. Mayang gabi ha. Watching Machokolit from Newsite Public Market. Sa Jordan Guimaras, bago lang natapos ang fiesta kahapon lang diri sa Alibon. Duwa ka insidente nga nagkawatay ang motor. Natamaan gid sila pamayli. Gipangawat ilang motor, sobra kano ka pamayli. Abaw, microphone ko nagadalagan. Abaw, perte. Grabe, grabe, gid. Hello, magaling kay Earl John. Good evening, watching sa fiesta kano kagapon. Alright, especially pagid sa kay Nanay Nenva na nagatutok subong sa aton kay Tatay Mimi. Nagatutok man subong sa aton. Good evening. Hello, man kay PJ. Kay JR Mapa. Good evening. Kamusta? Nakatutok man sa K5. Kag sa mga friends man naton, dari sa mga New Lucena. Hello kay Vatar, kay Almarin. Yan nagpamati man subong sa K5 News FM. Kag sa mga friendship naton, hello. G-Boy, bago ko lang basa imo message to. Sige ah, sige ah. Why problema? Mayang gabi. And also, galing sa kay Kutimoy. Yan ay gamamati man sa bongsa itong program. Si Kutimoy, kay Esther Jane. Mayang gabi, kay KL Estrada. Kay JZ Miguel. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Kag sa Kids Vibe Crew. Nagpamati man sa bongsa itong nga program. Especially pagid kay Duroy. Mayang gabi kay Duroy. Kay K5 Tech. Oy, magrabi sa K5 Tech natin. Bago naman nga, Best Box. Good evening also kay Luis Vita. Ala. Happy birthday sa imo kay Luisa. May happy birthday sa imo. Sa aton nga viewers nga 71. So una galabot kita 100 plus kay 500 na 200. Subong so, yatag 71 na aton viewers. Sige lang. Ang importante may viewers Japan iban gani 13 na to galantaw sa ila. Iban gani 12. Pasalamat kita may 68 para kang viewers. Yeah, especially pagid sa kay Tayona Zarag. Si Rag, Christine Kate, mayang gabi. Nagpamati sila subong. Thank you so much gid sa inyo tanatanan. Hello, magaling sa kay Albert Iduspan. Okay, Albert Iduspan, yan nagpamati subong sa aton. Especially pagid sa kay Ronel Alminaray. Mayang gabi kay Ronel. How are you? Mayang gabi, Macho Kulit. Tamiyaw ko lang mga friends ko diri sa may Bito Naro. Yan, nagpamati sila subong sa gapamati sila sa imo subong. Kay Madam Junjun, kay Rinolpo, kay Kuloy. Mayang gabi kay Kuloy. Grabe. Ngalan pa lang, tang Kuloy na. Eba. Grabe. Well, diretso kita sa aton nga problema. Share mo. May mga problema, bala ka mo dira?
Abi, share kay Matt Chocolita. Si Vermel John Loriente. Nabamati sila sumong sa atoan, mga KK5 na atoan. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Grabe, sumong ato mga listener. Nagatulot ang bayan sa aton sumong alay. Kag sa mga KK5 na atoan.

0: Merry Christmas! Mga kaka-K5, 86 days na lang, ha? Pasko na, mga kaka-K5. Ano pang ginahulat nyo? Sa jahon tanin. Ah! Grabe, ha? 86 days na lang. Pero pagkalabot na sa October, lalason lang na sa 86 days. Grabe, no? Sirel Grante. Basi si Vermil, may gusto da i-share? Tawag ka mo sa Viber namon, Vermil. Pwede ka mo nakatawag sa 0919-099-9066. No, tawag ka mo da. Para nga sa dyan-sadya kita. Liwata 0919-099-9066, mga kakaifan. Pamati na na ka mo. I-sulat ah. Pwede ka mo da ka ano ah. Hello, magaling kay Arman Gul. Arman Gulgul. Ano ni? Si Armani. Armani galing. Hindi galing Arman. Armani Gulgul. May gabi. Kag sa mga friends naton, dari ha. Si Mr. Robles. Kaya nagpamati sa mong saton. Madagal do gym. Gym naman sila. Ramon Zubong sa mga tisoyon kag tisayon na di pa gym-gym, di pa ano nabla, di pa wala kaon, di pa diet-diet, sobra ka-diet na hospital. Kayang acid nagdalagan. Ay Allah. Ang acid nagwa sa chan. Carousel, shout out watching from San Jose Oriental, Mindoro. Good evening sa imo. Nakatutok sa K-Vad News FM. Garabe. Mayang gabi sa inyo, datanan-tanan na. Kag kay Dudong Lianan. Dudong, mayang gabi sa imo dong. How are you? Kag kay Rodel Filianes. Grabe naman yung subong. Former nga polis bala. Si Rodolfo. Bawang nag-undergo siya sa natawag naton nga isa ka test, no? Pre-test interview. Oh, grabe. Light detector test ni. Oh, grabe ni. Nagkasadya na subong nga aton nga, no ha? Konseho, nagkasadya na subong. Grabe, nagidya. Ala, pa-impeach pala, impeach, pa-impeach, ah. Binabirahin nyo na da. Ambal nila sa akon. Machokolit imo si Noy mo presidente. Ang akong presidente. Secret lang ah. Ang pangita sa subong chatmate si Cyril Grate. Oo ah. May problema. Pangita, di ba tawag di subong kay pangita. Anta ka chatmate. Ano gusto mo nga chatmate now? Bombay? Ahos? Tawag ka mo dali. 0919-098-6314 sa aton nga number nga pwede nyo matawagan. Pero sa next week mga kaka-K5, ibalik ko itong akon nga smart line kaya ang globe line. Ay, iban, why ni load mo tisubong iban niyang istasyon sila ang kapanawag o tisige sundon ta naman. Kita naman manawag sa mga caller naton nga gusto mag-join sa aton nga Etchos Buktot. Etchos Buktot, kanding baka baboy gansa pabo kung kunga dalapuli. Grabe. May isa blak abugada nga nagpamangkot ang yangati ang tuno niya blado ka ano do ka nami. Kunak ko mamangkot. Good morning. Sabdang pamangkot ko. Pila kabilog ang bako ni Sara Duterte. Grabe kid. Well, sa mga kaka-K5 naton, ari basahon ko kay may problema sa tagualan ang ngalan ko nga si Jennifer. Ang akong problema, Machokolet, amo na ang bana ko. Permi lang siya nagapangaykay sa akon. Wow. May caller kita sa line number 2. Hello, good evening.
1: Hello, good feeling mas kulit.
0: Mayong gabi, ituduhang yung mga voice lesson. Kaya hindi ba tiwan ang yung mga voice lesson? What is your name?
1: Romney.
0: Sino? Hello?
1: Hello?
0: Mayong gabi. What is your name?
1: Romney Machocolate.
0: Si Romney. O, taga-dinig ka, gwapo.
1: From San Jose, Andito.
0: Wow, grabe. Lalaki, gid, o kon, si Lai City.
1: Lalaki, sir.
0: Lalaki, gid, lalaki, gid. May asawa?
1: Why, sir?
0: May, wala man, may bata nga wala asawa?
1: Wala man, sir.
0: Wala man.
1: Gapangita ka subong?
0: Gapangita ka sang babae nga gusto mo makilala.
1: Yes, sir.
0: Ti mapunpal, tae ah. Anong namin nga title? May karong mga hambal ko na punpal, mga hacking naman sa piyak to, yaya. Pero di rin naman naghalin. Anong nami nga title man? Eh, naman ko ton ko nga ko nga advisor. Aragin gin pamangkot ko ako nga advisor. Pila na edad mo?
1: 31.
0: Ba, sa 31 years old mo, wala ka ganyan yung mga bata?
1: Wala, sir.
0: Ay, atabo, aw.
1: Willie Cobra, sir?
0: Ano no, bra mo, how?
1: Asa, ano ko, sir, sa resort?
0: Wow! Magambal ka nga resort. Di damo, may nagkakadto nga mga kana. Damo na naga...
1: Damo, man.
0: Ano na?
1: Damo, sir, kakadto.
0: Oh, damo, kakadto. Di wala ka, gid, babe. Biskan isa, wala ka na tuhugan.
1: Wala, sir.
0: Ay, abaw! Alright! Sige, kung mangita ka sa isa ka uyab, ikaw na lang describe sang imo nga gusto, be.
1: Single. Guwapahan.
0: Single. Single. Triangle.
1: Guwapahan. Responsable.
0: Hindi shoho, shotay ko?
1: Pwede man.
0: Ay, gusto mo siya ho, shoho, shotay ko? Madigwa ka na yan kung siya o horse ang shotay ko? Sige, ang ginapagita mo sa isa kababay, amo na ang single.
1: Yes, sir.
0: Single, tapos triangle.
1: Single, ready to mingle. Amo na.
0: Ready to mingle? Gakaon, Tinkerbell. Pero kaagi ka na relasyon sang una, gwapo.
1: Why pa, sir?
0: As inalin sang una, sang mga college ka or high school, elementary ka, wala agad kaagi miga-miga?
1: Wala, sir.
0: Ba? Dapat galiya, may eskwela, kagin niya sa tisda, galiya tuto. Okay, kabalo ka na sang step by step kung paano magpangaluyag sa isa ka babae.
1: Yes, sir.
0: Sige. Tagay ko bi sa mga tips bi 1 to 5. Number 1, ano ang obrahon mo?
1: Pangilalahon kang sakto.
0: Ano na?
1: Pangilalahon kang sakto, sir.
0: Right. Pangilalahon mo in sakto. Ako ko nung uya ba? Ikaw ang wanggo. Ate, sige. Ano ang balon mo sa akon, be?
1: Hello, Miga. Pwede pangilalahon sa imo.
2: Pwede man, Migo. Ako gali si Mary Grace Piatos. Ikaw, what is your name?
1: Si, no, ano, si Ronnie Innova.
2: Ronnie Innova? Innova oh. Bayo mo? Taga-diin ikaw, Ronnie?
1: Taga-Ike?
2: Taga-Ike?
0: Tapos, ano, ang idog mong kapanaggolo ko, hindi akakilala, guro. Ate kaya, number two, anong imuon mo, mga luyag ka sa uyab?
1: Ano sa istoryahon sa mayad?
0: Istoryahon sa mayad? No. Tapos?
1: And siyempre, anong sana kung anong mo sana i-convince wala?
0: Mm-hmm. Paano mo sa i-convince? Nga maging kamo nga duwa?
1: Kung magustuhan na ikaw, kung hindi.
0: Kuring! O, di ba? Amo nang nami. Yes,

0: girl. Pero te sige, pangita ka na sa bongs ng imo nga chatmate, gusto mo i-plug imo number?
1: Bula na sir.
0: Pwede ah, pwede mo plug. Ba't i-add na sa bongs sa San Jose ha? Nag-hook up ng San Jose Antique sa aton?
1: Yes, hindi po sir.
0: Ha?
1: Nag-diri ako sir.
0: O ano na station nga mabatian mo da? Ano ang frequencies ng K5 da?
1: K5 News FM 95.7 sa San Jose Antique.
0: Ah, so batian ta da sa bongs sa Antique?
1: Yes, sir. Yes.
0: Bawa salamat. Ika ka K5 Arjan Del Coroa, station manager. Yes, sir. Tiga ba mati ka dagli kita kagabi sa akon sa tike?
1: Sir?
0: Mati, on ko dagli sa tike, gali subong?
1: Yes, sir. Mati, on yung sa bilong nga pa, ano, regional wide.
0: Region sa antike, mati, antagali. Asa sa Kulasi, no?
1: Ano na, provincial wide, ano na?
0: Ah, provincial, guro. Provincial capital, abot, ano na? Okay, may caller kita subong, kapangita sa sang Miga. Okay, Miga, anong obra mo, guwapo?
1: Caretaker ako sa resort, sir.
0: Hmm? Take care?
1: Oo.
0: Di, abi ko, obra ka sa may resort.
1: Sa resort ako, sir, mali, ano lang ko ka mga, ano ka mga, tawag yan, nagapang clean lang sa swimming pool.
0: Agapang clean sa swimming pool, sosyal. Sige ah, kung may manawag ka ron niya, uya, panawagan, takatawagan mo ko liwat ha?
1: Yes, sir.
0: Alright. Sige, salamat, salamat ni Guapo.
1: Thank you.
0: Nagabalik macho ulit. On your favorite radio stations, 32 over 10. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mix, mabibili sa mga butika.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kapeng magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kapeng para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukit butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: today, magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kundid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.
11: Bardagulan! DJ Macho Queen!

0: 88.7 K5 News FM sa Pinoy Lives of the Filipino. Mga K5, kamusta, kamusta, kamusta? Sa mga K5 naton dira nga nagpamati sa buong saton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. May caller, get us on the line number 2. May caller, get us on the line number 2. Check naton sa linya naton. Tadungo ka ni Boko pa duswabi. Tsura ta kalawain kalawain. Tsura ta kung hindi matadong Boko tay. What is your name? Hello, mayang gabi.
1: Good evening, much to kule.
0: Ah, sino ni?
1: Si Romney Kane. Pwede nga kakapply sa number.
0: Si Romney, oh. Rom Buhan. Rom? Ika pangita ka na Rom sang ano sang uyab?
1: Yes sir.
0: All right. Sige, pwede ka ka kung gusto mo Rom, pwede ka katawag Rom Roma. Parang rubo-rubo kita di Roma. Rom?
1: Hello sir.
0: Oh, sige, pwede ka katamyaw Rom sang imo nga gusto. Ma-plug ka sa number?
1: Oh, ma-plug ako sir.
0: Oh, sige. Plug ka na.
1: Number
0: 09. Ano, 09? Ano, sir? Ay, ananay, blal, dali, lagad. Ang imo nga height, anay, i-anon mo, ihambal mo, anay. Ate, sige. Ano height mo?
1: Ha?
0: Ano height mo?
1: 5'3".
0: Ay, wala, bototan, gali. Oh, 5'3 ikaw. Okay, dali. Lagi na may color ka sa piya kalinya, lalaki. May color ka sa piya kalinya. Are, are, are. Hello, mayong gabi sa piya kalinya. Hello? Dali, lagi da. Are, are, are. I-check ta ka kay 500. Duwan sila sa Subo, Kaiti. Kapangita ka. Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh, dali, lagi da. Pasodlon ta ang babae. Kaya may nagpinanawag sa akong babae. Hello, mayang gabi, guwapa! Ay, wala siya sa bataw. Ano man. Kaya connecting pa siya. Wow. Hello, mayang gabi, guwapa! Palangga, sige! Tabiwaan niyo mong ano, number, go, dali. Wala siya kasabat sa ako ni man, oh. Nagtawag siya, wala siya nagsabat. Ay, naano man. Rom?
1: Hello, sir.
0: Oh. Kapag ita ang babae ito sa piyakalinya naton, kabay pa nga magsabat sa karon Rom.
1: Oo.
0: Oo. Why sabi ka sabat mo kundi palpak ay why sabi ka sabat. Dapat sabat sa para swabi.
1: Oo.
0: Oo, ha?
1: Dapat nagasabat para matawgan.
0: Oo, para makaistorya ka mo duwa
1: eh. Oo.
0: Diba la? Lawaan mo na kung hindi sa magsabat karon niya. Dapat sabat sa para swabe.
1: Dapat sabto na yung tawag, di ba?
0: Oo, eh. Ate, sige. Ano ang pagkita mo sa isa ka babae liwat?
1: Single. Mm-hmm. Mapakalag responsibilidad.
0: Ba? Kamaan magtigang? Amura?
1: Manglaba? Manglimpyo? Oh,
0: manglimpyo? Mang ano pa, kid?
1: Para mag-ano, manglabo?
0: Manglabo? Ano na?
1: Dapat ano ang malimpyo tanan ng palibot.
0: Oh, limpyo koko.
1: Oo.
0: Oh, limpyo koko. Hindi ba ho? Oh. Hindi ba ho? Hindi gapaligo mo na?
1: Oo.
0: Lawa ba niya uyab lang gapaligo, no? No? Ate, sige, Rom-Rom, ikaw ya, ano ang, if that case, Rom-Rom, nga may manawag karon di sa akon, ano bala ang gusto mo iambal sa iya?
1: Miga?
0: Mm-hmm.
1: Palangga, tagin ikaw.
0: Bao? Why, pagani eh. Langga na yan. Dapat isuryawan mo pa siya, nai. Ting color, kundi wala manigas sa bat, laulaw, manimang. Caller, sabat mo na dayon! Why talaga sabat sa karakon?
1: Talaga sabat.
0: Basi, hindi iakabit siguro. Basi hindi iakabit siguro. Caller? Rom?
1: Hello. Hello. Hello.
0: Lipong ni Goro at ang color ni isa ni. Ang ko ano ginapangita in isang color ta di man. Grabe ni. Ginatamyaw ta man si Cyril Branada. Kaya ba mati subong sa iton si Cyril Branada? May nag-atutok subong sa itong program. Kay Isabel Lunan. Agaw matiman subong si Isabel Lunan sa aton. Ali na may caller na kita sa line number 2. I-check natin ang linya sa linya. Hello, mayong gabi. Hello? Hello, caller? Hello? Babae? Ay, sige, sabat sa aton ni man, be. Babae! Hello, ata. Hello, caller?
2: Hello?
0: Ah, hara na. Oh.
2: Hello?
0: Mayong gabi, caller?
2: Yes, mayong gabi.
0: Ah, muna. Tuduwai mo, tingog ba na? Oh, Rom, sorry ha, sa Rom.
1: Hello, good evening.
2: Gadula-dula signal ko.
1: Hello?
0: Oh, hello, ano, Day? Day? Inday ba di, Day? Nadula-dula iya ka ng signal. Ba, isa lang na, diba? Hello, pati amo na kami.
2: Sige, dula-dula signal ko di.
0: Nga man na.
2: Amot gani ah. Ay, hala. Sabat, dudugayin ka dula.
0: Amin, gadula-dula, galoy ah. Nadula-dula ka ng signal yan, noy.
1: Ah, sorry, Matt. I-text na lang siguro number niya.
0: Oh, di sir, di hasan na ya.
1: Oh, sige. Hello, Miga.
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
1: Mayong gabi.
2: Hello? Hello? Okay na?
1: Oo. Oh. Okay na. Mayong
2: okay
1: gabi.
2: Na? Okay
1: hello?
2: Na?
1: Hello?
2: Hello?
1: Good evening. Good evening.
2: Batian mo na ka ba? Okay na?
1: Oo, oh, batian na. Okay na. Hello?
0: Uh-huh. Oh, Suryahasa, Suryahasa.
1: Hello? Good evening.
2: Good evening. Yes, yung gabi.
1: Sino ang alan mo?
2: Si Angel.
1: Angel? Taga diin?
2: Taga Kalumpang.
1: Ah, Kalumpang. Ano lang haro?
2: Molo.
1: Si Romney from Antique.
2: Kalumpang gani.
1: Hindi. Oo, ganito taga Kalumpang Molo. Pero ako yung taga San Jose Antique.
2: Ah, okay.
1: Mm-hmm. Ano edad mo?
2: 26.
1: Ha?
2: Hello?
1: 26?
0: Oh, 26 sa kano to. 26.
1: Mm. 27.
0: Ah, tisam lang kabalot.
1: Oh.
0: Day?
2: Yes?
0: 27 sa kano, Day?
2: 26 po ah.
0: Alright. Oh. Ano man bal mo to? Ambal!
1: Pwede ako ka pang, ano sa'yo, pangilala?
2: Pwede eh. Tingel gani ko. Ulit-ulit.
1: Ano sa'yo lang ka pa, why?
2: Why na eh? 26 lak mo.
1: Ikaw ano, yung... Anong ginaugra mo? Subong?
2: Ligid-ligid sa balaya.
1: Ay. Ligid-ligid. Sana ako ligid-ligid, you know?
2: Oo eh.
1: Naku. Huwag ka kakaon, ligid-ligid lang?
2: Oo eh, kakaon ko bala.
1: Ba, saan?
0: Kakaon ka ko na sa ano, Day?
2: Ang balas.
0: Oh, seryoso wa ang pamangkot mo lalaki kay ilang taon ta ko seryoso man ang babae sa imo.
1: Pwede akong pangaluyag sa imo.
2: Pangaluyag agad? Pwede, kwan nanay?
1: Ano? Pangilalahon na ng kamayan? Hello?
0: Dahil eh, inambalan mo mga luyag dayo, wala pa gani, ambal mo gani, pakinalahon, ano isang, sa kamat-amat. Oo. Imogin pa ko na gyan mo dayon. Ha?
1: Panginalahon ka.
0: Oh, panginalasa, nanay, kung tikita mo, nakibot na sa imo kay imo ya. Golpihon mo gida imo dayon jara. Dapat may amat-amaters, anay.
3: Hello, Angel.
0: Oh, dali lang, Ged. Hello, Angel.
4: Hello.
0: Angel Sabat. Basi na kung nagpahuway-huway na si Angel, Toto. O kinulbaan sa siguro sang imo nga pamangkot sa iya. Imo bikido kadasi kagid imo ya ma. Damok imo ya sang istorya-storya. Tani wala mo lang ipamangkot diretso-diretso dayon. Di bala?
3: Okay.
0: Oy, istorya halang sabla sa mahiloy na inay. Kaya mo mga babae, nagulpiyon mo na sila, hindi maoklo na na sila ya. Dapat inay-inayon mo lang, oo. Why pa gani? Gulpi na yun!
3: Excited.
0: O gani? Excited kay mo yayaya. Why pa gani? Excited to the max kay mo yayaya. Matamat lang bala, Noy. Para na sa hello, okay. Hello, Angel. Hello, may yung gabi, Angel. Hello?
5: Di ba namin akong signal man?
0: Oh, Angel?
5: Yes, may chocolate.
0: O, arin na sa, o si Rom, o sabta sa Rom.
3: Hello, Angel, good evening.
5: Yes, Ron, yung gabi.
3: Nagwapa man kayo mo.
5: Ano?
3: Gwapa man ikaw.
5: Lantawa lang kung makita mo ko, bas malagyo ka.
3: Nga ka naman.
5: Eh, di ko gwapa mo.
3: Ano kaya? Morena? Hello?
0: Guapa?
3: Hello?
0: Guapa?
3: Hello, macho ko rin po, Todd?
0: Oo. Kasi nakatulog siya.
5: Ito kayong pindi siya, tingog macho kulit. Dugamual.
0: Dugamual ka kuno?
3: Hello?
5: Klaruwa, blay mo hambal.
0: Oh, klaruwa ko ng hambal mo. Sige, hinay-inay lang hambal mo.
3: Okay.
0: O, dali.
3: Hello?
5: Yes?
3: Hambal ko, morena ka.
5: Hindi.
3: Maputi.
0: Maputi ikaw, Day. Maputi. Day? Doon namin ang pakon patadyong niyo.
3: Ay, kasabat pa sa kulit?
0: Siguro ga connect-connect sa iyaya? Oo, ano ni man? Oh, panawagi sa liwat mo lang to. Panawagi sa liwat to.
3: Hello, Angel.
0: Angel, sabat mo lang, Angel. Ito yung wala timo ka sabat. Kaya ang iya nga signal gid man siguro palpakin man to. Kaya doon daw, ari na sa'yo. Hello, Angel. Mayang gabi.
5: Chocolate na ano man, ga-connecting ko.
0: Ga-connecting ikaw? Nga ga-connecting ikaw, wow!
5: Bakit gani ah?
0: Ay, ano ba siya gamas ako? Nag-aubra ko sa internet, dai. O, oh, sige na.
5: Hilo-hilo na gani.
0: Ha?
5: Hilo-hilo na ko.
0: O, oh, feeling mong lalaki ni Mayo man ni sa pananaw mo?
5: Depende pa man ah, hindi mo na ko ka-judge.
0: Hmm. Hindi sa kanila, hello ate, yung lalaki naman ang nabalda. Day?
5: Yes, with chocolate.
0: Ang lalaki naman na balda.
5: Pariyong, diya kami yung lagawad, dula-dula signal.
0: Oo. Ay na, no. Sige lang, ara pa sa. Dapat niya, ara na gorong lalaki na to na. Tagantiki, nisa ko nuya, Day? Oh, hello?
3: Hello, sir. Hello, nasa tabi.
0: Oh, ara na sa Day. Oh, go.
5: Layo sa ba?
0: Oh, ara na sa Day. Sa istorya siya?
3: Hello?
5: Hello? Yes?
3: Lapit lang malang nanti ko. Lilo.
5: Lapit eh. Hindi ka sa Tiki, how?
3: Sa San Jose.
5: 3 hours, ang gaya.
3: 3 hours na? Ibang talong bang sa molo? Lapit lang mula molo.
0: Oh, lapit sa Mulo Mansion. Oh. Dai, i-describe imo self dai para magkilala hay ka mo sang iningat tag lugar.
5: Lawai.
0: Lawai sa?
5: Oo.
0: Tindi mo sa type?
5: Hindi man.
0: Oh, dito riha sa bala.
5: Hello?
3: Hello.
5: Describe sa kagulingon mo.
3: Ha? Hello.
5: Describe ang kagulingon mo. Hello?
3: Ano?
5: Describe Hello? Yourself.
3: Describe yourself?
5: Hindi.
3: Maputi ako. Taas. Gwapuhon.
0: Oh, ragli gwapuhon!
5: Ya, ako ya lawai.
0: Tuod bala dai lawai gagid manday ha. Ano tsura mo ha do? Guiter.
5: Hindi do termos mo chocolate.
0: Ano termos tsura mo gali? Oh. Ah, di pakilala kasi iya na ya. Oh.
3: Ano nga alam mo sa Facebook?
5: Eh, kuhaan lang kayo mga chocolate.
3: Ah, sige ah. Pati number mo kuhaan kuman.
0: Hindi, buwas eh, buwas. Dapat buwas mo kuhaon tanan. Dapat pamati ka danay, buwas. Dapat maduwagi ka mo kadlaw nga suryanay nga duwa para magkilalahay ka mo sa radyo. Ang muna ng oras nga ihatag ko ang iyang Facebook account, kag iyang number, Viber, Instagram, Friendster, tanan ah. Ayos? Ay, hindi ba pwede? Kibalaan mo, may rules kami na ding. Na dapat 2 days mo siya na nakilala.
3: Ipag ka lang yung matukulit katawagan ko.
0: Ah, di ba laday?
5: Yes, matukulit ko.
0: Buwas na lang, buwas?
3: Subong.
0: Buwas na lang, ah. Ikaw, day, subong ano yata kung sa buwas, day?
5: Sa buwas lang matukulit.
0: Nga man, para makatawag sa anay buwas.
5: Uy, para ka pamati siya liwat eh.
0: Oo, oh, te, pamati ka nung liwat.
5: Ako lang, hybrid, kuya ka pamati. Dapat siya amuman.
0: Pamangkuta siya kung Dax man siya, Day.
5: Dax ka man?
3: Hindi.
0: Ate.
5: Ah, Jots?
3: Ha?
5: Jots, gali? Hello?
0: Jots ka ko, no?
3: Hindi man.
0: Hindi man ka, no? Tiyan na pamangkuta siya, Day?
5: Hindi ka Jots, hindi ka man Dax. Ano lang ay?
3: Hello.
0: Bagka hello sa gulpi, oh. Oh.
5: Hambal ko, hindi ka man Jots, hindi ka man Dax, ano lang hay?
3: Long gani.
0: Long?
5: Isang Dax ay malong kagit.
0: Anong long man, laba-laba?
5: Kamu siya, long ano jump. Long, ah?
0: Ha?
5: Espada, long na yung mga chocolate.
0: Ang imo, dulonggan ka dako?
5: Dulong neck base mo chocolate.
0: Diesel biwa sa liwat. Ano, ano to yung pamangkot? Hindi man sa Dax, hindi man sa Jots. Ano na lang to, be? Mga tatabi, day?
5: Long siya ko, no? Dulong neck base.
0: Ano na imo, noy?
3: Long jump.
0: Long jump ko, day?
5: Ano?
3: Long jump.
5: Long jump di ang garyan?
3: Oo.
0: Ang garyan?
5: Ano na yung long jump na man?
0: Ay, sweet. Oh, sige man.
3: Wow, na. Pukubo number mo tayo matawagan sila.
5: Boss pagani.
0: Boss, boss mo siya hatag. Dahil sige, dispituhon ko imo tayo, boss. Tawag ka di boss, gwapo ha?
3: Bakit hindi ko katawag buwas?
0: Ay, hindi ko pag-atag number niya eh.
5: Agad-agad, buwas ah. Tawag kaliwat yung matawag ko.
0: I-explain sa iya nga ah, buwas. Kaya nga hindi mo gusto ya agad-agad. Kaya hindi ka gani gusto nga easy to get. Ano to gani mo explanations?
5: Gusto ko ya buwas lang kay kung subong do easy to get. Kaya kuya dapat pa hard to get man ako.
0: Wow! Ah?
3: Grabe ka man, hard to get. Hindi nga forget na lang.
0: Oo. Oh.
5: If forget mo na lang, eh. Buwas na lang gani para mag-gets mo.
1: Buwas na lang gani, hindi na buwas.
5: Di balati mo, eh. Basta buwas ako, ya, ah.
1: Ati na, eh. Ikaw na lang buwas, eh, ah.
0: Ikaw na lang ka na buwas? Anong ba mo, Debbie?
5: Eh, law-law.
0: Oh, di law-law ko, no?
1: Hindi law-law. Low-low lang.
0: Ayaw
5: ba? Hindi kaya manawag buwas, haw?
0: Ay, ala. Huwag nilang ula. Ginalang ula. Ngoya kaya, Day?
5: Lord, pigado.
0: Ah, pigado ako, no, yan? Ate, sige, Day, ah. Tamiyaw ka mga nai, gwapo. Tamiyaw ka, gwapo.
1: Agree ko lang ang aming station manager, Sir Arjan Villaso del Coro, sa mga Sir Ida Apusto, Sir Nesco, Napalingga, and Sir Mel Maldet. Thank you so much, Sir Mike.
0: O, te, kita mo, nami iatingog sang lalaki to, Day.
5: Nami mo na ako ang tingog.
0: Tiya, bala siya, Nay, kung ano iobra, bala siya.
5: Ano yung obra?
1: Mga DJ sa radio station.
0: O, te, DJ sa gali!
5: Hindi ka kayo sa radio station. Tapos, hindi ka
1: kayo tindi sa rules ng buwas. Buwas? Dapat ako buwas. May ginaubra ako sa ako. Bala ko buwas.
0: O, tek. Iganya ka, Day.
5: Sa ako kayo mo buwas. Dapat may time ka na yan kung gusto mo.
0: Pero kung mag-it-anay ka mo, Day, okay lang nga makup-anay ka mo do, ha?
5: Okay, man. Ah, basta willing to wait siya.
0: Ba, bisyuso. Bisyuso sa guwapo, no? Bisyusa kay mo, Day. Sir, thank you so much, kid. Guwapo.
1: Thank you so much, sir. Much ukulay. Thank you.
0: Salamat. Imuya blad. Imuya blad, Day. Do bisyusa kay blad, Day.
5: Di boss, gani mo chocolate.
0: Guwapo, guwapa ka, kid, Day. Ha, masi tsura mo. Do apdapan, apan-apan, Day.
5: Tsura mo chocolate, dulupo.
0: Ay, dulupo, kid, ya. Ay, Diyos ko, miyo. Salamat, salamat, guwapa. Bye-bye. Nara gali. Grabe, grabe ng mga color na ito. Hindi, basta-basta. Well, mga K-5 na ito, 62 viewers. Yung nakatutok kaya po sa 88.7. Well, wala si Madam Usang. Subukan kay nakatipalo siya. Nagpahilot. Ang aton Madam Usang. Element 03. All your favorite radio stations, the number one. The Magindipad, Maginomas, like X10 Food Supplement for Men, and DTX Premium Coffee. Ako naman po si Macho Kalit Buas, the same time, the same station. Only here, to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
9: May mga barikada pa na.
8: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
10: D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
8: sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
12: Oh.
8: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
12: Daw import gali ni Dok.
8: Oh, import siya.
12: Mami-import kaya.
8: Your second immune system.
13: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuag adaptive immune system nga
8: ginakompos. Mga trained, gipang-train.
13: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
13: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
8: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
13: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
13: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
13: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
8: Paborito, gids kagaw.
13: Oh, paborito. Dapat,
8: labi na akong plakaong katamis.
13: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
8: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
14: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lie of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ako si Karen, kada mo ginsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
8: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
1: Premium.
8: Nationwide.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX

0: Beauty Show.
1: BTS Beauty Show All Natural Antimicrobial Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. BTS Beauty Show.
0: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi, ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
7: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
8: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
8: may
11: Physio,
8: yung may
11: D3.
8: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
11: yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

my friend.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithin, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga

0: Hawaii. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
7: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing
7: performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinong nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Makatapos mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Makatapos mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Physio.
2: O si Ana, before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
5: At po si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yumay D3.
3: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na.
6: Mag DTX 500.
3: Ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500
6: garantisado,
3: epektibo,
6: ara mismo.
3: TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
3: garantisado,
6: DTX 500
3: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
0: magabuti ka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
4: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
13: Bali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
21: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako
1: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
22: ang Visio
21: yung may D3.
22: D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay naka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may

0: powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikas.
0: Epic Tipo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: E3 Bio.
0: With BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may physio.
0: Ang physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Napamatingin ako sa K5 News FM. Kitamugit ako natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog insang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalika.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: Mabakas magabuti ka.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: Mabakas magabuti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Five News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろすれ 88.7 K-5 News FM。

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
15: K5 News FM.
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
13: La Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Roman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
3: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
3: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: You may Visio.
6: Ang Visio.
3: You may D3.
6: Mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Utan. Pero hindi ta paghalukan kahit kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo maghamling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan ng mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado yun. Munang kamusta ka mo? Sige hapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat dami ang mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Ang tuna naman natin subong panggit gyapon maguturan. Palaanggiran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Manang ginagamit mo ni Kristo ang isa siyang mga paanggid. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Sumuman ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya, sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya, kaginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang, kaginbakal ang perlas. Grabe, no? Kaangay man dito sa nakadiparas isang manggad sa mag-uuma, ginbaligya niya po ng iya tanan pagkabutang, kaginbakal ang uma, kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diriman, perlas. Ang mga bugay kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kun ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid kamahal. Ginilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Dios. Kolosas 2, versikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Dios ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang conclusion sang iban. Si Kristo kang ang amay, amo lang. Pero ang both gali pahangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay dala-dala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Muna nga, siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tagsa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli, puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala ini sing kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan
kag pagtubos

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa kwenta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka na babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano na yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tayo, no? Like avocado do Kamil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado cells. Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa semana may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrutan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit. Gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
9: Ano sekreto niya?
3: Milik siya tago ay?
6: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: Dizzy ko nung, dizzy.
12: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, ka 19 ah.
9: Kampiyon ni
6: mag-pitch. Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
15: So, wow.
14: Namin nagita akong nga pananawan. Wala na gabi ring akong likod. Wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
13: DTX 500.
16: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
9: Klinika Dio.
6: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Dio. Oh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki kay ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
17: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa mga diabetison.
17: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
17: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
9: May protection
17: may
9: ka pa.
17: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may haraka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kaya, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, oil, wala kaagi init, sir boy.
18: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
18: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni, lipids.
6: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
18: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
18: Uy,
6: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
18: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
18: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
18: Kulang na.
6: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
17: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
18: Correct.
17: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pina itong patihan sa ano? Kaon money.
17: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy. No? nga anong ara sa money? O diba? Perdi ang money sa ano sa D3 bio.
18: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
17: bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
18: Nerve cells,
17: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
18: Amo nagnatag sa D3 bio.
17: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
17: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
17: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kung nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
18: Gabi no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane and it's also contained. against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
18: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
18: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
19: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sa mga buti ka. D3 Bio.
21: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
16: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
3: Bisan dengue, gini-inom ko
6: yan. Di ba dengue subong? Grabe ang
3: kwan.
6: Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitwag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon na, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni ang mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gid nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. 1 week lang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ininga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Nakabugtaw sumo nga aga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na ato sing pagpasalamat sa bisan sa malipot lang at tinion. Nga pasalamatan nato ng aton sining nga makaako kay nakabugtaw kita subong nga aga. Alas 4:39 sa aton sining nga pagpangalagad. Kainit na kamo tubig. Init na tubig. Mga pikita healthy nga kape ang Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina, mapasabay di kamay kalanaan kay Manang Veronica. Nga aga pa nagabugtaw subong para nga makatortimpla sa buruso nga sabaw sang isda. Dira sabay di kamay kalanaan sa barangay Rizal, Laposa. Nga kadto lang kamula kag mamangkot kay ti. Available na ang Detox Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong aga man, Ma'am Chinela Pating Branyad sa May Kuwait, kay si Roni Cortuna Lupera. No, good morning, Gid. Kag sa kay, kay Sir Earl John Pandagani. Gamon ito na sa May New Site Public Market, sa May Banua sang Ordaan, sa May Probinsya Kang Gimaras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check ta na yung connection natin sa atong sunod nga pag-asa. Kay kapon, ang monitor nga LPA na develop sa isa sa nika bagyo na pero sa guwa pa ni sang par naton. Ama nang i-check naton sa koneksyon naton sa pag-asa.
2: Be patient.
0: Kon bala may chance na nga magsulod na ang ining nasambit sa bagyo sa aton sa nika par. Pero kung lang tawon naton ang iyas nga direksyon na kung nagsulod gid man at dito na sa propunta na sa aton sa nika par line ining nasambit sa nika bagyo nga may international name nga Choy 1.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ano ni Korean name ini? Na no? Ining nasambit sa nga tropical storm sa gwa sa katul sa nga par mga K5. Sa piyak nga linya, na no? Ginahulat-hulat na itong connection na ito no? Sa ato sa pag-asa. Pero subong nga tiyempo, abido ka pa ang naging no? Ang ginakulukulbaan ta nga Super El Nino. Ah, mabatsagan na natin. Hindi natin sa ligad mabatsagan. Kaya kita sa tiyempo sang tig-ululan. Pero ining Super El Nino, mahimo nga makapikto sa aton as tapas sa mga first quarter sa mga sunod sa nga tuig 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kung kaysa daw ay matakapagantuan, no? Kung perte man nakadamol ang ulan, nabagyo kita, daw hindi man natin luyag. Pero kung perte man kainit, kagwais ang ulan, daw hindi man natin, no? Luyag man mga K5. Ama na dapat sala sa init, sala sa lamig, no? Ang atong sa nga sitwasyon, mga K5. Pero sining bulan sa Oktubre may mga bagyo gid man nga nakasulod sa aton sining nga Philippine Area of Responsibility. Sa piyak lima ko padaton Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga kay sa tanang isang kalangati. Sa atong ilitas analysis po ng adlaw, traps ng tropical storm sa iwan na kay ginang monitor yara na sa organatik to sa eastern section ng Visayas ng Mindanao. Ang ining sentro ni Bagyong Suyuan ara ni siya sa guwa sa far line na ton kag located 2,947 kilometers ilangan sa central zone. Malayo ni siya sa ton kag wala sa direktang ipitong rin sa ton sa western Visayas kay sa buong adlaw generally for weather kita ya may posibilidad sa ma-isolated yung mga pagkulan sa kalatang buot sa mga pagkulang region dala sa localized thunderstorms. Hindi natutog ka sarangan ng hangin halin sa aming harang silangan na may babaw sa Western Visayas sa diin makanay tutog ka sarangan at ang mga pagbalod sa kaligasan. At ang temperatura, yara sa may 10.33 degrees centigrado. Ang atong nga adlaw, maabot na kumbong alas 5.39 sa aga kung maturo din alas 5.41 sa hapon.
0: Engineer Rubin?
3: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining si Tropical Storm Choy 1 sa guwasang Parnaton, ano daw gamay lang chance ni nga magsulod sa par naton sa ni engineer?
3: Yes sir, pero hindi sa Japan pag roll out possibility no kay kung mas nga magsulod din man ni siya pa most likely mga bapaw na ni siya kabahay sa boundary ng team.
0: Okay, oh. So daw layo ng giman sa aton pero ayan na mapiktuhan kita sa iya nga trough grante kung magsulod din man ilabagin din sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
3: Dari sa aton sa Iloilo sir is so far no po man siya sa mga pikto sa aton.
0: Okay. So, sir, bula na sa Oktubre, mga estimate naton, mga pila ang bagyo na gasulod sa Singapore sa bulan sa Oktubre?
3: Possible, sir, 1 or 2.
0: one or two, no? Ano ni ang karakteristik sa mga bagyo gakros na ni sa ato sa pungsod o kon doga pang alihid pa lang si ni engineer?
3: Possible na mat na panahog dali sa may Visayas area sir, kaya transition period na ni sa northeast monsoon season.
0: Okay, so daw ang hangin na baga, sumong doon dali sa ato, doon din nato ma-experience yan siya, no? Arat na kita sa transition yung ginatawag.
3: Yes sir, expect na ito, possible sa sunod yung mga semana, especially by this week and next week, possible a totally transition na kita lang sa atong northeast monsoon.
0: Sige, with this information, Engineer Fred Rubin sa pag-asa, salamat kay Gigluwat. Mayong aga, God bless na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
3: Thank you sir, and sa Luwat, good morning sa kanila.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Why sang epekto ining bagyo sa gwa sang aton sining par ining tropical storm Choy-Wan mga ka K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 na sa aton sining pagpangalagad. Anong ginaprepararda da sa aton sining mga ginikanan? Tatay, nanay, da, anong ginaluto sa palamahawon? Mga estudyante ni laban-laban, nagakuan pa ni, nagasirikrutot pa. Gatulog pa rin mga kabataan. Pero hindi magpaburaw, ha? Na may klase, may trabaho pa subong, mga kakifa. Good morning, gig kay Ma'am Aisha Ahmad. Gamonitor man sa ato sa nga pagpangalagad. Ano ba lang nabing tapan doon sa mabalita nga ato sa pag-istoryahan sa sining Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ni ambal naton sa lagligad nga hindi pa tapos ang laban. Hindi pa totally 100% nga manglipay ang mga barangay officials. Laban-laban gro mga incumbent barangay officials, grabe ni init ulon lang sa kay Atty. Romulo Makalintal mo. Ah, laban-laban, masaling sa mapadagal na ni si Makalintal. Now, ini posisyon, laban-laban tumbalay. Kay subong nagpagwa, no? Sang direktiba ang Korte Suprema, ang Office of the President, ang Commission on Election, ang manubo kag mataas nga patalgan sa Kongreso, agatumod ta ang House of Representative kag ang House of Senate nga magatag sang komento within 5 days sa sining petisyon na batok sa pagpostpone sang barangay kag SK election.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Leo kanay partner sang monitor. Mayong aga kay Kaisero nito sumbong. Kapag pina no sang detect sa coffee mix. So man balaton no kahapon amaligin pagwa no sang Korte Suprema. Kay ti madumduma nato nagfile sang petisyon si Atty. Romulo Makalintal angot sa saning pagpostpone kay para sa kay Atty. Makalintal siling niya na no, daw gina-deprive, ginadingot ninyo, no, ginadula ninyo ang right of suffrage ang kinamatarong sa mapulong Pilipinon para nga magboto.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So on the part sa kay Atty. Makalintal, ang ining paghatag sang lima sa kadlaw, agad niyo magkomento ang opisina sa atos nga presidente sang Commission on Election kag sumuman sang aton sininga kongreso. Sinagapakita lang gid no nga mahimo may ginalantaw man diri ang aton sininga Korte Suprema kon sa mga pagfile mo sang kaso do may mga balasihan man no may mga rason man si Atty. Makalintal no nga adayunon ang election subong kag hindi dapat pag-i-postpone.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So ang balgani ni Atty. Makalintal, iniklaro no, nga indikasyon nga ang High Court o kuning Korte Suprema nakita nila nga mayara sa gitawag sini nga substantial merits. No? Ang nasambit sini nga petisyon mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa petisyon na Atty. Makalintal, no? Luyag sining ang Korte Suprema magpagwa, no? Sa ginatawag sining TRO o kining temporary restraining order o kining status quo ante order, no? Batok sa Republic Act 12326. ako ko naman yung pag-postpone kag pag-extend, no? Sang termino sa mga barangay kag SK officials naton, mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Kay kayang gimpirmahan nga kasuguan ni Pangulong Bongbong Marcos ining Republic Act 12326 nga kunsa diin ang ining mga barangay kag SK officials ginpalawig ang ila sing termino. Humalin sa 4 ka tuig, ginhimo ini nga 5 ka tuig, mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Kagang ining mga barangay officials mayara sang 2 sini ka termino. While sa SK officials, isa lagi ka termino ang ginhatag, mga K-5. Kay kung palawigon mo pang termino sang mga SK officials ta. Ang mga ginambal na ito, hindi niya ang nagabugo sa escape, sangguni ang kabataan, mga kabataan na. Kaya ba, si imbis na sangguni ang kabataan, sangguni ang katigulangan na gani. Tisa man sa punto ni Atty. Makalintal, sinilapilan ni kabeses nga na-postponed ang barangay kag SK election. Sinati palawigon tapaliwat. At that time, may mga president na. Ngabot sa lingon sang una, may kaso na. No, nag-postpone ba ng barangay kag SK election, pero nag-file sang petisyon no, sa Atty. Makalintal sa Korte Suprema kag ginpaboran ang nasambit ni nga petisyon.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Timayin mo nga pag-comment no, within 5 days sang Office of the President, sang Kongreso, sang Commission on Election, base sunod nga semana, mahibaluan na naton, no, mga K-5, kung ano ang mga desisyon. Amo ni ambal naton na base blakon na damo lang mahulaan. Base kung gin pa yuhom-yuhom, kamo gin palipay sa una. Pero ang resulta sila base sa ulihi, base kung subuan kamo. Kaya ang bagay naton, ang pinalang desisyon sa pag-postpone sang barangay kag SK election, yara sa mga kamot, no, sa aton mga maestrado, sa aton mga justices sa Korte Suprema.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Amo na sa mga plano, no? Puro pamugno naman kamo. kaysa nagligad, wai pa ni ang pagpagwa sang postponement sang barangay kag SK election. Damo na nagalagaw, damo ka pariente. May masugata ka daw plano magpadalagan barangay kagawad, no? Barangay kapitan. Sus Mar Yusef ang yuhom do hasta sa dulunggan. Kanami sa nga hitsura gayong yuhom. Pag perma ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sang sining nasambit sa nga kasuguan nga nagapospong. Baong iban do hindi naman manapak. Pero ang bayang inaton, no? Dapat kung ano ka mo, pabilin nga mo lang kamo. Ha? Hindi nga kung eleksyon. Ba nyo may eleksyon? Marami kamo magyumyuhom ba? Tiway pa. Ha? Puro punggi nyo anay. Ha? Kita mo may nag-viral ganito ang barangay kapitan pagkabaliw yung ipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-postpone sa barangay eleksyon. Sus Mar Yusef daw isda ka nagkisi-kisi sa salug mo. Grabing ligid-ligid niya. Grabing pangalipay niya. Ha? Ang iba niya sana, gahilibion sa kalipay. Pero ang bayang inaton, wala pa sang pinal na desisyon ang Korte Suprema.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Alas 4.53 sa aton sa ring pagpangalagad sa piyak nga bahin, no, aside sa gribantayan naton nga mangin desisyon no, sa Korte Suprema kung bala ang ining pagpostponed sang barangay election ining kasuguan na mahimo nga matayo yon ini na sa nagligag ni ambal naton isa sa mga pinakmasako sa ni ang Korte Suprema kay nga aside sa sing petisyon na nga pag pangayo sang TRO sa sing pagpostpone sa barangay kag SK election bulubantayan man kung ano diri ang stand na sang Korte Suprema sa sining petisyon nga ginfile man no angot sa pagpanubo sang voting threshold para no sa sining impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Leo ka na i-partner sa katon sa nga picture para kay Vice President Sara Duterte kita nga trial. Nasaling ni Serino sumagay sa kalipay na base Hiribion. Kaysa di si James Carvillas na lumpat-lumpat mga official ta. Pero ang atop di sa gym kaman sa Yalapos, puro buslot. Di ba si Con Magwana, mag-election, makayo naman ha. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Anlin Ligada, kay Sir Veli Alarilla, no? Kay Sir Dante Lozada sa may barangay, Aglibakaw, Kalinog, no? Kay Sir Kim Heroso Panis, no? Bago lang ko puli alin sa uhungan, baw sana all. Kada post ni Sir Kim, sang uhong sa kanamitoy. Naman ni namin kung pakabuhi ka sa umato. Kaysa palibot, mula kadamo sa pagkaon. Sa buro, so kag masagam sa man, mugidang niya sa baw kon lutuon, mugisakon mo ang uhong. Amo ni nga, dapat aga ka pa bugtaw. Kung manog uhong, ikaw bugtaw ka alas dos kagahon. Ay pag-abot alas 4, tayo mo bugtaw. Sus Mariusip, waan niya uhong. Kay Sir Nito Sumbong sa Maytayabas, Quezon, good morning. Aga pa nga pina, no? Dapat detox coffee mix, ha? Healthy nga kape, nakadetox ka, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alas 4.55, ano ang nangin na desisyon, no? Sang Korte Suprema, angot sa simpetisyon na ginfile sa pag-question, sang pagpanubo, sang voting threshold, sang Senate Impeachment Court, no? Para sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So ginbasura sang Korte Suprema ining petisyon nga naga-challenge sa pagpanubo sang voting threshold sa kay Sara Duterte nga impeachment, no? Mga ka-K5, nga kunsa din ang ruling sang aton sa nga Korte Suprema, no? Angot sa ginfile sang ni Anay Executive Secretary Vice Rodriguez, si Bertini Causing, kag si Lawyer Ernesto Francisco Jr. Bali, tatlo gigali, no? Ang nagfile sang petisyon para nga questionon ang inipagpanubo sang buting threshold sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang gigali, no? Si former Executive Secretary Vic Rodriguez, kundi king question man ni Bitartini Causing kag ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Ano ang desisyon sang Korte Suprema? Suno sa Korte Suprema ang ining nasambit sa ni nga petisyon, no? Daw mayara sa itawag siya concerned sa procedural grounds including ang lack of standing and prematurity. No, amuning rason sang pagbasura sang Korte Suprema sa tatlo tanan ka mga petisyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung lang tawon naton ang comment, no, sang mga pro Duterte siling niya sa desisyon sang Korte Suprema, wala man ko ito nabutang dito, no? Nga ang ining nasambit siya ni nga pagpanubo sa voting threshold, makabig man ito nga constitutional. Kaya nabutang lang dito sa nasambit siya ni nga order kung nga ang naging dismiss ini, no? Mga ka-K5 sa pila siya ni ka mga grounds, no? Parehos ang lack of standing kag subuman ining prematurity nga ginatawag mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti kon lantaw naton, no, kay ti inabogado ni mo. Basi karon sa ibang public affairs program, makapathag. No, kung anong ginong buot silingon nga ang aging basura tungod sa lack of standing kag prematurity mga ka-K5. No, pero sa aton siya pagpanalawsaw, kumagambal kita nga lack of standing but silingon nung ang person nga nagfile no sang petisyon ang wala sang personal o kon direct interest sa nasambit sini nga butang. Hindi siguro dapat nga magfile diri ang aton sini nga mga abogado ko ng kampo, no, ni Vice President Sara Duterte. sa kulang taon naton, ang term na prematurity, botselingon, no, gindala sa korte na timprano pa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ati, magambakit na nga premature, no? Hindi pa hinog mo. Kung sa mga kwan pa, kung sa mga prutas pa, hilaw pa. So, amuni, ang desisyon no sang Korte Suprema. Pero in terms sa constitutionality, sa nasambit sa ning pagpanubok, no, sang voting threshold, why man din ang bal, no, sang Korte Suprema, mga K5. We don't know kung ano ang mga reaksyon, no, sang bayin, sang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero on the part sang prosecution, ginapakita nila it's a welcome development, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya ang layi tabi, lain-lain man ang interpretasyon mo. No? Daw kaangay nga kada isa sa aton, lain-lain man ang aton sin nga opinion. No? Bal nila kada isa sa aton kuno, insakto ang opinion. Kaya opinion niya na mo. Pero man ang bal naton, in every opinion, may insakto kag match. Better nga opinion.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So bantayan ta masunod pagid sini no? Nga mga lihok angot sing pagbasura sa sing petisyon sa pagquestion sa pagpanubo sa voting threshold. Kay tikol na tawon naton ang ipanubo lagi ng base mo. Ang two-third ang two-third nga tinaga na no? Kulang tawon naton ara mga ka-K5 sa Gyapon no depende kon na pila kabilog ang nag-participate, nag-deliberate sa nasambit sa impeachment trial. Pagbalik na, pila ka ma-report karon na no, angot sa update sa pagpang-hold up dira sa barangay Pandak Pabia na rescue ang ining mga suspect. Pati ka ma-minor de edad, taga-distrito sa Karo, pero ang background nila, na no, ti mga dungol gidman eh, na mga kabataan na no, involved sa kinagamo, involved sa paglapas sang curfew sa ila sa ni nga barangay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya pa mangkota, no? Diin ang ila ginikanan, sako sa pagpangabuhi. Okay, mga minor di edad, mga alas 9 sa gabi, why sinyo balay da sa distrito sang Aro, dito ya sa may barangay Pandak Pabia, ang pamangkot, why yung ginapangita kabataan nyo?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May aksidente man kagabi sa may barangay Maliaw sa may Banwa sa Pabia, involved rin isa sa nika SUV na ining Montero Sport bumunggo sa nika U-turn na 10-wheeler truck sa may Banwa sa nga Pabia, Iloilo. Kaglakip man, may rambol magkapon, may gina sa puting impulihan na estudyante na sa Banwa sa Dumangas na may involve na isa man ka estudyante pero ang iban sini nga mga suspect nga nagkastigo sa iya lunsay mga outsider.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag sa piyak nga bayin utang sang Pilipinas nagalumapaw na. Sus Mariusip, ang muna ang balano nila, huwag pa ka kabugtaw, huwag ka pakagwa din sa babaw sa kalibutan, no? May utang ka na. Halos mga sobra na 19 trillion pesos ang utang sang Pilipinas. No? Daw, kada isa sa aton, kung i-divide na pila malang ang population sa mga Pilipinas man, doon mga riyala sa 115 million pesos. Pero ang utang, doon mga 19 trillion pesos, mga kakipan. Sa ibang pagimabalita karon sa atos nga pagbalik pagkatapos sa pag-importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakunsulta? Sulta. Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, kita ko sa K5 News FM. Kitamo, kita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
6: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
5: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:16 na sa aga. Sa mga estudyante kay may mga trabaho da. Amat-amat na, murumadmad na. Hiyod-hiyod na. Kag of course, before nga magbangon kita, mapasalamat kita sa atong sininga makaako. Alas 5:16, kamakapangapinang tanan, dapat ilting nga kapi ha, detect sa coffee mix. Kag subong nga tiyempo, grabe naman ang init. Aling ka sa ligad sa marubog daw nga tiyempo, pero subong nga tiyempo, taba, kumagwa ikaw. Aling ka sa aircon, no, gabiti ang init. So, inalag yung resistensya mo, may mo nga makamatsyag ka naman, no, sa mga sip-on, hilan at trangkaso. Dapat pabasgunta at sa immune system, mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica, DTX 500, the superior antioxidant. Kag kumataas yung sa blood sugar level, blood sugar pressure naton, no, inom kita DTX 500. Kag suman, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag duha nga naton sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Dili sa may syudad sa Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilirada sang Robinson's Place, Haro. Kahit sa may banua sa Mayagaw, barangay Bye Bye Norte kita sa tupad sa MCR Agriventure ang klinika outlet. Kag barangay poblasyon Ilawod sa syudad sang Pasig kag Coast Mart Kalinog sa may banua sang Kalinog. Kag sa may Quinto distrito sa may banua sang Sara sa RGM Building barangay Apoloista. Kining mga klinika products mabakal man sa nagapanguna nga butika pharmacy sa inyong lugar. Kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
5: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, na nakapangapin na ni Detex Coffee Mix. Nagtotimpla naman sang saburuso nga sabaw sang bachoy, kag manalit nga lumi si Tita Beth kag si Sir Arturo. Sa kay Ma'am Liserio, kay Sir Liserio Kalikaran, good morning. Grabe si Kim, si Sir Kim, grita gala una kung nga panguhong, kay kung alas tres ko no, kinalihan na sang iban. Ang tsakto na. Wala mo na, dako man kita sa uma. Sa una ka pang uhong man kita mo. Pangita, kaya kabungsod na. Kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Ma'am, kay Sir Ricky Armencia. No? Good morning. Kay Ma'am Lori Abandonio de la Cruz. Kay JL Ligada, May dayag ging aga kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Sir Bene Hermano, kay Ma'am Anlin Panis Agravante, kay Sir Carbida, good morning. Kay Ma'am Lenny Pedroso da Diva. Una ang check ana report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Kay ni Ma'am Minor de Edad Tublamo to nagpang hold up sa babae nga 27 anyos. So si Mario, sipa na kuha lang nila ang shoulder bag lang, unod lang ID, kag ang kwarta, 100 pesos. Ay, ginasupot-supot. Ito ang ginaipit-ipit siguro sa biktima. Tipi lang hold up sa saring mga minor de edad. Gapangidaron palang 15 anyos, gapangidaron palang 14 anyos. Just imagine, makahimo na sang kaangay sa nga buluhaton. Tanong gindakan sa mga minor de edad sa ilas niya panimalay. Amo niya mga involved kabataan, ginabalik ko na sa ilang ginikanan niya.
0: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
12: Ano nga klase pag mold, pagpadako sa inyo sin kabataan na sa lamharon nga edad, makahimo sa makaangay sini nga buluhaton. Balaan mo kung hindi tani matap na, laban-laban magdalagko ni, kalabot sa amtong edad. Problema ni sang sosyudad.
0: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
12: Ang mga samtang linghod pa dapat nga tandlungon na ni. Ha? Ibutang tang kahoy bla. Kita mong kahoy kung isa duga bugtot na. Di kung linghod pa na, kung bataon pang kahoy, no? Pwede pa na matadlong. Pero kung magdako na kagtugasan, bisa nung mukatadlong, di na matadlong. Kaya mo manang batasan, no? Sa makbataan ta. Samtang bata pa sila, ang mga malain nga batasan, tadlungon na naton. Yung problema, sana kay base kung magginikanan sa lawayon man.
0: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
12: Kung palangga mo yung mimok kabataan, sa disuras sa gabi yun, pagitaon mo na, tinatabo ining pag-hold up, mga maluglas na noibis gabi. Yung bata mo, yung 14 anyos, 15 anyos, wai paspuluyan mo, alas 9 bins, gabi ang oras. Galitin mo dito, gay mo, kapag pang-hold up po.
0: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
12: Te, sinong basulon, tani? Na, anong pagpadako? Siyempre, baliktas ginikanan eh. Ah, base kung ginikanan na, isako man sa pagpangabuhi mo. Amo namal na, di paano ito matatapan, makabataan, takay sako man sa pagpangabuhi. At imagamusan na, hindi wai lang mo na ginikanan. I-check the report niya, K5, Kim Kaluyo.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
14: Sa K5, Rick, may pila ka mga record sa barangay. Lakip na rin no, ang involvement sa mga kinagamo as well as paglapas no, sa curfew for minors. Ang ining mga minor de edad na responsable no, sa pagpang-hold up sa 27 anyos nga babayi sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo sa pasado las 8 no, sa September 29, 2026. According pa diri kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., nga actually no ti ini sila ang natumod ka K5 Varik tungod man niya sa bulig no sang witness nga nakakita sa ila presence sa area kag ti personal no nga nakakilala man niya sa ila. And actually kun madumduman naton ang ining biktima nagalakat-lakat no kag going na pauli sa iyang boarding house sa nasambit niya nga barangay sang tiinali lang gid siya gin palapitan no sang ining apat tanan ka mga minor de edad kagintayaan no sang patalom ti ang tatlo ni na rescue na natigayon na rescue sa diin no isa ang 14 anyos kag duha ang 15 anyos samtang nagapabilin nga ginapangita sa gihapon ang 16 anyos no nga ti amo man ni siya ang upod nila sa ining pagpang hold up ka K5 Enrico. And based sa information, hindi man sila yung makonsider no, bilang gang o kung organize kinabi ang grupo tungod niya nga maghimata sila, magkaiping lamang sila no, dira sa may distrito man sang Haro ka K5 Enrico. Ti subong, actually, no, wala pareha sa gihapon ma-recover ang gintaban nila no nga ining shoulder bag nga may unod nga wallet. Actually ang cash dito nabilin gid lamang isang kwarta no sang ining babae nga biktima nga 100 pesos pero may dito man nga unod no nga cellphone as well as mga passport ID kag iban pa nga mga pagkabutang. Ti actually no ang ongoing man nga ilaya or nagapatigayon sila no sa paglibot-libot pagpatrolya together with their force multipliers kag according man no kay Police Major Alabeng aktibo man ang mga barangay tanods ugaling tiamo na no may mga circumstance nga ti ang ining galagaw-lagaw ng mga minor de edad kag kun makatsyempo, kun may makitaan sila no nga vulnerable kag pwede nila ma-overpower, dira sila no nagapag nagapang hold up kaki 5 rig. Sa karon ongoing pa man no ang further investigation, especially no sa ining wala pa yan na rescue no kun akuha iya sa aton sa nga mga otoridad. And ang tatlo ni ka mga natigayon na yang ma-rescue ang ihara na sa karon no sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office. Kag ini si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
12: Salamat kay KK5 Kim Caluyo. Why kid to ma-recover ang shoulder bag nga may unod ng mga dokumento kag 100 pesos no nga kwarta sang biktima. Tiambal why paggang why paggrupo kay inguday man lang ni. Si subong eh, way pa grupo ba si sa ulihi kon sila nang mamuno sa grupo ni Bla?
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
12: Kay Ma'am Miraluna Simbaon Dimyar, Barangay Poblacion North Uton, may edad nga aga. Napakapina detects copy mix si Sir Ricky Armencia. Si Sir Ronnie Cortuna Lupera, no, driver sang truck. Mga last 3 pala kuno sa aga, galin sa Mayhan Iway. Ate amog ni. Kay Ma'am Nance sa Tuando Palalis, kay Ma'am Nance da sa may barangay Santa Cruz Arribalo. Good morning pamilya Palalis gida. Kagaso mo man kay Tita Indang da. Tita Indang nung pala mahawon ta da. Good morning gida. No kay Tita Indang sa may Santa Cruz sa Arribalo. Alas 5:25 sa aton sunod nga pagpanglagad. No kagabi may aksidente sa may bayan sa barangay Maliaw sa may Banwa sa Pavia. Isa ni Kamontero Sports no gupi matapos bumunggo sa nag-U-turn nga 10-wheeler truck. Subong nga aga sa report niya K5 Karin Badilla sa messenger na sa kuno tawgi partner. No? Mayara sa motorsiklo nakabunggo man sa auto nga nakapark sa city proper. Sus Mariusi po, base kon halin sa birthday party, hindi malikawan ko kaysa ang makainom sa makaulubog nga ilim nun. Iba siya ay kakita bila sa nakapark nga salakyan. Para sa Kampiyon Report, opo de K5 Karin Badilla.
15: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
17: K5 Enrico minor nga pilas. K5 break.
12: Go ahead.
17: K5 break minor nga pilas sa ulo ang naangpon sang lalaki matapos no nga nakabunggo ang motorsiklo sini sa auto nga nakapark diriya sa may higad sang dalan sa Halandon Street. Sakop ini siya kung hindi kita magsala sang barangay Bagong Bayan sa city proper alas 4:30 inisang kaagahon kaina natabo K5 Enrico no ang iyan ang landmark sini amo ni ang Shell bala sa kilid langgit K5 Enrico sa corner Halandon ni Delgado Street sa unhan sang University of San Agustin. So, there is a driver na si alias King, K5 Enrico, ginabanta 50 anyos ang edad. Halin ini siya sa may Mandoriao kay bangod nga nagganto ini sa isa ka birthday party. Kagin ako man mismo sang driver nga nakainom siya sang makahulubog nga ilim nun K5 Enrico kagsang nagabiyahin na pag going pa ang iyan nga way dito pagadto sa may terminal market pala. Napiyungan ini K5 Enrico kasi ano pa gid nga daan eh wala ni siya helmet siguro ang dapya pagid bala sang hangin dugang pangati nakainom siya amo ni nga napiyungan ang ano itawag ang driver at pagsang napiyungan siya tiway na ni nakamulalong K5 Enrico nga nakabunggo na siya sa may auto nga nagapark sa higad sang dalan. So ang natabo diri pagkabunggo niya at siyempre tabog siya sa iyang motor kag maswerte kay 5 Rick nga wala siya na puruhan especially nga wala siya madaan nakasuksok sang helmet kay 5 Enrico kag sa kaginato gindapatan man siya sang pagbulong sang mga responders naton kag nakatindog siya gyapon na pagkatabog niya tindog siya gyapon kay 5 Enrico bisan pang nakaangkon ini isang minor nga pila sa iyang ulo kay 5 Rick.
12: Oo, so swerte lang to kay amo lang to nakabunggo sa gapart nga salakyan tiko na piyungan kabi ka nakabunggo ka sa mga concrete abi nga materials daw kon na anong matigan ang butang kay 5 Karen base kon ulo mo bla makauna ti laban-laban mapiyungan ka lang diretso ni kanak bugtaw eh.
17: Amo gani kay ti ang dito nga daan kagina sa area sa naka sa na parkingan isang auto bala may sa iyan ang nangatubang may ano eh may street light E5 brake. Di maswerte ito nga wala ko siya nagtupa kag naka sagaid lang siya sa likod sang auto K5 Enrico. Ti yula ko laton tanay kung ano ang mangin desisyon bala sa magtimbang nga bahin sa tag-iyan isang auto pag sa driver sa motorsiklo nga nakabunggo K5 brake.
12: Tagti sa leg manabi ang auto nga kaagahon dra man nagpark abi sa alagyan man.
17: No.
12: Kon na lang taon pareho gid sila may violation mag K5 ba karen bisan kaagahon na kagabi ang kasuguan taway man nabutang. Nao nga kon kaagahon pwede ka park sa kilid sang dalan K5 karen. Od bla, e kung sipon mo, kung why na nakapark ang salakyan, why makabunggo ining motor? Say mo, be.
17: Correct, get a K5. Actually, damo kita, may mga makitaan nga mga salakyan nga nagapark sa mga, ano nin, sa higad sang dalan, K5.
12: Mo gani.
17: Kung kaagahon, bala?
12: Oh, salig gani, kiti, why may salakyan, why sa manugdako, pero ang kasuguan taya, why din nabutang, nga may uras ka nga, pwede ka di akapark, hindi illegal, K5 ka rin?
17: Yes, correct. Yung tikagapo, areos to kagapon, bala, nalabyan. Tagin niya ang dito sa may...
12: City Hall?
17: Oo, sa may likod sa City Hall. Ang mga salakyan to sa pila ka mga empleyado, kin clamping sa ano, sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Unit, K5 Rake.
12: Eh, nami, ka K5 ka rin? Nami, pero pamangkot da, ano sila ka-consistent? balik kayo, bala ko gusto ng adlaw. Sila mo kahapon, ang ining man nakapundo ng salakyan, ginpang clamping. Pero subong may nakapundo naman, why naman?
17: I-check na
12: dala?
17: Kagapon to nga daan, K5 break, ang pagplastar ni or ang pagpark sa ilang ang mga salakyan, napaw na sa yellow box, sara, nagigya sa tunga sang dalan, K5 Enrico. Pang clampingan sila, pero i-check yaron to na karon liwat ah.
12: Basi ko na hindi karon, sunod namang semana eh. Alam mo ko, kisa ba si Ucheck na nila, ti, why ka man na mapark? Eh, kahapon din yung dakop, pasi mang dakop naman. Paligada lang, anay sinimana, o kung binulan. Ang kidaya K5 ka rin, consistent kita. Mayo eh, kahit ti, mismo sa atubang, kasi sa likod, sa City Hall, ginalimpiyuhan ta sa mga illegal parking. Kung isa ka pangayaw, tapos sa ibang nga lugar, pero kung kaisa nga, to sa ugsaran, di taman matinuan. Amo na blambal, before ka mag-komentar sa imo sining tupad balay sang basura, lantaw man ay ugsaran mo ba si damo man basura? K5 ka?
17: Yes, correct yung K5 Enrico.
12: Dapat kung ka K5 ka dapat consistent ha?
17: Consistent yung dapat.
12: Consistent. Ang pisa pa lang, tob-tob sa ulihi, consistent.
17: Hindi nga pag... Hindi nga sa una lang.
12: Oo, sa una lang. Pag-abos nga to nga, bayaan ka. Salamat kika K5 ka.
17: Ano nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News of
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
12: Hay, kadasi di kauras abi ho. Balikan ta ni kay may mando subong CDILG Secretary John Vic Rimulya sa makapulisanta kay ka K5 ka ba si makakuha kita reaksyon. Kay gina-crackdown subong sang PNP ang ining grupo nga True Brown Style o kuning TBS. Very familiar kita sa tinaga nga TBS ha. Kaysang una, no, mayari mini sila sang grupo diri pero subong, no, amo ning nakabalak-an ila nga sa likod sang pagpang-recruit ilabi na gid sa mga minor di edad nga maghimo, no, sang mga krimendera, no, para makasulod sa grupo ginakabig nga initiation. Daw pareho bla kasulod ikaw sa fraternity before ka magsulod nga fully member sa isa sa fraternity, fraternity o kon isa ka gang o kon grupo. Magi kanay sa ginatawag nga initiation rites. Suguon kada sang master mo, dapat matuman mo para maging fully nga member ikaw sang grupo. Tigsubong, may amon ng kakatabo doon sa may pungsod Pilipinas. Suno kay DILG John Vic Rimulya. Istoryante ni Dugang sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa plakiportante mapaybalo paliwag standby.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 ng may visio.
20: Ang visio.

0: Summit ka pala, gina-energy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy. DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Gadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masalikat.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalika.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
1: Balitang K5 sa umaga!
8: Balitang K5 sa umaga!
14: Pabalik pa K5 sa aton nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
14: Ara na to mga partner sa K5 News FM Western Visayas.

0: Pilipinas sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Good morning!
1: Mga taga-alangan, may DTX 500 pa ka mga stock dyan. Restock rin ka mo. Bakalan ka mo dyan sa Klinika de Alternativo. Available dyan sa ground floor, Kabasan Building. Kamuk lang kang New Capital Building. Pasulod dyan may Barangay 3 Kumon sa Atubang Kang Ibon.
2: Makabulig dyan ang mapanaba ang atin. Mataas na blood sugar. Don. Kag mataas nga alta presyon.
1: Kapin pa ka dyan, tagirinit. Pagin, El Nino. Ay, mo manggaligin na trigger na imo. Anong ka dyan? Hypertension.
2: Kapin pa kung may mga mga hindi mayad nga balita.
1: Bro. Ay, amo pagidra, gataas dugo.
2: Oh, yes, for sure. So, sa karigan sa alangan, inam kita DTX 500
1: capsule. Kung permi ka man buringot, tingala ka, makabulig marak ni mo ang DTX. Ah. Sige, dyan rin, connection na ton, partner. Sino una? Iloilo, chakiron tang signal ta sa Iloilo, sir. Sino'y matato? Good morning!
0: Mayong agat ang balang ni Smar, manami ang signal ga lupok diri ah, naka-inom na Detex Coffee Mix ang Iloilo ah. Balik si Mantike.
2: Thank you so much, Iloilo, ang akin idol nga si Sir Rick Sailota sa probinsya kang Capiz. SM Jobart, good morning!
3: San Visayas, Sir Nestor, Sir Milmar, ang sigabong signal nyo di samon sa Banwasang Pilat. Aga pa, mataway ang amon palibot. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na mga taga-Capiz. Back to you, Antike!
1: Balik ka naman sa imong kaha, ha? Check karon ta naman ang signal sa piyak nga isla sa Negros Island Region sa aton nga mga guwapuhon kag mga macho kag asindiro sa Bacolod dyan rin sanda way pa onda na ikaw namiro nga diyaw dayaw ko sa kay sasang kagwapuhon na lang sa aklan ni Sir Michael. Good morning.
4: Amo na yang gusto ko gasugid matoy kampiyon ang signal sa Mantike ah. Sir Jobert, good morning. Kay Sir Rick, good morning. Baskog ulan di sa amon kayo na, pero karon daw okay naman. Kag naka-DTX Coffee Mix na kita. Baskog ang signal, balik sa imo, Sir Milmar.
2: Thank you so much, Kalibo. Sa ilota sa piyak nga isla sa syurad. Waay pa. Sige, diritso ah.
1: Sige, diritso. Diritohon, ta na lang dyan. Abat lang ka mo, garing kung mayad lawas ah. Una-unta na lang mga balita sa Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta dyan, sir.
0: Saliwat, may naagagin ha. Madalag ko ang balita at may impormasyon diri sa may syurad kag probinsya sa Iloilo. Dumduman siya ng ligad nga gabi. May ginold up dito ng 27 anyos nga babae. Galakat-lakat o hinold up sa nga apat ka mga sospek na sa uli na biluan mga minor di edad. Tikapon ining tatlo sa apat ka mga sospek na mga minor di edad na rescue sa kapulisan ta. Duwa din kay pag-idaron 14 anyos, ang isa pag-idaron 15 anyos. Sa gincheck ang ilang background sa ilang barangay, kitaga distrito sa Ngaro, ti involved sa kinagamo, kag paglapas ang curfew for minors, ining nasambit sa ni nga mga suspect. Tignatunan pa kung na mapasakaan sa kaso ining edad nga 15 anyos, kung may discernment no, sa iyasin nga part sa ginimo sa ni nga pagpanghold up. Pero ang shoulder bag, ang pilakpa dokumento, ang 100 pesos, why na ma-recover. Sa piyak nga bahin, dumabatsagan na di sa may syudad ka probinsya sa Iloilo ang kapikaduhon. Damo di sang kaso sang pagpangawat sa may syudad ka po may minor di na dakpan man nangawat man. Kaysa nagligad sa ninyo mga inadlaw, kung madumduman naton, may tigulang dito ngayon sulod sa balay sa may barangay sa Rafaelo, gingol-gol matong iya sa ninyo liog nga ang motibo that time amo ang pagpangawat man, no? Kay tinadula ang iya sa ninga nga kwarta. Sa nagligad, sa may bayan sang Banwa sang Barutak Nuevo, may kaso man itong pagpanghold up, no? Sa isa sing kag gasoline station. Kag ang pinaka latest diri, amo ning natabo sa may Banwa sang Dumangas kun sa di natong astintaan news nga ginsulod man sa iya sa ninga balagyaan kag inbuno ato nagakuan pablan nagadasok pa kag yara pa nag-ungot ang kutsilyo nga ginggamit sang suspect. May nakitaan man nga CCTV footage sa nagligad sa barangay Aligri Oton nga sumulod sa balay nakuhaan sang CCTV footage na dula man dito ang wallet sang bata sang tag-iya sang balay. Kagamot ang pinakauli ang hold up sa may barangay Pandak sa may Banwa, Sampavia. So ginapabas kong subong ang presensya kapag monitor sang pulis sila si tagsak ang mga area of responsibility. Balik sa imo, Antike.
2: Thank you so much sa Iloilo, kabay pang madakpan ang dyang mga may makalamti alismad. Sige, sa Iluta, sa Banwa Itkalibo, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
4: Para sa mga balita dire sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya sang Aklan, ginmapasaka na sang kaso ang sospechado sa natabong pagpamuno sa isla sang Boracay, mga kakaivibe. O kag nairimit na ini sa BJMP, natabong insidente sang ligad nga adlaw diri sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay. Suno sa public information officer sang Aklan Provincial Police Office nga si Police Major Ayon, pinpailan ini sang murder ang suspect, no? Pareho lang sila nga i-trike driver, mga kakay-five. Kag dati na sila nga may yun sa Ilonggo pa, hiligot anon. Kag ginatawag, ginalantaw subong motibo, amo ang bullying, mga kakay-five. Nairimit na ni siya, kag ginpasakana sang kaso. Samtang ginpatawag man sang Liga President sang Aklan, ang mga punong barangay sa bilog nga probinsya in connection sa bawat barangay makikinabang program. Itong tig 20 mil bala para sa mga estudyante, mga kakay-five. Kusa din sa 17 nga mga kapanwahanan, 15 lang nag-attender, mga kakay-five. Kaya sunog gani kay punong barangay President Ralph Tolosa, ginistoryahan nila ang pagpili sa 5 ka mga estudyante sa kada barangay, no, nga magabaton sang tig 20 mil peso. Sunod sa iya, wala gid kami nagkulang sa pagpadumdum sa mga punong barangay bala. Nga sundon ang guideline sa pagpili sa mga benepisyaryo, pero may pilagit ka mga barangay nga may kakulangan gihapon. Imagine mo, may mga barangay din nga kung hindi SK kagawad ang nakakuha sa 20,000 ang bata sang konsihal. Oh, amo na nagreklamo sa social media, kinagulo sila sang ligad niya sinimana, kag amo nang rason niya ginpatawag sila sang Liga President, mga kakay-five. Muna mga balita di sa amon, balik sa imo, Antike.
1: Salamat gid Sir Michael sa mga balita. Lito na man kita sa mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Capiz kag Roja City with SM Jubert. Mga balita ta, sir.
5: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roja. Kahapon, may ginpatagayon nga operasyon ang aton sa niya Capiz Provincial Police Office sa pag-service ang warrant of arrest sa isa ka ginapatihan may ginahuptan nga armas sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra. Diri mga K5 sa pag-operate sa aton mga kapulisan 2-in-1 ini mga K5 ba? Pag-service ang warrant of arrest dito kag na dakpan sa sulod sang uluyan mga K5 ang trigger man sa nagpatay sang nadumduman nyo ang si Police Lieutenant Ampuyos nga nag-inom-inom sa KTB bar sa Pontevedra nga ginluthang patay sang duha ka mga suspitsado mga kakay-five. Dito siya nagapanago sa iya amo nga tag-iya sang panimalay mga kakay-five nga si ang pamilya nga ginatudlo amo si Mr. Magares mga kakay-five. Na-recover sa sulod sang balay ni Bagares, inilawg-lawg ng mga armas. Mga kakay-five, M16 rifle, isa kabilog, kagkadamu-damu nga bala. May ara 38 kalibre, may ara nga 45, mga kakay-five. Kag isa kagranada ang ginahuptan sa sining nasambit nga persona mga kakay-five. Dito nagapanago sa sulod nga wala makapalagyo si Lionel Yucampo na amo ang trigger man sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos sang tinalikdan nga mga binulat. So no, sa report mga kakay-five sa ato sa nga provincial command sa pagpamuno ni Colonel Kachumbo mga kakay-five, madugay mga 3 kasimana ang monitoring sa aton sa nga mga kapulisan mga kakay-five. Ini ang persona nagapanago at the same time nagahupot sila sa mga inugbulang nga manok sa compound ni Mr. Bagaris. So no, sa impormasyon mga kakay-five, mismo ang suspitsado ang nag-admiter nga siya ang trigger man sa nasambit nga paglutang patay sa nasambit nga pulis. Samtang kahapon nga dlaw, amuning masako man kita diri sa aton sa nga opisina, madamo sa mga joint meeting kag conferences ang Department of Education upod sa makatapos ang kapulisan mga kakay-five.
3: sa sining pagpatigayon karon sa pagpabakod sa mga safety and security sa mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, nga ginapatawag sa aton sining mga provincial or mga city councilors kag sa city government, mga ka-K5, nakit na mga stakeholders para nga malikawan ang kanamuon nga pamahog nga may mga hitabo nga himuon sa sulod sang eskwelahan. Sunan ini sang aton sining makapulisan kag sang Department of Education. Amo na man ang panguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antik.
2: So much, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa siyudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Daddy Babe, San Sir Robert, anong latest?
6: Ang mga balita namon diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5, mabaha din ang mga runners sa song sa Domingong Adlaw. Mga kaki 5, magadangat sa kapin 10,000 ka mga runners ang ginapaabot nga magatipon sa siyudad sang Bacolod para sa ika-50 ka National Milo Marathon nga patigayonon diri sa siyudad sang Bacolod kag dirigid mismo sa Bacolod City Government Center magatipon, mga kaki 5. May tema ang nasambit nga marathon nga 50 years of building champions, mga kaki 5. One legacy kung sa din isa lamang ang Bacolod sa 15 ka mga race venues sa Bogos nga Pilipinas para sa maragtason nga anibersaryo sang among helikoton. That's why nga are-dere ang pinakasikat nga tennis sensation si Alex Iyala, mga kaki 5.
7: Sa duga nga balita, lalaki nga namahog, ginunahan sang iya ginpahog. Pilason ang isa ka lalaki samtang nagapabulkit sang iya ma-tricycle kagabi sa Singkang Airport. Sunod sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginbuno sang minor di edad ang isa ka lalaki nga nagapabulkit sang iya tricycle kay amo ining lalaki nga biktima ang nagpaahog sa iya nga utdan siya sang ulo. Amo to nga nakahigayon na may kahigayonan siya, iya nga ginbuno kag gindala sa ospital samtang ang suspect at large. Ginasiling, action speaks louder than words.
6: Ah, grabe. Amo na mga balita na mga dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
2: Thank you so much sa Bacolod sa kampiyon nga mga balita. Mga balita arigya sa probinsya kang Antike sa may banwa kang Patnongon, kahapon kang Kasanagan, may isarato ka lalaki nga ginlampasan kang botilya kang whiskey. Ang biktima, si alias Ricardo, samtang ang suspect, si alias Agusto. Imaw ko nung nag-inam-inam ang jangdaro, bawara ko nung nag-insindihan. Ay, kiti mga lingin, nagsabtanay, binaal ko nung kang suspect, ang tong botilya, kaginlampas ulo kang biktima. Amiyad lang kay wara manatam-an ang jang biktima, K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
1: Sa iban para mo nga matalalupang dun nga balita, kung gusto nyo kang namit nga sinamak, may ginapabugal kami dyan, nagdaog sa national competition sa pitching ang mga produkto, ang Call for Flavors, no? Kang Project Rice rito sa May Makati City. Ang dyan ginatawag namon ka dyan, rising product namon dyan nga Nipa Kurit, K5 Western Visayas. No, ang ginapabugal ka dyan kang probinsya kang Antike matapos mabuol ang first place sa Makati City. Kaya mo lamang ra mga balita. Tando ko labos rin kita sa Chimpo. Salamat kita, K5 Western Visaya.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa koneksyon naton sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod ra sa Negros Island Region.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Tutong Labiogo sa may siyudad sang Pasig, good morning kid kay Pan Francis Sir Saba sa may barangay Pandak Pabiya. Now sa miyembro sang Apawituda da halong sa Mayahi ha. Kay Ma'am Beth Ida Lilia sold na sa Detex sa Coffee Mix, busog na. Ah, gindunganan sang pandisal. Kay Ma'am Alibadi, good morning. Kay Ma'am Maritis Wikas sa Golmayo, sa may Kuwait, kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kag kay Ma'am Ning Ilumba sa may Dikahom sa may Banwasang Santa Barbara.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Imos na, imos na! Alas 5.54 na sa aga. Manibin, maligo kita, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, mamputi, singapanit, kabatok, sa skin diseases, ha? Iwas alap-up, iwas arikis, iwas makatol-katolda. Detex Beauty Soap. Pagkatapos sila paligo, dapat niya kita malipat, no? Nga may butang kita sa kilikilitan, no? Deodorant Clinica Deo Fresh para likaw kita sa baho ubalhas, likaw kita sa baho bayabas. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet, mabakal sa mga butika kag pharmacy, ka pwede kita ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba yung mabalita kong informasyon, mabati akong sa pagpangalagad o kung sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa ng pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Sa ngala na lang sa Bilog Singapuersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siga Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika.
8: D3Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
8: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubo
13: sang imo blood sugar!
12: DDX 500!
13: Garantisado!
12: Epektibo!
13: Aramis
12: mo! DDX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
13: Masami nagapangihi!
12: Masami ginauha!
13: Si may diabetes ka na!
12: Mag-DDX 500 na!
13: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Garantisado.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
12: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
18: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
24: Klinika DioFresh.
23: Available now.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon bato sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: X10 Food Superman Roman.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
27: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
29: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mahigro ba na ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masaliga DTX 500!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio,
2: ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
1: D3 Bio
2: with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio,
1: ang D3
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
1: Ilonggo! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
11: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, las 6:09.
0: Mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
11: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas, mayong aga Bugos nga Pilipinas. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes nga adlaw mga ka K5, Oktubre 1, 2026.
12: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
12: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
11: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, ang palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes kagigod makalikaw sa high blood pressure kag subong man sa balatian niya cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant.
13: The top story of the day,
11: Korte Suprema, ginbasura ang mga petisyon batok sa bagong voting threshold sa impeachment trial. Sa itong balita lokal, Police Regional Office 6 ginamonitor kung sa diin naghahalin ng liquid marijuana na nakumpiskar sang Iloilo City Police Office.
12: Tatlo ka minor di edad na rescue matapos ang pagpang-hold up sa Pavia. Isa pa ka minor padayon nga at large.
11: Sa regional news, lalaki ginapusan sang botelya sa Patnongon, Antique. Biktima nakagwa na sa ospital kag indi magpasaka sang kaso sa suspect.
12: Para naman sa K5 and Network News, Puerto Princesa City, DepEd nagakabalaka sa mga pamahog sa pila ka mga eskwelahan.
11: Balita Nasyonal, Korte Suprema ginmanduan ang respondents sa pagkomentar na tuhoy sa petisyon batok sa pagpaiway sang BSKE 2026.
12: Pito ka mga co-accused ni Anay Congressman Saldico nagpasulod sang not guilty plea sa kasong graft.
11: Sa Balita International, numero sa napatay sa airstrike sa militar sa Rangkin State of sa Myanmar nagsaka na sa 50.
12: Sa balitang negosyo, inflation rate ginalauman nga maghampak sa 6.4 tubtob 7.4% sine nga Setyembre.
11: Sa balita sa patag sang sports, inflation or Alex Iala sulod na sa semifinals, sigurado na nga makakuha sang medalya.
12: Para naman sa balitang entertainment, Patrick Garcia naghambal sang iabahin sa nakaligad nila ni Jeneline Mercado.
11: Tag sa balitang extra special, lalaki sa Missouri nga nagpatay sa masobra isa kagatos ka usa ginsintensyahan nga mapriso kagimanduan nga maglantaw sang Bambi isa ka bes kada bulan. Ang kaundan sa mga balita magasunod na. Atong top story of the day mga ka-K5, gin basura sa Korte Suprema ang mga petisyon ng Attorney Vic Rodriguez, Bertini Catalunya, tossing kag Attorney Ernesto Francisco Jr. kontra sa bagong nga voting threshold sang Senate Impeachment Court. Pareho nila nga ginkwestiyon na nangin interpretasyon sang Senado sa kinanglanon nga two-thirds vote agud mag-convict ang gina-impeach nga opisyal. Sa itong September 23 na hisugtan sang Senado nga ang mga legally kag actually able to participate sa impeachment hearing ang nagkadapat lang nga magboto. Apang ginkwestiyon ini ang Nanday Anay Executive Secretary Vic Rodriguez kag Attorney Ernesto Francisco Consarin ginpetisyon nila sa Korte Suprema nga baliwalaon ang tikang sang Senado. Sa bahin naman ni Bertini Catalunya Causing, ginpamilit sini nga dapat isipon man sa butuhay ang iban nga senador bisan nagapanago, naka-detain o kung naka-medical leave. Apang ginbasura lamang sa Korte Suprema ang magkatuhay nga petisyon na ginpahayag nga wala sa nagakaigo nga legal standing kag premature ini.
5: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
11: Ang top story of the day ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant.
5: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
11: Sa mga balita lokal, Police Regional Office 6 ginamonitor kung sarili naghahalin ng liquid marijuana na nakumpiskar sang Iloilo City Police Office. Si ka-K5 Karen Badilla sa report.
8: Mga ka-K5, ginmanduan na ni Police Regional Office 6 o kon TRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang Regional Intelligence Division nga imbestigaran kung sa diin naghalin ang liquid marijuana nga na-confiscate diriya sa syudad sang Iloilo.
9: Sunok kay Tuanyo nga ini ang pinakauna nga kahigayunan nga may nakumpiskar ang kapulisan sang liquid marijuana sa idalom sang iya liderato, rason nga ginapaid-idan sini sa intel operatives kung sadi nagalin kag sino ang source sa among nga illegal item. Madumduman nga makaduha ka beses nga may nakumpiskar ang Iloilo City Police Station 4 sang liquid marijuana sa separado nga operasyon sa distrito sang Molo sa diin ang mga suspect ang Lunsay Lamharon. Sa ulihing nga operasyon, ang mga parokyano sang suspect ang Lunsay Estudyante, rason man nga ginpasakad sang kapulisan ang ila koordinasyon sa mga eskwelahan.
13: Binigyan natin ng kautusan yung ating pong Regional Intelligence Chief na hindi dapat magtapos sa pagkaka-aresto ng estudyante pagdating po doon sa liquid marijuana. Matatandaan po natin na ito ay sa panahon ng inyong panunungkulan na ito po yung unang pagkakataon na makakuha tayo ng liquid na liwanag. Kaya patuloy po yung assessment po natin. Pinag-uusapan po nila dyan sa intelligence community, yung source, kung paano siya nakapasok, etc. po dito.
8: Hindi si K5, Karen Badilia, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagadiskarte man ang mga naggagamit sang ilegal nga droga. Lakip na diri ang pagtunaw o kung pag-liquify sang shabu, agud mas madamo ang makagamit. Suno kay Maria Graziela Tanalyon, spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency, iya ginpahayag ng ginaimpon ini sa IV fluid, kaginabutang sa syringe. Dugang pa mas tago ang transaksyon sini, bangod hindi madali ma-detect ang liquid shabu, nga kinahanglanon i-test sa laboratory antes makumpirmar. Ginabutang ini sa syringe kag gina-inject sa lawas sang tawo sa diin mas madasig kag enhance ang epekto sa lawas kag sa nerves.
11: La size 17 mga ka K5 dugang balita lokal. Nagapatuman sang multi-layer interdiction na protocol sa mga pantalan o ports sa Western Visayas agud malikawan nga himuon ini nga palaagyan sa mga ilegal nga droga. Suno kay Maria Graziela Tanalyon, ang tagpamabas ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Upod sa among pagbantay, ang Philippine Coast Guard ang iban pang concerned agencies. Lakip sa ila protokola mo ang random inspection sa mga salakyan. Kag mga bagahe, amo man ang pagsekyar sa mga delivery trucks o convans. Sabahin sa mga pasahero mayara sa mga scanner. Mayar aman sa ang gipasangkad nga koordinasyon sa mga courier services na nag-report sa ila kung may makaduluda sa mga parcels kag iban pa ng mga ginapadala.
12: Sa dugang balitang lokal, pasado na sa Iloilo City Council ang Anti-False Public Alert Ordinance of Iloilo City nga nagapenalize sa mga individual, negosyo, kag digital creators nga nagapalaptas ang unverified ng mga advisories. Ang author sa among ordinansa, amo si Councilor Rudolph Ganzon. Sa idalom sa ordinansa, ginadumilian ang paghimo o kung paglapta sa mga fake safety alerts. Amo man ang paggamit sa dummy accounts, fake nga account o kung nagapakunukuno nga opisyal, agud magamit sa fake advisory sa gobyerno. Valor 2,000 tugtob 5,000 ang multa sa mga individual nga madakpan. Suno kay Councilor Ganzon, gin-file sini ang among ordinansa matapos ang asud-asud nga bomb threat sa syudad nga nagtugas ang panic kag disrupt sa pag-eskwela sa mga estudyante. Panugyan sang natungdan nga dapat patihan lamang ang mga impormasyon nga makuha sa mga reliable nga source kaangay sang media, kapulisan, kag iban pa nga government stakeholders.
11: Sailo kita sa mga police report. Tatlo ka minor de edad na rescue matapos ang pagpanghold up sa Pavia. Isa pa ka minor de edad ang padayon nga ginapangita. Si ka K5 Elmer Sable sa report.
14: Na-rescue na ang tatlo sa apat ka minor de edad nga ginatudlo ng responsable sa pagpang-hold up sa isa ka babayi sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo, kagabi Setyembre 29. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., Hepe sa Pavia Municipal Police Station, ginkumpirmar sini nga na-rescue ang tatlo ka minor alas 9 sang aga subong adlaw Setyembre 30 kagyara na sa kustudiya sang kapulisan. Ginpanginwala sa tatlo ka minor ang ila pagkadalahig sa insidente. Apang suno sa kapulisan, positibo nga gintudlo sila sa biktima bilang mga suspect sa nasambit nga pagpang-hold up. Sa karon, padayon ang monitoring sa kapulisan sa isa pa nila kaupod nga minor nga ginatudlo man nga may kaangtanan sa insidente. Gilayon man nga ginduso sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO ang tatlo ka minor para sa nagakaigo nga intervention.
15: Ini si K5 Elmer Sable para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Sa nagakaangot nga balitang lokal, wala pa na recover ang pagkabutang sa 27-anyos nga babae nga ginhold up sang apat ka mga minor de edad sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Pasado alas 8 sang gabi, December 29, 2026. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, iya ginpahayag nga natigayo na nga na-rescue ang tatlo sa apat na mga nang hold up. Sariin ini ang nagaedad sa duha ka 14 anyos kag isa ka 15 anyos. Dugang paniya ang nakuha sa biktima amo ang shoulder bag nga may unod nga cellphone, wallet nga mayara sa 100 pesos nga cash kag mga ID. Natumod kag natigayon nga nalocate ang mga minor bangod nga mayara sa saksi nga nakakita pag nakakilala sa ilang nga mga tagaharo. Involved man sa mga amo nga paglapas sa curfew for minors sa ila barangay kag pila ka mga kinagamo. Sa karon gin turnover na sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO. MSWDO kagpadayon naman nga ginapangita ang isa pa ka nagaedad isang 16 anyos. Yari ang pahayag ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. sa Pavia Municipal Police Station.
16: So far, why namun ma-recover pa sige pa ang restrip sa akong mga pratips kung simple nga namun ma-recover pa. Actually, yung pagpalagyo nila, balik sila dito sa may hotel subdivision, sa may sulfide sa Sambag Haro. Based sa mga parang official to, mostly nilang atomic curfew hours, sila lang doon may violators.
17: Okay.
16: And then may involvement doon sila na sa mga trouble sa barangay.
11: Sa dugang nga mga police report, estudyante ginpulihan sang lima ka mga lalaki sa gwa sang eskwelahan sa Banwa sang Dumangas. Sika K5 Kim Kaluyo sa report.
8: Ginpulihan sang kapareho nga estudyante ang isa ka menor de edad man nga estudyante sa gwa sang Dumangas National High School nga viral sa karon sa social media.
18: Ginpaidalom sa medical examination ang isa ka estudyante nga lalaki matapos nga ginpulihan sang isa pa ka estudyante kag iya grupo nga mga outsiders sa gwa sang Dumangas National High School September 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Albert Ken Lapsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginumpisan ini sang estudyante nga may grupo nga outsider kag sa una nga pagpati sang iya mga abyan nga siya ang agrabyado kag nagresback man sila. Lunsay nagpalagyo ang mga outsider kag padayon pa nga gina-identify sang mga otoridad. Natalana naman niya makiginunanon ang ginikanan sang ginpulihan sa estudyante nga nanguna sa kinagamo sa barangay kag sa opisina sang school principal. Dugang pa nga usisaon sang mga otoridad ang mga involved. Agud mahibaluan ang dugang nga mga sirkumstansya sa nasambit nga inserente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Lepsha.
19: Well, preliminary, ma'am, no? Of course, we conducted the initial investigation and ini nag-involve sang apparently lima ka ang mga involved nga sa gwa kag ang isa ka student. Ini daw ginumpisan sang isa ka student dira nga lapit nga barangay kag ang iba niya nga upod nga mga initially, mga outsider nagbulig sa iya against this isa ka student. And ang student nga yung victim nato, ato sa subong naga-physical examination, kagang apparently initially ang parent na makipagkita ni sa isa ka student man nga identified.
8: Sa karon padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad upon kapulisan sang Dumangas MPS kung sariin na ang iban pa, no? Especially mga outsider nga nagbulig sa pag-supporte sa isa ka estudyante sa Banwa sang Dumangas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Sa dugang police report, pilason ang isa ka minor de edad kagang ang kasini matapos nagbungguanay ang ilang nasakyan nga motorsiklo kag isa ka wind van truck sa barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo, September 30, 2026. Sunod sa report, natabo ang aksidente alas 11:10 sang aga samtang ginasundan sang wind van ang amo nga motor. Pag-abot sa natabuan sang insidente, hinali lang ang nagliko ang motor, pakadto sa sitio para sa amuman na barangay. Wala na talupangdan sa minor de edad ang driver nga may nagasunod sa ilang salakyan. Rason ini nga, nga naglabutanay sila sang windbang truck. Gilayo naman sila ang gindapatan sang first aid sang Dumangas MDRRMO.
11: Sa iban pagid nga police report, gabunan nga kawatan, arestado matapos ginserbihan sang warrant over sa banwa sang Lemery. Pinakas sa Shea sa ginapatihan sa buo na kumpiskar. Si ka K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara sa report.
17: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na.
20: Arestado ang isa kagabunan nga kawatan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa barangay si Panton Lemery Iloilo pasado la 7:20 sang gabi, Martes, Setyembre 29. Ginkilala ang subject kay Jojo Limos Carsola, 38 anyos, laborer kag residente sang sitio Kabugaw, Barangay Puntok, Lemery, Iloilo. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Police Captain John Robles, hepe sang Lemery Municipal Police Station, iagin pahayag nga ang warrant of arrest may kaangtanan sa kaso nga robbery by the use of force sa pantings sa idalom sang criminal case number 2026-10256-S nga gin-issue ni Judge Gonzalo S. Espa sang 3rd Municipal Circuit Trial Court token MCTC sang Sara Ahoy Lemery. Dugang pa sang hepe samtang ginpatigayo ng implementasyon na recover sa kay Carsola ang 3 ka hitsel transparent plastic sachets ang ginapatian illegal nga droga nga may kabugaton nga 15 gramos kag ginabanta na gabalor sang 102,000 pesos kag iban nga nan drug items. Nahibaluan nga madamo na sang record si Carsola sa pagpangawat kon sariin sang kinalikdan nga tuig ginsulod man siniyang isa ka financing establishment sa banwa sang Sara. Ginpahayag pa ni Robles nga may mga kaso man ini sang pagpangawat sa Dumaraw kag Capiz. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station ang suspek kag magapangatubang sang kaso nga may kaangtanan sa illegal nga droga.
21: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
12: Sa piyak nga bahin, arestado sa drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 4 o kung ICPS 4, ang tricycle driver sa Zone 1 Barangay Salvacion Habog-Habog Molo alas 3:08 sang hapon Setyembre 30, 2026. Ginkilala ang subject nga si alias Boss, 35 anyos, residente sa nasambit nga lugar kag ginakabig nga high value individual. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang ICPS 4, nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu gamit ang 1,100 pesos nga buy bust money. Na recover sa iya ang kabugusan nga 2 grams sang Shabu nga may 13,600 nga market value. Base sa monitoring sa police, sa sulod sang isa ka semana nagtipon sang kwarta ang subject kag nagkuha sang isa ka bulto nga Shabu sa San Juan para ibaligya. Nahibaluan nga anay tokhang surrendery ang subject sang tuig 2016.
11: Arestado ang isa ka 45 anyos nga lalaki sa gipatigay nga drug buy bust operation sang San Dionisio Municipal Police Station Special Drug Enforcement Team o kon SDET sa Barangay Poblasyon San Dionisio Iloilo pasado launa sang hapon sang Miyerkules Setyembre 30. Ang nadakpan ginkilala kay alias Alex, driver kag pumuluyo sang among barangay, ginaklasify bilang street level individual o kon SLI. Suno sa kapulisan, ginpatigay ng operasyon matapos ang intelligence validation, surveillance kag target profiling sa mga intelligence unit. Nabakla ng suspetsado sa isa kasasye sa ginapatihan Shabu sa balor ng 1,000 pesos. Dugang pa na recover man sa iyang 3 pa kadako nga heat seal transparent plastic sachets sang illegal nga droga. Nagdangat tanan sa 4 gramos ang nakumpiskar nga ginapatihan Shabu may standard drug price nga 27,200 pesos. Sa karon si Alex ang era na sa kustodiya sang San Dionisio Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Sa uli nga balitang lokal, nasapuan nga wala nasang kabuhi ang 90 anos nga lalaki sa sulod sang Ila Balay sa Forest Lake Mandurriao, Iloilo City. Sunod kay Police Captain Greg Matutino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 5 o kung ICPS 5, sa kuwarto mismo nasapuan inisang iya mismo nga anak. Nagaisahanon lang ang tigula nga nagaistar sa iya nga balay, kaginakadoan lang sang iya kabataan. Nahibaluan man nga may ginasupren nga balatian ang tigulang. Wala man sa ginalantaw nga foul play sa iya nga kamatayon.
11: Ang mga balita lokal, builog nga ginadulong sa iyo sang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
11: Sa ilog kita mga ka-K5 sa mga balita regional. Lalaki ginlampusan sang botelya sa patnongon ng tike. Biktima, nakagwa na sa ospital apang hindi magpasakas ang kaso sa sospek. Si ka-K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM ang tike sa report.
2: Nakagwa ran sa ospital ang lalaki nga ginlampusan kang botelya kang anang amigo nga imaw sa Irimnan. Ginabanta alas 11:40 sa gabi Setyembre 29 sa sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, residente kang Barangay Tamayok. Samtang ang sospek, amo si alias Agosto, 48 anyos, residente kang sityo Kansilayan, kang amuman nga barangay. Sa interview kay Police Master Sergeant John Ruel Homolo, ang investigador kang Patnongon MPS, hanagin pahayag nga imaw nga nagainom-inom ang tatlo sa balay ni alias Jomar kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag suspect. Bangad ka dya, gulpi lang nga ginlampusan sa ulo kang botilya kang long neck kang suspect ang biktima. Rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Gilayon man dya nga gindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalem para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa sospek. Kagbalita regional, halinri dya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
12: Sa dugang K5 Regional News, isa ka lalaki arestado sa ilegal nga pagpangisda sa syudad sang Sagay. Ka K5 JR Gilantagaan sang K5 News FM Sagay sa report.
22: Arestado ang isang lalaki sa ilegal nga pagpangisda matapos magpatigayon sang Joint Seaborne Patrol Operation. Ang mga katapos ang kapulisan sang Sagay Component City Police Station, kaupo na Banday Dagat Task Force sa Bombels Area, Sagay Marine Reserve sa syudad sang Sagay, sa tuntong tinalikdan niya adlaong Martes. Ginkilala ini sa kay alias Joker, 30 anyos kang residente naman sang Barangay Old Sagay. Base sa operasyon, nagluntad ang insidente takna alas 5 sang aga kung sa diin. Nadakpan ini sa akto nga nagapangista gamit ang pamunit. Na-recover sa operasyon ang isa ka bangka ang mayara sang Yamaha Engine 16 horsepower nga ginabulubanta nga yara sa 30 mil ang balor sini. Isa kagtunga sang kilo sa nagrelain niya isda nga nagabalor naman sang 70 pesos kag isa ka pamunit nga ginabulubanta yara sa 100 pesos. Gindala naman ang mga na-recover nga kagamitan sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board, samtang gindala naman sa kustodiya sa Sagay City Police Station ang naaristo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa DTX Morning Newscast, tinis ka K5JR Gilantagaan para sa kampiyon niya.

0: Aminado ang City DepEd na lubusan silang nababahala sa mga ulat ng pagbabanta o threat na nangyayari sa ilang eskwelahan sa lungsod. Dahil dito ay magpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang City DepEd sa mga paaralan. Kabilang dito ang pag-hire ng mga security guards, pagkakaroon ng mga bag inspections, pagpapaigting ng police visibility at ang paglalagay ng mga CCTV. Bagamat mahihirapan umano na maipatupad ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon dahil sa kakulangan ng pondo. Dahil dyan, hinihiling ng DepEd ang kooperasyon ng mga magulang at komunidad upang maiwasan ang mga krimen sa mga paaralan gaya ng mga naiulat sa ibang lugar.
1: Napag-usapan natin dyan yung pagkakaroon ng police visibility sa lahat ng paaralan natin na medyo delikado.
0: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Sa ulihing K5 and Network News, anay team leaders ang PNP-CIDG arestado sa Tacloban City sa kasong malversation. Ka K5 Gene Peleño ang K5 News FM Tacloban sa report.
3: Hindi na nakatakas pa sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal nang wanted sa kasong malversation of public funds or property. Ang suspect ay nakilala bilang si alias Boss Thad, dating PNP CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan sa bayan ng Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto noong Setyembre 29 sa Abukay Bus Terminal sa Tacloban sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may inirekomendang piyansa na 40 mil pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, ang suspect ay na-dismiss sa serbisyo noong taong 2007. Balita regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Gene Peleño para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: Ang K5 Network News ginadulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil and vitamin D3.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Karon sailo kita sa mga balita nasyonal. Ginmanduan sang Korte Suprema ang respondents nga magkomentar tuoy sa petisyon nga naga-question sa constitutionality sang Republic Act number 12326 nga nagapaiway sang 2026 barangay kag SK elections padulong sa Nobyembre 2028. Ang petisyon nga ginfile ni Attorney Romulo Macalintal nagahinyo man sa Supreme Court nga mag-issue sang temporary restraining order o kon TRO kon sang status quo ante order. Hatagan ang respondents ang lima kaadlaw matapos mabato ng notice sa pagsumiter sang ila komento. Hinatagan man or nahihuluan nga ang RA 12326 na ginpirmahan bilang kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang September 24 ang nagapalawig man sang termino sang barangay kag SK official sa lima katuig. Ginpanindugan ni Macalintal ang nasambit nga layi ang nagalapas sa kinamatarong sa pagboto kag nagapahanugot sa mga incumbent officials na magapabilin sa pwesto tub-tub sa Nobyembre 2028.
2: Sa dugang balitang nasyonal, nag-plead not guilty sa Sandigan Bayan, sa Sandigan Bayan 5th Division ang pito ka mga co-accused sang pugante kag anay congressman nga si Saldico Miyerkules nga adlaw Setyembre 30, 2026. Kalakip diri ang mga anay DPWH Bulacan officials nga Sanday Brian Fernandez, Bryce Fernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Sembulan kag Cristina May Pineda. May kaangtanan ang nasambit nga kaso sa ginaaligar nga maanomalya nga 77 million flood control project sa Balagtas, Bulacan. Samtang ginapangayuan sang paathag sang korte sa sulod sang napulo kadlaw, Sanday Dumasig, Morales, Sembulan kag Pineda kun nga indi sila dapat papanaugan sa preventive suspension.

0: Sa dugang pagid nga balita nasyonal, ginpayag ni Anay Senator Antonio Trelenes IV nga ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Bastay Duterte na nungod sa mga transaksyon sang lokal nga gobyerno sa mga kompanya nga may kaangtanan sa ilang mga himata, mahimo nga may mas malapad pang implikasyon sa mga alkalde sa Bugos nga pungsod. Suno kay Trelenes, mahimo nga mangin halimbawa ang ginambal ni Baste nga wala siya makahibalo sa business interest ng iautod nga si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated na nakakuha sang 19 ka kontrata halin sa Davao City Government. Ikumpirmar man ni Baste sa impeachment trial nga kilala niya si businessman Jaime Cruz na gin-identify niya bilang abyansang iya amay nga si Anay President Rodrigo Duterte kag business associate niya sa isa ka kompanya. Samtang nagtambong si Trelenes sa Senado kung sa diin, nagtistigo si Baste kag nagsiling handa siya nga magtistigo sa impeachment trial.
1: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginkumpirmar sa National Bureau of Investigation o kung NBI nga ginraid nila ang isa ka balay nga ginaligar nga panagiyahan ng Dayanay House Speaker Lord Alan Velasco kag asawa sini nga si Rowena. Suno kay NBI Director Milvin Matibag, ginpatigayo ng raid sang Agosto 24 matapos nakabaton sila sang impormasyon nga may mga matag-as nga kalibre nga armas lutang nga ginatago sa pila ka mga balay sa Valle Verde, Pasig City. Dugang pa ni NBI Director, gilayon nila nga gin-apply ang warrant kag nag-execute sang search warrant kung sa diin nagwa nga ang mga propiedad ginapanagiyahan sang Anay House Speaker. Na-recover nila ang mga pusil, mga magazines, mga bala kag mga shell casing, subong man ang mga identification card nga ginapanag-iyahan sa mga security personnel kag mga kapulisan apa wala sila sa mga pulis nga yara sa lugar.
0: Ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaaluan sang GTX 500, the superior antioxidant.
2: GTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: La size 43 mga ka-K5, sayo na kita sa mga balitang international. Nagsaka sa 50 katawo ang napatay, samtang 58 naman ang napilasan matapos maglunsar sang airstrike ang militar sang Myanmar malapit sa merkado sang Kiaktaw, Rakhine State sang Lunes, September 28. Suno sa payag sang Arakan Army, duha ka bomba ang ginhulog sang isa ka fighter jet malapit sa merkado kon sa diin kalakip sa mga napatay ang mga manugbaligya, bumalakal kag mga pumuluyo malapit sa lugar. Nagpaandam naman ng Arakan Army nga mahimo pagid ang madugangan ang numero sa mga napatay samtang padayon ng retrieval operations sa nagkarawasdak nga merkado.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginpahayag sang Qatar nga ginaareglo pa sa gihapon sa karon ang pagtapos sang giyera sa tunga sang Iran kag US. Suno kay Qatari Foreign Minister's Ministry spokesperson Mahid Al-Ansari nga indi manigar nga madamo ang mga naapektuhan sa nasambit nga giyera. Ginihemplo sini nga lubos nga naapektuhan ang energy supplies, food security, industry kag global supply chains. Importante ang mga official sang Iran ang naghimo sa nagilayon sa desisyon agun mapalayo ang mga pungsod sa giyera. Ginpatod man sini nga nagahimo sang tikang ang Qatar agun makaangkon sang diplomatic resolution agun mabalik ang freedom sa navigation sa Strait of Hormuz.
0: Katapusan nga balitang international, napilitan ang mga emergency landing ang eroplano nga padulong kuntani sa Israel matapos ginbuno sang isa ka piloto ang iya kaupod man nga piloto. Halin sa Dubai ang nasambit nga eroplano kag padulong sa Tel Aviv sang ini ang nagtibusok sa 17,000 feet ning kabangdanan nga gin-divert ang flight pakadto sa Saudi Arabia. Nagburuligay ang yara sa 5 kapasahero sang eroplano agud mapunggan ang suspect nga ginaligar nagtuyo nga i-crash ang eroplano. Angot sini na aresto man ang suspect sang nag-land na ang eroplano. Kinlaragway naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang insidente bilang isa ka jihadist terror attack. Nagpadala na ang Fly Dubai sang eroplano sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia agud sugaton ang mga pasahero nga stranded dito. Ang mga balita international, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Lasais 45 balita sa patagsang negosyo. Ginalauman sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kan BSP nga magahampak sa tunga-tunga sang 6.4% to 7.4% ang inflation rate sang pungsod para sa bulan sang September 2026. Sunod sa BSP, ang ginalauman nga pagtaas ang presyo sa mga balaklon kasubong sa mga utanon, isda, bugas kag prutas sa mga balaligyaan amo ang nagpangunang epekto sang malaing panahon. Nakabulig man sa pagtaas ang level sang inflation ang panayon nga pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo kag ang paguyang sang balor sang peso kontra dolyar sa nagligad nga semana. Nagbalanse naman sa nasambit nga pagtaas ang medyo pagnubo sang presyo sang karne kag ang lista nga pagbuhin sa sukot sa kuryente subong nga bulan. Sa peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor na subong sang 62 pesos and 64 centavos.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Patrick Garcia naghambal na sang iyang abahin sa nakaligad nila ni Janelyn Mercado. Kay K5 Kisha Marihan ay say sa report.
3: Matapos ng halos 18 katuig na paghipos, naghambal na ang aktor na si Patrick Garcia angot sa relasyon kag pagbulagay nila ni Janelyn Mercado. Nangin magkarelasyon sa ni Patrick kag Janelyn sang tuig 2007 kag sang Enero tuig 2008, ginpahayag nila nga nagabusong si Janelyn apang sang Pebrero sa amuman nga tuig, nagbulagay sila samtang nagabusong pa ang aktresa. Sang una, si Janelyn lamang ang naghatag sa iyabahin angot sa rason sang ilang pagbulagay. Sinulat sa aktres, wala siya nakabaton sang emosyonal kag pinansyal nga bulig halin kay Patrick. Sa vlog ni OG Diaz, gin-upload sa September 29, ginsaysay naman ni Patrick ang iabahin sang istorya. Sino kay Patrick? Isa sa mga rason nga desisyon siya nga maghambal amo ang grabe nga pambash nga ginabaton sang ilang 13 anyos nga anak nga si Michelle Garcia. Si Patrick kag ang iya asawa nga si Nika Martinez ginkasal sang tuig 2015 kag may apat sila ka mga anak.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa update itad nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Balita naman sa patagsang sports. Sa nagapadayon nga Asian Games sa Japan, Alex Iala sulod na sa semifinals. Sigurado na nga makakuha sang medalya. Si ka K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
5: Hindi nangin mahapos kay Alex Iala ang set 1 sa ilahampang batok kay Joanna Garland sang Chinese Taipei matapos makascore sang 7-5 sa quarterfinals sang 28 Asian Games. Apang sa second set, wala na ginatagan pa sang chance na makabawi ang iya kontra sa score nga 6-0. Sa kadalaga ni Iala, sulod na ini sa semifinals, kagatubangon ang Chinese veteran na si Wang Siyu. Sa tiyon, makuha ni Iala ang kampiyonato, siya ang pinakaunang Filipina player na nagdaog sang gold medal sa tennis sa Asian Games. Ang inibalitang na dulong sa insang Mike TC. Kung gusto mo maging healthy, inom ka mo sang Mike TC ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Dugang balita sa patagsang sports. Gintapos na sang China ang kampanya sang Pilipinas sa women's doubles tennis sa 20th Asian Games na giniwat sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos malutos ang Chinese duo na sanday Jiang Xinyu kag Yang Zhaoxuan ang Filipina tandem kanay Alex Iala kag Shaira Rivera sa straight sets victory 7-5-6-2. Nangin dikit ang hampang sa unang set, kadiin nagbailuhanay isang puntos ang duha ka mga magkasumpong apang nakakuha sa momentum ang Chinese duo sa uli nga bayan sang set kay nakakuha ang unang set 7-5. Sa pagsulod sa ikaduhang set, nagpadayon ng dikit nga rally sa tunga sang duha ka pares apang na-maintain sang China ang momentum sa uli nga bayan sang hampang kag insirado ang score sa 6-2. Nibaluan ini ang ikaduhang hampang ng Dayiala kag Rivera sa women's doubles matapos nila mapierde ang pares halin sa Hong Kong nga sanday Lai Ching Lam kag Calista Liu 6-1-6-3 sa opening round. Ang balita sa patagsang sports ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
0: Balita Extra Special. Nina sa Balitang Extra Special. O, pamate. Isa ka lalaki sa Missouri dito sa USA ang napreso matapos mapamatud-an nga illegal nga nagpatay sa masobra isa kagatos ka mga usa bilang kabayan sang isa ka malapnagon nga kaso sang poaching. Sunod sa mga otoridad, kalakip ang natundan nga lalaki sa grupo nga illegal nga nagapangdakop sa mga usa, nagmasami ginakuha lamang ang ilang mga sungay o mga antlers. Ginabayaan lamang ang mga patay nga lawas sa mga ini. Malamang kitang mga sungay na ginadisplay ni no? Sa mga balay, restaurants. Magluwas sa pagkapreso, nagatagman ang korte sang pinasay nga kondisyon sa iyang sentensya. Kung sa diin, imanduan sining lalaki nga maglantaw sang Disney movie nga Bambi. Bisan isa lang kabes kada bulan samtang yara sa prisuhan. Ang movie nga Bambi parte sa isa ka baby nga deer o kon usa. Inpahayag nga katuyuan sininga ipakita sa iya ang isa ka istorya tuloy sa bata nga usa. Kagang epekto sang pagkadula sang iloy sini. Atong din mga mahimo krimen na palantawon mo ya ka sine kaki 5 alira chambay.
1: Tawhay ang buhay.
0: Tawhay ang pangabuhi. Oh, may mga talamyawon kada.
1: Of course.
0: Kung wala, ako ang miyara. Sige, wow. Una.
1: Ako mauna, Bira.
0: Sige.
1: Ginatamya nato, no? Of course, ang aton nga mga kaopdanan sa balay, dira sa Divinagracia, La Paz. Kagang upod man nato, no? Sa aton nga pagpanyaga tagaod to.
0: Aba.
1: Kanday, Tita Rena, mapa.
0: Abaw. Tita Rena, good morning.
1: Good morning,
0: Ag
1: Tita Rena.
0: Ag sa mga upod mo da, sa imong kamataan da. Abasi ko na makaswing kami da karon, i-prepara lang da ang
1: sinabawan.
0: Kag chicken skin nga hindi pwede sa akon.
1: Pero
0: ginaguba ko.
1: Pira gyapon.
0: Oo, kay ti may maintenance man.
1: Of course. Sa
0: tumara man kita sang D3 Bayo.
1: DTX
0: 500.
1: Of course, ang mga taga sinipagin. Ano bagid, mga taga Sara, no?
0: Oh, di syempre. Oh, kaya taga Sara, oh si Tito Noli Banias. Ati, iyo ko na kahit kaisa ni Mama. Taga-Sara, ginag-greet ito permi.
1: Good morning, aga. Tito Noli.
0: Oh, ara na. Ma'am Anali Bahadi, salamat. Good ma'am Beth Idar Lilia sa Kalinog. Kag si Sir Arturo Lilia na nagapakaldo sa bunga sa Batsuyan kaglumihan dira sa Kalinog. Si Ma'am Marites Wilkas Gumayo, good morning, man. Itong iba kong talamiyabon, di. Doon na dula, aw. Besi.
1: Abi comment ka muliwat.
0: Sir Tristan Wyatt Gulay. Si Ma'am si Sir Edgar Badbaton, Leo Bar sa mga good morning, Jelt Eatery sa Mabolo Delgado kag Laura Jean Barreta, naga monitor man sa buong. Good morning kay Sir Allen Boteha kag Ma'am Edith Boteha, naga tutok sa aton. Samtang nagadulong sang ilang kabataan. Pagida si Sir Kenshin Llorca, pamilya Llorca kag Honda Nero, da sa Balantang Haro, mga tricycle driver da. Amo man mga tricycle driver sang Alta Chera Village Haro, da sa may Talipapa, mayong aga sa inyo. Ang iban hindi matamyaw subong karon naman kay way nakita oras sa aton nga pagpangalagad sa DTX Morning Newscast subong nga Webes. Petsa uno na. Una nga adlaw sang Oktubre kay 5 Valera, 2026. Ay, si Sir Jesse Hamoles, sumaya Sir Christian, good morning. Patamyaw lang kay Marilu kag kay Mulong sa Sitio Sapa, Zone 1, Balantang Haro. Okay, Sir, kwanda, Jesse Hamoles kag kay Marilu kag kay Mulong. Ngayon na pulo pangapis ang DTX Coffee Mix. Pilan lang kaadlaw gani before Christmas, 84?
1: 85.
0: Oh, sige. Amoyan tong kaundan sa mga balita dulong sa inyo sa ang DTX 500. Ako ang inyo tag balita, ako si Ka-K5 Christian Hagurin.
1: Kagako naman si Ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga estasyon,
1: K-5 News FM.
2: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3.
8: Mabakas mga butika.
2: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
9: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade permit number R6-ILO 100017 series of 2026.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dali si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, one capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
7: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
8: Mga bad cholesterol.
7: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
8: Di mo tambay.
7: Sa, di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
9: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
7: Mm-hmm.
9: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
7: Wow.
9: Magnesium sa
7: aton. Amo dapat balin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
9: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
7: Mm-hmm.
9: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
11: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, ginaconvert ni nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
7: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
9: Mm-hmm.
7: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
8: nitric acid mo,
7: ginapadamo niya imo nitric acid amo nang natural nga gitawag vasodilator.
8: Uy,
7: meaning
8: ba
7: ti nami ang flow wala bara tapos may high blood pa wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
8: Kampiyon.
7: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
8: May turbo boost na lapad pang highway, no?
7: By turbo.
8: turbo.
7: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
8: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
7: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3bio na.
12: D3bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
12: D3bio. Ang D3bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3bio. Health News. D3bio.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing
10: performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Momshie!
14: Angeline?
13: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Power Nutrients, ulam na. Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
3: D3Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Christmas. Alas 7:12, oras sa K5 News FM Philippines sa Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa atas kalawan sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pantalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
3: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
1: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa aton sininga palatuntunan sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa inyo kinandan, kaming inyo alagad sa kahanginan, nag-servisyo kita sa adlaw sang Huwebes. Today is October 1, 2026. Pinakaunang adlaw sa bulan sang Oktobre 2026. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay.
4: Mayong aga, ako naman si K5 Christian Hagurin.
0: Sa atong sini mga pinarangga ng mga tagpalamati, iplastar ng inyo sini ng mga radyo. Itutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Live na live magkita ka nagpapalagay pinagi sa Facebook Live pagkanto sa inyo sininga Facebook account. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7, i-like, i-follow, i-share. Ang nag-share, my blessing. Sarang ka mo maka-comment mga ka-K5 sa aton sininga mga tupiko, maka-join sa aton sininga diskusyon sa aton sininga Facebook Live sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sininga mga pinalangga ng mga taga-Paramati. Good morning good sa mga vendors alin sa Primera Distrito pagkanto sa Quinto Distrito. Amuman sa aton sininga mga ka-K5 ng mga mamang-tsupera. Mga K5 Iloilo Solid Supporters, kaya nga po sa aton sininga barwa nga pagpangalagad. Obdan nyo kami sa masobra 2 ka-oras kapag talakay sa mga labing talalupang doon natong sininga mga balita subong nga adlaw sa nga Huwebes. Dari lang sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Kaya Mama Rosalie Zillular, always present gid, nakapamati na. Dugay dugay tagaan tanin siya sa nga award ka K5 Christian. The may most avid listener.
4: Luwas pa gina sa top fan badge sa Facebook.
0: Luwas pa gina da.
4: Sige,
0: mayo. Dugay dugay po branta na saya sa picture frame diri sa ano sa istasyon no.
4: Butang sa pertahan.
0: Butang sa pertahan.
4: Good morning kay Mama Rose.
0: Kamusta ang October?
4: Tita mo ng kanta nga Wake Me Up When September Ends.
0: Ano na meaning sang kanta nga now?
4: Wake me up. Doko damo mo na sang kwan sang meaning pero do mga kwan na mga medyo sad boy na nga mga kanta.
0: Ah, sad boy na.
4: Okay. Ang laban-laban ang bulan sang September para sa yadon digid Mayo. So mbalya tulugan ko lang eh. Pulatong ko lang matapos ang September kamay papabugtaw ko daw Mayo ayon ang sitwasyon.
0: Kaya mo na gede sa actually ang bulan sa September do damo may nagkalitabo mo.
4: Damo.
0: Kung i-summarize na mga kabyanan ang mga nagkalitabo sa bulan sa September.
4: Di marapalan.
0: Di marapalan. No? Wala labot niya sa mga balita kag mga insidente nga gina-report na ton sa kanginan. Pero ang naming kublang nagkalitabo sa bilog kaglibutan kasi pungsod Pilipinas. Nga ti, just like for example ni, sa bulan sa September, ito pilagawa kasod-asod mga kakipayb nga pagsaka sa nga presyo sa gatong.
4: Tan!
0: Ang oil price hike ta.
4: Abi na ni K5 Ray, maayo-ayo na sitwasyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. Magaligwa na, mag-open, nilimot ang Strait of Hormuz, mabulubrato na ang presyo sa gatong.
0: Pero tito ka na into, kita mga kabyanan si, no? Sa itong sining mga pinalangga, mga tagpalamati, may pilagari ka mga expert nga nagasiling, nga hambal nila, sa aton sining mga ka-K5 nga ti ang ining gera sa Middle East or particular na dira sa Iran kag sa away nila sa Estados Unidos kag sang Israel sa aton sining mga ka-K5 do hindi magid kunoya major nga subong ha kumpara sa una do hindi man nagrabing tension bla
4: gani?
0: Pero nga ako no nagasigi nga nagasaka kag nagapa sa dugang sa nga presyo sa nga gatong ginahimo lang kuno nga rason sa nga aton sining gobyerno no kag sang Department of Energy kay ginaproteksyonan ining mga negosyante sang mga langis mga ka-K5 diri sa may pungsod Pilipinas no sa aton sining mga ka-K5 hindi lang bisan wala rason lang ang pagsaka no sa aton sining mga ka-K5 ginadugangan ginapasakaan I do not know kung may ara na diri nga mga ka-K5 Christian nga mga reason behind mga ka-K5 hindi man naton gusto pagpangunahan or hindi man naton gusto nga mag-ahum-ahum diri mga ka-K5 protibla inaya base na yung observation sa pila naton sini ka mga kuturan ha sa aton sini nga mga ka-K5 and kung lantawon naton mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka-K5 Christian ang tension dito sa may Middle East no kagka ang sitwasyon sa Iran o diba o nato nga natudas ang ila sini nga supreme leader
4: naubos na to sila tanan
0: sa aton sini nga mga ka-K5 kung ikaw matudas supreme leader mo mapaisog-isog ka pa
4: din natudas sa supreme leader may nagbulos natudas man pati mga defense minister tanan mga tagas opisyal nila doon nakalaubos na to patay
0: di tapos ang ila sini nga mga oil tank depo sa aton sini nga mga
4: pinambumbahan ka-K5
0: pinambumbahan man. Now that is why makatingala, makasiling ikaw bala nga despite of this situation nga ginaatubang sang pungsod Iran sa aton sini nga mga ka-K5 din sila gakuha guts nila para magpaisog-isog pa sa Estados Unidos. Amo na bala kung kaysang makatingala ka-K5 ba Christian? Ano bala ginainto lang ta sang mga first world country kag ang mga third world country nga kasubong naton makaluluoy nagkaapektuhan nagkadalasa sa ila sining ginaubra ka K5 Christian
4: do kita diyan na butang tunga-tunga ka K5 rada lang na nagailanaway ang mga dalagko nga tawo kita yas tunga-tunga nagatambag kita yang pusa
0: pero may mga sugilanon sini mga ka K5 nganu ni do scripted no naligad to ngayon.
4: Alam mo, okay, five, ting, kwa, nang away ang mga gira, negosyo man mo.
0: Negosyo!
4: Bligya kada, bligya kada armas, bligya kada bala, bligya kada kung ano-ano ang mga kagamitan. At sino ka binaklan
0: ayaw? Oil gini. No? Mamo, subong gani ko no, the new gold ko no, is the oil mo.
4: Noon.
0: Amo ko nung bago nga gold ko no. Eh. Sa ton sining mga kakipay, bang langis. Sa ton sining mga pinalangga ng mga tagpramati.
4: Di ano tayo kay pobre kita, why kita yasang bastante nga langis, gusto lang kita maghula.
0: Kaya naman kita langis.
4: Diin?
0: Sa lawas na eh.
4: Pero kung baka
0: oily face.
4: Baka pang banyos ka sa DTX Beauty Soap, kakas na yung langis-langis lang.
0: Correct, baka pang habon ikaw sa DTX Beauty Soap, kakas na yung oily face mo. No? Pero mula ng mantika, nga dito managusuhan. Or ang langis, nga dito managusuhan. Mamod lang taon na itong lang observation sinin na ito na sa itong sinin ng mga K5 no? Kung lang taon ninyo may mga peace talks sa tugin pagtigayon even ang Iranian government to nagambal na itong surrender na sa Estados Unidos
4: na basta din na tama na
0: tama na, tama na maluoy na,
4: kamo. Na.
0: Tapos subong all of this sudden may kibot ikaw may mga pagkaksirado naman sa mga dalan sa Strait of Hormuz may mga kunoabi gira-gira nga nagkakalitabo tapos subong lang taon blado ginainto lang ta
4: magkato
0: naman ng Iranian government sa Estados Unidos pagkipag-istorya naman kay Trump ay ito ginakontrol nila ang world market.
4: Sila makadiktay.
0: Ginakontrol nila ang presyo sang langis. Ginakontrol nila tanan ang negosyo. Kay balaan nila nga makwartahan nila ang mga third world country mga ka-K5 naman. Kung tanan karon nga mga third world country mga ka-K5, ka-K5 Christian mga manggranon, namo kwarta. Why kasalig sa first world country sang pangutang? Yan pa karon ang saligan nga negosyo sang Estados Unidos. Mamo makabig ikaw nga the most powerful country in the world, sa aton sining mga ka-K5, kung tanan ng kalabanan ng mga nasyon, mga ka-K5, may utang si mo.
4: Utang?
0: Sa aton sining mga kuturan, sa mga pinalangga, na aton ng mga tagpalabati, nga mas kaluluoy kita diri sa Pilipinas. Dugangan pagit sa mga trilyon nga ginapangkurakot sa mga politiko, kag sang mga ahensya sa nga aton sining gobyerno. Sino lang hindi magpati nga tanan nga ahensya sa gobyerno, way sang kurakot man ka-K5 Christian?
4: Sa una may ranking pa na ka-K5 mo sa pinakakurakot ng mga ahensya sa gobyerno. Diba lang ito naman ang mga number one, number two,
0: ang number one sa una ng mga Bureau of Customs with all due respect sa mga taga-Bureau of Customs, no? Kahit hindi ako nag-agi ng mga tanan nga mga illegal.
4: Shout out na da. Oh,
0: sa aton sini nga mga KK5. pero according to Secretary John Bec Rebolla, the most corrupt agency ko rin yung DPWH.
4: Sino ba ne?
0: Bureau of Fire Protection.
4: BFP. Ang tingalahan talaga ito yung kinasutukan sa DPWH, flood control, impeachment, pagani. Ang parte sa korupsyon niya sa BFP, sa ano na yung matutukan?
0: Ti fire extinguisher ko no to?
4: Gina-require mo?
0: Overpriced ko ng mga fire extinguisher.
4: Required ang mga bago nga business, mga daan, mga business establishments, magbalakal sa overpriced ng fire extinguishers. Nga ginamando sa una sa mga leaders sa Bureau of Fire Protection. Pero ang botong sanok pa ni mag pang-imbestigahan isa-isa ka K5 Rea.
0: Why man to agi malang tong wakal to ni Secretary John Bec Rebolla, that is to divert the attention of the public and not to focus on DPWH, no? Sa itong sining nga mga ka-K5.
4: Kanto di siya sa Iloilo sa nagliga. Dito blang pag-launch ang kwanto blang 911 blang. Ano mo ito ginambalya?
0: Tipo, kabalo kita nga ano, kabalo kita kung anong realidad sinidri. No?
4: Galing kasi si kung pagkapostura man ni mag-senador?
0: Ti laban-laban eh. tanan nga mga nagapungko bilang sekretary, may mga ambisyon na kakipay ba Christian?
4: Ara ka na mo, ara ka na da sa limelight, pero may kaunod sang balita.
0: Permi ka ga pa interview, permi ka ga pa cover, permi ka tarantarana. Yeah. Sa tonsunin nga mga kakipay, sa mga pinangga, ng mga tagpalati, but the question is, ang pamangkot pa lang nila, if ang public, blah, publiko, satisfied ba sa performance mo, kung hindi. No? Sa tonsunin nga mga kakipay, subong ko, kita ko sa mga dalanon na, alin kadto kato sa may kinto distrito, pagkadto sa may fourth district. Mm-hmm. Makita na sa dalanda mga kakipay, dimutadan mo sa mga nagtatlapik ng mga streetlight.
4: Oh?
0: Oh, halong sa dalan.
4: Oh, sino gambal?
0: Siyempre si General Manager MMDA.
4: Aba!
0: Nicolas Torre
4: III. Grabe ba? Kasi Manwata.
0: Kasi Manwata, kasi Mariota. Tero nang imbot silingon, Ben.
4: Napadalaga na. Basi ko nag-care lang siya sa mga Ilonggo.
0: Basi nag-care, pero ti kalabota na MMDA. Tira, kalabota na din sa ano, no? Kalabota na din sa may Iloilo.
4: Tito Nick lang.
0: Pwede ganit na yung LTO na yung mambal mo. Halong sa dalan, ha? Pwede ganit mga HPG. Pero ang MMDA, sa pagkabalo na ito, naminding sa MMDA.
4: Metro Manila Development Authority.
0: Tika kalabot sa Iloilo, ha?
4: Iyakan mo Ilonggo sa. Kasi ka, kaduduwa sa una, Camille Villar, Senator Camille Villar.
0: Oo. Nag-trending mo ito nga.
4: Simana Santa to eh.
0: Simana Undas.
4: Undas.
0: Ay, oo. Di pero effective man o nagdaugman sa?
4: Dagman sa.
0: Galing katigin bayaw-bayaw sa kuno kamot ni Sara Duterte eh. Pero kung why siya bayaw-bayaw kuno kamot ni Sara Duterte, basi dalasa pa sa. That's why nga tisubong grabe man ang iya sining kabaraslan eh. Whether we like it or not, masilingin naton nga kabaraslan sa aton sa nga mga KK5.
4: At then, dali KK5 rin, balik sa aton yung mga botante sa mga Pilipino, Gyapon, ha? Dali bla ma into anaw.
0: Ang ambalbla to ni Congressman Lawrence Defensor when he got interviewed by the on the national TV. Ang bali nga, in every election, as Filipinos have a chance to change our future. Of our country. Sa aton sini nga mga kakipay, because every election that is the only chance nga magpili kita sang leader nga nagakaangay nga ibutang sa pwesto mga kakipay para sa aton sini nga nasyon.
4: Sino na
0: pilita? Whether it is the president, the vice president, the senators, the congressman, the mayor, the vice mayor, and the SB members, sa aton sini nga mga kakipay, even the barangay captain and barangay kagawan.
4: Yes, halin sa nasyonal hasta sa barangay muda. Tiyano ginahimo ta.
0: Sa aton sini nga mga KK5, so every election na muna, o galing, every election, nagakalipat man kita. Every election, nagakalipat kita magtumar sa klinika di Tribayo. That's why, gagata utok, tanoy, agap panoy. That's why, nga, nagaka-amnesya ka mo.
4: Naranahan mo naman ko. Amutan itong diba? Mami ito sa perfecto.
0: Perfect nga ano to?
4: Pag-segue ito.
0: Perfect kasulod.
4: Gaka-amnesya ang mga Pilipino.
0: Kaya nagakalipat sila mag-inom di Tribayo. That's why before election day, inom ka mo klinika di Tribayo para magsangka ninyo utok, kamadumduman ninyo kung sino mga politiko nga ni mapuslan sa banwa kag sa barangay nyo. Karoon na, pinautas.
4: Ang problema. Problema kay mga kwa ng mga politiko, why magkatumar sang DTX, sang di Tribayo?
0: Sino nga politiko, dapat ilugol nila nagkatumar permiso sa klinika di Tribayo kag DTX.
4: Siyempre, ang manog number one nga is Pwede kita yara. So, hindi ka tumar na. Iti unay. Mga kostubang mo na kadaga. Sila kakahon na dao.
0: Oo, gani. Sa ton sinin nga mga kakipan.
4: Pero utang mo to kayo mga mami Rina.
0: Oo, galing ino. Wala ka balik eh. Wala ka balik na kami kita. Hindi mapa sa lagi ni Krisha na gurin eh. Wala ko sakyan ka po eh. Alas 7:27 oras sa ton sining mga kakipay sa ton sining pagpalito tuig kadlaw aga pa si kakipay Fred Pascala si Ma'am Betty Darlilia sa tanagaluto sa ila sining ba choy nga painit tapos si Sir Arturo Lilia si Madam Rosalia Cellular aga para gabaringi si samtang nag drive drive siya sining sa lakyan nagadulong siya sa mga manakis no sa
4: si Ma'am Julie Botero
0: oo
4: sa Banate
0: oy grabe ah. Baskog kita na sa Banati, pero baskog pagkada, mabutang kami lang sa relay da. Jesse Amore, Senyor, Sir Christian, good morning. Patamyo lang kay Marilu Kagamulong, sang setyo sa pa, Zone 1, Balantang Haro.
4: Noy,
0: mga taga Balantang Haro. Good morning, Ma'am Ninis and Precious, sa tanan nato sining mga OFW sa Pungsun, Singapore. Good morning, Ged.
4: Ay, Singapore, may Hong Kong, Taiwan.
0: Taiwan, Tanay, Nation, worldwide.
4: Oy, sa Canada, si Ma'am Angie Obar, si amigo ko, Ed Anthony Lopez Dacquiado, si Charlotte Amuenda, si Junjun Octaviano kag si Ret Umadhay.
0: Oy.
4: O puro na mga kwan mga Canadian. Ba mo Canadian man ko kag favorite.
0: Ay Canadian ka? Nang tabo si Moy?
4: Nang balang ko nila nga bugtaw Canadian.
0: Ah Canadian.
4: Luto ka na diyan. Bangon ka na diyan. Mo ginaya. Eh, di mo, ikaw lang Canadian, ha?
0: Yeah, bigaga tamang rin, utok mo na yung agapan,
4: oi. Siyempre, naka-DTF ko, pimix agapa.
0: Very good, very good. Sa mga wife pa maka-inom kape da, painit na kamuda. Ay, by the way, alas 7:28 na, ha? Sa mga wife pa makabugtaw na, bango na, bango na, himos na. At lawon ta na rin siya, parigos doon! Isog magsagi kaligid-ligid as kama, kakipipe ko siya.
4: Isog po ko tani ang joke ni kakipipe, Enrico, galing kid ko, delikado.
0: Anong joke ya?
4: Yeah, ba mo, init, init na mo.
0: May init na tubig?
4: Oo.
0: Oo, te.
4: Sa una ko na sugo si tatay ang mag, kuha na.
0: Init tubig?
4: Oo.
0: Ati ah.
4: Oo, lang alam.
0: Lang alam. Gets ko na, no, mamugagata, utok. May ambahanon pag ani na sa una eh.
4: Gani. Hindi na, hindi na lang.
0: Hindi na, hindi na. Importante siya na dilin sa utong paubuso niya na nabigay ang produkto na makapangumpra na din.
4: Mamlo dilin, good morning. Oh, Jesus ko.
0: Alas 7:29 oras sa ito sa ka pagpagalagad mga ka-K-5. Aga pagkitaga ugtas sa ito sa nga mga kuturan sa sitwasyon sa ito sa nga palibot na ka-K-5 Christian. Tungod sa hindi magwantahan nga presyo sa nga mga balaklon kag nagalain-lain nga mga tawag ni, no? Nga mga problema. Nga ginatubang sa ito sa pungsod wala labot madra ang problema ta sa aton gobyerno sa ito sa nga mga ka-K-5, no? Tungod sa sining mga korap pa nga mga nagakilitabo sa korupsyon nga nagakilitabo sa aton sinipungsod no
4: ang balor sang peso subong kag US dollar 62.64
0: that's why subong naga ang ano sini nang nanamitan eh mga OFW dito sa US
4: abaw mga siman mga parinya, pamilya sang siman may allotment abaw
0: kita mo taga puli di abaw sus
4: tiba
0: pakayo dayon kusina pakayo pa extend balay
4: bakal bagus lakyan
0: bakal bagus lakyan sa aton sini nga mga kak5 kita lang niya ang ano lang ah steady pulse lang taya sa aton sini nga mga kak5 karit des Pilipinas steady pulse lang kita masikaluyan sa sunod nga tuig masiling aton nga boss nga tiya dugang dugangan ko ah isang gamay lang
4: tanda mati si Dok. Good morning Dok. Basi abi ko ni mabaka nga basi ko mabutang si Doc sang K5 News FM New York law.
0: Uy grabe ba? Ikaw da yon tumasay ni. Bumahon mo da yon to si Donald Trump. Sabi mo na ano man ang inyong style nga sagay ka mo ka away sang Iran tapos mamiguhay ka mo tapos kami amon yan nagkapiktuhan.
4: Yung usa niya po. Luwas sa mga halit mula ka K5 Ray sa pagmahal sang presyo sang gatong. May mga Ilonggo na no? Nga nalakip sa mga nagkalamatay. Sa pagpangbomba sa mga airstrike nga kung gisa random ginaigo mga barko no sang barko nga ang mga tripulante mga crew Pilipino
0: sige
4: kakatabo na na ay kaugdas ko kay Tito Donald.
0: Alas 7:31 oras sa ato sa Ringa Pagpangalagad mga balantayan nga mabalita sa ato sa Ringa Pagpangalagad mga ka-K5
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa mga balita, mga ka-K5 sa ito, sining pagpangalagad, di ko ako ng report ni ka-K5 Elmer Hagurin. sa aton sini nga mga kuturan na ini may kantanan sa mga ah Elmera Gurin. Ah Elmera Sable. Oh. Okay, tama ro dito. Ging kombinar ko ng alan ni Elmera.
4: Screen record ko na.
0: Elmer Sable. Oh. Sa to sini nga mga kakipipe update dito sa mga minor de edad, to nga mga nagpangoldap, to mga minor de edad glito. Ang nga suspect mga kakipipe.
4: Amo ning bata sa nagligad, ito hindi niya kuana, hindi niya guro sa mga dlagkuan.
0: Kay dito lawlaw, tapos tibo mangoldap kay motion piso sunod sa wallet. Tapos mga kakipipe, iris gomay mo kabuhi to. Kung nakita ka to kag pinakdol ka sang dos por dos, loko din na dako pabukol mo sa ospital.
4: Dili kay go magbakal, mountain joke kag gasop, kag ano, kag tirapa. Ay kinawatan nila.
0: Ang pabangkot to anon to sa mga minor de edad ang kinawatan nila. Na nagpangpangold up sila. Oh, sa mga kakipay, mga nag-eskwila pa rin, mga out of school youth na yun, kung nag-eskwila pa kakipay Elmer Sable. Ako nang ibalo ko na ton karon kay kakipay Elmer Sable, kami tatlo ni sa mga minor de edad kinapangold up na nagpan. Sa aton sining mga kakipay, kinatumod sa aton mga kapulisan, kagdubatitara sa paginakop sang CSWDO o konsang City Social Welfare Development Office. Sa aton sining mga pinanangga ng mga tagpalamati.
4: Ang tawag din nila kay K5 Ray, na-rescue.
0: Na-rescue. Minor
4: de edad mo.
0: Oh, minor de edad mo.
4: Takpan gini.
0: Pero ti, usually, dadakpan gini.
4: Takpan gini.
0: Pero ti, ako na bala ako kay Isabla, no? Natamaan na ton ka BBBB ang nalita. Natamaan ta ka BBBB to the point mga K5 nga ang mga tao nga nag-aobra sini, no? Sa aton sini nga mga K5 kung kaysa masiling naton nga sobra pa sa mga kriminal.
4: Kini mga record ng action ko sa barangay, may mga curfew violators, gibanda mga petty crimes sa K5 Ray. Magaling kay tiway madisiplina.
0: Ano na bla ironically bla. Kung may natabo to sa ginuldap nila, dinusak nila to, binuno nila to. Sa aton sini nga mga K5 kag nanakpan sila, tawag sila ginrescue sila. Sa aton sini nga mga K5 kung kaysa biktima mambal ba? Ti, ako ya, sa nyo ko rescue?
4: Ang biktima pang way ma-rescue, ang suspect pang na-rescue.
0: Sa aton sining mga kakipay, pamuna mo natamaan kita ka BBBB sa aton sining mga minor de edad. That's why nga ti, nagkatamaan na sila. Dapat ni-reviewon kini, ako ya, kapila ko rin sulit-sulit, kakipay Christian, no? Sa mga pinanangga naton ng mga tagpalamati because ang nature balat naton we're very exposed in a very advanced world, no? Sa aton sini nga mga K5 unlike before sa mga chimpon yun ni K5 ba in
4: record like,
0: nga waaya sang social media, waaya sang gawas sang TV.
4: Mayara naman sa chimpon na mo niya.
0: Mayara naman. Pero namin ko hindi amuna ka rampan ang influence sang mga iban nga mga tao, no, para i ma-toxicated ang utok sang bata in his early age to commit such crimes.
4: Umpisa man lang sa nag-usong kwan mga touchscreen ng mga cellphone nga may mga social media na da. Kaysa una may cellphone tuod,
0: may 30 to 10 yung cellphone.
4: Pero kwan man keypad man to yan, hindi naman to ka internet.
0: Ako maubra mo lang to snake and ladder. Kagga space
4: ano
0: impact.
4: Na, na bantu. Ano pag inabla ng ano na ganit bla ng bantu, minabla.
0: Amula na sa una ako sa una lipay-lipay na ko na. Actually sa una sa chimpotado kung maka cellphone ka sang 30 to 10.
4: Sa social media,
0: damo ka na yan, ubya. Damo na yan mapalapit sa imo nga mga chicks.
4: Ikaw lang. Dalahin pa ko yan. Mga chimp.
0: Tiwai ko yan sa unang ingawan mo. Sa unang yan, makahambal ka pa sa bata mo nga. Papuli na!

0: Siyan.
1: Luwas sa pagpangulo dapit sa Pavia, nagmay tinapungulay ito sa Dumangas, no? Lima ka lalaki ginkastigo nila to minor de edad. Luwas pa na kapilanan ni
0: nagkaranap. Ato sari baloto gi panglampusan nila to sa butilya ulo to. Ang
1: lampusan to sa
0: puros ba to mga minor de edad? Suspekto nga nagi panglampos ang butilya to minor de edad ma to. Yan bot ano kamusta ang development to pamangkuton ta ko sa K5 karen ko na dakpa na to. Ang minor de edad kag na I mean na o oh, na rescue o oh, chaton sini nga mga kag K5.
1: Ay,
0: sosa. Oo.
1: Di may mga ginaduso sa una nga kung hindi madisiplina ang kabataan, ang ginikanan ang disiplinahon. Oh, tiway man gyapon.
0: Way gyapon kay tingaman ko ako ginikanan, mamo mga problema ning mga kabataan eh. Masiling naton nga ti mga underprivileged man halin sa mga underprivileged families. Sa to sini nga mga kakipep ti ginikanan ni mga mabasol nga magla hindi ba na 24 hours or even gani isa ka adlaw. Matutukan nila mga bata nila kaya hindi napakabuhi man.
1: Sako ba nita kwarta mo?
0: Galibot to yas ang kumbo nga gimbudburan sa kalamay ni isang tawas ha. Katon sini nga mga kakipipe. May ara to yung ginikanan nga nagkabulig sa balay. Ibilog nga dalawa rin sa amuya.
1: Okay na yan mga kwanta na, may excuse na. Pero ang iban, dungol man, ang ginikanan na mismong dungol.
0: Okay din sila ya,
1: bilog nga nagabaraha, nagasugal, inom, aga pa.
0: Nagaskater.
1: Nagaskater.
0: Ay, online gambling.
1: Okay, man, priso man. Muna mga problema, da.
0: Datong sini nga mga kakipay, pero ako gapati ko nga si gamay pala nga bata mo, kag mayo ka mga Amerikanan, giyahan nyo sa mayo, i-guide nyo sa mayo ang inyo sini nga mga bata, ang inyo sini nga mga anak. Hindi way kita, di kita makasiling at ma-influensahan sila sa mga iban nga mga kabataan.
1: Doon pisa tanan sa balay. Kung mayo ang pagpadako, mayo ang pagdisiplina, laban-laban na pagwa sa komunidad, mayo man.
0: Tawag lang. Pero sa report ni Kakipay Belmera.
1: Tawag lang inyo dang kwano nga SB member sa pututan.
0: Ah, siyempre ah. Sakto sila nga. Ako ya, I am proud that tawag ni, I somehow able to manage to finish my studies on my own effort. May bulig man ang pamilya eh. Oo. Pero I'm so proud nga ti a part of that is
1: Nagimakas kita. Nagtinguha. Basta nalabot mo na subong ang 6 digits nga
0: oy,
1: ano?
0: Uy. Mababa mo.
1: Nga 6 digits na natin na napaluwing sa, ano, sa social media.
0: Social media. Kaya di pala na kita, ma 1 million na kita dugay-dugay. Okay.
1: Sige dugay, 7 digits na.
0: Okay, gabay pa mag 1 million ng followers, ta 1 million man ang...
1: Oo, nan. Wow. Dati na pagkanto ah.
0: Alas 7:30.
1: Basta hindi lang pagkalimtid eh.
0: Alas 7:39 oras ato sa Diga Pagpagalagan. Kung ito magkaroon mga report ni K5 Karen Badilla, ari naman kita sa patukuron kung nga Iloilo, Guimaras Bridge, do pila na naka-presidente naglabay ito eh. So, why gap po natupa?
1: Dito mong pisa ko noon na, lapit na lang, mga 2030.
0: Masi mapasa naman tadlaw. Sige, kamusta ni kung mag-itukod ang Iloilo Bridge, Guimaras Bridge, basi mag-rally naman ng mga motor, bangka,
1: kooperatista. Hindi naman eh.
0: Pastor Blas Buraca ito, nga hindi sila gusto nga patukuran to sa nga, tawag ni, Katiklan na Buracay Bridge.
1: Oo, tinag-rally sila, ito ay madayon.
0: Ti why ma dayon ang pagpatukod oh pati gobernador nagatras kina no maubusan sa butong
1: pero dili sa ton na do madayon gi kunoy kay dumi ko na eh
0: actually nami gitani ko madayon
1: nami gidi
0: mo ang ekonomiya mas mapos kag mas malasig
1: tapos tanan tanan na turismo
0: tanan
1: simple lang
0: ipidi na yang sigiyon man gyapon yang ano eh sigiyon man gyapon ya ang ila sini yang magbangka da kay ti may ara man yang mga tawo nga wise lakyan mo
1: kag may nakaistorya ako ka K5 Ray party sa isu ang Balnila may magamit yapon niya sang mga motor bangka because ang sugpo niya kuno di do diri sa Leganes niya ang aton nga ang pisa sang taytay dito siya sa likod nga part niya sang Buena Vista or Cebu na or San Lorenzo di ko sure matupa ang taytay ka K5 Ray so kun magsalakyan ikaw kay mabalik ka sa Jordan no ma kwan ka man yapon do ka budlay man yapon para sa imo so mas mahapos nga mag bangka
0: mami gani kuwaon ang ano kwaon ang sentimento sa mga kooperatiba sa mga motor bangka kakipaybe Karen Padilla.
1: Oh, project ko na.
0: Oh, nga makuan sa statement ikit lang tawo ta natabo to sa Buracay bla kay kadto kas Buracay tanan subong nga naga sa motor bangka may suksok nga noto Buracay bridge sa to sini nga mga kakipaybe no. Sa to sini mga pinanangga nga mga tagpalwati what would be the effect and what would be the result mga kabiyanan kung mayara kita sa Iloilo Guimaras Bridge Iloilo Guimaras Negros ni Iloilo Guimaras Negros Bridge sa aton sini mga pinarangga nga mga taga palamati hopefully maday

0: yun man in a sense nga ti makabulig ni saton nga mga pumuluyo kag sa pagpasangkad sa ekonomiya ta mas mapadasig, pero dapat may araya siyang benepisyo o degani may option nga pwede obrahon sa aton sini mga affected nga mga motorbangka.
1: Usually ang gumamo sini matabo ka kay February ginahatagan ng priority ang mga first nga maapektuhan nga mga kauturan naton mga operator sa bangka o mga kooperatiba da pagtanan-tanan nga related sa sini nga industriya.
0: Sige. Alas 7:41 oras sa aton sini nga pagpaglagad sa K5 News FM Iloilo. Dugangan ta pila ka mga balita karon sa aton sini nga mga unit from reporters, pero suryahan ta man karon kay ang Supreme Court gindismiss na ang petition sa pagpwestiyon sang pag-ilis sang voting threshold sang mga senado sang mga senate impeachment judge mga ka K5 kitigin papabuinan ng voting threshold eh. Ka K5 ba Christiana Gurin sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpermati
1: ini na 24 ang balasihan
0: correct karon kung ang stand sang senate nagapabor mga ka K5 sa butang ta sa administrasyon sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tagpalamati do dilaban-laban ni base bala ang petition to somehow declare sang ginatawag na ton o kon sang pagpapanaog sang TRO sang temporary restraining order sa pagpatuman mga ka K5 sang postponement kag suspension sang barangay sang gunay kabataan eleksyon base malamalama sa aton sini nga mga ka K5 di patasura pero ti ang si subong ang Supreme Court una naging patilaw ining pagdismiss ang petisyon sa impeachment court sa voting threshold sa aton sini nga mga ka K5 butulingon ang SC ang Supreme Court ang Korte Suprema no sa aton sini nga mga ka K5 wala gin gin acknowledge
1: may mga rason man ang Supreme Court ka K5 Ray kun nga agin dismiss ni italakayon tanak ko padalman tanak ron sakit-sakit
0: yes kamata. So may mga rasones na namuti ang balga nito ni retired Chief Justice sa Panganiban ang nagsunlog bla kay Ricente Berosaw Panganiban gi ba no
1: Panganiban
0: sa aton sini nga mga ka K5 nga ti ambalya ang impeachment court is a separate sa Supreme Korte Suprema.
1: Lain.
0: No? Pwede ako na special ni saya mo.
1: Oo, pwede sila yung makahimo sa ila kagulingon ng mga layi specific sa ginaatubang nila nga kaso subong.
0: Kaso subong, mamo ang impeachment court is a special court sa aton sini nga mga ka K5.
1: Hindi na siya gana iya husgado gid mo.
0: Sa aton sini nga that's why ganin man mo magtingala ka bala nga di ba ang mga tao dira gani mga senador tadi they are not some of them are not really trained in they are not tawag ni gani lawyers.
1: Why sila background sila?
0: Why sila background sila?
1: Lawmakers sila, pero why sila background sila?
0: But they are performing somehow the role of being a lawyer and being a judge as well. Sa aton sini nga mga K5, daw dira mo makita nga special gid siya eh. Nga gin pa to gunugutan ikaw dira nga magtalakay kag magkusisa kag magdesisyon. Sa isa ka ginahusgahan nga tawo sa aton sini nga mga K5, even you are not part of the Supreme Court or why kaya ga practice law or even why kaya ganiya naka-eskwela lo sa aton sini nga mga K5. So, amo na ginambas sa Korte Suprema nga ang impeachment court is a special court. So, italakay ta na karon nga agin dismiss ni what are the grounds no and the considerations of the Supreme Court. Why is it sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati nga wala nila gin-honor ang petisyon sa pag-question sang voting threshold sang impeachment court. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
1: At least kita magka-commercial, kung ma-commercial ka, tamyawon ko lang, migot na Joe Mart Boggs hitsinagot siya. O nagahiram sang iya manok subong kagahon.
0: Samtang nagapamati.
1: Nagapamati, may speaker nga na kudako,
0: Uy, akong ito tingog! Imo man natingog, Subusilingon aton gina.
1: Aton gina ya,
0: Hindi na recorded.
1: Hindi na live ni Gina. Ay, kura story din matian mo.
0: Pero tingay masima sa manok ya.
1: Gahira manok mo, sang manok ya. Kada agani, kagapangapisang DTX Copy Mix. Samtang nagpamati na ton. Kampiyon combination.
0: Salamat kid na, sir.
1: Bogs. Hit na negosya.
0: Bogs ano?
1: Hit si negosya.
0: Hit si negosya. Grabe, meron din Japanese na
1: Ang suray lang daw, kwan daw yakusa.
0: Hitchi na gusya mo. Hitchi na gusya.
1: Hitchi na gusya.
0: Hitchi na gusya.
1: Hindi mo makarandawa na nga lang. Si Sir Ruel Poras, nasa Duenas. no, maestro ni si Sir Will, naga pamati sa aton kadaga. Upo dia si Sir Wilson Cordinillo, nga classmate ko sa una sa CPU, kay Favre.
0: Salamat kita. Thank you, good. Magabalik kita, pagkabalik nato, kanta dugang mga updates ng atong sa Unit 12 Reporters, kag diskusyon ang tapilang kanatong sa Nika mga balita, sa pagbalik sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sige, apon, kopo ninyo, kag K5 Reyes, Peha Umalay.
1: Kag K5 Christian Hagurin.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabuhay. Ulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga abutika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
16: Libre!
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
4: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
8: sa Star ka na.

0: sustansya with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Gadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossy!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extel!
11: Supplement for men!
12: Dortez!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikas.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: You may BCO.
1: Ang BCO.
2: You may D3.
1: Mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: You may BCO.
1: Ang BCO.
2: You may D3.
1: Mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds!
5: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
2: Garantisado!
5: Epektibo!
2: Para mismo!
5: DDX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
6: Ay,
7: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Saan o ka may nom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir JP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay,
7: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress bangod gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
6: Mm-hmm.
7: Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Grudges. Your grudges. Tao malanta.
6: Oh.
7: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
6: Ay,
7: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: Mga butika.
2: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aram!